0: kalat ang voting threshold sa buong constitution.
1: Mm-mm.
0: So, talagang pag kinalaw mo yung isa, may galaw sa kabila.
1: Pwedeng gamitin.
2: Pwede ho, siyempre ipilit yan. But remember, kasi may mga tao, ang ano ho yan eh, meron yung politicians, merong political analyst, alam niyo yun, meron yung masyadong legal ang pananaw. Yung iba kasi, sasabihin, siguro naman narinig nyo na to. Ano yun? Basta makuha mo yung objective mo, regardless of the means. Di ba meron yan? Narinig nyo kahit nung nag-aaral pa tayo?
1: Mm-mm.
2: Meron yan. Okay. Mm-hmm. Paano mo man maabot yun? Basta nakuha mo objective mo. Eh ano ho yan? Lahat ng henerasyon ng mag-aaral ay napag-aralan na yan. So, hindi malayo na meron dyan mag-a-advise pagdating ng panahon sa mga namumuno, pwede yan. Subukan mo. Subukan mo yan. Baka pwede. Nagamit na before. Eh. So it really requires a lot of, you know, political will and strength para sa ganyan. Sa mga darating na mga leader natin.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Okay. In both, from both sides, talagang political will sila palagi.
2: Right. Tama po yun. Hindi lang sa isang side, kundi sa kabila. Kaya mahirap rin ang katayuan nating mga ordinary mamamayan.
1: Mm-hmm.
2: Alam nyo yun, mahirap eh. Kasi kung siyempre, kung saan tayo dinadala ng pagkakataon, doon tayo winawas-iwas.
1: Mm-hmm.
3: Yeah.
2: Mm-hmm. Yun,
3: ito, medyo magtatanong ako sa inyo.
2: Apo.
3: From where I come from, of course,
2: apo,
3: ang basis naman namin ay biblical.
2: Tama.
3: Biblical truth, biblical authority. Pero, attorney, meron kasi isang talata sa Ecclesiastes chapter 3. Verse 16. I will read it to you. Ang sabi dito, I saw under the sun, no, sa ilalim ng haring araw. Ang sabi ni Solomon, in the place of judgment, wickedness is there. In the place of righteousness, iniquity was there. That is meaning under the sun, kung saan nagahari ang batas ng tao, ang authority ng tao, palaging merong ganitong question.
2: Tama po.
3: Kasi baka pagkatapos ng lahat ng ito, mag-aaway yung mga lahat ng Pilipino. Eh.
1: Mm-hmm.
3: Pero dapat maintindihan natin, mabigyan natin ng paalaala ang ating mga kababayan. Anong palagay niyo sa sinabi kong yan?
2: Ay tama po yun. And if I may remember the context upon which Solomon wrote Ecclesiastes,
3: Yes. It
2: was at this time that he was under extreme loneliness and he has realized the wisdom of life.
1: Mm-hmm.
2: Naintindihan po niya na sa lahat ng kanyang vanity, yun lang pala.
1: Mm-hmm.
2: Ang power ng kasalanan natin, ang power ay power ng Diyos.
1: Okay.
2: And if I may add to that, Bishop, siguro ho, ang importanteng matandaan natin, hindi lang sila na leaders at bawat isa sa atin, is at some point in time, divine intervention and the hand of God. When the hand of God intervenes, wala na po tayo.
4: Amen.
2: Maaring panahon, pahaling dekada, magaling ka. Alam mo, sa iba, sa mga Indian, ang tawag nila, Islam ba yun? Tawag nila dyan, karma. Kilala ng Diyos.
4: Uh-huh.
2: It's the hand of God.
0: Hoy, salamat, Pastor Tranquil Salvador.
1: Thank you, Attorney Tranquil. God bless you. Patuloy po kaming tatawag ng tatawag sa inyo para dito sa mga pagpapaliwanag sa development, sa impeachment trial. God bless you,
0: God bless
1: attorney.
0: Po.
2: Sige po. Sa inyo tatlo, good morning. Natawa si Hate.
0: Partida na yan, ha? Hindi lang batas safe. Biblia pa. Oh, pinag-usapan natin.
2: Sige po, apo.
1: Attorney Tranquil Salvador, nagbigay ng kaniyang pananaw. Hindi naman nga daw nirerekomenda na dapat ang kampo mismo ng bise ang magpetisyon sa Supreme Court sa usapin ng voting threshold.
0: Tama naman yun. Kasi nga, nagbibigay lang naman tayo ng opinion.
1: At saka gusto natin maintindihan, di ba? Yung mga terminologies nga lang, minsan di natin alam, ito pala yung kahulugan niya. Kaya salamat sa mga ganyang subject matter expert.
0: Galing, di ba? Ngayon ko lang nakita, ganun pala implikasyon nun. Hindi lang pala doon sa impeachment, pati sa ibang mga gagawing pagboto ng Senado, ganun din ba magiging sukatan?
1: Mm-mm,
0: grabe,
1: yan.
0: No?
1: So, abangan natin kaagapay. And today, Pastor A, and tomorrow, whole day ang trial.
0: Wow,
1: diba?
0: Inapis sila si Kaina.
1: Mas mahaba. Oo, si Kaina ngayon ang nando doon. And then tomorrow, si Kayla Escalante. Okay, so, cambio muna tayo. Ready na ba? Ready na ang ating next guest? Kung hindi pa, kaya ba magbabati or panawagan? John B., take it away.
4: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
5: Hindi lang pagbabantay ang ginagawa ng isang security guard sa Pasay. Dahil sa kanyang libreng oras, nagiging guru rin siya sa mga bata. Happy Webes Kagapay! Si Renz Abilita, o mas kilala bilang Sir Secu, ay nagsimulang magturo nang mapansin niya ang mga bata malapit sa kanyang pwesto na hindi marunong magsulat ng sarili nilang pangalan. Mula sa pagtuturo ng alpabeto, abakada at pagbibilang, lumawak ang kanyang munting klase. Naghahanda pa si Renz ng mga aral at aktibidad para matulungan ang mga bata sa kanilang pagkatuto. Pangarap niyang maging guru noon. Pero sa halip na silid-aralan, sa labas ng isang pawn shop niya natagpuan ang pagkakataong magturo. Isang gwardyang nakatalagang magbantay na pinagsasabay ang pagbabahagi ng kaalaman at kabutihan. Kagapay, hindi kailangang malaki ang ating ginagawa para makatulong. Minsan isang minuto, isang oras, isang pagkilos, isang prayer, isang aral o isang mabuting loob. Malaki na ang maaaring maging pagbabago sa buhay ng iba.
4: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
5: Isang immigration officer ang inaresto matapos umano magpalusot ng mga human trafficking recruit kapalit ng 40,000 pesos bawat isa. Dadalhin sana ang mga recruit sa Cambodia upang magtrabaho sa mga scam hub. Bago dumaan sa immigration counter, binibigyan umano sila ng instruksyon kung paano makikilala ang kasabwat na officer. Nakita umano ng mga otoridad sa CCTV ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ang pakikipag-ugnayan ng isang recruit sa immigration officer bago ito umano makalusot. Anim na iba pa ang kinasuhan ng qualified human trafficking, kabilang ang ilang empleyado ng Bureau of Immigration. Kagapay, huwag basta magdiwala sa alok na trabaho abroad, lalo na kung sobrang taas ng sahod at minamadali ang biyahe. Suriing mabuti ang recruiter, kontrata at mga dokumento. Kapag may kahinahinalang utos o pagbabanta, humingi agad ng tulong sa otoridad. Para sa Mabati ang Mabuti, May Tama ang Mali, ako po si Shaira Gabornes.
6: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
4: Pag-usapan natin.
1: Nabalitaan niyo ba kaagapay yung challenge ni US President Donald Trump kamakailan, di ba? Doon sa mga member countries ng International Criminal Court, kumalas na daw. Oo, kasi parang...
0: Wala daw sa hulog yung International Criminal Court. At ngayon, yun ang magandang tanong. Anong epekto nito sa kaso ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte? At makakasama natin si Atty. Cristina Conti, International Criminal Court Assistant to Counsel and Human Rights Lawyer. Good morning, Atty. Conti.
7: Good morning po.
0: Ma, makakapekto ba ito? Alibawa, hypothetically, maraming bansa ang kumalas sa ICC, sumunod kay Trump. Maapektuhan ba tayo?
7: Yes, in the realm of possibilities, of course, possible yan. Pero sabi nga namin, mas mauuna pang matapos ang kaso ni Duterte kesa sa gumuho yung ICC. May ganung frame kasi when you say nag-withdraw, you cannot just have one country, two countries. Dapat all countries. Yung parang sinasabi niya. Pero for all countries to withdraw, you have 125 population, citizens, citizenry na kakalas sa ICC. Parang ang hirap namang isipin.

0: yung tinatry i-target ni Trump. They also have code neutrality. Pinili talaga nila yung judges nila from among the best of the best in the countries that are members of the ICC.
1: Mm-hmm.
0: And lastly, they have a great investigation system.
1: Mm-hmm.
0: Dito tayo medyo palya.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagbubuo pa lang kasi ng kaso, kasi po, di ba, ang magbubuo ng kaso sa Pilipinas ay police, lalo na kung criminal case.
1: Mm-hmm.
0: But if the police are involved,
1: mm-hmm.
0: you're kind of sure that they will hastily come up with an investigation. Ah, ito pong nangyari dyan.
1: Minsan may
0: lalo na kung involved sila. Kaya
1: okay.
0: Yan yung medyo butas natin, especially dito sa war on drugs.
1: Okay.
0: Kasi di umano, police ang involved. And if I may extend this to corruption, itong mga crimes na merong state participation, dito tayo sumasabit sa investigation.
1: Opo.
0: Kasi merong galamay sa loob ng nag-iimbestigang sa loob ng investigation body.
1: Mm-mm. Thank you, Attorney Conti. Kumbaga, malayo na, malayo pa.
2: Just one last. Pwede bang isalo na rin nila yung corruption drive para at least yung mga
1: akyat na rin sa ICC?
2: Yung flood control, doon na lang natin ibigay.
0: Alam niyo, Bishop, natanong na nga rin ako dyan.
1: Mm.
2: Oo.
0: Sabi ko, pwede.
1: Pwede.
0: Ang ano lang, you have, well, bias, kumbaga, katulad nung kay Trump, pwede kung pwede. Pero ito, you have to stretch it by logic that the corruption created attacks, systemic and widespread on a civilian population, etc. Mm-hmm. So, kailangan na sa definition.
2: If I may be asked, 1 out of 10, ano, natatanungin ko ng mga tao kung naniniwala silang may justice pang mangyayari sa nakaano ng flood control, abay, walang naniniwala. 8 out of 10, walang mangyayari sa kaso niya.
1: Thank you, Attorney Conti. Next time po ulit.
0: Salamat po.
1: Tulungan niyo po kami na masubaybayan yung mga developments, progreso na ito doon sa ICC sa kasong kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte. So, Bishop R.A., close us in prayer. Medyo hiram tayo ng ilang minuto sa serbisyong OFW.
2: Sing pa ako eh.
1: May lakad ka pa. Manalangin na tayo, Bishop.
2: Manalangin na tayo. May salamat, Pastor Eric, sa presence mo.
3: Opo.
2: Dear God, dear Heavenly Father, thank you, dear God, na mayroong palaging ganitong platform na makapag-usap, Panginoon, makapag-ambag.
3: Opo.
2: Kung ano ang nasa iyong katotohanan, nasa saloobin ng iyong mga anak, Panginoon. Kahit po kami, nasa mga simbahan lamang, nagkakaroon kami ng relevance sa mga pag-uusap, sa hinaharap namin bilang bayan, Panginoon, kahit saan kami naroroon. Pangunahan lang po kami, Panginoon, ng kamalayan, ng iyong kalooban, at kung anong mga bagay-bagay ang dapat namin saloobin na makapagbibigay sa iyo ng luwalhati at kaluguran. Salamat po ng marami. Pagpapala, Panginoon, ang iyong bigay sa lahat, maging sa araw na ito. Salamat po sa programang Oras na Pilipinas. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
3: Amen.
1: Bishop,
3: amen.
1: Thank you. Ingat ka dyan.
3: Enjoy.
1: Sa Israel. Yes, God bless you.
3: Dried figs.
1: Thank you sa ating mga ka-Team Positive. Up next na po, agad-agad ang serbisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
3: Pastor Eric Cortez.
1: At
2: Bishop Ruben Abante.
1: Lagi po nating tatandaan,
3: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
4: Sinusunod ko ang kanyang mga
5: Oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
6: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
5: Sumasa yung papawid mula sa sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
5: Himpilang.
7: 702 DZAM.
5: Agabay ng sambayanan.
8: Alam mo ba na ang unang himpilan na kinailangang itayo muli ay ang DXFE Davao? Noong March 1, 1972, ay tinupok ng sunog ang istasyon. Napakalaking pinsala nito para sa DXFE dahil ang buong gusali ay naging abo na lamang at tanging tower na lang ang natira. Ngunit ang masalimuot na kaganapan na ito ang naging daan para ang DXFE ay makalipat sa isang mas magandang building. At higit sa lahat, ang kaganapang ito ay lalong nagpalalim sa pananampalataya ng ating mga workers doon.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
10: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
11: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Agapay ng serbisyong OFW.
5: Serbisyong OFW! Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Mapagpalang araw po sa inyo mga kaagapay, ito po ang programang Servisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition. Kasama ninyo inyong mga lingkod, Pastor Rene Bunsoy po, at mamaya po ay papasok natin si Pastor Joe Biasong. At ito po ay araw ng Huwebes, no? Unang araw po ng Oktubre 2026. At gusto po namin kayong batiin ng good morning, good afternoon, or good evening. Saan man po kayo naroon, na naka-tune in dito po sa ating programa sa 702 DZAS. Inyo rin po kaming matutunghayan or mapapanood po, no? Or mapapakinggan sa DYDS Bacolod. Diyan din po sa DYFE Tacloban City. And of course, sa DXXI Coronadal City. At iba pang mga estasyon, kung saan man kayo naroon, tutok lamang po. Huwag po kayong magpapalit ng iyong channel upang mapanood niyo po at mapakinggan mga sagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala dito sa aming himpilan at dito sa aming programang serbisyo OFW. Okay, at medyo wala pa po si Pastor Joe sa ngayon at mag-standby. Okay, Pastor Joe, kung ikaw po ay naroon na, good morning sa iyo, Pastor Joe.
14: Yes, magandang araw, Pastor Toy, at sa lahat po ng ating mga nakikinig na nanonood. I hope okay ang aking audio at ang aking video ngayon kung nakikita ako, no, sa Messenger. At nawa po, samahan niyo po kami isang oras po itong paglilingkod para sa ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pamilya at lalo na yung pagtugon sa mga katanungang atin pong sasagutin sa pagpapadala ninyo sa DZS, sa GFM, Pastor Rene at ang New Lincoln, Pastor Joe, ay pinagsasama-sama po namin yan para i-line up bilang mga katanungan every time na may broadcast tayo dito. Kaya magandang araw po, Pastor Joe Biasong po ito, at please join us at please share itong ating broadcast ngayong umaga.
13: Yes, siyempre para sa ating gabay mula sa salita ng Diyos, mag-share po ng konti si Pastor Joe Biasong.
14: Ayan, maraming salamat. I was advised na audio lang pala tayo ngayon, no? Hindi ako nakikita. Anyway, I hope marinig nyo ng malinaw itong salita ng Diyos na aking pong i-share ang bilang gabay ngayong umaga sa ating araw-araw, no? Joshua 1:8. Also a familiar verse na napakadaming laman na katotohanan, lalong-lalo na sa mga laban ng buhay, digmaan, mga sitwasyon, crisis, and even yung mga challenges na ating kinakaharap. Every day yan, magdi-decide ka kung yuyuko o susurrender. Yuyuko para lumapit sa Panginoon or iiwas o tatakas. Pero itong salita ng Diyos naway makapagbigay gabay sa inyo. Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success." Pag alam po natin ang konteksto nitong Joshua 1, chapter 1, hanggang chapter 2, ito po yung transition, mga kapatid, ng pamamahala. Sabi ng verse 1, nagsalita ang Panginoon kay Joshua at sinabing, "Patay na ikod kong Moses." So now, the Lord talking to Joshua. Nagsasalita na siya before you can know it, that God, even one time, na nagsalita kay Joshua. Ngunit dahil patay na ang lingkod niyang si Moses, kaya kailangan i-transition din ng Diyos ang pamamahala. At narito, ang kausap niya si Diyos upang siya ipatas, sapagkat sa kanyang kakaharapin, hindi madali. Yung hamon una na iba si Moses, kanya, napakalayo ng kanyang distansya pagdating sa pamamahala. Pangalawa, pagdating sa kapangyarihang mag-provide ng mga pagkain through his leadership sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos by providing mana, pugo, at yung takip sa o yung pillar at saka yung cloud na pinoprovide through the leadership of Moses because of God. Mga kapatid, lahat yun nasa kaisipan ni Joshua when the Lord speak to him at siya ay sinabihang huwag kang matakot. So makikita na natin na hindi talaga magiging madali bukod pa roon ang mga pamamahalaan niya ay mga kasabayan. Nandun pa si Marian, yung kanyang kapatid ni Moses. Nandiyan pa si Aaron na mga tagapamahala at mga maaalam sa paglilingkod at pamamahala din. Ngunit na-train si Joshua ni Moses. Kaya alam ng Panginoon kung paano kakausapin si Joshua. Alam ng Panginoon na ito'y na-train si Joshua ni Moses. Pero ganun pa man, napakalaking takot ang kanyang kinakaharap sa pamamahala. Kaya ang Diyos sumagot sa kanya nang sabi niya, huwag mong kaliligtaan ang salita na ito sa iyong bibig. Bulay-bulayin mo araw-araw upang matupad mo ang lahat ng nakasulat diyan. At kung magkagayon, sabi rito, for then you shall make your way prosperous and then you shall have good success. There are two things na pinangako ng Panginoon. Kapag ang iyong salita na binubulay-bulay, inuulit-ulit, iniisip-isip upang yung pagsunod ay magawa mo. Hindi lang bulay-bulay, kundi kumpara preparasyon ng iyong pagsunod. Ano mang binubulay-bulay natin ay dapat gawin natin. Paghahanda upang ating isip puso ay ma-ready na gawin ang lahat ng nakasulat. Kaya ang katiyakan, prosperous and good success. Mga kapatid, hindi man tayo kagaya ni Joshua na minentor ni Moses. Hindi man tayo kagaya ni Joshua na military o general. Hindi man tayo kagaya ni Joshua na naging tik-tik o naging spy para sa Promised Land. Tandaan ninyo, ang mga problemang kinakaharap natin, hamong kinakaharap natin, hindi man ganun kasing laki o mas malaki pa, meron pa rin paraan para tayo magtagumpay at para tayo maging prosperous, managana. Babalik ka pa rin sa punto na i-meditate mo ang Word of God, babasahin mo ang kasulatan. Ang kasulatan na tinutukoy niya ay sa Old Testament. Ngunit tayo ang tinutukoy ng kasulatan sa ating panahon, sa ating generation, ang kanyang salita. Mga kapatid, anumang takot natin, basahin mo ang mga salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng para hindi tayo matakot at kung magkagayon ang tagumpay at mga pagpapala ay nasa atin kapag sinunod natin ang mga salitang yon. Ito po ang ating gabay sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ay hanggang ngayon, hindi lang panahon ni Moses, hindi lang panahon ni Joshua, kundi sa aming panahon ngayon. Narito kami upang bulay-bulayin ang iyong salita at ang aming mga dinidesire na success at mga prosperity. Panginoon ay iyong isa sa katuparan kung kami nagiging masunurin sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pastor Rene.
15: Amen at amen. Maraming salamat sa reminder mula sa salita ng Diyos. Tuloy lang po tayo sa ating pong programa at ang oras na natin ay 8:46. Partner, nabati na natin yung ating mga nanonood right now. Siyempre, patuloy nating inaabangan palagi yung ating viewers dito sa 702 DZAS. Ano? Mapapanood nyo po ito sa YouTube. Live po tayo and even makikita nyo po sa 702 sa FEBC Radio TV. Ay ito nga po, no? Si pumapasok si Esor Nosoj. Paki-shoutout po sa Illinois, USA, Ate Lele Sandoval and Wendell family. At sa the same din kay Esor Nosoj, si from Dubai, Glory Lynn Zenizal, Eugene Joshua Lavarias. Sa Canada naman, si Geraldine Salvador, Carl Kalilong, si Moises, si Bones, Adia, si Nisal, from Canada. Aba, eh, talagang sinulit na ni Esor. Paki-shoutout for from Psalms Clinic, Marilao, Dr. Cora Lazo, Dr. Erson Lazo, Dr. Leonie De Leon, Dr. Edith, no? Biglang nawala naman yung habang binabasa ko eh. Ito yung hirap pagka biglang may mga nag-a-add na comment. Ano? At ayun, partner, sa inyong sa iyong side na yan, sino bang mabati mo?
14: Okay. Actually, hindi ko nakikita ngayon yung ating mga nanonood ngayon dahil hindi ko mabuksan ngayon. Baka mawala ako sa ere. Pasensya na po, naka-cellphone lang po ako ngayon. At binabati ko siyempre yung kahapong nakasama namin sa isang matagumpay na medical mission ng Metro Manila Family Planning Organization of the Philippines, Metro Manila Chapter sa pangungunan ng New Lincoln at yung aming clinic manager na si Ken Himor. At napakadami partner, napakadaming mga napaglingkuran dyan sa Cubao, sa may 15th Avenue, apat na barangay nagsama-sama upang paglingkuran. Binabati ko lahat ng mga youth volunteers. Ang dami na sa mga 20 mga kabataan at mga doktor, nurses at mga marami pa mga staff, no? At syempre, yung mga naging guest natin from Asia, no? Ang executive director ng Asia OR, si Ma'am Pukoda, at saka lahat ng mga kasama niya nasa mga 10 mga iba representing different countries na bumisita sa FEOP Metro Manila para sila may meeting na may meeting at the same time saksihan itong medical mission. At ang aming executive director Sir Nandi Senok at lahat ng mga staff at lahat ng mga nakasama namin, syempre lahat ng mga dumalo, napakadaming pasyente at lang mga kapitan na nagbigay puwang para puntahan itong ating medical mission. Kaya maraming salamat sa lahat ng pumunta. Ayan, partner, at meron pa akong babatiin sila Tony, isang empleyado rin yan sa FPOP na gumabay sa atin at si nalimutan ko si isang staff doon na nag-assist sa atin doon sa sex registration para dahil mayroong business enterprise na binuksan ang FPOP. Maraming salamat Sir Tony at yung kasama mo dyan. Thank you very much.
15: Alright, maraming salamat dyan sa mga inquiry at sa mga pagbati na yan. At I'm sure involvement sa FPOP is very significant. Lalong-lalo na kapag ka naging kliyente ninyo ay mga OFWs. Ano? Naalala ko, may dinala tayong distress na OFWs dyan sa FPOP dyan sa Quezon City. Malaking bagay na meron tayong connection sa ganyan, partner. Well, amen. Anyway, in terms of distress or tsaka sa mga ating sinasagot na katanungan, partner, meron ka bang concern na ating na dapat na ma-share?
14: Yes, partner. Alam mo, mga kababayan, hindi tayo nawawalan ng mga nadudulog sa atin. Ang iba, hindi na natin minimension sapagkat tinasagot na natin direkta. Kaya lang, pag nakita natin...
15: Sorry.
14: Hello, Pastor Rene?
15: Sorry. Nag, uh,
13: nagbukas yung isang notification, eh, biglang nag-sound. So, okay. Go ahead, Pastor Joe. Go ahead.
14: Okay. Sabi natin na may mga pumapasok sa atin araw-araw yan, partner. Pero hindi na natin dito dahil pag mga basic at mga parang kaya naman na direktang sagutin, ay sinasagot na natin at nire-refer na natin sa tamang government agency, especially kapag kailangan dumaan din sa GFM, pinadadaan po natin. No? Ayan ang ating ginagawa. But may mga concern na talagang kailangan na papag-usapan. Ano? Kagaya ng concern, partner, na kapag po ba ako distress, ito'y isa sa nagpadala sa atin noong isang araw, kapag po ba ang distress, paano nga distress po ako? Ano po bang ibig sabihin ng distress? Kasi magkaiba yung tingin ng OFW sa distress category, partner, na sinasabi ng guidelines ng Action Fund. Kaya ang tanong sa atin, ay ako po ay distress. Makaka-avail po ba ako ng Action Fund? So yan.
13: Okay. Ganda yan.
14: Maganda, partner, ma-identify natin, ikaw ay makakapag, I think makakapag-open ka naman ng ating parang may konting background o di kaya ay mula sa DMW. I-mention natin, partner, ngayon, ano ba ang distress sa category ng DMW para maka-avail ng mga benepisyo kagaya ng Action Fund, medical assistance, Action Fund din yan, at balik Pinas, balik hanap buhay ng OWA, at livelihood assistance ng DMW. Apat partner yan, ha? Apat na mga assistance, pero ang kategorya ay dapat, ay, hindi naman dapat eh, kundi naging distress sila. Ayun. Hindi dapat kasi para ang sakit pakinggan, partner, eh, kinakailangan dapat distress ka.
13: Oo, eh medyo mami misunderstood tayo dyan.
14: Oo nga.
13: Pero tama, ito ha, ito kasi palagi kasi natin itong ang Global Filipino Movement po kasi, araw-araw po yan. Merong, it's either nag-i-inquire or dahil nag-avail ng ating free lunch, pagka na-interview natin, eh yung pala, ikaw uwi lang, katulad kahapon, partner, meron dito na, as in, kalalapag lang talaga, tapos diretso sa DMW, galing Saudi. Medyo matutumba na siya na paharap, ano? Parang mabubuwal na siya, yung pala, eh nahihilo siya. So, ang ginawa namin, dinala namin dito sa reception area para makahiga, makapagpahinga. So, yung pala, eh talagang kalalapag lang niya from the airport diretso sa DMW tapos ayun tinulungan naman natin siya pero tama kayo araw-araw may distress ano yung distress OFW partner babasahin ko ayon sa ito'y codified sa Republic Act 114 or 116-41 no, DMW Act of 2021 Section 3. Ito yung definition. Ano ang distress OFW? Ang isang distress OFW under the Department of Migrant Workers is any overseas Filipino worker. Itong classification, documented or undocumented, who faces medical, psychosocial, or legal problems, who experience abuse or exploitation, and has their human rights violated, or is caught in crisis such as war, civil unrest, or pandemics. Okay? So, tama yung binanggit mo, Pastor Joe. Apat yan eh. No? Pagka in distress, ito yon. Isang tao o isang OFW, documented man o undocumented, may medical, psychosocial or legal problem. Pangalawa, experience abuse or experiencing abuse or exploitation. Pangatlo, naka-experience ng human rights violation. At pang-apat, siya ay nasa bansa with actual or potential war. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari pero nagbabadya na na magkaroon ng gera doon sa bansa kung saan siya nagtatrabaho, meron ng civil unrest, or merong pandemic, or any other similar crisis. So yan po ang distressed OFW under the definition of Republic Act 11641.
14: Okay.
13: Partner.
14: Thank you, Pastor Rene, for clarifying and reading that, ano, mula mismo sa DMW at sa batas mismo, no, na kung
13: yes.
14: paano i-interpret, kung paano sinasabi ang distress. Ngayon, dalhin natin yan sa aktual na mga experiences ng mga kababayan natin. Halimbawa, particularly on the case of household service worker.
13: Okay.
14: Ang kababayan natin ay parang sasagutin natin, distress ba ito o stress lang? Diba? Halimbawa, yung mga relational cases, halimbawa, pinag-usapan na hindi niya nakakasundo yung kanyang ibang lahing kamanggagawa at hindi nagkakasundo dahil siyempre may mga differences, ugali. May tuturing ba kapag nagpasya siyang umuwi? May tuturing bang ito'y distress samantalang wala namang threat to life, wala namang kasakitan pero ugalian lang, nagkakasagutan lang, o di naman kaya ay hindi maganda, ay hindi nag-uusap. Pag umuwi ang isang OFW sa kanyang desire na ayaw niya ng ganitong environment, is this considered a distress situation? Partner, yan, pasagutin natin yan.
13: Okay, sa akin, malinaw po na parang one side yung ano, no? Yung interpretation ng pagka-distress. Kasi sabi nga natin, hindi dapat malinaw na kumbaga papasok siya dito sa sitwasyon. Like halimbawa, employer maltreatment ba yung nangyayari? Ano? May contract violation ba? May unpaid wages ba? O may abandonment ba? Or halimbawa ano pa yung mga karaniwang na i-encounter natin na mga violation sa household service worker. Pinagtatrabaho sa hindi lang isang bahay, kundi dalawa, tatlo hanggang apat na bahay ang kanyang nililinis. O kaya isang bahay, four floors naman, mag-isa lang siya. Tapos meron pa siyang alagang bata. Eh, hindi naman nakasaad doon na, kumbaga, na dapat yun yung kanyang asikasuhin. Tapos yun na nga, walang maayos na tulugan, hindi nakakapagpahinga dahil dapat pagkagising si amo o gising yung bata, gising din siya na inaalagaan. So yung mga ganun po, yung ganun po, kinakailangan po i-document nyo at ipaalam sa inyo pong agency para meron tayong partner, napakahalaga ng documentation, no? Na hindi lang parang galing sa iyo at meron tayong similar na example, no? Kahapon lang, no, tumatawag sa atin. Naka live pa kami sa ating programa ng gabay ng Filipino manggagawa abroad sa ating ibang station. Yung pala pamangkin, nagpursiging mag-abroad, household service worker, tapos sabi ko, hulaan ko na. Ay, kako, first time yan, ano? Opo. Yan ba ay dating nagkakatulong? Hindi po. Ay, pero bakit nagpunta pa ng abroad? Kasi pinursige, nayaya ng iba, sumama, nakapag-abroad. Pagdating doon, wala pang isang buwan, partner, ay gusto nang umuwi kasi nagsusugat na daw ang kanyang kamay sa paglalaba at saka masakit ang katawan sa klaseng trabaho. ng household service worker, kaya gusto nang umuwi. So, yun, makaklassify ba siyang distress? Hindi po. Kasi, yun na nga, sabi ko, hindi ganun. Kahit naman kako dito sa Pilipinas, ang domestic work, hindi naman ho talaga madali. Lalo pa kung sa abroad po yan. Dahil, bukod sa mahirap ang trabaho ng sa household service worker, malayo pa kayo sa pamilya po. So, yan ang aking long answer, partner.
14: Ayan. Maraming salamat, partner, sapagkat maganda no, na malinaw natin yan. Dahil kahapon, naalala ko kahapon ang discussion ko dito sa ating servisyong OFW, yung Wednesday, ay tungkol sa CPDEP, yung Comprehensive Pre-Departure Orientation ng mga domestic worker. Alam niyo ba, partner, limang araw yan, ha? Limang araw ino-orient sila comprehensively, talagang kumbaga ulo hanggang talampakan. Limang araw yan. Required ng OWA para sa requirement para sa domestic helper bago mabigyan ng OEC. Nung dinidiscuss ko, sabi ko, pag nalaman pala ito at sinakatuparan, abay, wala dapat magiging distress except yung category na minention mo, partner, na wala tayong control. Kagaya ng war, political unrest, pandemic. Mm. Wala kang control talaga dyan, di ba? Sinasaktan ka na. Abay, wala kang control dyan.
13: Correct, correct.
14: Ibig sabihin, may mga bagay na nangyayari sa ating mga kababayan na may control sila. Di ba? Halimbawa, sila ay nagtatrabaho sa kanilang employer na may kasabay yung scenario na sinabi ko na mga kalimitan tinatanong. Pastor, pag ako po ba'y nag-terminate dahil sa hindi ko gusto yung ugali ng kasamahan kong ibang lahi, distress po ba itong maituturing kapag ako'y umuwi? Sabi ko, hindi. Kasi mga yan ay hindi, una ang karelasyon mo dito, ang employer mo. Di ba, partner, employer to employee ang pinag-uusapan. Outside from that, halimbawa, mga anak, mga kasambahay, ay hindi yan ang babasihan ng violation ng contract. Kundi yung mismong employer mo na okay naman, may sweldo ka naman, kumakain ka ng tama, may tulugan ka ng tama. Pero ang problema, partner, yun ngang mga relationship with the co-workers doon sa bahay ang nagiging dahilan. Madami na nakakausap tayo. Hindi naman karamihan, kundi may mga ilan na nagre-reklamo ng ganun. Pastor, uuwi na lang po ako. So what is my advice? Mga kababayan, mga kapatid, dito napakahalaga yung pag-a-undergo natin ng PIDOS, ng CPDEP, Comprehensive Pre-Departure Orientation, Education, para tayo handa talaga, emotionally. Tama ka kanina, partner, sinabi yung parang sinagot mo na agad na ito ba ang una mong alis or first time ba ito? Dahil alam, malalaman na natin dyan agad eh. Kung first time o second time, base rin sa mga experiences ng ating mga nakakausap. Kaya ang ating paalala pag ganyan, i-handle nyo ng tama ang inyong sarili sa pakikitungo sa ibang tao, lalo na yung nanay, tatay ng employer. Sabi ko nga, kung wala yung mga binanggit kanina ni Pastor Rene na mga bagay na pwedeng mangyari, that is not distress situation. Maring na-stress. Mm-hmm. Yan, partner.
13: Yan, okay. Ang oras natin ay 9:06. No? Magbe-break lang tayo saglit. Babalikan natin ito. Mahalaga itong dinidiscuss natin. Para sa kapakanan ng ating mga OFWs. Ito po ay applicable. Hindi lamang po household service worker. Iyan lamang po ang binigay naming example. Magbabalik po ang servisyong OFW.
16: Servisyong OFW. Aminin natin, marami tayong hindi naiintindihan. Lalo na pagdating sa kung bakit ba talaga kailangan pang mangibang bansa tayo. Natawag nga tayong bagong bayani, pero natawag na rin tayong bagong biktima. Ang laki nga ng ipinapasok natin na dollar remittances sa Pinas. Pero tingnan mo naman ang nangyayari. Marami sa atin, maayos ang trabaho, mabait ang amo, mataas at on time ang sweldo. Pero marami rin naman ang 3D ang trabaho. Difficult, dirty, dangerous. Pwede pa nating dagdagan ng isa pang D. Demeaning, nakakasira ng dangal. Basta't ang pinangahawakan natin, nagtatrabaho tayo para maiangat ang pamilya natin. Kaya todo kayod kahit pagod, todo tiyaga kahit minumura, todo tiis kahit uwing-uwi na. Paalala ko lang kabayan, huwag makakalimot sa binitiwan nating pangako na magtatapat sa pamilya. Huwag padadala sa karangyaan ang host country natin. At lalong huwag magpapaanod sa takbo ng materialismo at maling prinsipyo ng kahit paanong lahi. Kaya natin ito kabayan, sa tulong ng Panginoong Diyos.

0: Serviço OFW.
1: Nagbabalik po ang serbisyong OFW, kasama ninyong muli si Pastor Joe at si Pastor Rene. At binabalikin nga na natin ito, partner, dahil napakahalaga nito eh. Itong pag-iintindi ito, at sabi ko nga kanina, binasa natin ito mismo eh. Galing sa Republic Act number 11641. Or otherwise known as DMW Act of 2021. At mas maganda kasi na malaman po ng ating mga kababayan kung anong klaseng sitwasyon. Ayan, binanggit na nga natin kanina. Partner, yung naalala mo a few years back, yung medical repatriation, no? Eh medyo hindi pa natin alam, hindi pa yata, ayan yata, kumbaga hindi pa naisa batas kasi yung ano, no, yung Republic Act 11641. Naalala mo yung pinamedical repat natin, katulong natin na si sino nga ito, yung sa OWA?
2: Ma'am Yoli
1: Peñaranda, no? Remember, yan ay medical repatriation. Kasama rin po yan, medical emergencies, nagkaroon ng serious illness, nagkaroon ng hospitalization, na-injure, na-hospital, kasama po yan. No? So, i-highlight ko lang, partner, ha, yung sinasabi mong action fund. No? Ang ibig sabihin ho ng action ay agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan, no? By far, ito po yung pinakamagandang feature na sa amin dalawa ni Pastor Joe, ito po yung nakita namin na pinaka-useful na idinagdag po nila. Kasi ano po ito eh, financial aid po ito, no? At dangan nga lang ngayon, parang ang puna rito, partner, ay matagal daw. Naabot ng isang taon na ay hindi pa nare-receive. Pero maganda sana ito eh, kasi financial aid, medical treatment, hospitalization, kasama ang legal representation, kasama ang rescue and evacuation, repatriation, medical man yan or non-medical, shipment of remains at psychological support and counseling. Iyan yung ano eh, partner eh, sa action fund kasama yan.
2: Oh yes, yes. At yun nga, maliwanag naman yan, partner, yung binasa mo, dapat naintindihan. Kaya lang sa dami no ngayon, lumobo, partner, yan. Lumobo yung application. May mga case kami na handle na isang taon na mahigit o magdadalawang taon na, partner. Remember na simula ng 2021, January 1, 2022. January 1, 2022, ang ano niyan eh, ang implementation hanggang kasalukuyan. At dahil sa, siyempre, alam mo naman, yung pondo na yan ay galing doon sa funding ng DMW. At ngayon nga, parang nakita ko na dahil nasa budget deliberation ngayon, ay parang nasa hindi ko na matanda kung 26 billion, tapos pinadadagdag pa nila kung hindi ako nagkakamali ng another 2 billion para sa action fund, 1 billion. Pero nagdapadagdag sila dahil sa dami nga, partner, ng application na yan. Ngayon, knowing na ito'y napakadami, siyempre dapat magiging maingat dito ang DMW sa paglalabas, kasi ito'y national fund ito, partner, ha? National fund, yes. Ito OWA fund, hindi ito galing sa OFW na contribution, galing ito direkta sa taxes ng ating bansa na dumadaan sa pamagitan ng DMW budget. Ngayon, ibig sabihin dapat pamahalaan to ng maayos, partner, na may accountability at maayos na pamamahala, transparency, nung mga nauna. Hindi ko sinasabing basta na lang binibigay, pero natututo eventually partner ang DMW at binabalikan nila partner yung kahulugan ng distress. Ngayon sa aking tingin ay napakahigpit na nila ngayon, hindi ka pwede magdeklara basta distress, 'di ba? Na ikay ay umuwi, inaalam bakit ka umuwi, ano nangyari bakit ka umuwi, 'di ba? Kasi may mga application partner na hindi talaga distress ang kategorya. Pero nag-apply kasi nakwentuhan, nasabihan na ako umuwi ako ganito, nabigyan ako ng 50,000. Ako ay nabigyan ng 75, pero hindi alam kung anong kaso o bakit anong nangyari sa kanya. Akala nga ng iba partner, maraming application din diyan ng action fund na tapos ang kontrata pero umuwi at na-distress daw siya, na-stress daw siya, na hindi alam ang mga kategorya, kaya maganda na mention mo kanina. Yan ang ating masasabi diyan.
1: All right. Affirmative tayo diyan. Kasi very important sa amin ni Pastor Joe bilang mga advocate at matagal nang tumutulong sa mga distressed OFWs. Inaalam din po namin ito eh. Katulad noon yung bakit ganun nagtatagal. Kung minsan talagang napapagalitan at nababash, you know, yung ating DMW dahil sa tagal nga. Sinasabi, marami sinasabi, hindi naman totoo yan. Patay na si OFW o nakaalis na uli. Ay hindi pa niya na-receive yung kanyang action plan. Totoo po yan. And we can attest to that. Pero ito rin po ang totoo para malaman niya din. Just to be fair. Dito na lang yung working relationship natin dito with DMW Central, with DMW NCR, and other regions. Diligent po sila. And very, very maingat po sila. Kasi dahil nga ito'y pera na nagmumula galing sa taong bayad, sa taxes na ibinabayad po ninyo, nagiging maingat din naman po sila bago i-release. Talagang sinisiguro po nila na lahat ng mga kailangan na dokumento ay dapat na isasubmit para po maisiguro na sila po ay qualified na makareceive ng action fund. Kasi partner, hindi maliit na halaga yung binibigay. Magkano nga yung pinakamaliit? Diba? 50,000?
2: Pinakamaliit ay 50, 75 sa may karamdaman, malalang karamdaman at 100 sa namatayan ng OFW. Malaki yan, yes.
1: Malaki yan. Hindi mo pupulutin yan kung saan mang lansangan. Kanya nga po, napakahalaga na prepared si OFW sa mga required documents. So ano yung mga required documents na yan? Number one, yung passport po ninyo, no? Passport po ninyo, no? Or

0: or any proof kung merong abuse, kung kayo ay na-detain, kung kayo ay na-exploit, ano ho, kung minsan yung mga conversation minsan sa Messenger o sa WhatsApp, yun, pinapatago ho natin yung pinapadocument, no? Panglima, death certificate kung yan ay shipment of human remains. At pang-anim ay yung affidavit of support or request from the family or representative na kayo po ay kumbaga nag-request na na kayo ay kailangan ng mapauwi dahil hindi na nga ho maganda inyong kalagayan. Yung mga ano na yan, idadagdag ko rin partner, yung dapat kung wala kayong ganito, dapat halimbawa kung kayo dumaan sa OWA or sa MWO, eh binibigyan ho yan. Huwag ho kayong aalis ng MWO or OWA na wala kayong endorsement letter galing sa labor attaché mismo na kayo ay endorsed, na kayo ay dumaan sa MWO, na kayo ay distressed, at yun ho ang gagamitin din po ninyo para makapag-file ng action fund dito po pagbalik nyo na sa Pilipinas, partner.
1: Oh yes, yo, maganda yan, partner. No? Yan ay, yan mismo yung patunay, partner. Kung idadaan sila sa MWO, yan mismo yung certification, number one na patunay na distress. Kaya nga, dito sa DMW, yun ang hinahanap. Okay, ngayon, ang tanong, wala. Wala siya dahil hindi siya pinadaan ng employer. Sinagot na natin noong last Tuesday yan eh, na paano yung dinerecho sa airport. Pero distress siya sa kategorya na siya hindi pinasweldo, hindi maayos ang kanyang ang treatment ng employer, or mayroong paglabag sa kontrata. Ayan, yes. Idinedretso yan. Siyempre, hindi na yan idadaan sa DMW dahil magiging question yan. Mag-iimbestiga ang MWO kung bakit ka uuwi. So normally, hindi yan pinapadaan. Ini-stay yan ng employer sa kanilang agency dyan. At sometimes, sinahanapan ng agency ng employer. Pero pag ganun po, wag na ho. Umuwi na lang po kayo dahil lalo na kung hindi pa po tapos ang kontrata, hindi pa rin kayo makakapag hindi yan marirehistro sa Migrant Workers Office na bagong employer nyo. Sa madaling salita, magtatrabaho ka sa hindi mo employer na hindi nakalagay sa kontrata. Diba? So hindi tama yun. Ngayon, pag-uwi niya, partner, pag-uwi niya, siyempre hahanapin ng migrant dito sa DMW, sa legal division, bakit ho kayo hahanapin sa Action Fund NCR. Sabihin niya, bakit po kayo distressed? Actually, may dalawa kaming kaso, partner. May dalawa kaming kaso na church member na sila ay hinanapan, na, ang deklara niya kasi sa statement niya sa application, nagkasakit siya. Pero, nalaman na lang niya, o siya na lang ay nagpa-check up dito. Dito na lang, just to prove na siya ay nagkasakit. Pero kung tutusin, hindi sa abroad siya nagkasakit, kundi dito na. Pero siyempre, dahil kauwi lang niya, maring kasi wala nga pagkakataon para ma-check doon dahil hindi siya dinadala ng clinic, dito niya ipuprove na medical stress o distress dahil sa kondisyon. Yung sinasabi ko na kondisyon na yan, patutunayan mo. So hahanapan ka
0: yan, oo.
1: Ultrasound, hahanapan ka para iprove mo na distress ka kaya ka umuwi. Iyon ang sinasabi natin, partner. You have to prove it na distress ka talaga. Pangalawa, na hindi ka sinuelduhan at pinauwi ka dahil ayaw na tinatanong. Ayaw ng employer na tinatanong mo siya, pinauwi ka. Okay. Eh hindi ka pwede mag-apply agad, partner, ng action fund. Kailangan mo mag-file ng legal complaint para yun ang i-prove mo na may distress ako kaya ako nagfa-file ng kaso administratively doon sa aking employer. Di ba yan yung mga kailangan? You have to prove it na ikaw ay distress. Otherwise, ay lahat pwede mag-apply, partner.
0: Right. At nangyari na nga yan, partner, nagkaroon ng sitwasyon na, aba, ang dami nag-a-apply.

0: Eh, yung pala, yung iba, eh, bogus. Ano? Na-monitor natin yan nung biglang dagsa na ng pag-apply ng action fund. And so nag-iingat din po ang DMW para ma-ensure na yung mabibigyan talaga, eh yun lamang po talagang pasok dun sa binigay na natin na definition of what a distressed worker is and what are the situations and what are the required documents para po kayo po ay makakomply sa requirement ng paghingi ng action fund or dahil kayo ay distressed. Again, some people actually still take the situation na parang parabang opportunity. Mga marami pa rin opportunista, mga partner at saka mga kaagapay. Eh, kaya ho kung minsan, ano ho, di lang natin alam, eh kung minsan, yung ating pong mga taga-DFW, eh, nahihirapan din dahil syempre, kailangan nilang i-comply. Ino-audit po yan eh. Ano ho? At bago sila mabigyan ng pondo, dapat na submit nila yung liquidation ng kanilang pondo para nare-replenish siya. So, ganyan po. Ano? Meron mga ganyang sitwasyon. Hindi lamang po natin yan nalalaman. Partner.
1: Okay, so maraming salamat, Pastor, at sa lahat ng mga sumubaybay. Kung may katanungan pa po kayo, maaaring mga kababayan kayo ay nag-isip, mag-apply, or nagtatanong, qualified ba kayo? Pwede po kayo mag-PM sa amin directly. 702DCIS, Pastor Rene, sa GFM at sa inyong lingkod. PM nyo lang po kami at we will do our best to answer your inquiries para malaman talaga ninyo.
0: Alright, kami po magpapaalam na magkarinigan po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng Serbisyo OFW. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
1: Ito naman po si Pastor Jovianson sa pangalan po ni Attorney Carlos Jr. nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless you.
0: Po.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Servisyong OFW.
4: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda, 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
5: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
7: May mga sitwasyong mas nagsusumbong

0: bata sa teacher o iba pang ate at kuya sa komunidad? Ano ang gagawin kung maka-encounter ng sumbong sa online abuse of children? Tanda ang may tiwala sa iyo kaya ka sinabihan. Tratuhin ito ng may kahinahunan. Huwag ipagkalat ang impormasyon. Kunin ang ebidensya, cellphone man, gadget, screenshot at iba pa. Agad itong i-report sa otoridad gaya ng police, NBI o DSWD para ma-actionan ng wasto. Posibleng hindi lang isang beses mangyari ang sexual abuse, kaya maiging ma-handle ito ng mabuti para sa susunod ay pagkatiwalaan kang muli ng isang bata.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Alam mo ba na pwede mo pa rin mapakinggan ang broadcast ng 702 DZAS kahit nakapag-sign off na ito? Kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa, maaari mo pa rin mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Good morning! Magandang araw po at magandang umaga pala sa lahat ng ating kaagapay dito po sa 702 DZAS, ang proud and active member ng Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat sa nakikinig sa atin sa iba't ibang local stations ng FEBC, of course sa Isabela, sa Bacolod, sa Davao, sa South Central Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po sa Thursday edition ng Family Matters. At napakaganda po ng topic natin ngayon sapagkat ang audience po natin every Thursday ay mga kaedaran ko, 'di ba? Magaganda rin, no? At siyempre yung younger age sa akin, I welcome po kayo, lalo na po yung mga apo. Naku po, kayo po ay makinig dito sa ating program sapagkat ang ating pong topic ay patungkol po sa lolo ko na pastor. Kasi nga October 1, 'di ba? October 1, grabe, bilis ng panahon. October 1 na kaagad. Ano ba 'yan? So anyway, bago ako magpatuloy, October 1, birthday po ng kapatid ko, si Barry Labawan. Birthday niya today and belated birthday greetings naman kay Ned Pataray ng Bacolod City sa September 30. Kahapon dami bumati sa kanya. And advance birthday greetings naman, sino may birthday sa inyo? Si Kathy, yung my daughter, sa October 3 ang kanyang birthday sa Saturday at saka kaarawan niya rin. Kaarawan din ni Ruth Lacanilao, kasabay niya. And isa namang malungkot na balita, ano, Ate Odette at saka si Jerry. Nandito kasi sa studio. Malungkot na balita yung aking sister-in-law, I mean sa side ng aking pamangkin, si Evelyn Gorgonio Kinok ay kinuha ng Panginoon today. ngayong October 1. So yun po ay halo pong ating emosyon today. Masaya para sa birthday ng aking kapatid. Malungkot naman dahil sa pagpanaw ng aking apo, yung wife ng aking pamangkin. And of course, kahapon din ay birthday ni Pastor Ed Kaalim, ika-70th birthday niya. Happy birthday, Pastor Ed Kaalim. So sa atin pong mga nakikinig ngayon, pwede kayong mag-message sa atin dito po sa Facebook message section, at of course sa YouTube yung iba nakikinig sa atin, at karamihan po ng mga senior citizen na nakikinig sa radio. Minsan nga sabi nung listener, sabi niya, taka ho, nahulog yung radyo ko. Ano, so binuksan niya yung cellphone ng kanyang husband para makapakinig sa program ng Family Matters, sa messenger ng kanyang husband. Anyways, alam niyo po ang atin pong guest today, dahil ang ating pag-uusapan ang lolo kong pastor. Pero yung kasama natin, hindi naman po siya lolo, si Pastor Chris Angeles, at syempre yung kanyang anak na si Diane Angeles. Good morning sa inyo, Diane and Pastor Chris. Mag-ama po ito sila. So, meron ba kayong babatiin? Pastor Chris.
6: Good morning po sa bawat isa. First of all, nagpapasalamat po kami sa invitation, Tita Merlin. And binabati po namin ang lahat po ng members ng aming church, ang Jesus Above All Names Christian Fellowship, ang JANCF. At sa lahat po ng mga relatives din namin, hello, good morning, mga kapatid, mga mahal sa buhay, hello.
5: Hello sa inyo. Yun po ang boses ng ating pastor, Chris Angeles, at binabati niya ang kanyang mga members. Sana nakinig sila ngayon, no? And ate, si Miss Diane, yung aking pamangkin.
7: Good morning, Diane.
5: Good morning, Diane. Sinong babatiin mo?
7: Good morning po. Ayan, bukod sa nabanggit po ng aking father, is yung aming family. Ayan, sa aking fiancé, si Jere, andito. And also sa aming mga kawork sa hardware, sa MT Screw City Hardware.
5: Mm-hmm,
7: and
5: okay,
7: aking friends and family.
5: Ayan.
7: Good morning po.
5: Good morning daw, sabi ng ating guest today. Sila pong mag-ama ay, aside from involved sila sa ministry, sila din po pareho ay owner ng Ace Hardware and Construction Supply. Ganda, no? Nababalansin niyo yung business at saka yung ministry. So yun po ang ating ang guest natin today. Of course, si Diane po ay graduate din po sa PBS. So mamaya, tanungin ko bakit, anong naka-influence sa kanya, bakit po siya ay nag-aral sa PBS, at the same time po ay nasa business siya. So mga kaagapay, ang verse natin for today, teka muna, mayroon lang nagpapabati galing sa Texas, sa US. Sabi niya, blessed morning Ate Merlin, pakibati po ang pinsan ko si Sofia Maximo. Birthday niya kahapon, September 30, taga Pantok, Mikawayan, Bulacan. Ayan, happy happy birthday po sa ano ba yun, pinsan ni Juliet Mendoza ng Texas, nakikinig ngayon. And hello din kay Win Purple ng Pangasinan, mga Aquino family dyan, thank you for joining us this morning. Ayan si ano din, salamat kay Nora Rosalinda Manzano, Nora Cancheta, thank you so much for joining us today. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa atin. Good morning daw, sabi ni Win Purple Aquino ng Pangasinan. So ang verse natin for today is Psalm 103 verse 17. Basahin ko lang po sa Ingles. Sabi po dito, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children. Dayan, pakibasa sa Tagalog.
7: Okay po, Awit 103 verse 17. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatakot sa Kanya. At ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak.
5: Wow! Ganda, no? Napaka-powerful po sa ang verse natin for today. Pastor Chris, any insight dito sa verse natin?
6: Opo, napakaganda po ng verse na ating nabasa. Pagkat dito po pinapakita na from everlasting to everlasting, pinapakita po dito yung attribute ng ating Panginoon na siya ay walang pasimula at siya ay wala rin katapusan.
5: Mm-hmm.
6: And also, the Lord's love is with those who fear Him. Hindi ibig sabihin na tayo ay magkaroon ng pagkatakot na at kung hindi, yun ito ay yung reverence. Ibig sabihin, yung fear na ito is nagka-come up sa ating paggalang, sa ating reverence, sa ating Panginoon. And also, His righteousness with their children's children. Sabihin, yung faithfulness ng Panginoon ay magta-transfer at mararanasan at ang blessing niya ay hanggang generations to generations. Mm. Kaya napakaganda na ang isang mananampalataya at tumanggap sa Panginoon, hindi lang sa sarili niyang generation o sarili niyang buhay na experience ang kabutihan ng Panginoon. Kung hindi, maipapass on through generations and generations.
5: Kasi pangako ng Diyos yun, ano?
6: Amen.
5: Ang ganda ng anong pangako niya sa atin. Kaya para po sa ating mga tagapakinig, I hope you will stay tuned hanggang 11 o'clock po tayo. Siyempre, pag Thursday nga ay ang target audience namin, Odette at saka Jerry, ay mga senior citizen. At siyempre, in-encourage namin yung younger generation na may matutunan sila dito sa ating discussion for today. So mga kaagapay, ang ating pag-uusapan ngayon is ano, ang lolo kong pastor. So ang tabayanan nyo, bakit po ang lolo ko ay pastor? No? Sige po, at alam nyo po, 2 weeks ago, I think 2 Thursdays ago, ang guest ko po ay taga New Jersey, si Florence Ko. Dahil ang topic namin during that 2 Thursdays ago ay the joy of parenting. No? Kasi yung target naman ay yung mga lolo't lola nagsalita paano yung nai-enjoy nila pag-aalaga sa kanilang mga apo. And then last Thursday naman, mayroon akong guest na apo naman. So yung apo, nagsalita siya na how the grandparents has molded her to be godly. Ang ganda, di ba? So nababalansin natin yung responsibilities ng grandparents sa kanilang grandchildren. Ang grandchildren naman, paano nila na appreciate yung mga grandparents na na-mold sila para maging mabuting tao, maging godly, no? Napakaganda po ng verse natin nga today is sabi nga, di ba, nung binasa ni Diane kanina, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula. Walang pasimula, di ba? Hanggang sa walang hanggan sa nangangatakot sa Kanya. So, parang Pastor Chris, ang pinaka ano lang dito, requirements is for us to be feared, to fear the Lord. Di ba? Yun lang yun eh. Hindi kailangan mag-aral ka, nag-doctorate ka, ng ganyan-ganyan, o kaya magandang itsura mo, or diba, ang pinakaano lang dito is nangangatakot sa Kanya, ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa anak ng mga anak. Oh, diba, ang requirement ng Lord sa atin ay we fear the Lord. Sabi nga ni Pastor Chris kanina, na-explain niya sa atin na hindi natin mag kailangan tanggapin ako ng Lord para ibig sabihin i-bless ako ng Lord kasi meron akong magandang pinag-aralan, magandang buhay ko, ganyan. Hindi po, mga kaagapay. Basta tayo po, gaano man ang tingin natin sa sarili natin, basta tayo po ay may paggalang, may takot sa Diyos, ang Kanyang pagpapala ay hanggat sa sunod na henerasyon. So, katulad ng sabi ko, no, 2 weeks ago, ang aming pong topic, The Joy of Grandparenting, we talked about the principles of grandparenting. Halimbawa po, passing on faith. Kasi sabi sa Deuteronomy 4, verse 9 at saka Psalm 78:4-7, inutos ng Diyos na older generations to diligently teach God's words, commands, and testimonies to their children and their children's children. Diba, ang ganda? Kasi nga, Pastor Chris and Diane, ang grandparents ko ay sila yung unang naging Christian sa community namin. So yung parents ko sa Davao, ano? Ang parents ko naman, nung sila ay nakakilala sa Panginoon, nag-donate sila ng lote para sa church, sa community. Pag-usapan natin mamaya. So yun po mga kaagapay, passing on faith, no? And then, ang pangalawa po na principle sa grandparenting is providing an inheritance. Pag sinabi natin inheritance, ano yun, Diane, ang naisip mo? Providing an inheritance or Pastor Chris, ano sa isip mo pagka sinabing inheritance?
7: Okay, kung i-translate po siya, is pamana.
5: Oh, pamana, di ba? Pag sinabing pamana, anong nasa isip ng mga tao or sa atin?
7: Okay, first of all, syempre po yung lupain.
5: Oh, yeah, tama. Kayamanan, di ba?
7: Pero po, makikita po natin na tinuturo sa atin sa Proverbs 13:22 na yung inheritance, di po siya limited sa mga ganong bagay.
5: Mm-hmm.
7: Pero pwede rin pong maging pamana sa atin yung influence and legacy na ibibigay or binibigay sa atin ng ating mga grandparents na dadalhin natin all throughout our life.
5: Mm-hmm. Galing, no? So, Pastor Chris, ano sa konsepto mong inheritance?
6: Opo, napakaganda pong tanong, no? Una po kasi ang perception ko about sa pagpapamana sa aking mga anak ay mga material na bagay.
7: Yeah,
6: pero
7: diba?
6: Nung nakakilala po ako sa Panginoon, sabi ko, maibigay ko man yung mapag-aral kayo sa magandang edukasyon, pero hindi ito yung nag-guarantee na meron kayong magandang future.
7: Right, right.
6: Kaya nga sabi ko sa aking buhay, ang pinaka-may pamamana ko para sa aking mga anak ay ang maipakilala ang Panginoong Jesus. Mm-hmm. At ang kanilang future is already secured.
7: Diba? Ang ganda, yes. No? So, napakaganda po ng explanation kasi madalas material things, diba? Yes. Pag sinabing inheritance, kayamanan, lupain, mga lahas, mga ganun. Pero ang sabi din dito sa Proverbs kasi, yung gusto nating i-provide ang inheritance mo, mga kaagapay, ito po ang sabi, emotional stability. Diba? Kung ang magulang or lolo or parents or grandparents ay masyadong aligaga, masyadong, alam mo, emotionally disturbed, na ano po yan, kumbaga, na inherit, diba, tawag natin yun, na mamana kasi nakikita eh, diba? Emotional stability, sana po ay emotionally stable tayo, especially kasi nga, kung ikaw ay may takot sa Diyos, the Lord will just calm your heart. Tapos ang pangalawa ay wisdom. 'Di ba? Ang kaalaman galing sa Panginoon, yung wisdom na hindi kailangan na ikaw ay mag-further studies. So of course importante naman 'yon, no? Yung pag-aaral napakahalaga 'yon, especially if you are involved sa teaching, sa preaching, kailangan po 'yan. Pero yung kaalaman na galing sa Panginoon, and of course spiritual grounding at physical care. Ito po mga kaagapay, pag ang grandparents, hindi nila binabantay ang kanilang kalusugan, di ba? Bawal kainin. Mayroon ba ganun? Yung lolo mo na yan. Ha? Ano ba siya sa pagkain? Maingat?
8: Matakaw po.
7: Matakaw. Hello, Pastor Ben. Birain. Siya po yung nanonood, nakikinig sa atin. Of course, si Mother, si Lola, si Benny ano, po. Ben, ano ba to? Si Benny. Benny nakikinig ba sila ngayon?
8: Apo,
7: I hope they will. Oh, pasan nyo lang yung link, no? Pwede. Apo. So, salamat po sa mga lolo at lola dyan. Ang ganda po ng influence sa inyong mga anak. Yung physical care, kasi napakahalaga na makita sa atin. Ako kasi lola na rin, ano? Na makita sa akin yung kalusugan ko, hindi po yung alagain, ano? I just praise God for the good health, no? I live alone, but I praise God sa... wala akong maintenance. Walang maintenance ang Lola Merlin. Praise God for that. Ano? Because very conscious ako sa aking kalusugan. No? Kasi nga sabi ng Bible, di ba, Apostle Paul, that our body is a temple of the Holy Spirit. So yan po. And then, of course, strength in later years. Ibig sabihin, sa Psalm 92:14 promises that older adults will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Ito po ay offering the assurance that God provides the physical and spiritual strength as needed sa future, di ba? So next week po ang guest ko ay mag-asawa, mga ano na sila din, lolo at lola, pero ang topic namin next week is bearing fruit in old age, o di ba? So yun po ang i-discuss namin next week dito po sa Family Matters. At ngayon pa lang, sana po ay patuloy po kayong makikinig dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. Ayan, nais ko lang basahin muna ang ating pong messages sa ating tagapakinig, nakikinig sa atin. Mila Pascua, thank you. Happy listening daw siya. Amen listening sa kanyang PM Radio at sa Facebook. Si Thelma Manjares, regular listener. Amy Bugarin, ayan, thank you so much. Si Corey, ano naman, Corey Alejandro, blessed morning po. Ma'am Merlene, always listening sa 702 DZS FEBC Radio. Sa Diyos ang papuri. And of course, si Marlene Jaka, ang aking ka-cell group, na nakikinig habang siya ay nagbabiyahe. Ang sipag-sipag talaga itong si Marlene. Manager siya ng isang Japanese. Dapat maging client niyo pala ito. Marlene, I want you to ano pala visit itong yung business nila ni ano Pastor Chris at saka si Diane. Ace Hardware and Construction Supply. sa Cochise pala siya. Amy Bugarin, maganda naman kung ang
5: ano, may material na ipamana at sabayan ng spirit. Ah, oo naman, 'di ba? Yes. Siyempre sino naman ang ayaw, 'di ba? Kuya Chris and Diane.
6: Yes.
5: So,
6: opo, actually, tita, okay. Opo, nasa industry po kami ng pagbi-business, nandoon po yung exposure ng mga anak namin, mm-hmm. and also nakita po namin yun na blessing ng Panginoon na iniligay niya kami sa gantong industry. At, pero hindi siya naging primarily sa amin.
5: Okay.
6: Na nilook up, na hindi namin siya tinitingnan na as ito yung magiging secured
5: focus
6: ng future.
5: Oo.
6: So, yun po. Kaya po ang lagi ko pong pangaral sa aking mga anak, kahit anong maging profession ninyo, yes, maganda iyan. But kung hindi niyo makikilala ang Panginoong Jesus, hindi magma-matter ano man yung mga inyong narating.
5: Mm-hmm.
6: So, yun po, lagi ko pong ipinapangaral sa kanila yon na above all, ang paglilingkod at ang pananampalataya sa Panginoon ang pinakamahalaga.
5: Wow, 'di ba? Ikaw Dayan, ano ang na-appreciate mo doon sa principle ng iyong father, si Daddy? Ano tawag mo kay
7: Daddy po.
5: Daddy, okay, Daddy Chris, sige.
7: Opo. Na-appreciate ko po siya kasi hindi po inuuna yung work over the Lord.
5: Oh,
7: so,
5: okay.
7: Despite po na maraming commitments, mm-hmm. and napaka-busy, is lagi pa rin po na priority si Lord. So, mm-hmm. yun po yung na-adapt ko po ang aming family, mm-hmm. na pinapractice naman po namin na ngayon po ay may sarili na rin kaming hardware ng fiancé ko po.
5: Mm-hmm. Ang ganda, no? Nababalansi yun. At sabi nga ni Pastor Chris, may business sila pero hindi po yun ang pinaka priority nyo. Nabibigyan nyo yung ministry,
6: yes,
5: at syempre yung family mo.
6: Apa.
5: Ilan ang anak mo, Pastor Chris?
6: Tatlo po.
5: Tatlo? Yes. Panganay si Dayan.
6: Dayan.
5: Okay.
6: Apa. And tapos, then second po is si Darlene Claire, which is ngayon po ay second year na po sa Phoebus.
5: Oh, wow.
6: Major po siya in missions. And then, yung aming bunso ay si David Christian, grade 10 po.
5: Grade 10,
6: sa JIL.
5: Sa JIL. So, yung pangalawa na meet ko siya, si Darlene,
6: pag-missionary. Yes.
5: Very nice, ano. Ang ganda naman ng ipapamana ni Pastor Chris. Papamana niya. Galing po yan sa grandparents, ano, yung influenza yon.
6: Yes.
5: Of course, yung ipamana, sabi nga ng ating nakikinig sa atin, siyempre, mahalaga naman talaga ipamana ang mga bagay-bagay, 'di ba?
6: Yes.
5: Material things, 'di ba? Ipapamana sa ating mga anak, mga apo, and ibalance with spiritual na inheritance,
6: yes.
5: 'Di ba? Ang ganda po noon, ano? So, hindi po yung kahirapan ng buhay ipamana sa mga apo, 'di ba? So, yan po, sabi nga ni Edgardo Elizaga, blessed morning. Blessed month of October, Ma'am Merlin, at Family Matters. Naku, talagang November, October na, 'di ba? God bless, pareho tayong walang maintenance. Praise God. Si Ella Dayuhan, tama ba? Dayuhan. Pareho kaming walang maintenance. Ilang taong ka na, Ella? Ang sarap ng walang maintenance, Pastor Chris at saka Dayan, kasi alam mo yung gastos, bili ko na lang ng gulay. Ay, teka, may nakikinig ngayon. Nasa Davao City, si Pastor Bert Labawan, yung kuya ko. 78 years old. Magandang umaga, Kuya Bert. Listening from the beautiful and progressive Davao City. Wow, mm-hmm. talaga lang. O, di ba? Mm-hmm. So, Kuya Bert, thank you so much. We're praying for you. So, yung Kuya Bert ko ay senior pastor ng Turil Alliance Church, and he was also the president of Davao Alliance Bible College for many, many years. So,
6: yes.
5: Ngayon, kahit siya ay 78 na, pero ayaw pa rin siyang parisainin ng church. Ganda, di ba? Ayos siyang patigili ng church. Yun, kakatuwa, no? Ibig sabihin po yung Kuya Bert, yung legacy mo talaga ay nagpapatuloy sa church. So yun po mga kaagapay ang atin pong pag-uusapan. Yun, I thank God for those who are listening to us. Mayroon po kayong matututunan sa atin pong pag-uusapan. Sapagkat ang ating pong topic ay ang lolo kong pastor. Grabe, di ba? So, itanong nyo sa akin, bakit yan ang topic ko?
6: Bakit po?
5: Ayan, ito pala si Ella. Sabi niya, 70 years old siya. So, 70. Ako, 73. Ayan, diba? Congrats, Ella. Pareho tayo walang maintenance. We just maintain our health. Of course, maintain our beauty. Tama ba yun? Maintain our beauty. So, yun mga kagapay ang ating pag-usapan today. So, just a little background about doon sa lolo. Ang pastor ko ay lolo. So, just a short, bago tayo mag-break, Diane, ano? Why did grandfather pioneer a church? Kailan siya nakaisip na maging pastor or mag-pioneer ng church? Mm-hmm. Ano ba? Sa after nang retire siya or before he retired?
8: Actually po, in-interview ko po si Lolo para okay. po. Accurate yung ano. So, nag-start po yung journey niya. Gusto niya po ipa-acknowledge yung FEBC na naging malaking part po.
5: Tama. Teka muna, si Ben Birain, ang lolo ni Diane, ay dating empleyado ng FEBC for the longest time. Diba? Ano nga yung position niya? Operator?
8: Apo.
5: Operator siya. Doon pa sa Valenzuela. Ayun, apo. Tama. Okay. So, ang influence sa kanya about spiritual things ay dahil nag-work sa FEBC.
8: Apo.
5: Good. Okay.
8: So, doon daw po siya naging Christian, nakakilala sa Lord. And then, nag-work po si Lolo after po sa FEBC sa Southern Baptist Ministry, sa mass media.
5: Okay.
8: So, for 30 years, nandun po siya sa broadcasting. And then, there came a time po na dumating po yung time na magsasara na yung mass media, yung
5: okay, sa Southern Baptist.
8: And then, ang story po ni Lolo is that pinagpipray niya na po kung saan po siya next na dadalhin po ni Lord, kung saan po siya next na ililid. So, and then, ayun nga po na kinausap niya po yung from his church, yung SKSK. Mm-hmm. Familiar po kayo sa Sambahang Kristiyano sa
5: Karuhatan. Okay, ano yung SKSK para sa ating listeners? Apo. Sambahang Kristiyano sa Karuhatan. Okay.
8: Doon po nag-work si Lolo as missionary head sa kanilang department. And then, gusto ko lang po i-quote yung sinabi po sa kanya nung kanila pong pastor na madali kang mamamatay, Ben, pag wala kang ginagawa. Kaya mag-church plant ka.
5: Tinakot. Siyempre, ayaw niya na mamatay, di ba? Okay.
8: Kasi daw,
5: naman.
8: Dahil 36 years pong tuloy-tuloy kasi na nag-work si Lolo. Mm-hmm. And kumbaga, answered prayer din po yun dahil yun po yung gagawin na ni Lolo after niya mag-resign, which is mag-church plant. So, yun po.
5: Okay. So, mayroon ako papakita sa screen. I hope pakita natin sa screen. Yung nag-pioneer si Pastor Ben Birain, no? Early on doon sa Marilao ba?
6: Apo.
5: Marilao. Okay. So, yun po ang kwento ng apo. Paano nag-start si Pastor Ben Birain na mag, yung calling niya mag church planting. So, yun pala, no? Yung na-encourage siya ng elders sa church. Tinakot naman kasi. Maaga kang mamatay. Pag hindi ka maglilingkod sa Panginoon. But, you know, the decision ni Pastor Ben, no, Birain, para yung sinabi ng elders sa church, encourage siya mag-pioneer. Kasi nakikita siguro ng mga elders that he has this potential. Tama ba?
8: Apo, tama po.
5: Kasi hindi sasabihin sa kanya yon kung hindi nakikita ng leadership sa church na yung dedication niya, commitment niya. Yes. Tama ba, Pastor Chris?
6: Yes po. At saka, answered prayer din po yun, tita, dahil po, bago pa po nasabihan ni Pastor Cerveza ng SKSK po, ay pinagpipray na po ni Tatay Ben, ni Pastor Ben, ang makapagplant ng church. Mm-hmm. And yun nga po, yung naging tugon ng Panginoon, affirmation through Pastor Cerveza, at tinanggap po agad yung challenge ni Tatay. Mm-hmm. Tinanggap niya po agad yan.
5: Mm-hmm. So, mamaya siguro pag-usapan natin bakit siya nag-start doon sa Marilao, no? So, pag-usapan natin mamaya. Sapagkat ngayon po ay mag-ano po muna tayo, anong tawag ito? Station break. Mayroon po tayong special feature. Ang feature po natin ay Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. At ang awitin natin, Dakilang Katapatan. Pakinggan po natin ang ating pong special feature for today.
9: Happy Bahay, Happy Buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Meron po tayong kasabihan na normal lamang sa isang mag-asawa ang mag-away o magkainisan.
10: Then, that annoyance leads to frustration. Totoo yan, hindi ba? And frustration leads to anger. Palala na ng palala, Claire. We need to watch out because unresolved anger leads to bitterness.
11: Bong, ang bitterness daw ay parang isang maliit na crack sa windshield ng inyong pagsasama. Mm-hmm. It may look insignificant sa panlabas, but it can branch out and continues to split until tuluyan ng magkadurog-durog ang salamin. Mm-hmm. That is why we need to take a look at this important issue. Mm-hmm. Ano nga ho ba ang pinag-ugatan ng bitterness sa inyong pagsasama?
10: Minsan, akala natin maliit na bagay lang, so ini-ignore lang natin siya. It is important that you communicate your hurts with your spouse. Don't expect your spouse to read your mind. Be open and honest with how you feel.
11: Bong, in every marriage, a husband or a wife does something that hurts the other, di ba? It's bound to happen kasi nga wala namang perfect. Mm-hmm. And sometimes, we have this habit of doing the same thing over and over. Kahit na nga na-confront na yung ugali na yun, eh ginagawa pa rin namin.
10: Mm-hmm. Tama, Claire. Bitterness comes when you hold onto hurt and refuse to forgive your spouse. Ito na. Every time you will get offended, halimbawa, yung mga harsh words, sarcastic comments, failure to fulfill a promise, then you allow the offense to take residence in your heart, and at some point, there is no room that is left. That is when bitterness takes place, hindi ba?
11: Sabi mo nga kanina, mahalaga talaga that you communicate your hurts with your spouse. Huwag mong i-expect na kaya niyang basahin yung isip at puso mo at mahuhulaan niya kung ano ang pinagre-reniego mo, di ba? Kailangan din po matuto tayong magpatawad sa ating asawa. And ask God for forgiveness. Seek peace and have the grace to forgive as well. Ask the Lord to deal with you. Kailangan kasi released ka din sa anger mo.
10: Tama. Sabi nga sa Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander along with every form of malice.
11: Remember that your spouse cannot take away your bitterness. Only you can address that. Choose to release. Choose to let go. Get better and not bitter.
10: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin
11: na pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
10: Ako po si Bong Pineda.
11: At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay.
10: Happy Buhay!
9: Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asawang

0: Simbahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters Thursday edition. Ako po yung kaagapay, Ate Merlin Guillermo. At syempre ngayon po, mayroon tayong guests, si Dayan Angeles at saka si Pastor Chris Angeles. Pareho po silang nasa ministry. At the same time, sila po ay may-ari ng ACE Hardware and Construction Supply. Alam ko yung ACE Angeles kasi, diba? Tama din. So, pinag-uusapan natin ang lolo kong pastor. But before that, nais kong pasalamatan pala yung CrossGen. Hanggang ngayon, nandun pa rin po yung CrossGen Fever. Ate Maloy and Attorney Winnie. Sa Lumbides at yun po ay organized ng PCEC Family Commission. Super! I was there and full pack talaga yung place and very organized ang program at ang daming volunteers. So, ang daming nagtanong paano kasi nag-close agad yung deadline, ano, September 15. Tama ba? Yun ang deadline. So, yung ibang galing sa Davao, nag-message sa akin, Ate Marlene, hindi na daw kami pwede kasi close na. Dami-dami. Buti na lang. Ako din, ay last minute din ako nag-register. Hindi na ako ma-accommodate. September 15, puno na. Buti na lang may nagsabi, Ate Marlene, ikaw na mag... ano sa akin, di ako pwedeng pumunta. Ayan, si Bishop Martin. Salamat po. And I'm praying for you always, si Bishop Martin ng IRM. Ayan, bago tayo magpatuloy, no, Pastor Chris and Dayan, mayroon po nag-message sa atin, si Pastor June Magallanes. Blessed month of October sa bawat isa. This is Pastor June Magallanes, Milaw, listening to Family Matters all the way from Rehab Ward. Rehab Ward, naku kuya pastor. Rehab Ward, third floor ng Philippine Orthopedic Center, Banawi, Quezon. Pastor June, what happened? Ikaw mismo ang pasyente, tama ba? Ayan po si Pastor June, nakikinig sa atin habang na siya ay sa hospital. We appreciate you, Pastor, for listening to us. Kahit na po kayo ay nasa hospital and you have this physical challenge. Paustino Habla, good morning Ate Merlin, Pastor Chris and Miss Dayan. Blessed Thursday kaagapay, listening sa AM Radio. Thank you po. And Valencia Soul, thank you din. Linda Driquez, thank you for joining in. Jem Pasan, thank you. Mga cell group members ko yan, Bible study. Salamat sa inyong pag-tune in. Of course, si Kuya Bert Labawan, Emily Sumabong, salamat sa shout out sa pinakamagandang lola ng anak ko, Nanay Ella. Legacy ang pagiging masipag, maganda at masayahin. Tama, 'di ba? Josie Grados, listening po from Marila, Bulacan. You know them? Si Jesse Severino Grados. Oh, batiin niyo.
2: Good morning, Rap.
3: Good morning, Rap.
1: Si ano 'yon? Ate niyo o Lolo?
3: Alpo, member po natin, okay, na youth, kabataan.
1: Ah, okay, youth pa, okay.
3: Pass mo na lang rap-rap ang ating link.
1: Ayan, o nga naman. Ayan po ang message ng inyong members. Jesse, sana nga maipasa nila sa inyong mga, sa congregation. So mga kaagapay, yung pinag-uusapan po natin, ang lolo kong pastor. Alam niyo po, nasabi na natin kanina, paano si Pastor Ben Birain, ang lolo, ay nag-respond sa panawagan ng Diyos na siya ay mag-pioneer church. Mag-pioneer siya, no? Pero napag-usapan natin yung distinct calling niya kanina na sinabi ng elder sa church. Ben, Brother Ben, di pa siguro pastor, Brother Ben, nakikita namin sa iyo yung potential that you can be effective pastor. So, eto mga Dayan at Pastor Chris, doon siya, saan siya nag-pioneer after nang umalis sa doon, I mean sa SKSK, saan siya nag-start ng ano?
2: Bali, si Lolo po, si Lolo Ben, and support ng kanyang wife na si Lola Benny, and also ng family is, pagka-take po ng challenge, ay nag-start po sila ng home Bible study sa Marilao, Bulacan. So, kaya, ayun po, after po ng home Bible study is that nagkaroon po ng, nag-organize po yung, tinatawag po nilang organization na Help to Help, ng isang youth camp na ipinadala po sa Zambales. And then, after po nun ay baptism at doon na po nag-start the following week, yung first service po ng church.
1: This was when? Anong year?
2: 2010.
3: March.
1: 2010.
3: March.
1: So, yun ang una ng ano.
3: First
1: so, anyway,
3: service.
1: Bago siya nag-camp, nagkaroon muna siya ng Bible study sa community.
3: Yes.
1: Tama ba? No. Oo. So, yung community talaga, wala pang church doon?
3: Apo. Bali, that time po, nandun po kami sa isang subdivision, yung Australia Homes.
1: Mm-hmm.
3: Bago pa lang po siya ng mga natitake over ng mga units.
1: Oh, okay. Yeah, so, yung,
3: so, wala pa po mga,
1: wala pang church.
3: Okay. Doon sa loob po ng community.
1: Oo, oo, oo. Sa Israel's, no?
3: Australia Homes, Marilao.
1: So, doon siya talagang inano ng Panginoon na siguro napansin niya maraming kabataan. Tama ba?
3: Yes.
1: Siguro doon sa community, karamihan doon ay mga young couples, young family, no? Mm-hmm. So, maraming mga teenagers na siguro nakita niya sa paligid na ano bang gagawin ko dito? Wow, ganda naman ng ano ni Pastor Ben Birain, no? Agad-agad siya ay nakaramdam ng anong gagawin ko dito? Sayang oras, no? Kasi nga ay wala naman siyang ginagawa na. So, yun po.
3: Mm-hmm.
1: Pero anyway, before he went to Marilao, to this community, sa ano pa lang, from SKSK, sinabi sa kanya na may potential ka na mag-pioneer ng church. So, he really started on that day. I mean, doon sa place na yon, wala siyang ibang ginawang pioneering or what. Ito talaga yung una niyang pinioneer, tama ba?
3: Yes po. Nung pagka-challenge po ni Pastor Cerveza, namayapa na po sa ating Pastor Cerveza.
1: Mm.
3: Pero nung challenge po siya, si Tatay ay affirmation po yon nung ano, kanyang prayer. And then, right then and then po, ay nagkaroon na po siya ng home Bible study. At since ang Bulacan po, ang Marilao Bulacan, ay nandoon po yung kanyang mga anak. Ang aking pong misis na si
1: Bernadette.
3: At yung si Ate Belen, Belinda Yu, ay nandoon din po sa Marilao. Kaya mas pinili po niya ang Marilao na magkaroon ng ministry over doon po sa Cavite. Kasi pinamimilian po nila ay Cavite and Marilao Bulacan.
1: Oh, okay.
3: So yun po. Kaya po, nakapagsimula po ng gawain sa Marilao. At doon po sa aming property, sa aming unit, doon po nakapagsimula ng gawain.
1: Uh-huh. Nagsimula lang siya sa Bible study sa inyong sa loob ng bahay niyo.
3: Ano po, nag-house to house Bible study. And then, nung nagkaroon na po tayo ng first service, ay ipinagamit po namin yung aming unit sa loob po ng subdivision.
1: So, mga kaagapay, di ba? Step by step, ito yung ginawa ni Pastor Ben Birain. Nakita niya sa community na kailangan itong kabataan na ma-reach out. And then, after that, nag-house to house Bible study. Tama ba? So, napakaganda po ng, ano, ng idea ni Pastor Ben Birain na hindi siya kaagad patayo agad ng church, di ba? Kundi, pinaramdam niya sa community, ito ang kailangan. And then, after that, itong mag-asawa, si Pastor Chris, ay pinagamit nila yung kanilang bahay, o di ba?
3: Yes,
1: para po sa first worship service in 2010,
3: yes,
1: March. Oh, okay.
3: Yeah.
1: So, ang ganda, di ba? So, from then on, mayroon akong picture kasi pinadala sa, I wish mapanood natin dito, para makita po natin yung progress,
3: yes,
1: no, from the starting from scratch, and then from house to house, and then Bible study, and then worship, no? So, dun sa worship niyo, Pastor, March 2010, yun talaga ang official na date ng mag-start ng worship.
3: Yes,
1: itong kabataan na na-reach out ninyo ay later on na sila na-baptize, tama ba? Or na-baptize na sila before the worship started?
3: Apo. Bali po, doon po sa youth camp, so mga rami po na-invite ng mga kabataan.
1: Yung youth camp before ng March?
3: Apo,
1: okay.
3: Before po ng March. So, nagkaroon po home Bible study, nagkaroon po ng youth camp. And then, syempre po mga marami po itong kabataan na on fire during that time. So, ayaw po ma-miss ni Pastor Ben na wala silang mapuntahan after. So, the following week po ay nag-conduct po ng baptism.
1: Oh.
3: And then, the following week po, ang first church service.
1: Wow.
3: Na ang naging speaker din po namin ay from head pastor po ng SKSK, which is si po Pastor Cerveza.
1: Cerveza,
3: yes,
1: Pastor Cerveza. So, yung time na yon ay, kasi gusto kong maging clear sa ating mga tagapakinig, kahit na po kayo ay retired na, senior citizen, you can still start a ministry katulad po ng example ni Pastor Ben Birain. Ano? Yes, hindi niya sinayang yung kanyang pag-retire na, yes, retired na, napagod na, di ba? Kung hindi, lalo pa siyang sumigla. Mm-hmm. Excited siya na magsimula sa ministry, di ba, Pastor Chris?
3: Opportunity po ang nakita ni Pastor Ben.
1: Wow.
3: Uh-huh. Yes po. Kaya po, nandoon na po siya sa pagpapagamit sa Panginoon because, yes, ministry po yung kanyang work, pero ito po yung mahal na gawin ng ating Pastor Ben, yung po mag-minister. So, uh-huh, ayan po. So, yung take ng challenge na yun is very timely.
1: So, napakaganda po na encouragement po sa atin mga kaagapay, ano. So, sa nakikinig sa atin ngayon, anuman po ang kalagayan ninyo ngayon, if you have been, kung nag-retire na ako, nag-retire na kayo katulad ko, retired na matagal na, no? Retired din. Anyway, patuloy pa rin, I praise God, di ba? As long, kanina nga habang nagpupunta ako dito, as long as I have the strength, I still continue on, yes, no, serving the Lord. Kasi yes, nga, it's really an opportunity. Kahit na gusto ko nang tumigil, di pa ako payagan. After po nawala si Pastor Clem, no, akala ko noon, ano na mangyari sa akin? Wala na yung asawa ko kasi, di ba, supportive lang ako sa asawa ko noon, ni Pastor Clem Guillermo. Tapos kinuha siya ng Lord. Ano na po ang identity ko ngayon? So, yun po ang aking challenges noon. But, yun pala, mayroong purpose ang Lord, no? Iba talaga ang direction ng Lord sa buhay natin. So, mga kaagapay, so, shifting na po tayo. Ngayon, mayroong church, diba? I know na, diba, parang yung church na pinanggalingan ni Pastor Ben sa SKSKA, yung kanila pong, ay traditional worship. Tama ba ako? Traditional kind of worship.
2: Apo,
1: so, ngayon, ay parang i-ano lang natin, ano ba yung difference ng traditional at saka yung church ni Pastor Ben ay naging contemporary worship. Diba? Tama ba, Dayan?
2: Apo.
1: So, ano po yung explain natin traditional at saka contemporary?

0: Contemporary songs po.
1: Mm-hmm. So, was there a struggle from the traditional to contemporary worship?
0: Okay po. I believe po na hindi naman po ganun kalaki yung struggle. Mm-hmm. Because isang main reason po bakit na nag-shift sa ganun is to cater or to adapt sa trends ng mga young people that time.
1: Mm-hmm.
0: So, nakita po na kumbaga mas okay sa mga young people yung contemporary, which is yung yun po yung main na
1: reason.
0: Yung natap na community is mga nag-start sa young people.
1: Mm-hmm.
0: So from there on po, kumbaga nagtuloy-tuloy na po na contemporary to adapt sa trends ng mga young people.
1: Mm-hmm.
0: Yun po.
1: So yun mga kaagapay, ano, so si Pastor Ben Birain kasi kilala ko siya eh. Ano siya ibig sabihin, lumaki siya sa church na traditional, parang ako sa traditional worship, no? Kami na mga baby boomers talaga. Ay, siyempre ayaw naman namin totally mawala yun, no? Yung ibabalanse yung traditional at saka yung contemporary. Katulad po sa aming church, meron pa rin kami, kahit papaano, meron kaming hymn singing pa rin, minsan-minsan. So yun po mga kagapay, yun pong sinabi ni Pastor Chris saka ni Diane, there was a struggle kasi pinagalingan po ng kanyang lolo na church ay traditional, no? Siyempre yung hymns at saka masyadong formal ang setup. But when he started this pioneering sa Marilao, ay nainan konsepto ng contemporary worship para po walang maliwanag kaagad yun, ano? Hindi na magkaroon ng transition. So very good ang ginawa ni Pastor Ben Birain. He started with the youth, and the youth, they like it, no? Yung kanilang ang worship na yun. So ibig sabihin ay effective po yung ministry na ginawa ni Pastor Ben sa kanyang community. Nais ko lang basahin muna yung message ni ano. Okay. Sabi po ni Telma Manjares. Okay, sabi ni Telma Manjares, ang ipapamana ko po sa aking magiging apo ay pagiging mabuting Kristiyano, masunurin, mapagmahal at may puso, at mapagpatawad. Ang ganda, no? Mapagpatawad talaga. Mm-hmm. Thank you so much, Telma. And then si Elvira Tak, salamat po. Sabi niya, good morning po, Pastor Chris and Ma'am Camille. Kilala niyo?
2: Mami po.
1: Okay, thank you, Elvira, for...
2: Mami po ni Jerry.
1: Thank you. Alito pa si Jerry, ang anak ni Elvira Tak. Thank you for tuning in, LV Maliare. Blessed morning po, Ma'am Merlin, and your guest speaker. So, thank you po. And then si Carmen Termulo, thank you for tuning in. At sabi ni Pastor June Magallanes, opo, pasyente po kami dito. Magkasama po kami ni Pastor Roy. Both pastor po kami from Coron, Palawan, dito po sa Philippine Orthopedic Center. Kami po ay mga pasyente po dito sa rehab ward. Undergo po kami ng physical therapy at prosthetic leg fitting. Dala ko po dito ang aking portable missionary radio na lagi pong naka-tune in sa 702 Days. Oh, thank you po, and I hope you get well soon sa inyo pong pag-therapy ni Pastor Roy. Galing pa sila ng Coron, Palawan. Grabe, di ba? LB Maliare, amen po. Ako rin po, Ma'am Merlin, every Saturday may Bible study dito sa bahay. Taga Marilao, Bulacan din po ako. Okay. So, tama ba ito, Marilao? LV Maliare, taga Marilao po itong ating guest today. Pero sa Australia Homes. Australia Homes po sila. Sana po ay magkakilala kayo. Nora Kabantog, morning po Ate Merlin at sa Family Matters. Thank you po sa inyong patuloy na pag-tune in sa atin. Ayan, so sunod po natin ay siyempre yung progressive na pag-respond ni Lolo Ben Birain, ano, dun siya sa church, sa community, and then ay yung calling muna, tapos nakita niyo yung church community sa Marilao, dun sa Estrells, and then ang ginawa niya sa contemporary worship, no? Although hindi naman masama po yung pag-ano ng traditional at saka contemporary. Kasi innovation yon ng worship. And then, of course, fulfilling the Great Commission. Yes. Diba? Mm-hmm. So sa atin po mga kaagapay, lagi pabalik-balik sinasabi sa atin ng mga preaching, kahit mm-hmm. sinong pakinggan natin, mga galing na, halimbawa si David Jeremiah, Chuck Swindoll, mm-hmm. si Charles Stanley, lahat po ng galing na pastor, lagi pong inuukit sa isip natin, the Great Commission. Ano ba yung Great Commission, Diane?

0: yung to go therefore and make disciples of all nations.
1: Yes. Wow, ito po ang panawagan, Pastor Chris.
2: Yes, opo. Yun nga po sa Great Commission natin, no? Go therefore and make disciples of all nations. Meaning, yung pong go, the word itself, ay sa ating mga mananampalataya, part na po siya ng buhay natin na we have to go. At ang pag-evangelize po is a normal thing to us. Mm-hmm. So, kaysa po tayo magpunta, hindi po tayo mapipigilan, or yun na po yung tinitibok ng puso natin to share the gospel. And make disciples is another thing which is we should have to be intentional no, sa ating pong pag-evangelize. Mahalaga po na naalagaan natin sila and to be a disciple of Christ. No?
1: Mm-hmm.
2: Kaya po napakaganda po. And also to add on din, doon po sa na ating dito sa Go and Make Disciples. Ang Jesus Above All Names Christian Fellowship ay meron din pong ministry at church sa San Vicente, Santa Maria, Bulacan.
1: Ah, okay.
2: Yes, may daughter church.
1: So may daughter church na rin. Yes. Wow, galing naman. Praise God.
2: And we are praying po, no, sama rin po sa mga nakikinig na masama rin po sa panalangin na we are our church, John CF, is planning po na makapagpatayo ng ating building. Yan, para po makater pa po natin na mas marami pa na tao sa loob din po ng community, which is yung po kasi ang kung titingnan po natin ay strength ng JNCF, we are a community-based church. So yung nasa Santa Maria po ay isa rin po siyang community, community ng mga subdivisions. Meron pong anim na subdivision sa Borland subdivision. Kaya po, yan, we are praying po na makapagpa construct, makapagpa-extend kami ng church building po doon sa Santa Maria.
1: Galing naman, ano?
2: Yes po.
1: Wow! May daughter church kaagad after 10, 13 years.
2: Yes,
1: tama
2: po,
1: ba?
2: Yes.
1: 2010?
2: 16 years na po.
1: 16 years sa ngayong March.
2: Yes. Bali, sa next year po, 17 years na po siya.
1: Very good. So, tanong ko lang, doon sa pioneering ninyo sa Marilao, sa Santa Maria, Bulacan, di ba, ang ginawa nyo rin, nag-start din kayo ng Bible study?
2: Opo.
1: House to house din?
2: Yes po. To share din po yung history po ng amin pong na-plant the church. Nagsimula din po siya, tama po, sa home Bible study. And then, ang ginamit naman po ng Panginoon na way para makakonek kami sa community is yung Vacation Bible School.
1: Wow.
2: Yung VBS.
1: Mm-hmm. Oh.
2: And then, right after po ng VBS, nakita rin po ng ating pastor na saan pupunta yung mga bata.
1: Wow, galing.
2: After ng VBS kasi po nasa covered nasa ano po siya, covered court, clubhouse. Sa clubhouse po ginana po 'yon.
1: Yung Vacation Bible School.
2: Yung Vacation Bible School. And then 'yon po, after po noon ay nandun na rin po na nakapag-put up na po tayo ng gawain doon po sa Santa Maria.
1: Mm-hmm. So ito mga kaagapay, ano, napakaganda pong influence si Pastor Ben Birain. Simpleng colleague sa kanya, sinabi ng pong elder ng church sa SKSK na mayroon siyang potential at nag-respond po siya doon. Tapos nakita ni Pastor Ben Birain itong community na kailangan ng church and after that ay nag-start siya ng worship service and after that ay continuing on sa Great Commission. Kasi may nagtanong sa atin, ano po ang Great Commandments? Kira, baka Great Commission, no? Tama ba yun? Great Commission kasi, Kira, ay sa Matthew 28:19-20. So, makukot mo pa yun, ano? Diane?
2: So, yun po. Sa Matthew 28:19-20, ang sinasabi po doon is, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you.
1: Wow.
2: And behold, I am with you till the ends of the earth. So, yun po yung napakasarap po sa pangako ng Panginoon pagkat sinabi po niya doon na hindi niya tayo iiwan at kasama niya tayo till the ends of the earth.
1: Mm-hmm. So yun po ang ano, Kira, yun po ang in-explain natin ngayon sa Great Commission.
2: Yes.
1: So yun po mga kaagapay, it started from Pastor Ben Birain na dati siyang empleyado ng FEBC, radio operator, tapos nag-work siya sa Southern Baptist na TV program dati yun eh. Tapos after that ay nag-retire siya and then he responded to the call. So sabi nga ni Ellie Ed, sabi niya, hello Pastor and Sister Camille from JAN, ano to? Borland, Santa Maria. What is JN?
0: Jan CF.
1: Jan C. Jesus above all nations. Tama ba?
2: Yes.
1: Ah, names. Jesus above all names, Christian Fellowship. Yan po ang church na pinayunir ni Lolo Benbirain, di ba? Tapos, Israel Grados, listening now. Congratulations, Sister Camille. Ang ilan sa Pastor Chris. Ayan. Thank you po. Sabi niya, sabi ni Eds, 30 love the Lord your God as a verse 13, no? Sa Great Commission. Kasi yun po ang una. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And then, love your neighbor as you love yourself. Ayan po ang sabi ni Ellie Eds. Ate Rose Labawa, nakikinig ngayon kapatid ko sa Davao City. So yun mga kapatid, ano? At ngayon naman, itatanong ko kay Diane, no? Ito naman, how did your grandpa influence you sa iyong buhay? Bakit? Ano ba yung mga, how did he influence you sa ministry? Kasi nga po mga kagapay, itong si Diane ay nag-aral sa Phoebus College of Bible. No, pati yung kanyang sister na si Darlene ay nasa Phoebus din. So, kasi si ano, Pastor Ben Birain, hindi naman siya nag-aral sa Phoebus. Di ba? Okay. So, Diane, how did Lolo Ben influence you sa ministry?
0: Okay po. So, ayan. Gusto rin po batiin yung ating mga lolo at lola na nakikinig and also sa mga apo. Ayan. So, napakaganda po ng topic kasi parang bihira lang po makarinig ng apo. Tama. Kumbaga na apo. Pero sa totoo lang, may malaki talaga pong impact kahit na hindi pastor's kid, ganyan. Kahit sabi ko nga po, wala bang ano, pastor's grandchild. So, kaya natuwa po ako sa segment natin ngayon. Mm. So, kumbaga po, andun kasi yung influence po ng aking lolo and lola na yung warmth of family life ay sinasamahan po nila ng intentional spiritual mentorship.
1: Okay.
0: So, and ano po yun, naging powerful po yung impact niya sa akin na nakaranas bilang apo.
1: Mm-hmm.
0: So, other din po nun is syempre po yung spiritual guidance. And kung paano po sinishare sa akin, sa amin mga apo, yung kanilang personal testimony, mm-hmm. and nakakapulutan po ng wisdom.
1: Mm-hmm.
0: So, ayun po, ayun po.
1: Mm-hmm. So, yun, ano, napakaliwanag ng ano ni Diane, no, na intentional. Gusto ko yung word na intentional, discipleship, intentional mentoring ng kanyang lolo sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siguro hindi naman pinagduldulan ni Pastor Ben, ano, dapat ganyan-ganyan. Pero yung kanyang life mismo, yung testimony niya, di ba, Dayan, ay nakatulong upang mag-decide ka para mag-aral sa Phoebus.
0: Mm-hmm.
1: And then, yun po, ang malaking bagay, I hope, dito po sa ating mga kaagapay. Ano, sabi nga ni Dayan, very unique yung ating discussion today kasi coming from the granddaughter, no, na madalas kasi para lang sa mga may edad. So I praise God na naisip ko ito, how can the grandparents influence the next generation?
0: Mm.
1: 'Di ba? Mahalaga yung sabi nga sa verse natin kanina, from generation to generation, yes, ang pagpapala ng Panginoon. Doon sa verse na binasa natin kanina, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him and His righteousness with their children's children. So yun po mga kaagapay, ano, ganda po ng influence si Pastor Ben Birain kay Diane Angeles. Alam niyo po ba si Pastor Ben Birain, hindi po siya nagkaroon ng formal education about pastoring, di ba? About missions. But yung sa kanya po ay widow. Alam mo yun? Yung ang tawag doon sa widow. Yung sarili niyang aral.
2: Mm.
1: But he intentionally read and intentionally he studied paano ba magpioneer ng church. So ito po ang gusto kong ma-influence sa ating mga grandparents ngayon, ay pwede pa po tayo magkaroon ng influence. Katulad yung nagsabi sa atin kanina, meron daw siyang ano, Bible study sa neighborhood, no? Napakaganda pong testimony yun na kahit tayo po ay may edad na or retired na tayo, ay mayroon pa rin tayong desire na magkaroon ng ministry sa community.
0: Mm-hmm.
1: So kahit simpleng Bible study, no, ay yun lang matindi po yun na mag-grow. At siyempre ang Lord naman alam niya kung ano talaga yung desire natin sa buhay natin. So si Diane, ito pa ang tanong ko sa iyo.

0: No, yung testimony, yung passing on the heritage dito sa lolo mo, yung material na bagay, hindi masyado nakaano sa nagkaroon ng impact sa iyo, yung pamana. Sabi nga natin, yung material na bagay ang talagang nagkaroon ng impact sa ibang mga apo, no? Siyempre yung mga oligarchs, diba? Kanila yung malaking mall, tapos yung anak nila, apo nila, ano, di ba, material na bagay. Masaya naman sila siguro, no? Tayo naman ay wala tayong malaking mga inheritance sa ating mga lolo at lola. And yet, Dayan, yung sa iyong buhay, ay hindi naman nabanggit ng lolo mo, ito dapat ang ano nyo, yung negosyo nyo, paunlarin nyo. Tama ba, Dayan?
1: Apo, tama po. Actually po, part din po nga ng spiritual guidance ni Lolo is yung tinuturuan niya po kami ng Bible. And naalala ko po na si Lolo Ben yung unang nagpatanggap po sa akin sa kay Lord.
0: Okay,
1: through
0: nice.
1: Bridge illustration. Opo, so
0: bridge illustration. Opo. Okay. So, bridge illustration kasi sa ano yan eh, ng navigators, tama ba yun?
1: Opo.
0: Kasi sa Campus Crusade for Christ, for spiritual laws. So, bridge presentation. Sige, go ahead.
1: Opo. So, yung core memory po siya sa akin, naalala ko may whiteboard pa nun si Lolo.
0: Wow, nice!
1: Opo. So, talagang at a very young age, na ipakilala na po sa akin si Jesus.
0: Uh-huh.
1: And, naalala ko rin po yung nung bata ako, nagkakaroon po kami ng family devotion.
0: Wow.
1: Kasama po yung mga anak niya.
0: Very
1: nakapaikot
0: good.
1: Po kami. And uh-huh. Naalala ko po yun na lagi po akong nakatulog dahil napakahaba po ng prayer.
0: Parang, ng lolo, baba prayer ni lolo. Oh my goodness.
1: Uh-oh. Pero nagme-make sense na po siya sa akin na hindi pala siya mahaba. Kumbaga, bata lang ako noong time na yon.
0: Mm-hmm.
1: So, na-enjoy ko rin po yung prayer. And babalikan ko lang po yun nga na influence din po yun kung bakit po ako nag-Phibias.
0: Mm-hmm.
1: Kasi napalaki po ako sa ganong Christian household.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan gusto naming kilalanin si Lord and gusto naming maglingkod.
0: Mm-hmm.
1: So, ano po, yung exposure is nandun sa akin, bata pa lang.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po, nag-kinder po ako sa Phibias.
0: Mm-hmm.
1: And then, bumalik po ako nung college.
0: Mm-hmm.
1: Dun. So, ayun po, ang laki po ng impact sa akin.
0: Mm-hmm. Akatwa, no? Dayan, yung sinabi mo na yung maliit ka pa, yung ginagather kayo ni Lolo para mm-hmm. mag-devotion, mm-hmm. di ba? Tapos, yung sabi mo nga, at the time, parang boring prayer. Mahaba talaga kami mag-pray. Kasi mga anak ko, minsan maliit pa sila pag ako, sabihin nila, Pastor Clem, di ba? Sabihin sino mag-pray? Huwag na si Mama. Kasi kahit sa mealtime, mga haba-haba ako mag-pray, haba mag-pray. Pero ngayon, si Dayan na-acknowledge niya, yun pala ay precious talaga yung prayer ni Lolo noon, nung maliit ka, no? Tapos, nakaka-encourage, no, mga kaagapay, that the Lolo himself is the one calling the children and the grandchildren to gather around para magbasa ng salita ng Diyos. Intentional yun, di ba, Dayan? And siguro gusto ko na itanong si Pastor Chris. Pastor Chris, during that time na nag-asawa ka sa anak ni Pastor Ben Biraen, ikaw ba ay believer na, or through them ka nakakilala sa Panginoon?
2: Opo. Before po, Catholic po ako.
0: Okay.
2: And ang nakakatawa nga po doon kasi nung ini-invite po ako ni Mrs. ngayon, ni Odette, nung ini-invite po niya ako, tara, church tayo sa amin. Ayoko pong pumayag.
0: Ah, okay.
2: Ikaw na lang ang sumama sa akin. Magsimba tayo doon sa Catholic Church.
0: Okay, sumama ka.
2: So, sumama naman po. Nagsimba po kami sa Catholic Church. So, the following week, ganun po uli. In-invite ko po uli siya sa Catholic Church. Sumama naman po si Odette. And then, nung third week po, siya naman po yung nag-invite sa akin.
0: Tama! Ganun talaga, give and take.
2: So, yun na po yung point na hindi naman po ako makatanggi.
0: Oo.
2: Kasi pinagbigyan naman po.
0: Correct, correct.
2: So, yun na po yung para naging bait niya. Ay, hindi naman po bait. pero yun na po nag-start yung journey ko sa pagkakakilala sa Panginoon. Una, sa pag-attend-attend lang po. Hanggang sa naging regular na rin po na nag-a-attend po sa SKSK.
0: Mm-hmm. Okay. So, doon sa pagkakilala mo kay Odette sa family, malaki bang influence ng father-in-law mo sa'yo?
2: Yes, apo. Truly, siya po yung aking spiritual father. Nakita ko po
0: kung
2: paano po kung ano po yung buhay ni Pastor Ben, okay, ni Tatay Ben. Even though nung ako ay hindi pa pumalalim sa Panginoon, nakita ko yung kanyang devotion o yung pagiging devoted niya sa ating Panginoon. Mm-hmm. And also, ang nagmamatter po sa akin ngayon is yung heart niya sa mission. Mm-hmm. Kasi during that time po na nagpa-plant po ng church sa Santa Maria, mm-hmm, kahit po umuulan, nagbabahay-bahay po si Tatay. Sabi ko, mm-hmm, paanong ginagawa ni Tatay ito samantalang? Pwede naman nasa bahay lang siya. Mm-hmm. Pwede naman kahit kumbaga, pagka maganda lang ang panahon, pero kahit abutan, wow, po ng ulan, kumakatok sa bahay, nagbabahay-bahay, nangangamusta. Yeah. So, nakita ko po doon yung puso talaga ni Tatay, mm-hmm, na ano ko po ngayon, na tinetreasure ko rin po siya ngayon. Mm-hmm. Ayun po.
0: So, mga kaagapay, diba, kahit sa would-be son-in-law, ang influence ng tatay, di ba, mm-hmm, ni Pastor Ben Biraen, grabe, di ba, Chris? No, nakita mo yung example talaga, mm-hmm, ni Tatay Ben Biraen. Mm-hmm. Ito na ang pictures natin nasa screen. I hope makita, mm-hmm, yung ating mga, mm-hmm, listener, no? Yan po ang family ni Lolo Ben Biraen. Tapos, mm-hmm, yung mga in-laws at saka grandkids. Yan, mm-hmm, po ang influence si Lolo Ben Biraen sa kanyang family. At saka yung church na sinabi natin kanina, nag-pioneer lang sa isang community, tapos, yes, sa bahay ni nila Chris, pinagamit din ang bahay nila, tapos ngayon meron silang church doon sa Marilao. Ayan, mga kaagapan, kita nyo na ang kanilang Sunday worship. Ayan po ang Santa Maria. Hopefully, tama ba? Yun ang, ayun ang ngayon.
2: Itong pina-flash ngayon ay ang Marilao po.
0: Ayan po ang church nila ngayon na pioneer ni Kuya, ni Pastor Ben Biraen. 16 years ago. Ayan po, nakakatuwa naman, no? Sana all. Sana, yun din po sana ang desire ng bawat isa to go and make disciple. I love you yun. So ito po ang impact ng influence po ni Pastor Ben Biraen. You know, napakaganda. Tapos yan na po ang mga na-influence mga kabataan dito, mm-hmm, po sa community sa Marilao. So ang ganda, diba? So mga kaagapay, through the life ni Pastor Ben Biraen, na simpleng, ordinaryong citizen, yes, but he really responded to the call and then obedience to the Great Commission. Sabi nga ni Pastor Chris, naka-influence po talaga kay Pastor Chris yung ano ni Pastor Ben Biraen. Imagine mo kahit na umuulan, mm-hmm, di ba, Pastor Ben, Pastor Chris, tapos nag-house to house. Nalala ko nun si Pastor Clem Guillermo, mm-hmm, nag-start siya ng church na Botas, ano? Ganun din yung marami ding naging pastor doon sa pioneering na yun. So mga kaagapa, yun po ang impact ng mga lolo at lola, ng, mm-hmm, lolo na talagang sumunod sa calling ng Panginoon at saka yung apo. So ito naman, Diana, no? So karating, mm-hmm, character modeling and life lessons. But before that, nais ko lang basahin muna yung mga messages ng ating mga kaagapay. So salamat din kay sabi ni ano, atika, ha, si Ace Sales Trip. Sino yan?
1: Yung sa hardware po namin,
0: sa inyong business account. Si Ella, okay. Thank you, Ella, for tuning in. Sabi din ni Nora, ang kanyang pamana sa mga anak, na banggit na natin yun. And then si Israel Grados, listening, congratulate, ayan. And then, ang sabi din ni Linda Dariquez, honor God and make disciples. Tama, Linda, no? And then Linda Ong, good morning po, te. Ganda, Merlin. Thank you, ha. Then si Lynn Reyes, blessed morning. At message ni Emma Ilustrisimo, tama ba ito? Emma Inday Ilustrisimo, that is my heart's desire po, Ate Merlin, na maibukas ko po ulit ang tahanan ko for a cell group Bible, mm-hmm, study and fellowship. Please pray for me po now, kariretire ko lang po kung ano po yung will ni Lord. Ayun, grabe, mm-hmm, diba? And then si JNDP naman, sabi niya, from listener, si JNDP Generation to Generation po ang legacy. Yan po ang kanyang message ngayon, ano? Tapos, salamat po sa pag si Lolo Gami Alba, nakikinig sa atin ngayon. Si Lolo Gami Alba, dati po siyang counselor sa Heartline, ano, dito sa broadcast natin. Salamat, Lolo Gami Alba, for listening. Maraming salamat sa inyo. Igigest ko ulit si Pastor Gami, kasi Lolo na rin yun, eh. Marami na siyang apo. So, yun mga kaagapay, ano. So, Diane, sa character modeling and life lessons na nakita mo sa Lolo mo, ano yung mga nais mong ibahagi sa ating mga listeners?
1: Apo, siguro first of all po is yung living out consistency. Ibig sabihin kung ano po siya, yung kumbaga everyday behavior niya ay nagmamatch doon sa preaching. So, do the talk, kumbaga po, no? Kasi yun po yung challenge naman for every Christians na gawin po natin yung alam natin and yung pinipreach natin. Mm-hmm. So, kay Lolo po is, nakita ko po yun kung paano po siya maging humble. Ayun po yung isa sa talagang nilook up ko kay Lolo is yung humility po niya. Mm-hmm. Na actually hindi po siya madalas makwento ng tungkol sa sarili niya unless na may kakapulutan po ng aral. Mm-hmm. And ayun po, also yung service. Ayun po, yung minomodel po ni Lolo yung service. Kung saan hindi lang po yun puro salita na to, gawin mo to, ganyan. Kundi ina-act niya po mismo. Mm-hmm. Siya po mismo nagsaserve sa amin ng mga apo niya. Mm-hmm. So, for example po, I remember nung kaya pa po mag-drive ni Lolo is hinahatid niya po ako, hinahatid niya po kami sa school. Mm-hmm. From high school po yun, naalala ko na pinapamadali ko pa si Lolo mag-drive kasi malilate na ganyan. Mm-hmm. Pero tuwing may nadadaanan po kami na naglalakad, parang gusto niya lagi isabay. So, ayun po, na yung ganun po niya na generous heart, na gusto niya magtumulong, ganyan. And also, nung college din po ako, ayan, nagpatuloy po na hinahatid po ako ni Lolo before pandemic. So, core memory po sa akin yung ano eh. Sa seminary po kasi merong parang clearance ng Sunday, papirma ka sa pastor mo, ganyan. Hindi ko na po inaalala yon kasi yung pastor ko po, which is yung lolo ko, yun yung maghahatid sa akin. So, parang core memory siya sa akin kasi kahit paglabas ko lang ng door, pirma. So, na-appreciate ko po yung love. And also, syempre po, bilang mga lolo sa apo, di ba po, nililibre. Ayan, nililibre po ako ng food. So, kada hatid, ayan, kahit natusok-tusok lang or kung may budget, choking, nafe-feel ko po yung love sa ganong acts of service po ni Lolo and ni Lola. Yun po.
0: So, siyempre lahat ng ito mga kaagapay, ano, hindi naman natin inaano talaga ni, na nililift si Pastor Benbirain. Kung hindi, ang lahat ng ito ay nais nating ibahagi para purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Ben, di ba? So, talagang it's because of the response sa calling. So, kahit naman po hindi pastor ang lolo ninyo, basta't sila po ay nag they respond to the ano calling na sumunod sa Great Commission to start a ministry in the community. Hindi naman necessarily maging pastor yung lolo, di ba? Basta't tayo po na mga retired na, we still have the desire to serve the Lord and desire na makareach out sa community. And of course, lahat ng ito ay binabalik natin lahat ng papuri sa Panginoon.
2: No?
0: So we don't di natin pinagmamalaki kung sino man, kung hindi ang pagsunod sa calling ng Lord, di ba? So yung influence po ng bawat lolo't lola or sa inyo po na makikinig sa atin ngayon, maraming salamat po. And I'm sure dito po sa atin mga ano, not least, you don't have to be a pastor to become an influencer or to become a discipler. Basta't ikaw ay sumunod sa calling ng Panginoon. So Pastor Chris, sa ating pagtatapos, ano, siyempre ang kailangan dito yung sa isang sumunod sa calling ng Panginoon, nakikitaan sa buhay ng isang pastor, ano yung imamanifest sa kanyang buhay sa pagpatuloy niya sa paglilingkod para makita sa sunod na henerasyon?
2: About po uli, Tita Marlene, ano po yung question?
0: Paano ipagpapatuloy ni Pastor Ben ang kanyang legacy sa ministry ngayon na medyo physically challenged na siya, no? Okay, hindi na siya masyadong nakakilos dahil si Pastor Ben po ay may karamdaman siya ngayon, okay, and yet yung legacy niya ay pinagpapatuloy, di ba?
2: Yes, opo. Una po, nagpapasalamat po ako sa buhay ni Tatay Ben, Pastor Ben, even though po sa ganitong edad ni tatay, medyo may nahihina, may karamdaman, pero ano po siya, always present po siya sa church, kahit po siya nahihirapan, encouragement po siya sa lahat. And also, ang ministry po ni tatay ngayon, since siya po ay medyo nahihina na nga po ang katawan, yung kanya yung ano social media na yung about sa prayer request, mga ganyan po. So, sa nakikita ko po na napakaganda po na hindi po hadlang yung ating kahinaan, yung ating pong physical na kayang gawin, pagkat marami pong kaparaan na pwede pa rin magamit ang buhay natin sa Panginoon. Pagkat isa po na sa nakita ko kay Tatay, even siya po ay mahina, siya po ay isang prayer intercessor.
1: Mm-hmm.
2: So napaganda po na isang halimbawa or legacy na makikita, pwede pong makita ng next generation sa buhay po ni Tatay. And also yung missionary heart. Makikita po natin na sa buhay po ni Tatay, kaya po ang church ay nagpapatuloy at nagkakaroon po ng desire to fulfill the Great Commission, pagkat ito po yung pinasimulan ng aming head pastor, si Tatay Ben, yung pagsunod po sa calling. At yun po yung pinagpapasalamat namin at yun po sa aming pamilya, nagpapatuloy po yung legacy na yun, pagkat ito na po yung nasundan namin sa buhay po ni Pastor Ben.
0: So yun po mga kagapay, ang huling halubhabilin yung insight ni Pastor Chris sa kanyang father-in-law. So again, mga kaagapay, ay modeling service sa ating pong pamilya ay malaking bagay po yon, and living out consistently, consistent life sa atin pong sunod na henerasyon. At I'm sure kahit po sa atin lahat na nakikinig ngayon, I hope dito po sa example ng isang lolo na ka-influence sa apo, and of course nakapag-start ng ministry, wala pong expiration po ang paglilikod sa Panginoon. Kahit ano pong stage sa ating buhay, ay magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. And I'd like to greet pala si Pastor James Abirin. Nasa St. Luke siya ngayon. I don't know if mayroon siyang dinalaw na pasyente. Pastor James Abirin, thank you for tuning in. And of course, si Jo Chan na ka-Bible study namin pag Tuesday Bible study, pero Monday kami nag-meet, diba? Nakakalito. Tawag namin sa group chat Tuesday Bible study, pero Monday kami nag-meet. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakapakinig sa atin ngayon. Ngayon naman po, i-request ko si Diane mag-pray para sa amin mga retired, mga lolo't lola, no? Paano ba kami maging influencer sa sunod na henerasyon? So Diane, si Diane po ang mag-pray sa atin.
1: Okay pa. Sige pa. Let's pray po. Yes, Lord God, hallelujah. Thank you, Lord, for this time of prayer na kami po ay muli na lumalapit sa inyo. At Lord, we recognize that it is only by your grace kaya po kami nandito. And thank you, Lord, higit sa lahat sa aming mga grandparents. Mm-hmm. And sa pagpo-provide niyo po ng kanilang mga pangangailangan, sa pag-sustain niyo po sa kanila, at sa paggamit niyo po, Lord, sa buhay nila para sa mga next generation. We continue to pray for strength and wisdom, Lord God, na patuloy niyo po silang magamit sa mga susunod pang generation. And indeed, Lord, na kahit sa kanilang old age ay hindi po malilimitahan yung gusto niyo pong gawin sa buhay po nila. And we believe, Lord God, na nandun pa rin po, Panginoon, na yung kakayahan nyo na magamit pa rin sila. And I pray, Lord God, sa lahat po ng mga nakikinig na grandparents, ay ma-recognize po nila yung opportunity na meron sila, yung platform na meron sila to influence love, to influence yung kanilang mga apo at anak. And also, Lord, I pray, Panginoon, na patuloy nyo pa silang i-bless. And also sa mga apo na tulad ko, Lord, ay ma-recognize namin kung gaano sila ka-importante. And help us, Lord, na mag-show yung aming support, yung aming love, by communicating with them and spending time with them. Thank you, Lord, for this time. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po sa kaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site. Production tech na Sinat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena. Salamat sa RTB team. Kina Aldine Valdez, Angelica Calayag, at Chavez Mancio. Salamat din sa assistance ni Des Magtunaw at Shaira Gabornes. Salamat din kay Ara Negad. Siya po inamit ko kanina, nag-assist dito. Salamat din kay JB Taba mula sa engineering team. Ito po ang family matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Merlin Guillermo. Kasama natin si Pastor Chris
2: Angeles.
1: Diana Camille Angeles.
0: Ayan. Salamat kay Lutz Fuentes na kinig sa atin late na nga na dumating beses siya. So again, see you next week dito po sa Family Matters Thursday edition. Next week, mayroon po akong guest na elderly na pero patuloy naglilingkod sa Panginoon. So happy Thursday po and happy October 1 celebration. Grabe, mabilis ang panahon. Marapit na Christmas. God bless po. See you again next week. God bless po.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: May mga sitwasyong mas nagsusumbong ang bata sa teacher o iba pang ate at kuya sa komunidad. Ano ang gagawin kung maka-encounter ng sumbong sa online abuse of children? Tanda ang may tiwala sa'yo kaya ka sinabihan. Tratuhin ito ng may kahinahunan. Huwag ipagkalat ang impormasyon. Kunin ang ebidensya, cellphone man, gadget, screenshot at iba pa. Agad itong i-report sa otoridad gaya ng police, NBI o DSWD para maaksyonan ng wasto. Posibleng hindi lang isang beses mangyari ang sexual abuse, kaya maiging ma-handle ito ng mabuti para sa susunod ay pagkatiwalaan kang muli ng isang bata.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
6: Bakit? Kaya sabihin mo.
5: Paul Pasko po. Magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan.
6: Sabihin mo.
5: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos lang, kaibigan!
7: Kulamang ang pinto at nagusang daraan. Hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
8: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
9: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
3: Hindi nagmamaliw.
10: Ako'y aawit ng may kagalakan.
3: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
11: Hanggang may lumimig, hanggat ako
3: muli nating balikan ang mga pinakapaboritong Papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!
12: Oh, paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
13: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
12: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
13: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
14: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Kung talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
15: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
16: FEBC.
15: Himpila.
16: 702 DZAM.
15: Agapay ng sambayanan.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: Happy, happy, happy Webes po mga kaagapay. Kumusta po kayo ngayong araw? Sana po blessed na blessed po kayo. At syempre salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Dahil ayan nga, tayo ay buhay, nakakakain, nakakahinga. Salamat sa kaniyang kabutihan. And alam mo ha, we praise God. Bagong buwan na ulit, diba? Praise God, Oktubre na. October 1, 2026. Grabe no, ang bilis talaga ng araw. Nasa ika-10 buwan na tayo ngayong taon. At grabe talagang sinustain tayo ng ating Lord sa nakalipas na 9 na buwan ng ating buhay. Baka may gusto kang i-share sa amin na ano ba yung mga siguro naging highlight mo sa last 9 months ng taon. No? Baka mamaya may good news ka, may nakapagpa-good vibes sa'yo, may talagang nareveal sa'yo ang Panginoon na good news. Pwede mong i-share sa amin ha, ngayong araw. At syempre sama-sama tayo dito sa ating programa over 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito nga po ang Entre Pinoy Special. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At sa loob nga po ng isang oras, magkasama tayo para po tayo ay magkwentuhan, magbahagi na ng impormasyon at inspirasyon. Lalo na po ha, patungkol po sa pagnegosyo at pag-asenso. Yan talaga ang ating goal dito sa ating programa. Syempre na matulungan din yung ating mga entrepreneur, yung mga entrepinay na siguro nais na lumago sa kanilang buhay o kaya may mga pinagdadaanan about their businesses, the best program na maaari pong makatulong sa inyo. At syempre, anayahan nyo na rin ang inyong mga kakilala na siguro kapitbahay na negosyante or aspiring business owner, no? Na talagang gustong mag-establish ng magandang negosyo, gustong matuto paano ba mag-handle ng tamang business, lalo na po sa panahon po na ito. Ayan. Yan, sa shout out muna tayo sa Team Radio natin. Happy listening po sa inyo. Yan, lalo na po sa mga nakikinig sa inyong mga radio. Ayan, gamit man ngayon ay PM radio, transistor radio, or car stereo. Ayan, salamat po dahil patuloy nyo pong ginagamit ang inyong mga, ayan, mga device, no, para kayo ay makapag-tune in, makapakinig kayo ngayong araw. Sana po ang maganda, malakas ang broadcast natin, ang signal natin sa inyong mga areas. Kasi nga, naaabot tayo sa buong Mega Manila. Ayan. Ayan, kaya shoutout po sa mga nasa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, ilang bahagi nga po ng Ilocos Region. At sana mula pag-sign on po natin hanggang pag-sign off, kaagapay po natin kayo, nariyan pa rin kayo, diba? And makakalimutan ko ba today ang ating team online?
1: Good morning!
0: Yan, good morning po sa mga gumagamit na at nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live at maging sa ating YouTube channel. Yan, hello, hello po sa inyo ha. Patuloy po ha, mag-comment kayo, kumusta po ba ang inyong araw? And don't forget, pakishare naman po ng ating broadcast sa moment na ito. Baka may gusto rin kayong ipa-shoutout ha, na kaibigan, kapamilya, kamag-anak na nagsiselebrate ang kanilang kaarawan, anniversary, or may gusto lang kayong ipa-mention dito sa ating program, pwedeng-pwede po yan, no? At syempre, ngayon ngang araw, talagang another opportunity para tayo ay magbigay ng kaalaman sa ating mga listeners and viewers, no? Pero alam mo, tinatanaw ko ngayon yung labas ng One Corporate Center, medyo madilim ang kalangitan, no? So, baka nagbabadya ang pag-ulan later, no? Ano kayang oras uulan, no? Siguro pag-uwi siguro ni Jabez, mga 2:30. Sinakto talaga, no? Sinakto pati sa pag-uwi ni Janby, no? Wag naman daw. Oo. Pero ayun, ingat-ingat po kayo, lalo na po yung mga bumabaybay sa mga kakalsadahan dito po sa EDSA, sa inyong mga lugar dyan sa probinsya. Ayun, na ingat-ingat lamang po sa pagmamaneho. At syempre, ito, basahin ko na yung mga nagko-comment sa atin. Aba, may first honor na kaagad tayo, si Ate Rosalinda Mansano. Blessed morning. Ang kanyang lunch ay sinigang at saging na lakatan. Tapos nakikinig siya sa radio. Tapos maging si Tessie Gesite, nakikinig din sa atin. Si Emmy Teodoro, blessed morning from Linwood, Washington State. God bless daw sa atin. Tapos si Faustina Habla, blessed Thursday. Ang kanyang pagkain ngayon ay adobong manok. Oo nga, October na kaagad, ang bilis daw ng panahon. Totoo yan, no? Ito naman si Ate Venus. Ayan, blessed morning. Ay, ito si Ate Grace Reyes. Kumusta ka, Ate Grace? Ngayon ka na lang ulit nag-comment, ha? Ayan, kumusta ka? Hope you are well. Sabi niya, pakigreet naman daw ng happy birthday. Siya pala ang may birthday. Yan, happy birthday, Ate Grace. Si Cynthia Sabala Chavez Valencia, have a blessed day everyone listening here sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan ha, yung mga iba nating kaagapay nakapag-comment na ng kanilang pananghalian. Eh, ikaw ba kaagapay, ano ba ang iyong niluto? Ano ang iyong ibinaon? Ayan, o. Baka mamaya may mga pinagkakabala kayang niluluto sa inyong kusina. I-share nyo naman sa amin. Mag-comment ka na sa ating live streaming. And syempre, baka yung iba dyan wala ng time, eh bumili na lang, di ba? Kasi hindi nakapagluto. Eh pero ako, buti naman, nakakapagluto. Masarap ang ating pananghalian. Pero yung niluto ko ay yung ready to cook na. So, madali na lang siya. Ayan. Tapos share ko lang, nung isang gabi pala, tinatamad akong kumain ng dinner. Kasi, parang paubos na kasi yung ulam. So, ang ginawa ko, nakakita ko ng Phil, may binigay kasi sa ating naalala mo yon, yung spaghetti. Niluto ko siya sa bahay. Oo. So, ayun ang ginawa naming dinner. Diba? So, sa simpleng sahog, ayan, nakapagawa tayo ng spaghetti ng isang gabi. And that serves our dinner. Hindi sila naniniwala. Oo, at satisfied naman ng aking mga client sa bahay. Client talaga, no? Oo, luto rin kayo, no? Para matry nyo. Kung gusto nyo ng spaghetti, ayan, luto-luto lang tayo. Ayan, si Ate Venus Agasias, taga Pasig City pala siya. Hello po. Tapos si Virgie. Ato, si Ate Virgie Larita. Hello, pakibati daw si Marian Larita ng happy birthday! Ang kanyang ulam ay ginataang labong na may saluyot. God bless daw sa ating program. Tapos sabi ni Ate Grace na busy daw siya. Pero ngayon, nakatune in daw siya sa radio. Kaya Ate Grace ha, tapusin mo ang ating program at i-share mo na rin ang ating broadcast. Anayahan na ang iyong pamilya, yung mga followers natin na mag-tune in na rin sa atin. Si Telma Manjares, blessed morning. Mainit daw dito sa kanilang lugar. Ang kanyang niluto ay ginisang tofu, talbos ng kamote. Uy, ayan ang ulam ko kahapon. Ang hilig ko talaga sa tofu. Ayan, talagang lahat yata ng recipe ng tofu. Parang naluto ko na. Ayan, salamat Ate Telma. Ikaw ba kaagapay? Baka may gusto kang ipabate. Ayan, para mabasa natin yan. Sa ating YouTube live, sabi ni Ate Arlene Solis, very good morning. Ayan, mula yan sa Santa Ignacia sa Tarlac. Ayan, Tarlac. Si Jocelle Abanto, excited po na makinig ng topic about business. Oo, ang ganda ng ating mapag-uusapan later on. Kaya sa mga may mga negosyo dyan, may mga kakilalang entrepreneur, sabihin mo, mag-tune in na sila, mag-comment sila, at para dapat makapag-take note sila kasi napaka-relevant po ng ating mapag-uusapan. Pero for now, no, aba, shout out muna sa may mga birthday.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Once again, today is October 1, 2026.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday ka agad kay... Eto, uy, birthday ngayon ng naging asawa ng ating guest. Happy birthday kay Ate Pauline Angeles. Siya yung nagbigay po ng ating t-shirt dito po sa DZAS. Happy, happy birthday po, Ate Pao. At ito, happy birthday din kay Kuya Mark Joseph Chan. Ayan. Isa rin sa mga suki natin dito po sa Entrepreneur Espesyal, ang ating kaibigan na nagbibigay ng tamang financial planning sa atin. Si Kuya David Angway. Happy birthday! At ito, happy birthday din kay... Jason 14. Oo. Hindi 15 ah, 14 yan. Alright, happy happy birthday po sa mga kaagapay po natin. Kung may mga pagbati kayo ah, ng birthdays, i-comment nyo na. Pero happy anniversary din sa ating mga nagse-celebrate ng anniversary.
2: Happy anniversary!
0: Tapos, aba, batiin na natin kahit ngayon pa lang. Ayan, happy happy birthday din sa ating gwapong kaagapay na si Javis Mancho.
3: Happy birthday.
0: Oo. Pati si Phil. Oo. Damay na rin natin. Pati si Phil nagtapon. Ayan. Ang lagay sa inyong dalawa, ganun na lang ba yun? Hindi pwedeng birthday birthday na lang. Wala pang ano? Spaghetti. Wala pang ayuda. Pero sakto yung birthday ni Phil, ajis. Oo. So meaning, alam na this. Oo. Kailangan mo magpa-chow daw. Oo. Pero ito ha, batiin natin na may mga anniversary, wedding anniversary man yan sa inyong pagkasama bilang mag-asawa sa inyong organization, ministry. Yan ha. Nawa ang Panginoon po ang patuloy po na mapagpala, maging pundasyon at maging sentro po ng inyong buhay. Ayan. Oo nga, kanina pa pala inaantay yung birthday greetings natin eh. Kaya pala nakaabang dito sa control ang ating masisipag na nakaagapay na si Javis at si Phil. Pero basta nag-aantay ka may job sa at saka Phil, hindi pwedeng ganyan lang. Ito ah, ihabol ko lang sa ating comment section. Sabi naman ni Ate Telma Manjares, ang kanyang niluto ay tofu, talbos ng kamote at dessert na banana tondan. Si Lorena Rea, sabi niya, good morning, ang kanyang ulam ay ginisang alugbati at ampalaya na may egg. Salamat po si Emma Inday Ilustrisimo. Sabi niya, blessed morning, ang blessing po ni Lord ay naabot ko din 65 years of existence. Praise God! Dahil sa biyaya po ng Lord. Natapos ko din po yung service ko as public servant.
2: Amen.
0: Sa QC government. Pero alam kong sa serbisyo sa Panginoon ay walang retirement. Ay, totoo yan. Thank God po for strength. Ang kanyang ulam ay binili lang kasi masama daw ang kanyang pakiramdam. Pero Ate Emma, ano ang ulam mo today? Eto naman si Ate Joy Raniola. Good morning. Watching po dito sa school. Uy, happy
4: good
0: Teacher's
4: morning.
0: Day sa lahat ng mga guro. Uy, Teacher's Day pa lang ngayon. So, happy, happy Teacher's Day po sa lahat ng mga kaguruan natin sa buong bansa. Ah, five. Pero in advance na siguro ni Ate Joy, no?

0: Price. We're listening here sa GMA Cavite. Ito pa, nagpapahabol pa si Ate Myrna Infante Critica, listening here sa San Jose del Monte, Bulacan. Wala pang naluluto. Nagkukumahog daw siya sa pag-iipon ng tubig. Ah, baka mawawala ng tubig sa lugar. Ah, wala kayong tubig sa Bulacan. Oo. Kahit bahal, lumalakoy. Hindi daw naligo. Alam niyo, ang gugulo nung nasa harapan ko. Ayan, tapos sabi niya, eto ah, pero magpiprito daw siya ng lumpiang isda. Si, ano to? Kasi di, Dory, good morning po. Napapangiti po ako dito habang nakikinig sa radio. Hindi uulan mamayang 2:30. Uy, hindi daw uulan mamayang 2:30. May sinigang na bangus at adobong manok. Leftover nga lang. Pero thank you pa rin. Tama yan, no, Ate Dory. Tapos sabi pa ni Ate Emma, Ilustrisimo, ang kanyang ulam ay giniling na may egg. And eto, last muna, si Sweetheart Bernardo. Blessed morning, ang kanyang ulam ay Shanghai na nasharon sa handaan. Yan. Eh, si Phil at saka si Jobs, dahil mag-birthday kayo, kailangan mag-sharon din kayo. Kailangan yung dalhin dito yan. Ayan mga kaagapay, napakasarap po ng mga inihanda niyong pananghalian at nakakagutom po ang inyong mga talagang niluto. Pero for now, no, ito po muna ang ating baon.
1: It's baon time!
2: Good morning, kaagapay! Hindi lang sa ganda ng tanawin na susukat ang ganda ng isang lungsod. Minsan, nasa linis, kaayusan at pagkakaisa rin ito. Yan ang Ilagan City, Isabela, kung saan ito'y muling kinilala bilang ASEAN Clean Tourist City. At hindi lang isang beses, kundi ikatlong sunod na taon na. Dahil dito, nakamit ng lungsod ang Hall of Fame status sa prestihiyosong pagkilalang pang-ASEAN. Pero hindi lang yan ang pinagdiriwang ng Ilagan. Sa kauna-unahang Dayaw Regional Excellence Awards ng Department of Tourism, tumanggap din ang lungsod ng iba pang pagkilala. Kabilang ang Outstanding LGU in Tourism Development at Tourism Innovation and Digital Transformation Award. Ayon kay Mayor Diaz, malaking bahagi ng tagumpay ang dedikasyon ng Tourism Department at ng mismong mga residente ng Ilagan. Ang mga parangal na ito ay bahagi ng mas malawak na 10-year plan ng lungsod na maging isang livable city pagsapit ng 2030. Patunay na kapag ang isang komunidad ay sama-samang kumikilos, ang kalinisan, turismo at kaunlaran ay maaaring sabay-sabay na makamit. Dahil ang tunay na malinis na lungsod, hindi lang malinis sa paningin. Malinis itong alagaan, magandang bisitahin at higit sa lahat, masarap tirhan. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po ang ating programa. Dito po yan sa Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang Entre Pinoy at Entre Pinay na nais magbahagi ng mga working opportunities sa ating mga listeners na naghahanap po ng trabaho sa panahong ito, aba pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph and pakiprovide po ng complete information para po mai-announce po natin yan dito sa ating programa. Aba, unang-una na po dito po sa ating himpilan, patuloy tayong naghahanap ng DZAS Staff Assistant. Aba, baka may desire kang mag-join sa DZAS. Kung kayo man po ay graduate ng Office Administration or Business Management, pwede po kayong mag-apply. And also, pwede niyong bisitahin ang ating website na www.febc.ph kasi may mga vacancies din po tayo sa ating regional

0: expectations. So, kung may desire ka to join FEBC, mag-email na po sa recruitment@febc.ph. Paki-attach po dyan ang inyong application and resume. Ito pa, another announcement. Aba, ito, may bago tayong programang aabangan dito sa Agapay ng Sambayanan. Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide. Magaganap po ito sa October 5, araw ng Lunes, alas 4 ng hapon. Dito lamang yan sa 702 DZAS. Nag-aanyaya rin po ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ng Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magaganap sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La the Fourth, Manila. Para po sa inyong registration at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang leadershipsummit360.org. leadershipsummit360.org. Ito naman, another anunsyo kaagapay. Gaganapin po sa October 23 ang Papuri Salmo a Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa Green Hills Christian Fellowship o GCF Ortigas sa Pasig City. Tampok po dito ang mga awitin mula sa Papuri Salmo series kasama ang Los Cantates de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri Ensemble. Magsisimula po ito ng alas 7 ng gabi at syempre tandaan, libre lamang po ito kaya magpa-register na po online. You may check po yung ating poster na naka-display sa ating live streaming. Yan mga kaagapay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa at ito ah, aba, batiin ko muna yung mga listeners natin na humahabol sa ating comment section. Ito ah, sabi pa ni Ate Marites Katilaya, og praise God, it's 10th month of 2026. God bless po, listening from both radio and online. Mula yan sa Bacoor, Cavite, mainit daw sa kanilang lugar at pabago-bago daw ang panahon. Si Cory Alejandro, blessed morning, ang kanyang menu ay pakbet and fried bangus. Oo, mula yan naman sa Bacoor, Cavite. Si Genevieve Maria Anaveso, pakibati daw ng advance happy birthday sa kanyang daughter na si... Oo, wala pang pangalan, antayin natin. Wala pang pangalan, Ate Genevieve, i-comment mo. Ayan, binati ka na ni Jan V. Tapos ito ang kanyang lunch ay tuna. Munti ka na yon. Tapos with egg, tapos meron pang nuggets. Tapos si Luz Aguilar, good morning kaagapay. Ang kanyang lunch ay sinigang pork, dessert na fruit, macaroni salad, kinig sa Muntinlupa. Pa-shoutout daw kay Josie Talyorin sa Balanga, Bataan. Ayan. At kagapay sa pagkakataong ito, aba, alam kong very excited ka na na matuto at ma-inspire sa ating mapag-uusapan. Pero bago yan, oh, aba, may papapakinggan muna tayong panawagan mula sa DSWD. Kaya pakinggan niyo po ito.
1: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng Barangay Napindan, Taguig City at Barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
0: Nagpapatuloy po ang programang Entrepreneur Espesyal at nasa patok na negosyo na po tayo na kung saan abatampok po natin ang iba't ibang Entrepreneur at Entrepinay. Pero sa pagkakataong ito, aba, may matututunan tayo para syempre mas lumawak pa ang ating kaalaman patungkol sa pagnanegosyo. Pero shoutout muna kay Lexus Belisario na nakikinig sa atin ngayong umaga. At ito ah, sinabi na ni Ate Genevieve ang pangalan ng kanyang anak na si Karen Jean. Ayan, happy birthday! Tapos ito naman sa ating kaagapay na syempre mag-comment lang kayo at i-share nyo po yung ating streaming kasi napakaganda po ng ating mapag-uusapan. Kasi nga no, sa business, hindi lang po produkto o serbisyo ang binibili po ng ating mga customers. Aba, binibili rin po nila ang tiwala. Pero paano po kung ang tiwala po ay nagkaroon po ng negative reviews, may reklamo, nagkaroon po kayo ng viral post, syempre misunderstanding o isang pagkakamali na nakasira po sa pangalan po ng inyong negosyo. Diba? Kapag nasira po ang reputation ng brand, hindi sapat po na burahin lang ang negative comments o mag-post ng magandang content. Kailangan munang harapin ang problema, maintindihan po kung saan ito nagsimula at higit sa lahat, malaman kung paano muling mabubuo ang tiwala ng customers. Kaya ngayong episode, pag-uusapan po natin ang isang importanteng topic para po sa mga Entrepinoy at Entrepinay, mga business owners at sa mga nagsisimula pa lang, how do we handle a damaged brand reputation po? Kasama natin ngayon ang ating guest para pag-usapan po kung paano ba dapat tumugon ang isang negosyo kapag nasa crisis ang kanilang reputation at ano yung mga common mistakes na dapat iwasan at paano unti-unting babalik ang confidence at tiwala ng customer. Kaya makakasama po natin today ang isang masugid at syempre kaagapay po natin sa broadcast ang generosity advocate po na si Sir David Rio Ferrio. Magandang morning, Sir David!
3: Hello, Kael. Good morning. At sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ayan, Sir David, welcome back ulit sa ating program at salamat sa pagkakataon na makakwentuhan ulit kita dito po sa Entrepinoy Espesyal.
3: Thank you din, ha. Na-miss ko to.
0: Oo. E shoutout ko muna, Sir David, sa mga family loved ones and even sa mga listeners natin.
3: Oh, hello po sa mga friends ko dyan in Las Piñas and in other parts of Metro Manila, the Philippines.
0: Mm-hmm. Hello po ah. Kaagapay ah, mag-comment ka na at i-share mo yung ating streaming. Kung may mga kakilala kang negosyo na na-damage ang kanilang pangalan ng business, yung reputation nila, aba, sabihin mo mag-tune in na kasi this is the right program and topic po na dapat nilang mapakinggan para syempre mai-apply nila sa ating negosyo. Pero before we go on dun sa ating mapag-uusapan, Sir David, about sa paano ba natin i-handle, siguro i-define muna natin ano ba itong tinutukoy natin na brand reputation at bakit ba significant siya sa mga negosyo?
3: Alam mo, pinag-iisipan ko rin yung tanong mo, no? Parang nung nabanggit mo sa akin pag-usapan natin yung reputation, ano ba yung parang isang salita na pwede natin idikit sa reputation para madaling maintindihan? At nabanggit mo na yun actually kanina, no? Yun yung salitang tiwala o trust. Meron kasing dalawang bagay, no? Dalawang uri ng reputation. Good and bad. Siyempre gusto natin yung good.
0: Correct.
3: Tapos ang tanong parati dyan, paano ka mapagkakatiwalaan?
0: Oo.
3: And then kung ihimay-himayin mo pa yon, madami kasing iba't ibang uri ng pagtitiwala or trust para sa isang brand, para sa isang produkto, o para sa isang servisyo na ino-offer ng mga negosyo, ng mga SMEs. Pwede po natin yung hatiin siguro sa siguro anim o lima. Number one is competence trust.
0: Competence.
3: Magaling ka ba talaga? Mm-hmm. O kaya bakit ang pagkatiwalaan na pag kinuha ko yung produkto mo o di kaya yung servisyo mo ay excellent yung iyong may deliver na service or product.
0: Mm-hmm.
3: Pangalawa, yung vision. Parang, sige nga, magkakaintindihan ba tayo? Pareho ba tayo ng mga pinapahalagahan? Pareho ba tayo ng mga values? Halimbawa, bibili ako ng sabon. Di ko gusto ng sabon na siguro yung mabango lang. Ang gusto ko syempre yung magpapalambot ng aking balat, di ba? O magpapakinis ng aking kutis. So ganun, anong values ba? Kaya ba kitang pagkatiwalaan sa ganoong aspeto?
0: Mm-hmm.
3: Benefit trust. Pangatlo yun, ano? Benefit. Ano bang ano bang makukuha ko sa iyo, halimbawa? Ano bang makukuha kong benefit? Paano mo ako matutulungan na ma-solve yung problema ko pag binigyan mo ako ng halimbawa pampa-purify ng water, di ba? Mm-hmm. Meron kayong water purification system, di kaya ino-offer ng mga tubig. Okay ba talaga yan? Talaga bang malinis yan? O baka naman may lasang you know, iba't ibang minerals and all. Mga sa mga nakikinig, no, and kahit. Kaya ako po inihimay yung class. Kasi parang pag sinabi mo, kailangan pagkatiwalaan ako, kailangan meron ako maayos na reputation.
0: Yes.
3: Parang hirap intindihin, no? Mm-hmm. Sabi nga nila, ang hirap naman ispelingin yan. So, hinahati-hati po natin, ano, ikaw ba ay magaling? O mapagkakatiwalaan ko ba yung malayong pananaw, yung vision mo? Mm-hmm. O di kaya meron ba ako makukuhang benepisyo sa'yo? Mm-hmm. Yung susunod na tatlo, ito po yun, no? Relationship. Kapag tayong dalawa ba ay nagtrabaho, ay maiintindihan mo ba ako?
0: Mm-hmm.
3: Kung sakali, pwede ba kitang masabihan? Ito po yung mga servisyong gano'n na noon. Bawa counseling, kung ikaw ay doktor, di ba? Talaga bang pag binigyan mo ko ng diagnosis, halimbawa, maiintindihan ko ba yun? Ako ba'y kakausapin mo bilang isang pasyente o di kaya bilang isang, you know, taong talagang gusto mong alagaan? Development trust. Pag lumipas ang panahon na matagal kong ginagamit yung produkto mo, meron ba talagang pagbabago ako makikita? Kasi hindi po lahat ng produkto o hindi lahat ng serbisyo, agaran naman natin nakikita yung yung benefit, ano, yung development. And pangatlo, I mean, yung pang-anim po, ano, yung stability.
0: Mm-hmm.
3: Kapag ito bang produkto o serbisyo o negosyo mo na sinuportahan ko, naging patron mo ako, mm-hmm. kaya naging kliyente mo ako, baka naman mawala agad yan, ha? Baka naman saglitan lang, biglang maglahong parambula, sayang naman yung investment na ilalagay ko. So, yun yung siguro pwede nating isipin, ano, when we think of reputation, mapagkakatiwalaan ba ako? At sa anong aspeto ng negosyo o produkto ko, pwede akong higit na mapagkatiwalaan ng mga customers ko?
0: Mm-mm. Dun sa mga nabanggit mo, no, Sir David, itong mga nilist down mo sa ating mga listeners, talagang ito pala ang bumubuo ng reputation, di ba? Not just only the business, pero ng kabuuan ng brand na nire-represent mo. So, kumbaga, isa lang yung mapilay dyan, it really affects the image or of the brand.
3: Mm-mm-mm. Kasi parang ano yan, no? Kung pupunta tayo sa konstitusyon, napunta tayo sa konstitusyon, ano, pasensya na po. Tingnan natin, diba, madalas pong sinasabi, no, public office is a public trust. Mm-hmm. Ano? Halimbawa, ang office ng mayor, ang office ng governor, ang barangay kagawad, ang barangay chairman, dapat yan ay mapagkakatiwalaan. Kung walang tiwala ang mga tao dun sa opisina na yon, parang hindi gagana ng maayos yung opisina ng mayor o ng vice mayor, halimbawa. Ganon din po, ano, sa ating mga businesses. Kung ikaw ay hindi pinagkakatiwalaan ng komunidad, halimbawa, meron kang tindahan, sari-sari store, mapagkakatiwalaan ko ba yan na yung mga binibenta niyan ay laging bago? Kaya meron kayong maririnig, di ba? Makasisigurong kamot ay laging bago. Kasi naisip nila, ah, siguro yun ang takot ng mga takot. O di kaya, yun ang pinapahalagahan. Yun yung value na hinahanap ng mga tao sa akin na dapat yung aking mga binibenta ay parating bago. Meron pong ano, meron pong bakery na malapit dito sa amin, ano. Tapos, syempre, ang aasahan mo pagdating ng alas 5 o di kaya alas 6 ay bukas na siya, no? Luto na yung tinapay. Which is yun po ang nangyayari. So very good, ano, every time na pupunta ako doon, ay okay, talagang mainit ang pandesal na binibenta nila. Pero meron silang dinagdag na magandang gawin, ano? Pagdating ng tanghali, mainit pa rin yung kanilang tinapay. Ibig sabihin, bagong luto. Pagdating ng hapon, bagong luto pa rin. So, di ba? Yung ibang klaseng reputasyon yun, di ba? Napakaganda. Ibig sabihin, iniisip nila, ano bang magandang ibigay natin dito sa mga customers natin, no, may baon.
0: Mm-hmm. Pero ayun nga, no, Sir David, hindi talaga may iwasan, no, kahit gaano pa ka-establish ang isang negosyo, kahit gaano pa ka-popular ang isang brand, dumarating talaga yung point na nakaka-receive sila, nakararanas sila ng mga negative review, may complaint. Pero sa mga kaagapay natin, no, sa kaalaman nila, kapag ba nakaranas sila nito, nakatanggap sila ng ganitong mga damage mula sa kanilang mga customers, ano dapat yung initial steps na dapat nilang gawin?
3: Maganda yan na nabanggit mo, Kael, ano? Kasi di ba, hindi lang ang mga negosyo ngayon, hindi na lang sila basta physical stores na pwede mong puntahan, ano?
0: Correct.
3: Lahat tayo nasa social media na, di ba? Ang sabi nga nila, ano, ang reputation daw natin, sabi ni Von Stinson ng Page One.

0: sa itong malaking PR agency, nangunguna sa reputation management. Tapos sabi nila, reputation is built in algorithms. Ibig sabihin, dati, kailangan mapuntahan ko pa si Kael. Kailangan makausap ko pa siya personally, makamayan ko physically, para masabi kong, okay nga siyang kausap. Pero ngayon, I will just Google you. I'll just go to Facebook and search your name and see the other projects that you're doing. Kung okay ka nga ba talaga. So ngayon, kapag mayroong mga negative reviews, halimbawa, mga comments, siguro, maganda, number one, mag-pause. At teka, hihinga muna ako. No? Huwag ka muna mag-react, no? Kasi, ano yan eh, medyo ibang kakaibang ano talaga sistema tong social media. Halimbawa, mag-pause ka muna, tingnan mo muna, sige nga, sa 10 nag-comment sa akin, ilan ba yung nag-negative?
1: Mm-hmm.
0: Baka naman, iisa lang. Sige, pag-isipan natin. Kung marami, lalo kang mag-pause, ano? Tingnan mo muna. And then, i-verify mo, tama ba yung sinasabi niya? Totoo bang ganito ang lasa ng niluto ko na spaghetti? Totoo bang may damage yung goods na dumating sa kanya? Pakinggan mong maigi yung sinasabi niya. Kung saan siya nag... Ano yan eh? Kasi tao sa tao naman eh. Ang usapan ng reputation. Siyempre, yung customers na bumili sa'yo, tandaan mo, meron niyang pera na pinag-ipunan, pinagtrabahuhan. Kaya ine-expect niya kung ano man yung nakita niya sa advertisement mo. Kung ano man yung ipinangako mo na talagang matamis itong aking binibentang juice. So, dapat matamis talaga yung makukuha ko. So, alam mo yun, dapat meron siyang value for money na nakuha. So, kapag nagkaroon na ng negative comment, pause, verify, listen, and tingnan nyo, basta, huwag agad maging defensive.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan nyo muna kung okay ba ito, tama ba ito. And then, tsaka po natin tingnan kung dapat nga ba siyang i-address o pwedeng hayaan na lang dahil baka naman okay, mukhang hindi maayos ito. And then, bantayan po natin ano, sa loob ng isang araw. Teka, ilan nga ba talaga ang magko-comment sa akin? Kapag medyo madami-dami na, baka mag-move na tayo doon sa next step na gagawin natin.
1: Mm-hmm. So, napakalinaw po niya no, sa mga kaagapay po natin. Pero ito, gusto kong may exercise tayo ngayon, no? Sir David. Para syempre, mai-apply ka agad ng ating mga listeners. For example, nasa food industry. Ayan. Tapos may nag-comment sa kanilang online review. Ayan, sa page nila. Tapos ang dinanas niya, sinabi niya na medyo... maasim na ang kanyang kinain sa meaning papanis na yan.
0: Papanis na.
1: Oo. So ikaw bilang business owner, paano mo siya babalikan para syempre hindi rin ma-damage yung brand mo, hindi siya magkasakit din. Ano yung dapat mong gawin dun sa review niya at ikaw internally sa iyong negosyo, ano dapat din ng gawin mo?
0: Ay nako, ganito po yan ano. Aatras muna ako, Kael, dun sa usapan natin ano. So dito kasi parang meron nang nangyaring damage sa reputation. Maganda po nating isipin ano, sabi ni Dr. Ron Habal, yung isang expert sa reputation management. Sabi nila, reputation, sabi dito, is no longer what people say behind your back or doon nga sa mga comments ano. It is now a capital you can bank, trade and lose in real time. Ibig sabihin, hindi ka na bilang business owner, hindi ka na lang reactive.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, hindi kapag mayroong nag-comment tsaka ka na lang, ay teka, dapat ayusin ko yung aking ginagawa. Dapat bago mo pa lang ginawa yung negosyo mo o itong produkto mo, serbisyo mo, iniisip mo na kung paano ito makakaapekto sa reputation mo later on. Ibig sabihin, dapat ready ka na. Kahit papaano, meron ka ng paghahandang ginawa. Hindi ka basta lang magre-react dun sa mga ginagawa nila. So, back to the question.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, kung ako yung restaurant owner, dapat sisiguraduhin ko na malinis yung aking mga tinitindang pagkain. Siguro pangalawa, dapat meron akong training, sapat na training para sa mga gumagawa ng pagkain, mga servidora, halimbawa, o di kaya yung nagluluto. Maayos ang packaging at sisiguraduhin ko na meron siyang label or mayroong expiry date.
1: Ayan,
0: o di
1: oo.
0: Kaya meron... Kung mainit ito, merong reminder na mainit po ito. Dapat pag when you drink from it, dapat dahan-dahan lang o basta caution, it's hot. So ngayon, kapag na-establish ko na po 'yan ano, tapos mayroong nag-comment na ay parang panis.
1: Mm-hmm.
0: So syempre, hindi lang kasi ito usapan na nasira yung reputation ko. bilang isang negosyo na nasa food industry,
1: ayan,
0: ano to, regulatory concern. Ibig sabihin, maaaring ipasara ng barangay.
1: Sanitary concerns, no?
0: Oo, sanitary concern. Alam niyo po ba, no? So, sa isang hotel o sa isang restaurant, yung mga ganyan makakita ng madumi sa pagkain, may panis, may ipis, or what, isasara yan minimum of 1 week.
1: Ayan.
0: Kasi kailangan linisin at makakuha ulit ng panibagong permit. Yung ano, so, ibig sabihin, malaking pera ang pag-uusapan dito, malaking kawalan sa ano. So, definitely, I will pause, verify, at yung mga ganitong meron ng apekto sa health, o baka na hospital pa, o masuka, o poison, ang gagawin ko po, pwedeng direkta na po ako makikipag-usap doon sa nag-comment sa akin. While at that, na nag-direct kami, nagkakausap doon sa customer. Pangalawa, maglalabas ako ng statement.
1: Mm-hmm.
0: Meron pong napunta sa aming kaalaman na mayroong ganitong klaseng problema,
1: mm-hmm,
0: o reklamo yung customer. Sa ngayon po, ang tawag ito, holding statement.
1: Mm-hmm.
0: Sa ngayon po, we're verifying the facts and definitely we will update you.
1: Mm-hmm.
0: And then internally, what I will do is, kung ito ay halimbawa suman o di kaya sabaw na specific na in order nila, no? Lahat ng aking ano, nung aking lang, nung aking binibenta na ganoon, ipapatigil ko muna para sigurado na okay siya. So nakuha po ninyo, you're not just commenting doon sa social media, but you're also directly, you know, thinking about the person na affected.
1: Mm-mm.
0: But then again, after na halimbawa lumipas na, no, sige na, na-resolve na, kung mayroon talagang problema, so you provide regular updates doon sa social media o di kaya doon sa taong affected. And then ano to eh, ang tendency po kasi kadalasan ano, oy hindi masarap yung nabili ko, oy panis na ata yun, ang tendency maging defensive.
1: Ayan.
0: You only become defensive when you're not ready.
1: Uh-oh.
0: You only become defensive when you're defensive. Ibig sabihin meron kang itatago.
1: Uh-oh.
0: Pero kung yung reputation mo, tulad ng sinabi ko kanina nung kumatras tayo, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung itong reputation mo, naisip mo na before, na training ko ang mga servidora, tagaluto ko, na sigurado ko maayos ang aking kapaligiran, malinis. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan maging defensive. Ah, sige po, malamang ito po ay isolated event kasi, mm-hmm, po ganito naman ang aming ginagawa. Hayaan niyo po, tutugunan namin agad. In short, tignan po ninyo ano yung pinaka-kailangan agad ng customer.
1: Oo.
0: Real life ano experience, Kael, ano?
1: Mm-hmm.
0: Meron kaming tinulungan ng kaibigan ko, gumawa kami ng cafe.
1: Mm-hmm.
0: So merong cafe, merong cake. Pero yung cafe na to is special. Mm-hmm. Parang entrepreneur is special, ano. Meron siyang mga pusa.
1: Mm-hmm.
0: It's a cat cafe.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ng pusa na yun, alaga ng owner.
1: Mm-hmm.
0: Parang siguro 30 or 35,
1: mm-hmm,
0: cats with breeds, ano. Nakalmot yung customer.
1: Ayan.
0: Eh, syempre, rabies agad yun. So, parang, ano nang gagawin namin? Right then and there. So, ang ginawa namin, what, no questions asked, we just, of course, nung sinabi, nakalmot po ako, pinadalan kami ng picture, tsaka niya lang na-realize, uh-huh, na nakalmot siya. Kasi kahit makalmot ang ng pusa yung tao, may rabies pa din yun.
1: Correct.
0: Galing, kasi, di ba, nag-link sila ng pony lang ganyan.
1: Correct.
0: So, pero kami, confident kami na walang rabies yan. Kasi, mm-hmm, nga, alaga namin yan. Tapos, mm-hmm, lahat yan, may papers and all. Pero, to satisfy the customer, no? Kasi meron siyang mga agam-agam na baka magkaroon ako ng, di ba, rabies is no joke.
1: Mm-hmm.
0: Pinadala namin agad sa ospital.
1: Mm-hmm.
0: Pinaturukan agad namin. Kailangan mo lang talagang gumastos. Pero, yan ano, inuna namin yung customers kesa dun sa reviews namin, kesa sa comments namin. And then thankfully, nagkaintindihan naman, healthy naman yung customer later on, healthy naman yung cats and all.
1: Uh-oh.
0: Wala nang naging sumunod pa ng mga reklamo after that.
1: Mm-mm. Alam mo, Sir David, nakakatawa yung sinabi mo na as a business owner, hindi pala dapat tayo maging reactive lang. Pero dapat nung may foresight din tayo sa maaaring pwedeng mangyari doon sa, lalo na sa negosyo natin, no? Ano ba yung mga possibles, di ba, na pwedeng siguro ma-receive yun ng mga negative complaint. Pero ito yung reality, no? Siguro, baka may ma-observe ka rin na, Sir David, may mga negosyong, nabanggit mo rin ito kanina, na nagiging defensive, na ayaw umako ng accountability. Eh, pero paano yung mga ganun?
0: Eh, maghanda na po kayong mapagalitan ng City Hall. Kasi 'di ba kung kayo po ay legitimate na negosyo, halimbawa na talagang may barangay permit and all, magrereklamo at magrereklamo 'yan. Eh wala po tayong magagawa. Talagang kailangan mo maghanda na sumagot doon at later on kailangan mo lang din talagang humingi ng paumanhin. Pero meron pong mga ano no, meron pong isang matalino yung delivery app na ito. Nag-deliver siya ng pagkain. So, mag-place ka ng order online, tapos sasabihin mo, kunwari, umorder ka ng pagkain sa isang restaurant. I-pick up yan nung rider yung food mo, tapos ihahatid doon sa bahay mo. Ang sabi doon sa rules nung delivery app na yon, kapag may problema sa packaging, kapag na-unseal yung food o natapon, kapag kasalanan ng rider, dahil sila ay delivery app, papalitan namin. Or merong kaakibat na merong kapantay na nakapalit. Pero sinubukan ko po ano, nagreklamo ako kasi iba yung timpla ng pagkain. Kasi madalas ko naman siyang in-order tapos talagang kilala naman silang standard na ganito dapat yung pagkain. Yung kanin nila ng restaurant, unfortunately, parang lugaw. So, talagang hindi mo, in short, ano siya, so masyado malami yung tubig. Tapos, ang sabi sa akin nung app, kausap ako nung agent, ang sabi nila, sige po, sasabihan namin yung restaurant, we will inform them of the feedback, we are very sorry that the quality of food is like this, but that's it, we cannot refund it, because ang trabaho po namin is just to deliver. While, yung restaurant, dapat ang doon kayo dapat magreklamo. So, doon sa pagkakataon na yon, well, bilang consumer, I felt helpless kasi parang, teka lang, parang, paano naman yun? Well, which is, isipin mo rin ano, may punto nga naman siya. So, ako bilang consumer na medyo nakakaalam ng kung kanino dapat lumapit, ang ginawa ko, di dumiretso ako dun sa restaurant. O di kaya naman sa mga ibang pagkakataon kung ito ay halimbawa appliances or gadgets na halimbawa hindi nila ginagawa nila ng sagot. Halimbawa, bumili ako nung laptop nung nakaraan. Tapos yung nabili kong laptop, mga wala pang 7 days, nag-blue screen na agad. So, bakit gano'n? Hindi, actually, lumagpas na ng 7 days. So, sabi ko, paano po ito? Lagpas na raw ng warranty. Ang sabi ng may-ari, hindi ko na po mapapalitan niya ng brand new. Pero syempre, kailan, no? Magkaroon naman ng laptop. Di ba, hindi birong halaga yon. So, ang ginawa ko, sumulat ako sa DTI. Nakita niyo po, dumiretso ako sa DTI kasi DTI, Department of Trade Industry, nag-handle ng mga ganitong cases, nag-mediate sila. So, yung cost, yung negosyante, yung may-ari dahil siguro naramdaman niya na, okay, sige, mukhang seryoso na mukhang may problema nga. Kasi bilang customer, hindi naman ako mahihiyang lumapit sa DTI kasi hindi naman ako nagsisinungaling. Talagang nasira lang yung laptop ng ganoon na hindi ko ginagawa. So, yung customer, yung negosyante, pinalitan niya yung laptop kahit beyond the warranty. So, nakita niya po yung ganoon, meron pong sinasabi no, sa mga nagmamanage ng relationships, do not fight City Hall. In short, do not fight the regulatory body. Parang ganyan, no? As much as possible, huwag mo nang paabutin doon sa regulator. Habang kaya mong gawin, gawin mo na ng paraan. Kasi pag umakyat pa yun doon, dadami pa ang usapan. You know, in the end, you know, bilang isang may konsensya na negosyante, na nagtatrabaho lang din naman, ano? Naghahanap buhay lang tayo pare-pareho. Gusto mo na maging maayos na. So, yun talaga, dapat tayong maghanda. Kaya meron pong insurance. Ano, insurance for food. Kung ikaw ay merong TNBS, meron kang insurance for your car, insurance for your passengers. Kasi hindi mo talaga maiiwasan yung mga ganitong pagkakataon.
1: So mahalaga rin, Sir David, na kumuha ng mga ganito para makatulong din sa...
0: Palagay ko.
1: Oo.
0: Kaya nire-require. Kaya noona, no, yung kaibigan ko, meron siyang TNBS. Ang TNBS, ito po yung merong app. Tapos magbubook ka kung saan ka babiyahe. Naiinis siya kasi ang daming requisitos ng LTO, ng BIR. Pero bilang isang negosyante, kasi tinatrato po silang negosyante. No? So talagang ano siya, sole proprietorship. So kunwari, David Rio Ferrio Transport. Yun ang tawag doon sa TNBS, hindi ka lang basta nagda-drive. ikaw yung may-ari ng kotse. So,
1: Yes.
0: meron siyang mga insurances, and then later on, nung naganap na yung hindi naman inaasahan na,
1: Uh-oh.
0: Buti wala namang nasaktan, ano, merong insurance na sasalunungan. So, yun pala ang purpose nun. No? Parang, itong mga regulators natin, sinisigurado nila na ang customer at ang negosyante ay parehong maayos yung kalagayan sa kung anumang untoward incident yung mangyari.
1: Uh-oh.
0: So, in short, yun sa tanong ni Kael kanina, paano kung ayaw tumigil na talagang yung cost, yung business mo ay talagang tinitira, again, verify. Kung ito ay tama, yun talaga, tama. At, isa example, isa pa example, ano, ka-late lang po nangyari, merong isang airline. So, unti lang po yung airline na Filipino, no? Isipin na lang po kung sino. Merong group of musicians na sumakay dun sa airline.
1: Uh-oh.
0: Meron silang dalang violins, mga flutes, in short, orchestra. Tapos, ang ginawa nila, syempre, dala-dali nila yung violins nila, gitara, di ba po, meron yung mga lalagyan ng gitara, ng violin, mamahalin yun,
1: ah,
0: hundreds of
1: yes.
0: thousands of pesos, di ba?
1: Yes.
0: Ang nangyari ngayon, di, pagsakay nilang ganyan, eh, actually, hindi sila pinayagan sumakay.
1: Uh-oh.
0: Hindi, kailangan yung i-check-in yung baggage ninyo. Ang ginawa ng orchestra, nag-social media agad.
1: Uh-oh.
0: Na syempre, nagalit ka. Hindi niyo pinapahalagahan yung ganito, etc., etc. Alam mo ang ginawa nung airlines na yon? They stood by their rules. Kasi nga naman, when you are, imagine niyo po ito, talagang kino-cover na po ng media. Yun nangyayari dun sa airline na yon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, big topic talaga siya. Yung orchestra, big orchestra din yun sa Philippines.
1: Saka human interest so, yung story niyo, no, Sir David?
0: Oo. Pero ang ginawa ng airline, they stood by their policies.
1: Uh-oh.
0: Kasi nga naman, when you are checking in, di ba meron pong check-in luggage, 35 or 30 kilos,
1: yes.
0: Merong hand carry. Yung hand carry, may specifications naman yun.
1: Correct.
0: At merong specific na, ano, for musical instruments.
1: Uh-oh.
0: Yung mga irregularly shaped na ano, dapat chine-check-in din yun. May separate na bayad. So, kung ikaw, hindi mo pinaghandaan, hindi mo pinagplanuhan yung reputation management mo nung ginagawa mo yung ano, ang gagawin mo, magsusorry ka doon, baka ire-refund mo ba yung pamasahe nila o ililibre mo pa, nalugi ka, no?
1: Uh-oh.
0: Pero dito, dahil handang-handa yung airline na iyon, they stood by their rules.
1: Mm-hmm.
0: So ang ginawa, talagang pinatanggal yung mga ano, at in fairness, ano, ginawa nila, sige, dalhin niyo pa rin po, pero tanggalin niyo na po yung mga bags kasi we really cannot accommodate the heavy cases.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan hawakan niyo lang yung mga violins, yung mga gamit ninyo na musical instruments. In short, ganun talaga eh. People will really know, the regulators will know, if you're really prepared for such an event. Kung inayos mo from the start yung iyong business, okay lang. Walang sisihan sa dulo. So, ito, super daming bashing na nangyari. Pero in the end, na-redeem nila yung sarili nila at nagkaintindihan na, magkaintindihan na lang yung dalawang parties.
1: And ano ah, Sir David, that's we hope for sa mga negosyong nasira na ang brand reputation. Oh. Ito, nag-comment nga si Virgil Larita. Hello, ang ganda po ng topic. Makakatulong po ito sa mga negosyante. At syempre, wala na tayong time, Sir David. Very quickly, no? Very briefly, ano na lang po siguro yung masasabi niyo sa ating mga kaagapay? Lalo na sa mga naka-experience na na-damage ang kanilang reputation, na wala ang trust sa negosyo.
0: Ganito po siguro, no? Number one, you really apologize if you need to apologize. But then again, yung pag-handle ng reputation, hindi po ito dapat reactive. Dapat actively ginagawa niya po ito. Kung pwede nga, meron kayong mga practice eh. Pero kahit sa maliit po ninyong negosyo or sa, you know, medium size, kasi SMEs naman ang pinag-usapan natin, ano? Meron kayong dapat mga, you know, crisis situations, mga practices na parang, oh, paano na pag may nag-comment, anong gagawin natin? So, no, it really helps. And also, mas maganda kung magiging parte kayo ng isang grupo. Di ba po, alimbawa, kung samahan ng mga restaurants, meron yan. Kung ikaw ay nasa ganitong industriya, sige, sumama ka doon because only by learning and by learning from the experiences of other, ano, other entrepreneurs, you'll be able to, you know, solidify your reputation. And yun lang, ano, mga Kristiyano naman tayo, no? Magiging tapat tayo. O kung di mag-Kristiyano, be focused on the values. Kaya ka nga nagserbisyo eh, kaya ka nga nagnegosyo because you want to provide value to your customers. So stick to that and then, you know, Panalangin tayo na sana maging okay po ang ating mga gagawin. Makinig dito sa show na ito, marami kayong matututunan.
1: Yan. At Sir David, maraming maraming salamat sa always na pagbibigay ng time at pagbabahagi ng iyong overflowing experience and wisdom sa ating mga listeners and viewers. God bless you, Sir David. At syempre, sa susunod ulit.
0: Salamat po. God bless you, Michael. Thank you so much.
1: Yan mga kaagapay, nakasama po natin ang napaka ever dedicated and ever sipag na generosity advocate na si Sir David Reyoferio. At wala na tayong time, nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong po sa ating broadcast. Nariyan si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, si Nicole Estoy, maging po sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang yan sa Entre Pinoy Espesyal. God bless you!
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy Espesyal. Sumasa sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Sa harap ng iyong templo, ayuyok ko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Mga awit 138:2. Ako po si Josephine Macaraeg at ito po ang aking kwento kung papaano ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Ang aking ibabahagi

0: Hi, I'm Daryl. Josephine, pwede bang makaupo sa table mo?
1: Sure. So, ikaw pala yung Daryl na madalas ibida sa akin ng mga kabarkada kong mga kapwa kong chika babes. Maugong ang pangalan mo. Palibhasa, guwapo ka naman talaga.
0: Ikaw rin naman maganda. Swerte ko nga nakausap kita. At least nang close up pa.
1: Hanggang ligaw tingin ka lang pala. Sayang ang kagwapuhan mo.
0: Kapag crush ko talaga, di ako makaporma eh. Mabilis akong natotorpe.
1: Hindi mo naman ako crush. Kasi kausap na kita. Hindi ka naman natotorpe, di ba?
0: Kanina pa yun. Pero ngayon, okay na. Masarap ka palang kausap. Pwede ba tayong maging magkaibigan?
1: Pwede naman. Kung sa kapre nga at mga engkanto, nakikipagchikahan ako. Sa'yo pa kaya na tao? Bakit hindi?
0: Hindi naman ako engkanto at lalong hindi kapre.
1: Ano ka ba? Ino-okray lang kita. Tao ka, alam ko. Crush ng bayan.

0: Ano bang ibabalita mo sa akin? At sobrang kulit mo kanina habang kausap ko sina Papa at Mama. Humihingi ako ng pang-tuition fee ko eh.
1: Kasi si Daryl, sinagot ko na.
0: Ano?
1: Kami ng dalawa.
0: Ang bilis naman. Nakaka 2 weeks pa lang na kumikikig sa'yo. Tinari mo na?
1: Ano ka ba? Eh, doon din naman mauuwi yun. Di ba nga, may kasabihan, pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy.
0: Alam mo, Josephine, ang baduy mo na ngayon. Halos lahat ng mga manliligaw mo, busted. Tapos itong si Daryl, 2 weeks lang kayo? 2 weeks lang? Kayo na kaagad? Eh di ikaw na?
1: Ano ka ba? Kapag niligawan ka kaya ng ganitong lalaki, eh ano pa ba? Stop na! Oo na nga! Sayang kasi, kung matatapon lang, eh, laman siyan din, di ba?
0: Goodbye, Yellow Brick Road ka dyan. Nakahanap ka na ng mga kaaway.
1: Wala akong pakialam sa kanila. Basta sa akin ang crush nila. Shota na ako noon, no?

0: Kanina ka pa walang kibo. Sige nga, ilabas mo na yung gusto mong sabihin.
1: Eh, Josephine, kasi baka matagalan ng pagkikita natin eh.
0: Ano? Bakit? Pupunta ka ba sa buwan o sa Mars?
2: Nag-divorce na kasi sina Mommy at Daddy.
0: Ha? Naku, sorry. Paano nang pag-aaral mo?
2: Yun na nga eh. Yung support lang ni Daddy ang inaasahan naming lahat. Pati ang pang-tuition fee ko sa aking kurso. Eh, doon rin kinukuha ni Mommy. Kaso, wala nang support kaming maaasahan kay Daddy. Total block kami.
0: So, ibig sabihin nito, hindi mo na maipagpapatuloy ang pag-aaral mo?
2: Ganun na nga. Sana huwag kang magpabago sa akin. Ako pa rin ang boyfriend mo.
0: Bakit? Sa akala mo ba magbabago ang pagtingin ko sa'yo? Hindi mo naman kasalanan. Biktima lang kayo ng relasyon ng Mommy at Daddy mo. Nandirito pa rin ako. Huwag ka mag-alala, Daryl. Dadamayan kita. Ano man ang mangyari, tayo pa rin.
2: Pipilitin ko pa rin mag-aral. Mamamasukan ako sa uncle ko.

0: Wala pa rin balita kay Darrell? Inisulat, walang padala? Walang pasabi?
1: Wala eh. Baka nasa malayong lugar sila. Alam mo naman ang mga seaman.
0: Siguro naman, hindi siya seaman loloko, no?
1: Hoy, huwag kang ang ganyan. Faithful naman sa akin ang pogi kong boyfriend.
0: Ano ka ba? Joke lang. Mabuti pa daluhan natin ang Bible study nila, Mary. Nakukulitan na ako sa beshi nating yun eh, na na-born again lang, pati tayo gustong idami sa kanyang kabanalan. Nako.
1: Mabuti pa nga, sakyan natin ang trip ni Mama Mary. Baka magtampo yun. Di tayo tulungan sa paggawa ng ating thesis.

0: Josephine, akala ko i-Indianin mo na ako eh.
1: Tumigil ka nga dyan. Halos di pa rin ko nga ang pagpunta rito.
0: Josephine, alam mo, I miss you so much. Eh, payakap nga. Mahal. Miss na miss kita.
1: Nasaan ka na? Bakit pinagtataguan mo ko?
2: Josephine! Beshi! Gising! May masamang balita tungkol kay Karel.
1: Ano ka ba? Kanina lang kausap ko siya. Dumating na siya, di ba?
2: Ewan ko sa'yo. Nananaginip ka lang. Nandito ang mami ni Darrell, umiiyak. Patay na daw si Darrell. At magpapasama sa'yo na kukunin nila sa airport ang labi.

Inaamin ko po yung araw na yon, halos magunaw ang aking mundo. Mabuti na lang po at may Panginoong Hesus akong makakapitan. Naging matatag ako habang pinagmamasdan ko si Daryl sa kabaong. Kasi nag-uusap lang kami sa telephone, pero nung panahon na yon, masigasig akong nagbahagi ng gospel sa kanya hanggang nagdesisyon na siyang tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Kapag nasa ibang bansa siya, ang hanap niya agad ay Christian Church upang doon magsimba. Sa paglisan ni Daryl sa aking buhay, ang tanging pabaon niya sa akin sa panaginip ay pag-ibig. Ngayon ako ay matanda na, si Daryl pa rin ang nobyo ko. Sa Diyos po ang papuri.

Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Mga awit 138.

0: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Josephine Macaraeg, mga nagsiganap,
1: Janelle Briones,
2: Marita Anciano Nadani,
0: Roy Camo Gomez. Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: responsibilidad ng lahat na protektahan ang mga bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso. May papel ang church at faith groups para maging safe ang online platforms. Maaari itong gawin sa pagtulong at pagiging mahinahon sa posibleng survivor ng online abuse. Huwag mag-cancel at manisi sa sinapit. Makiisa sa mga hakbang para makamit ang hustisya. I-expose ang mga nakikitang kamalian at bumuo ng komunidad kung saan mararamdaman na kabahagi ang lahat. Ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating malasakit sa iba.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Isa sa mga paboritong programa ngayon sa DZAS ay ang Family Matters na nag-uwi ng Best Radio Magazine Program sa katatapos lang na 21st KBP Golden Dove Awards. Alam mo ba na noong 1962 ay meron na rin ganitong uri ng programa ang DZAS? Ito ay ang Platter and Chatter. Ang host ng Platter and Chatter na si Miss Dulce Ison ay tumatalakay sa iba't ibang mga isyu sa pamilya at sa ating mga sambahayan. Siyempre ay hindi rin nawawala ang mga salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa ating mga listeners. Ang mga programang pampamilya ay talaga namang malaking tulong sa ating mga listeners.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, 1:30 ng hapon.
1: 702.

0: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Webes, 1 ng Oktubre 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: 700 Sports. Balita.
0: Dalawang opisyal ng Land Registration Authority humarap bilang testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
2: Iniharap ng prosekusyon ang dalawang Register of Deeds ng Land Registration Authority ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa pangunguna ni Representative Jonathan Keith Flores, unang iniharap si Attorney Cathy Florence Baldonado ng LRA Davao City para patotohanan ang 379 square meters na lupa sa lalawigan. Nakapangalan ito sa Vice Presidente at asawang si Attorney Manasis Carpio na nabili sa halagang 6 na milyong piso noong 2024. Ipinatawag din si Attorney Marco Pineda, Assistant Register of Deeds ng Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Sa kanyang testimonya, may 751 square meters ng lupa na nabili umano sa halagang 3.4 million pesos sa Matalas Island noong 2018. Parehong aktibo ang mga titulo ng lupa at nakapangalan pa rin sa mag-asawang Carpio magpasa hanggang ngayon. Kapwa rin pinatotohanan ng mga opisyal ng LRA na sa pagkukumpara sa 2019 at 2025 Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente, hindi na ideklara ang mga naturang lupain. Samantala, sinabi naman ni Presiding Judge Francis Escudero na isa sa mga nakikitang problema ang hindi pag-require ng SALN na ilahado ilagay ang eksaktong lugar ng mga property kaya't posible umanong hindi talaga ito makikita sa naturang dokumento. Nagpapatuloy naman ang cross-examination sa dalawang testigo sa ngayon sang-ayon sa naunang hiling ng depensa. Matapos ang unang dalawang testigo mula sa LRA, sunod na ipepresenta ng prosekusyon ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: 700 votes. Balita.
0: Senator Antonio Trillanes IV hindi na ipapatawag na testigo ng prosecution panel sa impeachment court. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Inalis na si dating Senador Antonio Trillanes IV sa listahan ng mga tetestigo sa impeachment court. Ito ang inihayag ni Lead House Prosecutor Jervin Luistro sa 32nd araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio sa ikalawang article of impeachment na pinamagatang alleged unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman, kabilang sa mga ebidensyang inilahad at ilalahad sa ilalim ng naturang kaso ay ang mga bank account at ari-arian ng mag-asawang Vice Presidente at Attorney Manasses Carpio. Nauna rito'y hindi napayag si Presiding Officer Francis Escuderong isyuhan ng subpoena upang humarap si Trillanes sa korte at ibinigay na lamang sa prosekusyon ang pagdedesisyon sa usapin. Si Trillanes ay matagal nang nagkakalkal ng mga ebidensya ukol sa mga umano'y tago o hindi maipaliwanag na yaman ng pamilyang Duterte mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang mga anak. Marami na siyang nakuhang ebidensya ngunit hindi tiyak kung ilang porsyento rito ay kabilang sa mga ebidensyang nakalap din ng prosekusyong ilalahad nito gamit ang libu-libong ebidensyang mula sa Anti-Money Laundering Council, sa Bureau of Internal Revenue at ilang bangkong lahat ay inaasahang ilalahad ng mga opisyales ng naturang mga institusyon sa susunod na linggo. Samantala, inilahad ang ilang ebidensya ng pagmamay-ari umano ng lupain ng mag-asawang Carpio sa Davao na hindi deklarado sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente simula 2007 nang magsimula siyang manungkulan bilang public servant. Humarap ang dalawang opisyales ng Register of Deeds ng lalawigan sa impeachment court. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: Balita.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

0: natuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. At syempre, kaagapay, kami rin po ay pwede niyong mapakinggan sa pamamagitan po ng ating YouTube channel dyan po sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. O di naman po kaya, kaagapay, pwede nyo po kaming makasama 24 oras sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ang 702-DZAS app, kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At kung kaya, kung gusto mo kaming makasama, kaagapay, mag-download na dahil mapapakinggan mo kami 24 oras. At ikaw, kaagapay, na aming katuwang kasama po sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Huwebes, ang ating talakayan ay para pa rin po sa mga kabataan at mga bata sa usapin po ng legal adoption. Yan nga po, kaagapay, ang isa sa ating pong kwentuhan, ang ahensya po ng National Authority for Child Care. At alam mo ba, mga kaagapay, na hanggang March 29, 2029 na lamang po ang pamilya na nais magpawasto ng mga peking record ng kapanganakan at mga batang pinalaki ng sariling anak. At syempre, kaagapay, alinsunod po ito sa Republic Act No. 11222 o ang tinatawag po na Simulated Birth Recertification Act o ito pong tinatawag na SIBRA. Sa ilalim ng batas na to, maaaring itama ang record o isa ilalim sa legal na pag-aampon ang mga kwalipikadong bata sa pamamagitan na mas pinasimpleng proseso. At syempre, kaagapay, hindi lamang yan dahil ito ay magtatapos po ng March 29, 2029. Layunin, kaagapay, ng batas na ito na mabigyan ng legal at pagkakakilanlan at karapatan ng bata, hikayatin ng pamilya sa kwalipikadong maghain ng aplikasyon bago po ang tinatawag na amnesty. At hindi lang yan, kaagapay, dahil marami pa tayo magiging talakayan at marami pa po tayo, kaagapay, na magiging impormasyon. Ano nga ba ito? Ito ba ay dapat katakutan? Tayo ba ay maaaring makulong? Yan po mamaya, kaagapay, ang ating tatalakayin. Bago po tayo tumalakay sa usapin po ng ating paksa, pakinggan muna po natin ang presentasyon mula po sa NACC.
2: Anak, gusto mo kumain? Anak, tara! Kain! Anak, may minuto. Ako nagluto nito. Magugutom ka na ba? Kain!

0: Yan nga po kaagapay ang pagkatampok po sa atin ng NACC at para mas maunawaan pa natin kaagapay ang ating mga eksplenasyon ng pagpapaliwanag mula po sa NACC. Syempre tawagan na po natin ang pansin na magbibigay po ng pagkakataon upang mas maunawaan natin yung itong tinatawag na simulated birth records. At syempre sa pagkakataon na to via Zoom, makakasama ko po kaagapay si Miss Gypsy Labuan. Siya po ang Social Welfare Officer number 2 mula po siya sa placement section. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Gypsy.
1: Good afternoon po, Sir Brian.
0: Ayan. Siyempre at hindi lang yan kaagapay, may kasama pa rin naman tayo si Mr. Lawrence Matthew Villaluz. Hi Sir Lawrence, magandang hapon po sa inyo.
2: Hello, magandang hapon sa lahat at magandang hapon din Sir Brian.
0: Ayan, maraming salamat po sa pagtatampok po natin dito po sa aming programang Ahensya de Consensya na kung saan ang ganda po ng ating magiging talakayan. Pero bago po tayo magsimula, Sir Lawrence, kimis Gypsy muna ako tutungo ng ating pinakakwentuhan. Ma'am, ilang linggo na naming tinatalakay ang usapin po sa simulated birth records sa kung saan ito ay naunawaan na ng mga kaagapay natin yung sinasabing pagtatampok o di kaya pagtatama o pagwawasto po ng iba't ibang uri po ng birth records. Ma'am, una po sa lahat, i-recall lang po natin bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong uri po ng programa dyan po sa inyong hanay?
1: Okay, for a moment. So, petition under CBRA or the RA11222 or the Simulated Birth Rectification Act is isa yun sa mga services no na ibinibigay or ibinibigay natin para sa ating mga kaagapay no na nag-simulate ng birth record nila. Kasi yung NACC, we have a lot of services that we offer, no, para sa ating mga kabataan. At isa yun, for parents who simulated the birth record of their children, no, yung mga bata na itinuturing na nila talaga na anak, pero yung mga birth certificate ng bata is simulated. So, unfortunately, our government was able to recognize that there are a lot of simulated birth records that is that happened in our country, no? So that's why these parents who simulated the birth record of those children that they are treating as their own children, no? They have the chance to rectify their mistake that they have done in the past. Kasi simulation of birth is hindi po siya tama, no? So that's why, and that is one of the services that we have in the NECC so that those parents can file for a petition and legally adopt the child that they na inadopt nila in a not legal way. Mm-hmm. Sorry for the lack of words, no, to describe it. But yes, oo.
0: So, ibig sabihin, ma'am, malinaw po sa atin ito na ito yung parang nag-ampon sila ng bata na hindi tama ang kanilang pag-aampon.
1: Yes, kasi ganito yon. For example, kasi hindi lahat nakakaintindi, no? Ano ba yung simulation of birth? No, yung simulation of birth is the tampering of your birth certificate, no? Na ipinilabas mo na ikaw yung nanay ng bata. So, to give a clearer picture to everyone, let's make a story. Okay, so for example, we have a couple, no? So we have a couple, Mr. and Mrs. De La Cruz. Okay, so Mr. and Mrs. De La Cruz, they have been married for say 10 years. Unfortunately, after so many tries, ginawa na nila lahat, nagsayaw na sila sa ano ba yun, sa birhen,
0: tapos
1: sa nag-IBF na sila, but unfortunately, they were not really given the chance, no, to have their own children or to have their own child. And then one day there was a child that was maybe given to them by someone, or maybe they find it, yung parang kang Judy Ann Santos lang pero hindi nag-simulate si Miss Judy Ann, ha, example lang na nasa gate, diba? Oo. Tapos may nakita silang bata, ganun. So instead of going through the step or the process of legal adoption, they directly went to their respective LCRs and registered the birth record of these children. No? So for example, for Mr. and Mrs. De La Cruz, ine-register nila yung bata. Kaya sabihin na lang natin Brian De La Cruz yung pangalan ng bata. So sa birth certificate ni Brian, sa pangalan niya Brian De La Cruz, mama niya si Mrs. De La Cruz, at saka papa niya si Mr. De La Cruz. Unfortunately, no, yun yung tinatawag natin na simulation of birth. Yung ine-register natin ang birth certificate ng bata na hindi naman talaga natin tunay na anak. At yes, at bawal po yun. Isa po yung krimen, isa po yung ipinagbabawal na technique. Yes.
0: So, yun yung kaagapay no, na mahalagang maunawaan natin, matalakay natin. Kasi ito kasi yung mga bagay na minsan hindi natin pangkaraniwan na napapakinggan. Kasi una sa lahat, is isinasantabi natin kasi ay ang mahalaga dokumentado ka na lang.
1: Yes.
0: Mahalaga dito kaagapay yung nasa tamang proseso, nasa tamang legal na gawain. Dito natin makikita yung kahalagahan po na ginagawa po sa atin ng gobyerno. And syempre, Ma'am Gypsy, alam natin isa din sa pinakamahirap na announcement na ginawa natin dito sa Himpapawid ay March 29, or kung mali ba ko, or March 29, 2029, ang pinakahuling araw, o sabihin natin yung pinakapinal na magiging pagkakataon dito for explaining po ng iba't ibang uri po. Ma'am, if ever, kung sakaling lumagpas sila dito or sabihin po natin na on that day sila, magkakaroon ba ng kaso? Una, ma'am, doon sa lumagpas na date, at yung pangalawa, doon, eto lang ba, ma'am, yung limitadong araw na to o pwede kaming magpa-register araw-araw?
1: Okay, so let me emphasize lang, no? Yung batas is na effective yung batas na RA 11222 or the Simulated Birth Rectification Act is noong March 29, 2019. So it is an amnesty act. So for those parents who simulated the birth record of their children, no, they have the chance. They have this amnesty act that they can rectify the mistake or they can file for legal adoption. Kasi kahit na yung bata is meron naman siyang birth certificate, but it still remains na yung birth certificate niya is simulated. So in other words, sabi pa kanina ni Sir Brian, no, peke yung birth certificate ng bata. And we don't want that na lumaki na yung bata at saka nag-aisip na yung bata, nag-asawa na yung bata, ano? Tapos still yung birth certificate niya is simulated, no? So on March 29, 2019, the law became effective, and since it is just an amnesty law, it was just binigyan lang ng 10 years yung mga parents na mag-legalize ng adoption ng mga anak nila. So 10 years after 2019, that would be March 29, 2029. So sa tanong po kanina na paano po if beyond na ng March 29 at 29, 2029, so unfortunately po, no, sa ngayon wala pa pong usapin sa mga mambabatas natin na i-extend yung law, no. Unfortunately, wala pa siyang extension sa law, wala pang discussion that it will be extended, unfortunately. So up until now, it is still until March 29, 2029, that we can finally legalize the adoption of these children, no? And then may makukulong ba, may mababayaran ba if makot sila na nag-simulate sila? Yes po, no? So that's why Because simulation of birth is a crime, no? Unfortunately, simulation of birth is a crime. And for those pala, no, gusto ko lang linawin, kasi baka may may nakakarinig sa atin ngayon. Tsaka sabihin nila, i-simulate na lang natin yung birth certificate ng bata kasi may RA 11222 naman. Mag-file na lang tayo ng adoption sa mga RACOS natin, ano, sa NACC. So hold your horses po, hindi po ganun, no? Kasi yung batas, may stipulation po tayo sa batas. May mga importante po tayong maintindihan na bawal na po yung simulation of birth. Kasi yung makakapag-file lang ng adoption under RA 11222 is only those who simulated the birth record of the child 3 years prior to the effectivity of the act. So kailangan nagsasama na kayo na bilang isang pamilya 3 years prior to the effectivity of the act, tsaka na simulate yung birth record of the child 1 year prior to the effectivity of the act. No? So dapat pasok kayo sa dalawa na yon na nagsasama na kayo 3 years prior to the effectivity of the act, which is March 29, 2016, at saka na simulate yung birth record a day before the effectivity of the act, or March 28, 2019. So may mga tanong tayo, no? What if na simulate yung birth record nung bata March, kasi ipinanganak yung bata March, let's say 2018, no? may mga cases tayo na ganun. 2018 ipinanganak yung bata, so pasok sila sa registration requirement na nag-simulate sila before ng March 29, 2019. Pero unfortunately, hindi po sila pasok sa custody requirement na kailangan nagsasama na sila as a family 3 years prior to the effectivity of the act. And there are assessments that we need to undergo. No, there are other steps that we need to undergo if you cannot pass those two important dates para mag-file ng petition under RA 11222.
0: Naku, masalimuot talaga to, no, Ma'am Gypsy, no? Kaya po sa mga magulang dyan, hindi po ito kahihiyan, eh. Ito po ay pagwawasto ng nagawa po natin. And at the same time, magpapakita po ito ng accountability po natin sa bata kahit siya ay bata pa lang.
1: Tama, kasi hindi naman natin i-discriminate yung mga magulang na nag-simulate, no? Kasi gusto lang naman nila na may mapagbigyan sila ng love na gusto nilang ibigay. Gusto lang naman nila na magkaroon ng pamilya. Unfortunately, nag-shortcut lang sila.
0: Hindi
1: lang dumaan sa proseso. So that's why we have the RA 11222, so that they can finally legalize the adoption of those children, no? Kasi kawawa naman yung bata na lumaki na lang siya, na simulated pa rin yung birth certificate niya. Paano na lang, no? Knock on wood, paano na lang if pumanaw tayo sa mundong ibabaw, tapos yung bata, yung mga kamag-anak natin, ano, sasabihan, bakit bibigyan niya ng bahay, bakit bibigyan na yung mana, eh, hindi naman yung totoong anak. Yung mga ganun, at ayaw natin yun, di ba? So, kailangan talaga na ma-fix yung status and filiation ng bata, and through RA 11222, through filing a petition under RA 11222, is ma-fix po natin instead of simulated yung birth certificate ng bata. Pag natapos na yung petition, pag may order of adoption na tayo, then yung birth certificate ng bata is already legitimate.
0: Ibig talaga kaagapay, no, wag po nating ipawalang sambahala ito, kasi po sa dulo hindi naman natin ma-detect eh, kung ano mangyayari sa bata at yung bata ang mag-detect ng ganitong uri po ng responsibilidad. Sir Lawrence, no, isa po sa nakikita ko dito ay yung kahalagahan po ng inyo pong ahensya, kahalagahan po ng inyong departamento. Sir, sa ganitong usapin po, ano po ang ginagawa po ng rehenyo, lalo na po ang Region 7, sa pagpapatatag po nitong simulated birth record po natin?
2: So ang RA 1122, so sinabi pa ni Miss Gypsy kanina, ay 10 taon lang. Amnestia siya na binigay ng gobyerno sa atin para ayusin natin yung mga pagkakamali natin noon. 10 taon na lang. 3 taon na lang po. So ang ginagawa po ng rehiyon, lahat ng kakaya namin para mag-disseminate ng information, nagpupunta kami ng mga local government units. Nag-a-attend kami ng mga radio guesting kagaya nito. Nagpa-publish po kami sa mga Facebook, social media pages namin para mahikayat namin yung mga nag-simulate ng birth certificate na lumapit na sa aming ahensya, ayusin na yung dapat ayusin. Kasi this is a rare opportunity. Paminsan-minsan lang ang gobyerno nagbibigay ng amnestia. Mali ang ginawa, nagpeke ng birth certificate. Pero ang sabi ng gobyerno, kasi ginawa mo yung pagkakamali mo, bukal sa loob mo, gusto mo magbigay ng pagmamahal ng isang bata, tutulungan ka namin at bibigyan ka namin ng isang batas, isang pagkakataon na ayusin to. So yung information dissemination namin really go far and wide para maabot namin yung mga tao, yung mga bata na nangangailangan nito. Kasi ang issue talaga dito, Sir Brian, is yung pagkakakilanlan ng isang bata.
0: Exactly.
2: Totoo na may birth certificate ka, totoo na lumaki ka sa isang pamilyang may pagmamahal, totoo na nabigyan ka lahat ng gusto mo, pero yung pagkakakilanlan mo, sino ka ba? Dapat mo rin malaman yon. And itong pag-rectify ng mga simulated birth certificates, it is an avenue for us to promote really the identity of the child. Kasi hindi naman natin yan matatanggi na, okay, may adoptive mother ka, pero may biological mother ka rin. That is part of your identity. That is part sa pagkakakilanlan mo at importante na malaman ng bata yan.
0: Kaya importante talaga dito, no, Sir Lawrence, na hindi lang dapat tayo dito magulang lang. I mean, hindi natin itinatanggi ang responsibilidad at mandato ng isang magulang. Pero naniniwala ako, bahagi ng mandato nito ang tamang pag-aalaga at ang tamang pagbibigay ng impormasyon sa kanyang pagkakakilanlan. Di ba, kumbaga parang hindi dapat natin ipagdamot yung isang bagay na impormasyon na dapat nilang malaman. Sir Lawrence, sabi nyo nga po, kayo po ay umiikot po sa inyo pong lugar. Ibig sabihin ba ito, sir, nakamit na rin po ba kayo ng mga magulang na akala nila tama yung ginagawa nila? Sir, sa tingin nyo, ano yung pinakadahilan ba't nila na ito nagagawa?
2: Ay, marami po. Maraming mga magulang na ang namimit namin. At marami ding dahilan. Pero the most common reason, kasi akala nilang lahat na ang adoption ay mahal. That's it. Akala nila na ang adoption ay mahal, akala nila na ang adoption ay mahirap, akala nila that adoption is a tedious process na maraming proseso ang pinagdadaanan.
0: Mm-hmm.
2: And kung nakikita natin, RA 1122 to happen in 2019. 3 years after that, RA 11642 was enacted. Ang ginawa ng RA 11642, pinadali yung adoption sa Pilipinas. So, these two laws, sagot ito sa mga issues and concerns on adoption before na akala ng mga tao mahal, akala ng mga tao mahirap, pinasimple na po, wala na pong bayad ang adoption natin at administratibo na. Hindi na po kayo kailangan mag-hire ng lawyer, ng attorney dito na po sa opisina natin. So I think that is the main reason po, Sir Brian, na akala nila mahal at akala nila mahirap. So nag-simulate na lang sila. ng birth certificate.
0: Ang hirap din po, no? Siguro mahirap din sa magulang na sabihin natin na no, walang kaanong kakayahang pera. Ito yung kahalagahan kaagapay nung impormasyon na pinakikinggan po natin ng paulit-ulit. Sabi nga nila, di ba, the key for mastery is through repetition. At nakakatuwa naman po, Sir Lawrence and Ma'am Gypsy, nakasama namin kayo sa Himpapawid upang ipaliwanag na may ganitong uri po ng pagkakataon o may ganitong uri po ng programa na ang pagpapakita po o di kaya ano to, ang pagliligal po ng mga impormasyon ay nararapat at dapat gawin dahil ano yan eh, pagpapakita to ng accountability sa bata.
2: Yes
0: Kasi
2: po.
0: tandaan po natin na darating ang pagkakataon, lalaki ang bata, magkakaroon ng kaalaman, magkakaroon ng karanungan, kailangan niyang malaman ang buong istorya, lalo na ng documentation process po natin. Ma'am Gypsy, sa ganitong pagkakataon po, mahirap ba kapag nalaman mo bilang magulang na ang hawak mong dokumento ay peke? Ang una, ma'am, dito, paano ko siya ire-report? Ano yung unang proseso? Matagal ba? Maghihintay ba ako ng buwan bago maitama to?
1: Okay. Okay. Sorry. As Sir Lawrence discussed a while ago, no, adoption became simpler and adoption became not really very easy, no, but at least it's easier compared nung adoption is sa korte pa, no. So if a parent knew, of course, alam nila, no? Alam nila na nag-simulate sila ng birth record kasi alam nila na hindi nila totoong anak yung bata. So, if they want, and I hope they do, to legally adopt that child, no, under RA 11222, they can visit their LGUs, respective LGUs, no? Or they can visit also their respective RACOs. So we have a lot, we have every region, may mga RACO po tayo, may RACO 1, RACO 2. Dito po sa region 7, may RACO 7. So they can visit, no, our offices so that we can assess their case. And then they will be given instructions, no, for them to how to go with the process. So first, of course, it's not that tedious anymore, but of course they need to undergo processes. They need to first, of course, they need to, what do you call this, join our adoption forums, which is one of the requirements that they have to undergo because they have requirements, no, that they have to comply. No, so for RA 11222, they have to comply, and even for RA 11642, the domestic adoption, they comply for the requirements, and then they work hand in hand with a social worker. It will not be the process of the adoption will depend on how quick the petitioners comply with the requirements, no? And also these requirements will be reviewed, and if the requirements are okay and consistent and it is deemed tama na yung mga requirements, no? Kompleto na and everything. So there is what we call the mandatory appearance, or yung mandatory appearance is equivalent po yun ng court hearing and court but hindi po siya sa court nangyayari, dito lang po sa opisina lang po ng mga RACO. And then after the mandatory appearance, everything that transpired during the mandatory appearance, itra-transcribe po namin yon. Pagkatapos ng transcription, isa-submit po namin lahat ng mga documents nila to our national office, which is the NACC. So the NACC will review the documents, and then if everything is complete, everything is consistent, at saka para talaga sa best interest ng bata yung adoption, then they will issue the order of adoption and the certificate of finality. So kung gaano po siya katagal,
0: It
1: Depende.
0: will,
1: yes, it will depend still if the review and of course with the compliance of the requirements. But what we promise in the NACC is that it will not be as tagal, mas in the it will not be as ano ba yun, matagal as sa court, no? So maybe within 1 to 2 years, there will already be the certificate of finality for your adoption, and hopefully the registration na din sa ano sa amended certificate of live birth ng bata.
0: Ma'am Gypsy, sagutin lang po natin to ng quick, no, kasi malapit na rin po matapos po yung programa natin. Ang sabi po dito ng kaagapay natin na si Garcia Petron, sabi niya dito, question lamang po sa inyo, sabi niya, what if yung parents po are both dead? Tumanda na rin po ang mga anak, sabi, 57 and 37 years old respectively. Pwede pa po bang mag-apply ng recertification ng mga anak sa kanya mismo?
1: Sa kanya mismo, what does it mean?
0: I mean, baka siguro mismo lang to sa ano sa mga anak mismo. So, baka yung anak yung mag-a-apply, parang ganun.
1: Sa stipulation kasi ng law, ang mag-a-apply as petitioner under RA 11222 are those parents who simulated the birth record of the child. So kung sino yung mama at saka papa dun sa simulated birth record ng bata, sila lang yung pwedeng mag-apply ng amnestia. Kasi nga, rectification siya ng simulated birth record. Itatama yung birth record, no? Unfortunately, for those for those parents who already passed away, no, at saka yung bata is simulated yung birth record niya, wala po tayong chances to rectify the mistake through the process of RA 11222. But yes, but there is still a chance, no, that they can, if for example yung parents, biological parents nung adoptees, nandun pa din at saka willing siya na mag ano na itama yung birth certificate ng bata, kaya pwede sila mag-undergo, no, sa court ng cancellation ng simulated birth record at saka doon na rin yung rectification ng birth certificate ng bata. But for those na simulated yung birth certificate at saka wala na yung mga adoptive parents niya, unfortunately, wala na po siyang chance, no, to file for adoption. Kasi hindi naman pwede na siya, yung bata, yung mismo, yung petitioner. Saka siya din yung, pasensya na sa Tagalog ko.
2: I-adopt.
1: Siya din yung i-a-adopt.
0: Sige po, no.
2: Pero just
0: gusto,
2: to add.
0: Ah, sige lang, sige lang. Sige, Sir Lawrence, ano yun?
2: Sige po. Very quickly, sa sinabi ni Ms. Gypsy, that's the reason na inihikayat namin sila na mag-process na ngayon.
1: Yes.
2: Wag, kasi ito yung mga repercussions. Eh. Ito yung mayayari na namatay na, hindi na-process ng tama, ng wasto. So, kung may isa sa kanila na buhay pa, pwede pa yon.
1: Yes,
2: pero
1: pwede
2: kung
1: pa yun.
2: silang dalawa ay wala na po, yun na talaga yung mangyayari.
1: Yes.
2: Yung pinakamatandang na process ng opisina namin, 60 plus years old na po. Tapos yung magulang niya, 80 plus years old. Talagang in-expedite namin, minadali namin, kasi hindi namin alam kung ano yung mangyayari sa magulang. Hopefully, thankfully, I mean, na-process namin on time. So, sa mga gustong mag-process, please mag-process na po kayo ngayon.
1: Tama,
0: nako,
1: tama.
0: Sir Lawrence, Ma'am Gypsy, next week mag-part 2 po tayo kasi po maganda yung tanungan po natin. Pero naniniwala po ako na hindi po natin to tatapusin yung ating programa. Pero po, kailangan lang po natin padaanin muna po yung programa po natin dahil po susunod na po ang programang Doctors Online. Kaagapay, kung may tanong kayo sa usapin po ng inyong birth records o di kaya sa usapin po ng mga simulated records, kaagapay, ito yung tamang pagkakataon para mapagkwentuhan po natin at itama ang mali natin. Kaya naman kaagapay, sa ngalan po nila Miss Gypsy at ni Sir Lawrence, kaagapay ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay muli, ako po si Brian De La Cruz.

0: ahensya de konsyensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
2: Abusive content. Dapat pa bang ibahagi sa iba? Hindi lahat ng nakikita sa social media ay dapat pang i-repost. Kabilang na dyan ang sexually abusive contents. Hindi ito entertainment, kundi seryoso at legal na usapin. Sakaling makakita online, ipagbigay alam sa police, barangay women and children's help desk o investigador. Dahil sa tuwing ikinakalat, mas lalong napapahamak ang survivor. Labanan ng curiosity at ipagkatiwala ang pag-handle nito sa otoridad.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
4: Lamang-lamang ha, O Diyos, ang pangyarihan mong taglay.
3: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
5: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
3: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo.

0: katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na!
2: Good afternoon mga kaagapay! Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito pa rin sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan at makakasama ngayong hapon. Ako po si Phil Lagtapon. Tayo po ay proud and active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ayan mga kaagapay, no? Diretso na tayo sa ating topic. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa ating atay. Yes, mga kaagapay, tama ang inyong narinig. Ito ay patungkol sa ating atay. Ano nga ba ang mga facts and fallacies about fats sa ating liver? At yan ang ating topic ngayon, kaagapay. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol dito? Upang mabigyan tayo ng kaalaman, makakasama natin syempre ang ating always available, ang ating napakahusay na co-host ng bayan na family physician. Walang iba kundi si Dr. Mel Toquero. Kaya kung meron kayong katanungan kaagapay tungkol sa ating topic, you may type your comment on your chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Mag-like, comment at subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Siyempre, bukod sa ating himpilang 702 DZAS, napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
2: Ayan, muli magandang hapon sa inyo mga kaagapay na nakikinig sa iba't ibang platforms ng 702 DZAS. Tuloy po kayo sa health center ng bayan kung saan po ay may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon, at makakasama niyo ako sa halos 45 minuto ng inyong hapon. At syempre, ngayon, wala na tayo patumbik-tumbik pa. Batiin na natin ang magandang hapon at makulimlim, syempre, pero magandang hapon pa rin ang ating partner, ang ating napakabait, napakagaling, at always available na si Dr. Mel Toquero. Ayan, kaya, good afternoon po, Doc Mel. Hello po.
3: Good afternoon, Doc Phil. Good afternoon sa lahat na nakikinig ng Doctors Online, yung regular nating listeners especially. Magandang hapon sa inyo. Happy listening and happy watching, viewing.
2: Yes, Doc Mel. Syempre, Doc Mel, bago tayo magpatuloy, yung mga gusto niyo pong i-shout out, mga gusto niyo pasalamatan.
3: Oh yes, thank you very much, Doc Phil. Gusto kong magpasalamat sa DZAS, 702 DZAS, Doctors Online, sa pagbigay ng pagkakataon na mag-announce ang Makati Medical Society dito. Katulad ng, yung yan yung anak ko na siya yung MC noong program. Ito naman yung group ng aking mga kasamahan niyan dyan sa Doctors Online, ay sa Makati Medical Society. Nag-abot-abot na pasasalamat sa through the president, si Miss si Doktora Ann, si Doktora Ann, ayun na yung picture niya. And then lastly, ito yung mga elders namin. Sige, yun lang naman na Doc. Salamat sa ganyang pagkakataon.
2: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat din. Siyempre, Doc Mel, sa inyong pagiging available para sa ating mga kaagapay. Siyempre, sa inyong katuwang na Makati Medical Society. Tama po, Doc Mel, no? Makati Medical Society?
3: Makati Medical Society, Component Society of the Philippine Medical Association.
2: Mm-hmm. Ayan, siyempre, magandang hapon din po sa inyong mga doctors. Ayan po, siyempre, Doc Mel, para po sa ating topic ngayong hapon, pating pag-uusapan, di ba? Ang ating topic is tungkol sa ating atay. Yan, isa sa isa sa mga
3: liver.
2: Isa sa pinakamahalaga, syempre. Syempre, mahalaga naman lahat ng batin ng katawan ng tao. Syempre.

0: Siyempre. Pero ito yung madalas na ano, na nagiging nagkakaroon ng problem pagdating sa usaping pagkain, 'di ba, Doc Mel, sa ating lifestyle. At siyempre, Doc Mel, unang-una sa lahat ng unang tanong natin, Doc Mel, ano po ba ang fatty liver?
1: Ito ay napaka-common na condition sa hindi natin alam. Baka, ako nga meron din. So, it is a billion of people ang merong nag-harbor ng fatty liver. Ang sabi nga ng iba, ito daw ang the new diabetes. Alam mo naman, billion-billion din ang taong sa buong mundo na mayroong diabetes eh. Ito ang fatty liver, kadalasan, nadi-discover ito sa ultrasound. Parang in a 100 people na nag-undergo ng ultrasound, baka wala pang isa ang findings na walang mild, diffuse, or moderate fatty liver. Ito ay nakikita madalas ultrasound. Symptomatic ito, kaya sinasabi itong the silent disease. Kasi basta lang nakikita, pero wala naman siyang ano, symptoms na nararamdaman. Mapa-diffuse man, or mapa-mild, or mapa-moderate, eh walang symptom. Kaya natin sinasabing the silent disease. So, ang fatty liver, accidental findings during examination, especially ng ultrasound or CT scan of the abdomen. So, dalawang klase ang ating classification ng fatty liver. To continue with the discussion, mayroong metabolic dysfunction associated steatosis. Actually, mm-hmm. yung technical term ng fatty liver is steatosis. Yan yung ginagamit namin during discussions in scientific forums. And before, it used to be the called na as non-alcoholic or NAFLD. NAFLD. Non-alcoholic fatty liver disease. Ngayon, binansagan na sila ulit, siya ulit ng bagong pangalan na mas mahaba, metabolic dysfunction associated steatotic liver. MASLD, MASLD, ang hirap ikuan, i-memorize. Ang isang kondisyon na madalas ay hindi lubos na nauunawaan, yan ang sabi dito. Dahil tahimik itong lumalala nang walang pinapakitang sintomas. Maraming maling paniniwala, maraming fallacies ang nakapalibot dito sa kung paano ito umuusbong, kung sino ang nagkakaroon nito, at kung paano ito gagamutin. Ang pagtukoy sa pagkakaiba ng katotohanan at mga maling akala ay mahalaga para mas maayos ang ang ating kalusugan at maiwasan ang mga panganib na dulot nito. So number one, sa ayon sa ating kwantong pinag-usapan, yung mga facts and fallacies. Yung number one na maling akala ay umpisa ko na para ma-maximize natin yung oras. Ang mga tanong malalakas ang mga taong malalakas ang umiinom ng alak ang nagkakaroon ng fatty liver. Ito yung isang maling akala. Sapagkat kahit walang alak na iniinom ang isang pasyente o isang individual, magagalit na lang sila pagdating ng resulta ng ultrasound dahil ito ay mayroong fatty liver. Bakit ako nagkaroon dyan? Ano-ano ang mga tanong at kailangan ko ipaliwanag. Ang katotohanan, bagamat ang labis na pag-inom ng alak ay nagiging sanhi na ang alcohol-associated liver disease, yes, or yung MASLD, ito ay nangyayari sa mga taong kaunti o hindi man lang uminom kahit katiting na alak. Sa halip, ito ay sanhi ng problema sa metabolism mismo, tulad ng lagi kong binabanggit yung obesity. Guilty din ako dyan. Sobrang katabaan, insulin resistance. Kapag ikaw ay obese, expected yan na magkakaroon ng insulin resistance. And then type 2 diabetes, and then mataas na cholesterol, at mataas na presyon ng dugo. So ito yung mga kondisyon na
0: interconnected.
1: Nauugnay natin sa fatty liver. Pangalawang maling akala, Doc Phil, ang pagkain ng mamantikang pagkain ang pangunahing sanhi ng fatty liver. Lagi nating sinisisi yung kawali. Kasi pinapadaan natin doon yung pagkain natin, di ba?
0: Yes, Doc Mel.
1: Yan, yan. Mm-hmm. It is not just a fat ang sinasabi dito sa aking guide. Ang totoo, ang pagkain ng matatabang pagkain lamang ay hindi automatikong nagiging sanhi ng fatty liver. Ang tunay na may salay ang positive energy balance. Mas maraming calories ang intake kaysa sa sinusunog ng katawan. So, yung sobra, pag sinabing kumain ka, busog ka na. O, yung lagi kasi sinasabi sa atin mga magulang, kumain, kung ang kinokontra ko dyan, yung magpakabusog, hindi dapat nagpapakabusog.
0: No,
1: dahil yung extra na calories ng ating katawan ay na co-convert into fats. So, nagiging, na-imbak dun sa atay natin, nagiging fatty liver. Ang mga pagkain may high fructose or corn syrup, matatamis at mga soft drinks, at refined carbohydrates, ito yung mga ating ginagamit sa mga dessert,
0: Opo.
1: Ay pinipilit ang atay na sumailalim sa tinatawag na de novo lipogenesis, isang proseso kung saan ang labis at naasukal ay mabilis na ginagawang taba ng atay. Merong pathway na dinadaanan ng asukal para maging taba, maging mantika, maging fat yan. Yung pangatlong maling akala natin, kung ikaw ay payat o nasa normal na timbang, ligtas ka.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi magkaroon ng fatty liver. Isa pa itong kwantong maling akala. Ano ang katotohanan dito? Kahit ang mga taong may normal na body mass index or BMI, ay maaaring magkaroon ng tinatawag na medisina na sa medisina na mean na lean MASLD.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay karaniwang dala ng genetics, lahi. Kagaya ng mga variant ng mayroong technical term dito na PNPLA3 gene. Identified dito as the obesity gene. Visceral adiposities, yung mga taba na iimbak sa ating abdomen at yung mga sa paligid dito ng mga panloob, mga internal organs natin, kahit payat, ay mayroon sila mga deposito nito. At metabolic dysfunction. Metabolic dysfunction, ibig sabihin, sobra yung isang klase ng mga pagkain at hindi balanse. So itong kasobrahan na ito, na dideposito bilang fat doon sa atay. Kaya nagkakaroon ng fatty liver.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ang next na maling akala natin ay kung normal ang liver enzymes,
0: Opo.
1: Sa blood test, di ba, madalas naman tayo sa ating mga... Oh yeah, SGPT, SGAT, SGOT, ang bagong tawag dito, ALT, AST. Bago-bago ang mga tawag dito, no? Okay, ang katotohanan tungkol dito sa normal na enzymes na pwedeng dapat hindi ka magkakaroon ng fatty liver dahil normal yung mga enzymes mo sa liver, ay madalas tinatawag na silent killer o tahimik na sakit dahil maaari itong magtago ng maraming taon. Dahil hindi naman nagbibigay ng symptoms, ay tayo, hindi tayo gumagawa ng paraan para mawala ang fatty liver.
0: Mm-hmm.
1: So, ang mga nakagawi ang blood test para sa liver, katulad ng nabanggit natin, ALT or AST, ay madalas na nagpapakita ng normal sa resulta kahit na nag-iipon na ng taba or ng nagsisimula na na magkaroon ng mag-aamatay.
0: Doc, kung tawa po ako, no, ang ALT at AST is indication lamang na namamaga ang liver.
1: Ano kung elevated. Pero lagi naman kwan yan, lagi nandyan every time na mag... Kaya lang kapag ang elevation dito ay more than twice the normal value.
0: Mm-hmm.
1: For example, ang kasi hindi naman uniform sa lahat na laboratories.
0: Yes, po. Yes.
1: Ang madalas na upper normal natin ay 40. Ang iba 37, ang iba 31. Pero pag ito ay naging 100, ibig sabihin times 3.
0: Opo.
1: The normal, ay nagwo-worry na tayo dito. Talaga ako nagbibigay na dito ng kwan ng mabilisan ng pag yung mga tamang gamot na makakapagpababa ng fatty liver o ng level ng ALT at saka AST.
0: Mm-hmm. So,
1: maraming available na gamot.
0: Yes po, Dr. Mel. Pero yun nga po, gaya ng sabi nyo, even though normal ang ipinapakita ng results pagdating sa AST at saka ALT ng ating katawan, hindi ibig sabihin wala lang fatty liver.
1: Yes, tama ka lang, Dr.
0: Fear. There's a possibility na ano lang po, kumbaga, hindi lang siya nakikita o hindi lang siya nararamdaman ng katawan natin. But then, huwag tayo magpakampante. Hindi tayo dapat magpakampante patungkol dito. Yes,
1: okay, mayroong magtatanong. Mm-hmm. Ano ba kadalas nating alamin or magpa-test ng ALT, AST, or SDPT-SDOT?
0: Siyempre, Dok, kailangan, yes po, kailangan kasi ng ano yan, ng request ng doktor.
1: Correct, at saka may gastos dito.
0: Opo, siyempre yun talaga.
1: Ang kwan dito, ang ideal is every 3 months because there's already a change. Among all the enzymes, including sugar, including all other metabolic markers natin, katulad ng bukod doon sa SGOT, SGPT, ALT, AST, and then din yung BUN, creatinine sa kidneys.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Tapos yung meron pang ibang enzymes na especially nating nire-request, katulad ng GGT, liver enzyme din yan, LDH, yan. Mga special examinations yan na kapag on the past several times na nagpa-test tayo ng ating liver enzymes na parating mataas, sinasama na natin yung ibang enzymes na maaring tumataas din na galing sa liver.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang ibig ko sabihin. Then and the rest, halimbawa yung sugar, we always make sure na namomonitor natin yung sugar control kahit may diabetes o wala. Nagre-request tayo ng hemoglobin A1C. Another name is glycosylated hemoglobin or HbA1c or HbA1c.
0: HbA1c.
1: Alam ng mga
0: sugar.
1: Pasyente
0: yes
1: na may
0: po.
1: Diabetes.
0: Yes po. Actually, meron ako niyan, Doc Mel. No? Doc Mel, sige. Yes po.
1: Yung paggawa nito, actually, ma-amaze ka kasi for one, nagkaroon ako ng machine na talagang very, very accurate na ang measure ng HbA1c. Yun lang talaga ang mini-measure niya. Ang naging problem after the pandemic, nawalan ako ng supply ng cartridge na ginagamit ko doon. This is a very fast procedure. It takes only 4 minutes to know the correct level of your HbA1c. Nag-order na ako ng mga cartridges. Hindi pa ako na-deliveran. Since pandemic, hindi ko na nagamit yung aking machine, pero napacheck ko naman, pwede pa rin gamitin.
0: Mm.
1: Pangalawa, mayroong mga nabibili na akala mo yung sugar test ba, Dr.
0: Yes,
1: Phil?
0: Yes, Dr.
1: Parang yung one touch at o kaya yung Dr. Glucose.
0: Yes, tuturuan mo sarili mo.
1: Yes, na pang sarili personal use yun. Na mayroon din kasama ang HbA1c.
0: Oh.
1: Yes, mayroon nabibili doon.
0: Mm-hmm.
1: Actually, mayroon din akong gano'n na machine na gamit din ang strip. Kung
0: doon
1: sa binanggit kong machine cartridge, very interesting kasi may tubig na siya. At saka accurate na pag sinubo mo doon sa window o sa
0: slot.
1: Sa parang cabinet. At nag-try ako na isang expired ng a few minutes. Hindi siya nagbasa. Hindi siya nagbasa kasi na-detect na na-pass na ng expiration date.
0: Mm-hmm.
1: minutes lang yun ah, ang nakaka-add.
0: Yes, yes,
1: kaya I'm so happy na this one machine is very accurate.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So, pag

0: Ting naman doon sa strips na ginagamit sa HbA1c na parang glucometer.
1: Oo po.
0: Ay siyempre ano yan, itong sensor na ginagamit. Yung accuracy niya is just okay. Parang it's okay na mag ano ng konti, mag-deviate from the real ng normal, pero at least may idea ka kung gaano ang
1: kataas sugar.
0: Yung kakataas ang sugar o nagpapunction yung iyong metabolic process para kontrolin yung sugar.
1: Mm-hmm.
0: Yung huling, meron pa tayong isang
1: point. Sige lang, Dok Mel. Sige lang po.
0: Nakuha na isang maling akala. Ang fatty liver ay maliit na problema.
1: Mm-hmm.
0: Lamang at hindi maaring mapagaling. Yan ang isang maling notion.
1: Taniniwala.
0: Ng karamihan na kahit na daw may fatty liver ka, eh maliit lang na problema yan eh. Pwede naman na nandyan habang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito ang katotohanan dyan. Ang atay ay may pambihirang kakayahan na maghilom at magbago ng sarili nito.
1: Mm-hmm.
0: Isa ito sa mga klase ng cells ng ating katawan, human cells, na may pangkaraniwang, may di pangkaraniwang kakayahan. Sa mga unang yugto ng steatosis or fatty liver, during the early stage of fatty liver disease, ang fatty liver, ito ay lubos na maaaring mabaliktad o ma-reverse, mapagaling sa pamamagitan ng tamang pag-control ng pagkain. Ipinakita ng mga medical record, medical experiments ng pagbabawas ng 7% hanggang 10% ng kabuuang timbang. 10% of our body weight, kapag ito ay na-maintain natin regularly at saka yung regular na physical activity or exercises, active tayo physically, at pagkain ng masusustansyang pagkain, hindi lang yung hindi maraming carbohydrates, kundi yung pangkalahatan na masustansyang pagkain ay kayang mapababa ng normal ang pagkakaroon ng fatty liver.
1: Yes po.
0: Kasi ang fatty liver ay kinoconsider natin na parang ano eh, insult or sugat sa ating atay.
1: Yes, Doc.
0: Kaya dapat nating tandaan na ito ay importanteng mapabago natin.
1: Mm-hmm.
0: Ganyang kadami ang mga ano, ang may liver, fatty liver, 1 billion.
1: Dami. Mm-hmm.
0: Dami niyan. Yung mga causes, ito, gusto ko i-project dito sa screen. Mga metabolic problems yan. Alam na natin, nabanggitan natin yan kanina sa discussion.
1: Yes, yes.
0: So, Doc Phil?
1: Yes, Doc.
0: Dito nagtatapos yung aking
1: okay, Doc.
0: Presentation. Ayan.
1: Thank you so much, Doc Melo, kasi napaka-detailed, napaka, though may ibang bagay na napaka very technical, lalo na yung mga ano, yung mga enzymes, Doc Melo, pagdating sa AST, ALT. Pero Doc Melo, gusto ko lang gusto kong bago tayo dumako sa ating mga questions na ibinigay ng ating mga kaagapay, no. Gusto ko lang pong maunawaan, 'di ba nasabi niyo, Doc Melo, na ang liver natin is merong kakayahan na magbago ng kanyang sarili. Pero
0: yes
1: po. Pero Doc Mel, there are certain circumstances sa na mga pasyente na meron nagkakaroon sila ng pagpeklat. Ito yung tinatawag na, kung tama po ako, ay cirrhosis.
0: Yes.
1: Ito naman po, pag sinabi, tama ako Doc Mel? Tama po ba Doc Mel na kapag nagkaroon ng cirrhosis ang atay, sa atay lang po ba yung cirrhosis, kung lang din ano? Kasi may pagpeklat din naman sa kidney. Merong pagkakataon na hindi na talaga na ibabalik.
0: Exactly. Yung sinabi mong cirrhosis, hindi yun yung irreversible damage. Ito yung kinahahantungan ng fatty liver.
1: Opo.
0: So, kung ma-reverse natin ang fatty liver, ang cirrhosis ay hindi na. Dahil naging fibrous tissues na. Naging fibrous tissues na yung mga atay natin, yung mga liver cells na irreversible. Kaya matigas na ito. Ang kagandahan lang, because the liver is a huge organ, expanding from the right part of our body, just below the diaphragm,
1: mm-hmm.
0: from right to left. So meron tayong left side of the liver and right side of the liver.
1: Yes.
0: Yung right side masyadong malaki ito. And then nakukuberan niya yung mga organs beneath ng sa liver ay nandiyan yung gallbladder, nandiyan yung pancreas.
1: Yes, pancreas.
0: Nandiyan yung spleen. At iba't iba pang mga yung structures in the digestive system.
1: Yes, Doc Mel.
0: Kaya nga yung mga pinupuntahan natin, doktor, ay gastroenterologist.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon,
1: yes.
0: Marami pang kwan, subspecialization. Merong hepatologist. Talagang atay lang tinitingnan niya. Hindi siya tumitingin sa iba't ibang...
1: Okay.
0: Hepatologist lang talaga siya. Meron din iba pang mga specialization na naka-focus sa iba't ibang organ lang.
1: Mm-hmm.
0: Highly specialized.
1: Mm-hmm. Actually, Doc Mel, personally, ang meron ako is meron akong gastroenterologist.
0: Yes.
1: Tapos, yun po yung, siya yung parang overall dun sa, sa stomach, yung sa mga ibang parts ko. Pero lang, dun sa kidney ko, which is meron akong nephro, and mm-hmm. yung sa, meron din ako endo for diabetes. Kumbaga sila lang yung naiba, pero yung the rest sa ibang parts ng organ na meron sa loob ng chan ko is nasa undergastro lang din po.
0: Mm-hmm. Yes, ang kwan kasi Doc Phil, from the mouth
1: mm-hmm.
0: through the anus, ang
1: gastro.
0: Specialization na gastroenterologist.
1: Uh-huh.
0: Para pagka dahil sa laki ng responsibilities ng liver, talagang nagkaroon ng subspecialty ang hepatology.
1: Mm-hmm.
0: Yes. And then yung kwa naman, yung hand-in-hand kasi yan, if you look at the anatomy, yung branches ng aorta at saka ng vena cava, ito yung mga large blood vessels that run through from the thorax down to the abdomen, ay may mga branches yan na pupunta sa liver, pupunta sa kidney. Yung pinatawag mm-hmm. na portal circulation,
1: yes.
0: ito yung exclusive circulation within the liver and then kasama na rin doon yung gallbladder kasi siya rin yung nagsusupply ng blood circulation dito sa part na to.
1: Mm-hmm.
0: Yung papunta naman sa kidney, yung renal arteries, yung renal veins, ay sanga din ito nung vena cava at saka ng abdominal aorta na nagpupunta doon sa atay para i-screen atay, para salain yung mga malurumi, impurities ng blood before returning to the main circulation into the abdominal aorta, papunta sa abdominal vena cava, papunta doon sa heart para mapump ulit. Ito, linis na to ng portal circulation
1: mm-hmm.
0: para ibalik doon sa heart, ipump sa papunta sa baga para doon siya kumuha ng oxygen
1: mm-hmm.
0: and then back to the circulation, ipapump na naman ng
1: puso
0: ng ventricles
1: yung
0: left ventricle
1: mm-hmm.
0: papunta naman sa systemic circulation. Ganun yung sistema ng ating blood para mabuhay tayo ng sapat at matiwasay.
1: Mm-hmm. Ayan. Thank you so much, Doc Mel, for that clarification. Pero, Doc Mel, syempre, bagot sa ating pagpapatuloy din po, no? May lang dito tayong natanggap na mga tanong sa ating mga kaagapay. Though, ang iba dito ay nasagot nyo na po. Syempre, piliin na lang natin siguro, Doc Mel, yung pinaka-relevant as of now. Sabi dito, Doc Mel, good afternoon po, Doc Mel, Sir Philip. Tuwing umaga po, kape at pandesal lang ang breakfast ko. Tapos sa gabi ako bumabawi ng malaki sa pagkain. Posible po bang may epekto ito sa fatty liver ang ganitong routine ko?
0: Posibleng magkaroon ng ganyang effect kasi majority of intake ng atin, this is a very Filipino...
1: yes po.
0: Very Filipino way of eating
1: Mm-mm.
0: na napakaraming carbohydrates at kokonti ang iba pang sustansya.
1: Mm-hmm.
0: So pwede natin itong i-adjust, especially tinitailor natin to kung ano yung trabaho ng isang individual. Halimbawa, manual laborer, alam namang bigyan natin ng kalahating kanin.
1: Mm-hmm.
0: Talagang tatlo hanggang apat na kanilang function.
1: Walang
0: because
1: lakas
0: they need a lot of energy. Yung nagbubuhat ng mga simento, sako ng simento mm-hmm. sa construction, talagang inaalaw natin yan. Pero you will be surprised na bihira sa kanila ang nagde-develop ng fatty liver in the sense na na-metabolize ng husto yung excess na carbohydrates dahil nga sa kanilang exertion sa pagiging manual laborer. Kaya yung mga nasa office, yung mga sedentary workers, yung mga nasa call centers, they are the people na talagang kailangan i-limit lang yung intake ng carbohydrates because the excess of those carbohydrates will be converted into fatty liver.
1: Mm-hmm. Kasi mariritin.
0: Especially kung dadalagan pa natin ng alcohol. Mm-hmm. By the way, gusto kong pundasan nito na Dr. Phil, between the two, yung alcoholic fatty liver at saka yung non-alcoholic fatty liver, mas madaling gamutin. In my experience, yung non-alcoholic fatty liver.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam na natin yung dahilan, yung alcohol. Once na tinake out mo yung alcohol, ayun, pwede na nating i-repair. Pero yung metabolic related o yung non-alcoholic na fatty liver disease, ay ito po ay mas matagal at mas mahirap na ibalik sa normal. Ayun lang.
1: Ayan. Thank you so much, Doc Mel. Doc Mel, ito siguro pang ano, last and pangalawang question na lang natin. No? Sabi dito, Doc Mel, simula nang malaman ko may fatty liver ako, natatakot na akong kumain ng lechon o pritong pagkain kahit minsan lang. Ang tanong niyo, Doc Mel, kailangan ko po ba talagang maging ganoon ka-strict sa sarili ko?
0: Well, kung once in a while lang naman yung pagkain nito at saka small amounts lang, nag-i-indulge tayo sa ganoon, maski sino naman eh, maski ako. Pero yung everyday talaga na watchful ka dun sa kinakain mo, yun ang importante. Yung occasional, siguro hindi naman lahat na tao kumakain ng lechon araw-araw, pero may mga tao akong kilala na araw-araw, pork ang ulam. Eh, alam naman natin ang baboy, siyempre meron ng taba. So, minimal, kung ano yung minimal, kadalasan ang ginagawa natin na example, yung lean protein, mm-hmm. talagang tinanggal mo yung taba.
1: Taba, niya. Yes.
0: Pagkatapos na pinalambot, tinanggal pa yung sabaw doon sa taba, ay yung taba doon sa sabaw, sa pamamagitan ng mainit na tinidor, ay ng frozen na kutsara para dumikit din yung mantika. Ganun ka-strict tayo para mawala yung fats.
1: Mm.
0: Pero hindi natin alam na tahimik lang pala na yung excess na carbohydrates natin ang nagiging taba.
1: Yes.
0: Yun yung madalas, because of our nature of food intake, sobra excessive ang ating carbohydrates, which is always converted into fats. At ma-store sa liver, nagiging fatty liver.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc Melo. Ito, marami pa tayong katanungan kailangan sagutin, Doc Melo. Pero siyempre, katulad ng nakaraan pa rin, limitado pa rin po ang ating panahon. Pero kung maaari mga kaagapay, balik-balikin yung inyong mga questions sa ating mga questions sa comment section. At siyempre, babalikan din po natin ang inyong mga katanungan. Samantala, narito po muna ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, True Greatness. Ang wika sa Marcos, Kabanata 10, talata 43 hanggang 44. Ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Paano ba maging great? Inaakala ng marami ang paraan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng power. Ngunit sa halip na kadakilaan, marami ang humantong sa kadustaan at pagkapahamak. Ayon kay American author Edward Abbey, ang power ay laging mapanganib because it attracts the worst and corrupts the best. Sinisira nito ang karakter ng isang tao. Sabi ni Abraham Lincoln, marami ang magtatagumpay laban sa may hirap na sitwasyon. But if you want to test a man's character, give him power. Dito sa Pilipinas, ang power ay isang napakamakapangyariang aprodisiyak, kung kaya't ang mga nagkakaroon nito ay kapit-tuko sa power. Gagawin ang lahat upang mapanatili sa power at huwag itong mawala sa pamilya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, alam niyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang namumuno sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa inyo ng buong katapatan. Maging dakila na awa kami sa inyong paningin dahil sa katapatan namin sa inyo. Panginoon, likhain mo po ang aming puso na may pagnanais na maging dakila sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Para po sa ating Glosaryo Medico, cirrhosis. Ito ay malubhang pagkakapeklat ng atay na maaaring makaapekto sa normal nitong paggana. Muli, ang ating Glosaryo Medico, cirrhosis. Tayo po'y nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online. And syempre mga kaagapay, tayo nagpapasalamat po muli sa ating napakahusay na doktor ng bayan, si Dr. Mel Toquero. At syempre sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat. Sa mga gusto pong kumonsulta sa inyo, Dok Mel, hello po uli. Saan po kayo nila maaaring matagpuan?
0: Matatagpuan nila ako sa internet. Sa ano po? Sa Messenger. Melchor B. Toquero, Melchor Toquero, at saka Melchor Toquero. Tatlo yan, account. Ang pinaka-popular kasi talagang social medium is itong Messenger. Pero meron din tayo dyan sa Viber, dalawa yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang number dyan ay 0917-795-0475 at 0917-556-5075. Meron din WhatsApp dito sa huling number na aking binanggit.
1: Mm-hmm.
0: At saka pwede ko kayong mag-review ng ating program.
1: Yes.
0: Sa Facebook.
1: Yes po.
0: At ako ang tinitingnan ko talaga yung sinasagot ko yung ibang mga questions na hindi nasagot during the program itself.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so much muli, Dok Mel. Siyempre sa ating mga agapay, huwag na huwag po kayong mag-aatubiling lumabit kay Dok Mel kung meron kayong mga katanungang medikal. Ayan, siyempre Dok Mel, bago tayo matapos, meron po ba kayong gustong batiin pa huling-huli na Dok Mel?
0: Ito yung huli na si Imelda de la Cruz ng Mil Flores dito sa Dasmarinas Village. Si Jovelyn Nene Jovi Ruga. Sila po ay nakikinig sa ngayon, at saka si Eliza Villar.
1: Mm-hmm.
0: Maraming salamat sa pakikinig nyo, mga patients ko.
1: Eh, maraming salamat po sa mga patient ni Doc Mel na nakikinig at nakaantabay sa atin. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat po kila John B. Reyes, Benjo Murano, Lourdes Magtunaw, Nicole Estoy, at syempre sa ating broadcast engineer sa Bukawe Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 PM to 3:15 PM. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala, Doc Mel, sabay po tayo. Pangalagaan.
0: Ay, sandali, si Macmac pala. Thank you very much.
1: Oh, sure po. Thank you so much po. Sige, Doc Mel, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay
0: kayamanan.
1: Yes, sabay tayo dyan. Okay, maraming salamat po kaagapay. Hanggang sa muli.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Hindi lang
2: 702 DZAM.
1: Agabay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y naka-tune in na dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, Thursday na naman, samahan mo ko ngayong Webes ng hapon dito sa Inspirations Unlimited. At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. Ayan, so medyo kung napapansin nyo sa mga naka-tune in sa atin sa online, solo flight ang inyong kaagapay. Pero baka maya-maya ay makahabol ang aking magiting na katandem na si Kael. Nasaan ka man, ingat ka. Pero yon kaagapay, syempre binabati na natin ang mga listener natin na talagang walang patid at walang mintis na nakikinig sa atin, no, sa ating 702DZAS AM band. Hello po mga kaagapay, ano po bang gamit ninyo? Kayo po ba ay naka-transistor radio, naka-PM radio? Or kaya naman, naka-tune in kayo habang bumabiyahe at gamit ninyo ang inyong car stereo. Ayan, hello po sa inyo. Mga kaagapay, ingat-ingat po ha. Ano po ba ang pinagkakaabalahan nyo sa mga oras na ito? Usually, pag mga ganitong oras talaga for sure, baka nagme-merienda ka na. Diba? Nagpapahinga ka habang ganito ang weather. Medyo gloomy, no? Medyo gloomy ang ating panahon ngayong hapon. Parang may umorder na naman ng ulan. Diba, Kuya Benjo?
2: Tama!
1: Pero yon kaagapay, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon, share mo na dito sa ating programa. At syempre, binabati rin natin, hindi rin natin kinakalimutan ang ating mga kaagapay na naka-tune in sa ating online platforms. At yan po ay sa 702DZAS FEBC Radio TV page. Nasaan ka ba? Kung kayo ay nasa Facebook o kaya naman ay nasa YouTube channel, feel free kaagapay na mag-comment kayo at ipadaan ang inyong mga pabate. Gayun din ang inyong mga pa-shoutout. Yan. Yan ang gustong-gusto namin, no? Kapag kayo ay nagme-mention. Nagme-mention ng inyong friends, ng inyong loved ones, or kaya naman katrabaho, kaklase, no? Na nais nyo ring makasama natin ngayong hapon dito sa IU. At syempre, update mo na rin ako kaagapay. Ano ba ang pangmalakasan mong merienda? Ayan, syempre, hindi pwedeng hindi tanungin ang merienda, no? Lagi tayong may merienda check tuwing Inspirations Unlimited, di ba? Mapaanong araw man. Ayan, so share mo na kaagapay, ano ang merienda mo? Ano ang craving mo ngayong hapon? Ako kasi medyo, ano pa eh, medyo under the weather, medyo may ano pa ako sa aking ang tawag dito, ilong. Pansin bang medyo ngongo ako, pero parang nagkikrave ako ng something na mainit. Ayan, gusto ko sana ng lugaw or kaya ano ba masarap. Sopas, ayan, yan yung mga go-to na merienda kapag ganito ang panahon. At ayan, nakakatuwa naman, finally! Thank you, Lord, dumating na.
3: Alright!
1: Ang aking katande, praise Lord!
3: Hello, hello po sa mga kaagapay natin.
1: Yon.
3: Yan, isang masayang hapon, no?
1: Uy, salamat ha. Wabot ka.
3: Oo nga eh. Buti ka kasimula pa lang, no?
1: Oo, oh, medyo tinatagalan ko sa intro eh. Kasi sabi ko
3: napadami yan ng adlib, no?
1: Oo, diba? Ini-stretch ko para at least, diba? Pag dumating ka, intro pa din.
3: Yes.
1: Wala pa tayo sa exciting part.
3: Correct.
1: Okay. So yun, bati ka naman.
3: Parang bago, no? Parang bisit.
1: Pamay mga nais ka, i-shout out.
3: Oo, hello, hello po sa mga kaagapay natin. Kumusta po kayo today? Sana po ay hindi kayo busy-busy.
1: Ayun, ayun.
3: Tulad ko, no? Talagang humabol dito sa program. Pero
1: yes,
3: praise God,
1: mm-hmm,
3: sa pagkakataon na makasama at makakwentuhan ko po kayo ngayong hapon. Talagang hinihingal pa ako, no?
1: Kasi, kita ko nga kanina eh.
3: Galing ka mang 38th floor. Tapos syempre, akit ka pa ng dalawang floors, no? Through stairs.
1: Yes.
3: Para ma-reach natin ng 46th floor.
1: Oo, diba? Grabe yung hingal mo ah.
3: Oo, talagang pag ano, diretso na kaagad eh.
1: Oo. Pero sige, bibigyan muna kita ng time na huminga.
3: Sige, ikaw muna.
1: Oo, at aanyayahan ko muna yung mga kaagapay natin, no? Na talagang makinig. Ayan, i-share niya. Agapay, ang inyong updates, ano po ba ang pinagkakaabalahan ninyo? Ano po ang merienda nyo? At kung pwede, update nyo na rin kami. Kumusta po ang weather dyan sa inyong location? Ayan. At masaya po namin babasahin yan ni Kael. At syempre, no, i-plug na rin natin ang ating sariling mobile app, ang ating 702DZAS mobile app. Dahil kung bitin ka, nasa radyo, sa Facebook, YouTube ka nakikinig, eh, pwede kayo mag-download ng ating 702DZAS mobile app. Kaagapay, libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, 24/7 ninyo ma-access ng mga programs natin ng inyong Agapay ng Sambayanan. So yun, di ba? Siguro nakahinga ka na.
3: Yes.
1: Oo, kaya naman, ikaw naman ang bibigyan ko ng pagkakataon.
3: Ayan, ano na ba?
1: Grabe no, di ba ang dami mong ganap.
3: Oo.
1: Pero napansin mo ba
3: na
1: tapos na September?
3: Grabe, ang bilis no. Biruin mo yung natapos siya.
1: Oo, October 1 na.
3: First diba? Day.
1: Grabe, nasa last quarter. Tama, no? Nasa last quarter na tayo.
3: Correct.
1: Ng taon. Grabe, 2026. Mm-hmm. Parang kailan lang eh. January, diba? Nagsiset tayo ng ating mga faith goals.
3: Mm-hmm.
1: Tapos February, yan.
3: Love month.
1: Oh, love month.
3: Baka pambata.
1: Isa-isayin ko ba? March? Oh. Ano ba pag March?
3: Fire prevention.
1: Ayun, wow! April, May, June, ayan. Lumipas na lang yan, di ba? Tapos iba, mga nagbakasyon. Tapos ang dami pinagkaabalahan.
3: Correct.
1: Hanggang sa ngayon, October na.
3: Oh, diba? Tuloy-tuloy pa rin.
1: Yes. Sa biyaya ng Panginoon, patuloy tayong nagbo-broadcast sa kanyang lakas. At yun nga, kaagapay, di ba? Grabe, October 1 na, napakabilis ng panahon. At panibagong month na. Siyempre, panibagong chapter para sa bawat isa. At dahil bago ang buwan, Kael, siyempre magandang pagkakataon din to, no? Hindi lang sa atin, maging sa ating mga listener, no? Na para mag-reset.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Huminga at hopefully, no? I-reset din yung mood natin. Mm-hmm. Ikaw, i-scale mo ang iyong mood today, Kael, no? From 1 to 10. 10 is the ano, the best or highest.
3: The highest. Uh-oh. The good mood 'yon.
1: Oo, good mood 'yon ano 10. Ano yung rate mo?
3: Siguro ay para safe tayo. Ano, siguro mga 7.
1: Ayan. Ayan. Oo nga, safe nga. No? Nice.
3: Hey, ikaw.
1: Kala ko ni mo.
3: Ikaw mga ilan?
1: Siguro mga ano 8.
3: 8
1: na lang para medyo kahit papaano.
3: Umangat.
1: Oo. Kasi kahit papano naman nakapagkape ako. Kasi nga, ano pala ngayon? Coffee Day.
3: International Coffee Day.
1: Kaya naman, kaagapay, kaway-kaway ha. Sa mga mahilig magkape like us. Ayan.
3: Yes.
1: Pero syempre, kahit hindi ka mahilig magkape, welcome pa rin ikaw na makinig dito.
3: Correct.
1: So yun nga, no, natanong ko lang yung mood. Kasi nga, ang daming nagaganap sa paligid, diba? At may tendency talaga na maapektuhan yung mood natin. Diba yung araw natin kapag talagang na-absorb natin yung mga nangyayari sa paligid natin, 'di ba? May mga days na okay naman tayo or kaya naman wala naman yung major na naganap, kumbaga, 'di ba? Pero parang lahat nakakainis. 'Di ba parang hindi mo maiwasan. Kunyari, eto example, mabagal yung internet.
3: Ayan.
1: Diba? Mabilis tayo mag-react kapag mabagal ang internet. O kaya naman, ito, mabagal mag-reply yung ka-chat mo.
3: Ayan.
1: Mm-mm. Pero feeling ko si Kael hindi nakaka-relate dyan.
3: Bakit?
1: Mabilis siya mag-reply, di ba?
3: Hindi naman.
1: Ay, hindi ba?
3: May mga pagkakataon na pag-busy.
1: Yan. Ah, pag-busy. Okay, alright.
3: May justification.
1: Okay. Pero yun kagapay, no, mga ganong mga pagkakataon, at for sure, makaka-relate ka. Kaya naman, yes, Kael.
3: So, ayan mga kagapay, kaya naman, no, samahan niyo po kami today, no?
1: Kaya
3: kung may mga ganap ka diyan, sumama ka sa ating discussion. Ayan.
1: Yes.
3: So, minsan na yung simple things, no, abs. Ayan. Talagang kailangan natin para ma-lift yung ating mood, di ba? Kagaya ng favorite mong pagkain, ay na, hapon na naman, no?
1: Merienda time na naman.
3: Eto nga eh, umulan. Mm-hmm. Oh, so, for sure, gusto nyo ng something na siguro hot meals.
1: Oo.
3: Diyan,
1: kanina
3: diba?
1: Nga nabanggit ko, gusto ko ng something na ano, lugaw or sopas.
3: Oo.
1: Ikaw?
3: Ako gusto ko naman ng ano ba, hot ba? Hindi ko sure.
1: Para di ka rin sure, no?
3: Oo. Pero siguro gusto ko kumain mamaya ng something na masabaw.
1: Ah, okay. Adi yun din. Oo. Kasi parang hindi naman yata bagay sabaw tas malamig. Parang hindi mo ma-enjoy yun.
3: Ice cream pang ano.
1: Okay.
3: Diba?
1: So, tinunaw.
3: Merienda dessert. Okay. Dessert.
1: Yes. Okay. Alright.
3: Tapos pwede rin yung music.
1: Ayan,
3: parang kanina nag-intro tayo ng napakagandang music, no? Sana napasayaw, napakakanta yung ating mga kaagapay.
1: Oo.
3: At nabanggit mo rin yung kape. Ano mang klase ng kape yan na pang pa-energize, pang pa-activate ng brain cells natin.
1: Wow.
3: Eh, pwedeng-pwede yan.
1: Uh-oh.
3: O kaya abs yung sapat na tulog. Kaway-kaway nga dito yung nakaka 6 to 8 hours pa ng tulog in a day. Aba, mapalad ka, di ba? Kasi yung iba, parang sabi nga eh, parang hindi sila madapuan ng tulog.
1: Mm-hmm.
3: Yung iba naman, masandal tulog. Di ba? May
1: alin
3: mga ganyan.
1: Doon?
3: Siguro doon na lang ako sa nabibiyayaan na may tulog.
1: Ayaw.
3: Oo.
1: Praise God.
3: Di ba? Saka salamat sa mga vitamina ang ating tinitake.
1: Oo naman.
3: Ayan. Saka syempre, yung mga tao sa paligid natin, no, yung mga kausap natin, ng kaibigan natin, yung loved ones natin, na talagang minamahal natin, di ba, Abs?
1: Totoo. Totoo yan. Kaya naman, ngayong first day na October, no, simulan natin itong buwan na to on a lighter note.
3: Ayan.
1: Diba? Chill lang ang ating pag-uusapan. Diba? Hindi natin sila masyadong i-stressin mag-isip.
3: Mm-hmm. Ayan, tama.
1: Kaya naman, sagot ka kaagapay sa ating question of the day. Ano ang best way para gumanda ang mood mo kapag bad day?
3: Ayan,
1: diba?
3: Napakaganda.
1: Napakasimple lang, no? At napakaganda.
3: Mm-hmm.
1: Kaya naman, kwento mo na sa amin kaagapay, ano ang go-to mood booster mo? Pwedeng food yan, music, yung mga nabanggit ni Kael, no? Like tulog, or kaya yung gagala kayo, pupunta kayo somewhere, or baka naman may someone na nakakapag-uplift ng mood mo instantly.
3: Sino,
1: diba?
3: O ano pala to?
1: Oo, diba? Hindi kahit ilan, diba? Pwede nilang isagot. Kaya naman, iwan nyo lang ha dito sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Mm-hmm. At alam mo, Absa, maraming sumagot sa ating question of the day earlier sa ating poster, kaya pasadahan na natin yung mga nag-comment.
1: Mm-hmm. Unahin na natin si Kuya Vincent Garcia dito sa ating poster. Sabi niya, ang best way para gumanda ang bad day ay una pa lang paggising sa umaga bago pa man mag-start ang araw ay pray to God. O, diba? At pangalawa daw, always think in a positive way. Pangatlo, always smile. Ayan, batiin ang mga nakakasalubong ng magandang umaga, hapon, gabi. O, diba? Parang DZAS. Umaga,
3: kinumpleto.
1: Parang DZAS. Umaga,
3: kinumpleto.
1: Oo.

0: Vincent.
1: Ito naman si Effie Remitar. Alalahanin lagi si Jesus kasi maganda ang kanyang halimbawa. Ayan. Mm-hmm. Sa Philippos 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Para daw good mood. Thank you po, Effie.
0: Thank you. Si Ate Len Agdon Reyes naman, sumagot din at bumabati ng Blessed Thursday sa atin. Para daw maging good mood, ang bad day, siya daw ay nakikinig ng Christian songs. Ayan, sinasabayan ko po. Para gumaan ang aking pakiramdam. Tapos, nagme-meditate po sa salita ng Diyos. Uh-oh. Ayan. Thank you so much po. At eto, isunod ko na rin si Ate Vine Roma Santa. Ayan, sabi niya manalangin para sa sarili at magbulay-bulay sa word ng Panginoon. Kung maaari humingi din ng tulong na panalangin una ang mga taong kakilala at idinalangin or dinadalangin mo rin. Ayan. Mm-hmm. Thank you po. Ayan, pray for one another.
1: Yes, eto naman, happy afternoon kay Anthony Abreninga. Nakikinig daw siya ng music. Very jolly daw pakinggan. Si Neth Panganiban. Uy, eto, plantita. Mag-gardening daw ang sa kanya.
0: Uy, wow.
1: Oo, nakakabuhay ito ng mga halaman at mga siguro gulay, no?
0: Mm-hmm.
1: Thank you, Ate Neth.
0: Totoo. Tapos ang dami din talaga naging plantito at plantita, no? Nung nag-pandemic.
1: During the pandemic, right?
0: Oo. At eto si Jonathan Clerigo, sabi nga, happy Thursday. For me, makikinig ng music over a mug of coffee.
1: Oh,
0: di ba?
1: Yeah.
0: Talagang may kapeling siyang kape.
1: Oo. Oh, oh.
0: Di ba? At yun daw ang nagpapaganda ng kanyang mood.
1: Oo. Oh, diba? Oh. Si Lori Santos, always listening sa radio at nag-aayos ng mga tanim niyang halaman.
0: O yun.
1: Dinidiligan at inaalis ang mga damo sa paligid. Tapos sabi pa niya, hello October!
0: Ayun, grabe. Oh. Talaga may pagsalubong na.
1: Oo.
0: Sa October, si Ate Lori Santos. Si Ate Sela Umali naman, makinig daw ng praise and worship. Para daw madinig daw sa kapaligiran ang mga papuri sa Diyos.
1: Oo.
0: Para maging masaya din daw yung mga nakakarinig. O, diba?
1: Oo.
0: Magiging contagious yung saya.
1: Oo, lalo na pag talagang kakantay mo para kay Lord. No?
0: Oo. Diba?
1: Ikaw ba may LSS ka ngayon na worship song?
0: LSS ko?
1: Oo.
0: Sa ngayon, ang pinaka-pinapakinggan ko ay yung Sayo Lamang.
1: Lamang.
0: Oo, ng diba? Victory Worship. Ikaw?
1: Ako, yung Tagalog version ng What a Beautiful Name.
0: Uy, wow.
1: Kasi pumunta dito ang Hillsong,
0: mm-hmm.
1: may concert sila. Tapos nakikita ko sa algorithm ko yung mm-hmm. ano, yung Tagalog version ng What a Beautiful Name. Oh. Ayoko nang kantahin, siguro puntahan na lang nila sa YouTube, 'di ba?
0: Yes.
1: Para mapakinggan nila.
0: Oh, kasi baka hinihingal ka pa.
1: Yes. Diba? All right.
0: Sino pa?
1: Oo, si Rosalia Santos nakikinig ng Salmo. Oo.
0: Yes.
1: Yung Salmo, yung mga kanta. At saka yung unang Salmo rin, pwede nyo refrain
0: ka. Oo, pwede rin siya
1: Monday
0: makinig.
1: To Friday, diba? Si Fia Mac, hi everyone. What I do to relieve from bad day is mag-pray daw, kumain ng masasarap na pagkain, and she go gala daw sa mga long trip like commuting and pakikinig daw sa mga Christian music.
0: Yun. Si Ate Mercy Alagad Guerra naman, sabi niya, don't think it's bad. Oh. At eto si Kuya Jonathan Audihe. Ayan. Una, ang kanyang ginagawa ay remembering God's goodness. Pangalawa, expecting what God will do to my life. At ayan, pabati daw sa kanyang wife. Ayan, birthday niya daw today.
1: Uy, happy birthday.
0: Ayan, happy birthday po, happy Ate Tere Antonio Audihe. Ayan, blessed birthday po. At si Kuya Aris Pebenito.
1: Uh-huh.
0: Ayan, play with my one and only Oreo Macchiato. Mm-hmm. Oy, ang kanyang...
1: Akala ko pagkain. Pet pala. Okay.
0: Ang cute naman ang name nun.
1: Uh-oh.
0: Ayun, pet niyang Aspien. Stress reliever talaga siya kapag siya ay kumbaga humaharap sa bad day. Ayun.
1: Mm-hmm.
0: Totoo yan. Stress reliever ang ating mga pet sa yun. Bahay.
1: Mm-hmm. Si Len Dizon, nakikinig po siya ng mga gospel song. Tapos favorite kong love song. Oy, oo, oh, lalo na pag-emote na emote ka, no?
0: Oo. Oh,
1: diba?
0: Ikaw, anong favorite mo?
1: na love song? Madami.

0: Pero syempre yung favorite.
1: Sana maging specific.
0: Hindi, kasi syempre may mga recent na band din akong pinapakinggan. Like yung Over October at saka The Ridleys.
1: Ayan, oo. Uh-oh. Agree, napakaganda ng The Ridleys. At ito,
0: ayan.
1: Si, ang galing naman ang name niya, Tuklas Gardening.
0: Uh-oh.
1: Ayan, ang sagot niya, best way niya para gumanda daw ang mood, ay magbasa ng Bible. Uh-oh. Si Ate Mary Grace naman, Ate Mary Grace Kisinamal, sabi niya magandang araw, ng Webes kaagapay, para po sa akin, para daw gumanda ang kanyang mood, ay nakikinig daw siya sa Christian music, lalo na daw yung favorite daw niya na Waymaker. Shout out daw sa kanyang anak na si Charleston na naglalaro ng kanyang toy car. He's expecting na marinig ang kanyang pangalan na mabanggit daw sa DZAS. Ayan. Ay, dahil kasama daw pala niya lagi si Charleston na makinig sa mga programa ng DZAS. Hi Charleston! Happy listening! Ayan.
0: Ito naman, sino to? Si Alcor. Tama ba?
1: Yes. EJF.
0: Oo. Mm-hmm. Yung masama pakiramdam mo tapos di mo matrabaho dahil may nararamdaman ka sa katawan mo. Dating mabilis kumilos gumalaw. Oo. So, we're praying for you.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, sa mga ginagawa niyo pa, sana pagganin din ng Panginoon ang iyong karamdaman. Si Anita Untal, lagi pong makinig sa mga programa ng DZAS. Ayan, para daw ma-flip, no? Kasi nga nakakatuwa. Kasi talagang iba't-ibang variety yung programs natin.
1: Yes.
0: From sign on to sign off. Wala ka nang hahanapin pa.
1: Totoo. Si Ate Suzette, regalado, ang kanyang best way para gumanda ang kanyang mood ay mag-pray at magbasa ng salita ng Diyos. Makinig daw sa mga papuring awitin. Si Ate Lenny Continedo naman, mm-hmm, to have peace of mind kahit pa nga mahirap ang isang tulad kong full-time mom. Pero sa tulong ni Lord, walang imposible.
0: Amen.
1: Amen. Ayun. Thank Yan. You so much po.
0: Si Santos Lagahanle, makinig daw sa DZAS para di bad day.
1: Wow.
0: Wow. Si Estela Nerpio, pati si Reynaldo Estimo, mag-pray daw ang sa kanila. Ayan. At maging si Aurea Kanda, listening daw sa praise and worship songs alone para maka-meditate daw sa Word of God. Ako, ganun din ako, Abs.
1: Mm-hmm.
0: Usually kapag nagbabasa ako ng Bible o kaya nagdi-devo ko, I always make sure na may ano, may tumutugtog.
1: Oo, kumbaga may background music.
0: Yes, part yan. May music bed ba?
1: Very broadcast, ha?
0: Yes.
1: Si Ate Abigail De Vera Briones naman. Music din, ayan. Music po, sound trip ng mga iba't ibang kanta po. Inspirational songs, mag-hobby na mga ilang tula. Wow, mula daw sa magulong letra hanggang sa mabuo at balang araw maging awit at kanta ng madla. Oy,
0: yes.
1: Nagko-compose pala ng kanta si Ate Abigail. Thank you po.
0: Si Mavic BC, sabi niya, praying to refocus, redirection of thoughts and godly only. Tapos, ito ah, si Rosalinda de Guzman, Mel Robbins.
1: Ayun.
0: Ay, ano to, sikat to na author app.
1: No.
0: Oo. Basta-basahin nyo yun. Yung mga book niya, ano siya, motivational and something na encouraging yung mga sinusulat niya.
1: I see. Mm-hmm. Kaya pala talagang sabi nyo, erase agad daw ang bad mood.
0: Oo.
1: Siguro pag nagbabasa siya
0: ng
1: mga gawa ni Mel Robbins. Ito naman si Ate Miraflor Dacanay, makinig daw sa mga gospel songs. Gayun din si Ate Linda Daringes, nakikinig daw sa worship songs. At ito, isama ko na rin at isunod si Ate Emily Manalang. Good afternoon, makinig daw ng masasayang papuring awitin. At ito, drink water and eat kung anong gusto mo, desire, kainin.
0: Oo, diba?
1: Drink water.
0: Ito naman si Cher De La Cruz, dalhin lahat kay Lord ang sakit daw ng loob.
1: Ayon.
0: Si Leeds Eguia, listening daw sa papuri songs and matulog.
1: Ayun, syempre no, talagang kasama yan, papuri songs and matulog.
0: Oo.
1: Ito ang kaagapay natin, sumagot din sa ating question of the day. Kanina nga nag-uusap kami about sa sagot niya ngayon.
0: Oo.
1: Ito, ang best way daw niya para gumanda ang kanyang mood ay bumili ng kape.
0: Ayo.
1: Kanina nag-uusap kami ni Ara. Sabi niya, umagang-umaga pa lang, bumili na siya ng kape.
0: Yun.
1: Oo, para daw talagang gising siya during the broadcast.
0: At we witness that, talagang gising niya siya. Kasi very sipag siya today.
1: Yes,
0: diba?
1: At talagang hindi lang regular. Upsized ang binili niya.
0: Oo, hindi lang siya regular listener.
1: Yes, upsized. Pero diba, talagang gising na gising ka. Naka-upsized ang iyong kape. At ito naman, si Ate Andrea Gabihan, siya naman ay umiiyak daw siya sa Diyos. Tapos, yun. Kumbaga, nakakatulong yun para daw gumaan at sumaya ang kanyang mood. Diba? Kumbaga, inililift up niya sa Panginoon ang kanyang mga saloobin at nararamdaman. Ayun. Mm-hmm. Thank you po.
0: Ito naman, si Marivic Panilawan. Para maging good ang bad day ko, look up. Look up sa kalangitan and feel the presence of the Lord through His divine creation. Choose to be happy. Yan, no? Totoo yan. Lalo na kung titignan mo yung creation niya, tapos nasa ano ka, no? Abs bundo. Makikita mo yung sceneries, yung mga greeneries. Yan, panalo.
1: Totoo. At nakakamiss yan, no? Kasi nga, puro buildings ang nakikita natin dito.
0: Oo nga.
1: Diba? Sana soon. Diba, makapag-set ng gala outside the city.
0: Oo.
1: Diba? Ito naman, si Jasper Bautista. Sabi daw niya, makinig daw sa Papuri radio show. Ayan, para ma-inspire sa mga kanta. To encourage to come and be blessed with the songs through the praise of God. Ayun.
0: Yes.
1: Thank you so much po. At, grabe. Yun muna babasahin natin.
0: Yes.
1: Ayan, para bigyan, excuse me, para bigyan ng ating mga kaagapay ng time, makapag-isip pa ng sagot sa ating question of the day. Share mo na kaagapay, ano ang best way mo para gumanda ang mood mo kapag bad day.
0: Yes, kaya comment na po kung may gusto kang sabihin. Eba, may mga pa-shoutout kay comment mo na rin sa ating ongoing streaming both on Facebook and sa ating YouTube channel. Kaya huwag kang bibitiwa, Team Online and Team Radio. Magbabalik po ang Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At maraming salamat sa mga patuloy pong naka-tune in sa atin sa kanilang mga radio at saka syempre sa ating team online na hindi bumibitiw mula yes. pang kaninang alas 3 ng hapon.
0: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang ano ang best way para gumanda ang mood mo kapag bad day. Mm-hmm. So yan, feel free kaagapay, iwan ang iyong answer dito sa ating ongoing streaming.
1: Yan.
0: So yan, ito, madami-dami na rin ang ating babatiin dito sa ating ongoing live. Unahin ko na si Kuya Angel Villaflor, Gorospe, ayan, happy listening po and God bless din po sa inyo. Si Ate Chona, Edu, sumagot na rin sa ating question of the day at ang sagot niya ay listening to music, especially mm-hmm. daw mga Christian song.
1: Ayan. Tapos ito ha, si Abigail De Vera Briones nag-hello sa atin. Tapos sabi niya, ang kanyang kasagutan daw ay ano to, music sound trip, listening inspirational song, at magsulat daw or maghabi ng tula na balang mm-hmm. araw magiging awit na kanta oh. ng buong madlan. Yeah. Ah, salamat Ate Abigail.
0: Yes. Si Ate Maria, Filipina Prado dito sa ating poster, sabi uh-oh. Niya ang best way daw niya para gumanda ang kanyang mood ay inaalala ko ang salita ng Diyos. Ang salita ng pagsaway at paalala. Ayan, palaging hugot sa salita ng Diyos at iyon ang nagpapahupa at humuhulas, pumapawi ng anumang negative thinking mm-hmm. na kanyang nararamdaman. O diba, lahat ng term sinabi niya.
1: Oo nga.
0: Nagpapahupa, humuhulas, pumapawi. O diba?
1: Grabe,
0: nagtatanggal,
1: no?
0: Nag-aalis, ano ba?
1: Lahat ng sinis.
0: Ayan, thank you po.
1: Eto naman sa ating live streaming, si Flor Delis Scarlett, sabi niya gandang hapon sa atin daw. Makulimlim daw na hapon. Saan area ba kayo Ate Flor Delis? Ayan, ingat po kayo.
0: Yun, si Kuya Albert Tan Chua, ayan, hello po sa inyo. And happy listening po. Eto si Kuya Vincent, yan, nabasa na natin ang kanyang kasagutan. Gayun din, eto si Ate Abigail, may pahabol siya. In-explain niya kasi daw ang music pala ay parang escape niya. Diba? Kahit daw kaliwat-kanan daw ang mga pagsubok no at problema, eh gumaganda daw ang mood niya kapag nakikinig siya sa musika.
1: O, diba? Totoo yan. Even abs, no? For example, sa biyahe,
0: mm-hmm.
1: diba? Kesa kung ano-ano na mag-music ka, isuot mo yung headset mo.
0: Oo,
1: diba?
0: Tapos tingin ka sa, ano, sa window.
1: Para ka na may MTV ka na, no? Diba?
0: Yan talaga yung eksena ang nai-imagine.
1: Oo.
0: Oh, ito, oh. Si Kuya Vincent. Ayan, in-update niya pala tayo kung ano ang kanyang breakfast kasi umaga doon sa UK.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ang kanyang ulam ay grilled chicken.
1: Uy, sarap.
0: At pork ham. Oh, diba?
1: Pork ham. Masarap to.
0: Ah, diba? Panalo.
1: Si Ate Aida Kukilia, blessed Thursday daw sa atin. Si Kuya Jojo Simbulan. Ayan, happy Thursday listening habang naka-duty daw sa store nila. Mm-hmm. Thank you sa pagsama. Ayan. And thank you Kuya Jojo at sa mga suki ni ano ni Kuya Jojo diyan sa tindahan.
0: Yes.
1: Aba, bumili na kayo, di ba?
0: Oo, bili na. Hello po sa inyo. At ito rin si Kuya Jojo Kambay. Blessed Thursday afternoon din po sa inyo. At eto, may kwento pa ulit si Kuya Vincent. Sabi niya, minsan po may trip po kami na kahit malamig na panahon ay nag-a-ice cream.
1: Oo, may mga
0: pa
1: ganyan.
0: Din sila, diba? Oo. Nakakatuwa naman. Oo nga eh, iba din talaga yung feeling eh. Kahit
1: totoo.
0: Malamig, para nag-a-ice cream ka pa rin.
1: At saka ano, sana medyo kasi mamahal na yung ice cream.
0: Yun na.
1: Oo. Parang dala, itong mga nakarang araw, eh di nagmerienda kami ng mga friends ko mm-hmm. after ng mga sama ko sa church. Tapos bumili kami ng isang sikat na ice cream. Ayan, yung may stick.
0: Isang tub.
1: Hindi, yung stick lang.
0: Ah, stick, oo.
1: Nagulat ako
0: watermelon?
1: Sa presyo.
0: Watermelon?
1: Hindi, chocolate siya.
0: Chocolate.
1: Tapos nagulat ako. Akala ko yung mga ganun nasa
0: 10.
1: Siguro 10, 20, 30 pesos.
0: Siguro nung bata pa tayo nun.
1: Nagulat ako. Nasa ano na siya. Nasa 90 plus.
0: 90 na?
1: Oo, sabi ko, totoo ba itong nangyayari? Oo, sabi ko, hindi ko napapangalanan, pero ang mahal.
0: Hindi yun convenience store.
1: Convenience store siya. Pero ano, nagulat lang ako sa...
0: Sa presyo.
1: Oo, kasi diba, sabi, ang alam natin, sa halagang 20, may mabibili ka
0: oo,
1: na.
0: Oo, pero ngayon parang wala na.
1: Oo, medyo.
0: Parang ayun bihira na.
1: Ayun nga.
0: Oo. At masarap pa kung bili ka na lang ng ano, sorbetes.
1: Sorbetes,
0: yung
1: no?
0: Yung may kalembang ni Manong, diba? Talagang hinahabol natin yan nung bata pa tayo, maliban sa taho.
1: Maglalabas ka ng baso, no?
0: Oo.
1: Yes.
0: Nag-throwback.
1: Oo.
0: At ito, si Ate Rosalinda Gomez Buico watching from UAE.
1: Oo.
0: Hello po and happy listening. At si Candice Journey, ayan, sabi niya siya daw ay 6 to 7 hours of sleep.
1: Uy,
0: at agree siya, coffee is the best. O, oh, diba?
1: Oh, oh.
0: Nakakatuwa naman. Buti nakakatulog siya ng 6 to 7 hours.
1: Oo. Oh, oh. Talagang ano, yung iba kasi ginagawang pamparelax din ng kape.
0: Oo. Oh, oh.
1: Pero yung iba naman, hindi makatulog sa kape.
0: Oo, oh, siguro decaf yung gamit.
1: Decaf na lang. Yung gamitin or inumin.
0: Oh, yes.
1: Si Estella Razon, sabi niya, good afternoon, watching from Guagua, Pampanga.
0: Yun.
1: More blessings daw sa atin. At may pahabol pa si Kuya Vincent Abs.
0: Mm.
1: Nagiging change, bad mood lang siya kapag straight 4 nights duty niya. Tapos kulang ang tulog kasi may ingay ang kasama sa bahay. Kasi umaga lang daw ang tulog niya. Ayan.
0: Mm-hmm. At ito si Ate Guy Santos, sabi niya, pag napapakinggan daw niya tayo, tayong dalawa, sobrang saya. Ayan,
1: ayan, praise God po. Pampatanggal lang ano, bad mood.
0: Thank
1: diba?
0: You po, Ate Guy. Si Ate Aida Coquilla, sabi niya, makinig daw ng worship songs. Ayan, watching daw siya habang kumakain ng breakfast. Ayan. Mm-hmm. Siguro nasa, ano nga ba, kung tama ako, no, nasa Norway, si Ate Aida Coquilla. Breakfast eh.
1: Breakfast, oo. Si Cipriano Balatibat, sa kanya naman, listening daw sa worship song, prayers, at libangin ang sarili sa work, at mag-enjoy lang daw.
0: Yun. Si Ate Telma Manjares, ayan, blessed afternoon din po sa inyo. Masarap daw kapag nakakatulog, nawawala ang pagod. At ang ginagawa din niya para daw gumanda ang kanyang mood ay kumakain siya, nag-exercise, lagi nakangiti, at nakikinig ng papuri. O, diba? Talagang ang dami eh. Ang daming ginagawa ni Ate Telma para mapagaan ang kanyang mood.
1: Correct. At maging si ano, si Clefton Manila, sa kanya naman daw, nare-remind siya sa Biblia ng Diyos sa pakikinig daw, pakibati naman daw ng happy birthday ang kanilang Pastora Joe Hernandez ng LCCM Bawan, Batangas. Happy birthday po!
0: Happy birthday po! Si Kuya Jojo Cambay, ayan, sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, listening daw sa DZAS ang nagpapaganda ng kanyang mood. Ayan, gumaganda daw talaga ang kanyang mood.
1: At
0: ito naman si Kuya Derek Termulo. Sabi daw niya, minsan di po natin may iwasang mainis sa mga bagay-bagay. Pero ang ginagawa daw niya, ito, meron siyang technique, ginagawa daw niya ay magbibilang daw siya. Ayan, from 1 to 10. Parang may stress yung mga hindi math person dito . Ayan, bilang siya 1 to 10, tapos imumultiply daw niya sa 2, tapos di-divide niya sa 3. Then, kunin daw yung square root na, square root, tapos plus
1: alam
0: 5.
1: Mo, parang ano ha, parang ma-stress ako dyan, kung ano ha, Kuya Derek. Parang hindi niya, parang hindi ako mag-good mood dyan. Parang ma-stress man ako.
0: Parang makakadagdag yun, no? Kaya ako mababad mood.
1: Pero sa bagay, kanya-kanya tayo ng coping mechanism.
0: Oo, baka kasi yun talaga yun sa kanya.
1: Diba?
0: Oo, magaling sa mat to si Kuya Derek. Oo. Pero kami, kaya po kami nag-mask.
1: Kaya kami nag-com. Ayan. Diba? Medyo mahina po kami sa numero. Ayan.
0: At ito si Ate Helena Orfresho. Sabi niya, nakikinig ako. Salamat kay Lord. Ganda daw ng praise and praise songs. Ayan, mga praise and worship songs. Umaga pa lang lang daw, no?
1: Oo.
0: Talagang nakikinig na siya. Thank you so much po.
1: Praise God. Si Delia Cabrera, hello. Si Cecilia Gatbonton, happy listening po. Tapos si Faustina Habla, happy listening din. Tapos may pahabol pa si Kuya Vincent Garcia Abs. Sa kanya naman daw, sorbetes ni Manong na may tinapay.
0: Ayan.
1: Yung binibili noon na bata pa siya, busog na kasi dati, malalaking ang mga tinapay dati. Alam mo, Abs, isa to sa mga ano, yung mix and match ba? Yung tinapay at ice cream. Ako naman, hindi ko siya maano, hindi ko siya...
0: Trip.
1: Magets.
0: Ah,
1: oo.
0: So hindi mo pa rin nasubukan.
1: Nasubukan ko na siya kaso parang hindi ko makuha. Ganun ba talaga siya?
0: Ano lang, parang diba, simple nagpapalaman ka sa
1: nga,
0: tinapay, ganun.
1: Pero hindi ko bet ko yung ice cream kapag as is na ice cream.
0: Ah, okay. Oo. Yung walang ibang halo.
1: Oo.
0: Okay.
1: Pwede yung sa apa, pwede kainin niya, pero yung mamash mo siya sa tinapay.
0: Tinapay, hindi mo pa trip.
1: Oo. Pero kanya-kanyang trip naman tayo,
0: diba? Kanya-kanyang preference.
1: Correct.
0: Diba?
1: Ayan.
0: Pero OG na ano yan eh, merienda talaga eh, lalo na ng mga bata noon.
1: Totoo.
0: Diba? At eto naman si Kuya or si Pastor, ayan, Alvin Serrano, listening daw sa worship songs. At syempre, ang pagpe-pray, ayan. Thank you so much po. Si Ate Carla Faith Nueva, pa-shoutout daw kay Nanay Tita Garments Trading, nakikinig daw habang nananahi.
1: Uy, hello po sa mga mananahi dyan.
0: Yes,
1: ayan.
0: Happy listening po.
1: O gaganahan na yan mag-ano, di ba? Manahi.
0: Yes.
1: Diba?
0: Sino pa?
1: Eto naman si Vanessa Telis. Hello daw sa atin. Sa kanya naman daw, nakikinig siya ng Christian music reggae. Uy, oo.
0: Mm-hmm.
1: And cooking daw para sa kanyang loved ones because cooking is her therapy.
0: Ala, parang diba? Makaka-relate ka dyan.
1: Kaya nga.
0: Parang pareho kayo.
1: Oo. Uy, share ko lang. Para nung isang gabi, nakwento ko rin to kanina sa entry. Yung trip ko kakaiba, I mean, gabi na, siguro mga around 7 p.m, wala akong magawa. Tapos, nakakita ko ng pasta spaghetti. Yun, gumawa ko ng spaghetti ng gabi.
0: Talaga?
1: Without occasion. Oo.
0: Spaghetti, anong mga sahog?
1: Simple lang kasi wala kaming giniling. Kasi biglaan nga. So ang sinahog ko ay corned beef, hot dog.
0: Ayun, swak yun. Diba?
1: Pwede
0: alternative.
1: Na. Itaway.
0: Kung wala kang giniling, pwede nga talaga corned beef.
1: Correct.
0: Diba? Pakasarap naman. Pero yun nga din eh, diba? Kapag bored ka, no, bigla ka nalang nakakaisip na parang ang sarap magluto ng ganito.
1: Oo.
0: Basta merong ingredients, no?
1: Oo.
0: Diba? Talagang yum. At eto naman, si Kuya Epifanio Salvador, ayan, napadaan sa ating ongoing streaming at shinare niya na.
1: Oo.
0: Ayan, thank you so much po ha. At sa ating PM.
1: Ayan, PM is the key.
0: Ayan. Sagot naman ni Ate Maria Santos. Ayan, kumain daw ng kanyang comfort food.
1: Ayun.
0: Kapag bad day daw, no? Kapag may bad day siya, food talaga daw ang kanyang first aid. Hindi naman daw kailangan fancy, no? Minsan fries lang or samgyup. Uy, wow, social to ah. Chicken ice cream, ayan. Or kahit simpleng lutong bahay lang daw. Ipanalo na yun.
1: Yeah.
0: Pero yung samgyup, magastos din yun. No?
1: Uy, pero may mga mura-mura na ngayon. Ah.
0: Talaga?
1: Ewan kung totoo ah. May mga nakakit, baka false advertisement lang yun. May mga 199, 299,
0: talaga?
1: 399.
0: Talaga?
1: Unli
0: pa rin.
1: Unli siya.
0: Hindi ko pa yan na-try.
1: Oo, sa bandang Rizal. Pasyal
0: layo na. Layo naman.
1: Parang napadagdag pa ng malong gasolina.
0: Parang makakatipid ako doon sa samgyup ko, pero yung papunta doon, parang hindi.
1: Na-traffic ka pa.
0: Sino pa next?
1: Ito ha. Uy, nag-comment.
0: Oh.
1: Si Kuya John Reyes.
0: Ayan.
1: Sa kanya naman daw, sleep.
0: Ayan.
1: Oo. Kapag bad mood daw siya, minsan hindi ko na kailangan ng motivational speech.
0: Ay, wow.
1: Kailangan niya lang matulog.
0: Mm-hmm.
1: May mga problem kasi na parang sobrang laki. Kapag pagod ka, pero after a good night ng pagtulog, aba masasabi mong, okay, manageable naman pala.
0: Ay,
1: so, salamat kuya dyan.
0: Thank you so much. Ito naman galing kay Angelica Cruz. Ayan,
1: yun.
0: Makinig daw ng music. Ayan. Ayun daw, music daw ang kanyang instant mood reset. No?
1: Yun.
0: Pag-reset niya. Kapag feeling daw niya ang bigat daw ng araw, nag-headphones daw siya. And I play songs na alam ko makakapag-change daw ng kanyang atmosphere.
1: Oh, dapat ganun, Abs, no? Yung pinapakinggan natin, something na makakapag-motivate, oh, makakapag-uplift, no? Kasi parang bad mood ka na nga, tapos ang papakinggan mo pa yung mga...
0: Senti.
1: Oh, senti. Tapos yung mga metal rock na kanta.
0: So parang hindi ka napayapa.
1: Totoo.
0: No? Parang lalo ka naguluhan.
1: Totoo.
0: Naingayan.
1: Ayan.
0: Sino pa?
1: Si Carlo Garcia. Kapag bad day daw, gusto niyang lumabas mag-isa kahit simpleng coffee shop.
0: Mm-hmm.
1: Sa mall daw, sa bookstore, or walking around somewhere. Para daw maging peaceful.
0: Ayun.
1: Minsan kailangan mo lang ng change of scenery. Ay, totoo yan, oh. Maiba, ma-shift yung mind mo sa mga nakikita mo. Hindi yung puro babad ka ng babad sa computer. Oh. Aba, tumayo ka naman dyan.
0: Oo. Diba?
1: Tignan mo ang ganda ng paligid mo. Tignan mo ang ganda ng nasa kaharap mo. Diba? Oh. Yung mga views.
0: Yes. Yes. Ito si... ayan, thank you rin po kay Clefton Manila at si Ate Marites, Kadli Layaog, ayan, nakikinig. At katatapos lang daw niya mag-washing while listening daw sa Inspirations Unlimited.
1: Laba-laba, oo.
0: Oo, wala daw, hindi daw nakaka-board. At talagang, ano yun, kapag bad mood daw siya, nakikinig siya sa mga worship song.
1: Oo.
0: At nagsusulat siya at nagpa-plan siya daw ng mga planchahe.
1: Grabe yung ano,
0: ha? Napakasipag naman ni Ate Marites.
1: Ganun siya para mag-good mood,
0: oo,
1: no?
0: Productive pa rin.
1: Productive. Totoo.
0: At eto, sino pa?
1: Ayan, sige nga, Apps.
0: Ayan, si Francis Tan. Ayan, sabi niya mag-window shopping. Ayan, window shopping, ha? Sabi niya, hindi naman kailangan bumili. Minsan gusto ko lang maglakad sa mall, tumingin ng mga damit, gadget, books, or random daw na mga bagay na cute.
1: Ayun, ang ganda
0: so,
1: naman.
0: So, dapat ano lang, ha, stick ka lang doon sa window shopping. Ha, kasi masakit sa ulo kapag napagastos ka.
1: Totoo yan, nung wala sa budget mo, di ba?
0: Yes.
1: Ito naman, sabi pa ni Mika Santos, manood daw ng favorite movie.
0: Mm-hmm.
1: Kapag bad day, I go back to comfort movie or series. Yung mga napapanood ko na before and alam ko na ang story. There is comfort in something familiar. Ay, yung inuulit, no, Abs?
0: Oo. Oo.
1: Ako, wait lang ha, share ko lang. Yung isa sa mga gusto kong balik-balikan or nire-replay na movies or series is yung Reply 1988.
0: Ay, K-drama.
1: K-drama. Ang ganda niya kasi about family, concept niya.
0: Mm-mm.
1: Yan, isa sa mga gusto ko. And even yung mga Christian film, for example, War Room, Fireproof, yan.
0: So, mahilig ka pala manood ng series. Talaga.
1: Yes. Oo. Nung panahon ng pandemic, lalo, nakayang tapusin ng isang
0: series. To, ng isang upuan.
1: May 16 episodes yun, di ba?
0: Ngayon parang hindi na.
1: Oo.
0: Talagang iisa-isa, minsan di mo pa natatapos.
1: Di mo natatapos, cut-cut na, di ba?
0: At eto naman, last na, galing kay Kuya Mark Villanueva. Ayan, magkape daw with someone. Ayan,
1: ayun, kasi, with someone.
0: Oo, kasi International Coffee Day ngayon. Sabi niya, a good conversation over coffee. Ayan, talagang isa yun sa mga instant no, na nakakapag-uplift ng mood kapag may kape at syempre meron kang cup healing.
1: Yun, napakaganda nun.
0: So yun, grabe, ang bilis ng oras pero sobrang natutuwa tayo no sa mga kaagapay nating nakisali at nakisagot sa ating question of the day at nawa yes eto binabati natin bago tayo magtapos to no, i-shout out natin si Ate Marites, Kati Layaog, and then si Ate or si Kuya Mati Bautista. Ayan, eto basahin na rin natin.
1: Uh-oh.
0: Kapag bad day daw, I ponder on the good things God has done and puts my heart in the posture of gratitude.
1: Amen.
0: Instead of complain and magnify the bad situation of the day. O diba, napakagandang perspective mula kay Mati. Thank you so much po at happy listening kay Ate Edita Lapini.
1: Yes.
0: At yun nga, kaagapay nawa, na-remind tayo no, na hindi naman natin kailangan pilitin na maging okay agad no, kapag tayo nakakaranas ng bad day. It's okay to pause. Pwede tayo huminga ng malalim and bring our emotions and our burdens to God because He cares for us, diba? At yun, na-refresh tayo sa ating napag-usapan, diba?
1: Totoo yan, Abs. At syempre, nagkapasalamat tayo sa ating team
0: yes,
1: na sumama
0: oo.
1: Sa atin ngayong araw. At salamat sa iyo, kaagapay, na hindi mo kami iniwan,
0: oo.
1: Nag-comment ka at nag-share pa ng ating broadcast.
0: Oo, at thank you rin sa mga umagapay sa ating sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, kay Nicole Estoy, kay Angelica Calayag, maging sa ating mga broadcast engineers, JB Tabo, at sa mga kasama natin sa Bukawe Transmitter Site. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabo.
1: Oh, ihabol ko yung comment ni Kuya Cipriano, Balatibat. Pahabol, try ko daw na kainin daw yung ice cream with tinapay. Ayun. Sige, Kuya Cipriano, I will try that very soonest, no? Ayun. At salamat din po sa mga kagapay natin na sumama sa ating program this afternoon. Muli, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in sa Webes edition ng Inspirations Unlimited. Bye!

0: Vibrations Unlimited.
1: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
1: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Tugtugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X!

0: ng walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Come on, come on, come on, oh Diyos, ang pangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw.
2: Ako'y aawit ng may kagalakan.
0: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
3: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong Papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, ganap ng alas 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong A1 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absi Ferrer Tabua.
3: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon. Pagharap ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa witness stand, ipinagpaliban sa Lunes. At publiko, pinayuhan ng Malacanang na hindi dapat magpanic sa parating na malalang El Nino. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagharap ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa witness stand, ipinagpaliban sa Lunes. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
4: Walang magiging paglilitis bukas matapos ipagpaliban ng impeachment court ang pagharap sa witness stand ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Nagkaroon ng recess sa trial kanina matapos humiliin.

0: ng pag-uusap ang depensa kasama ang senator judges at prosecution bago dumako sa AMLAC witness. Sa pagpapahayag ni Defense Lead Attorney Sheila Sison, mayroong absolute confidentiality umano sa paglalabas ng impormasyon mula sa AMLAC sang-ayon sa binasang provision sa batas. Gayun din binanggit ang dami ng mga dokumentong ipepresenta ng AMLAC kung saan ang summary nito ay natanggap lamang nila kaninang umaga. Bukod dito, nasa 20-23 kahon umano ang kinakailangan busisiin ng depensa para mapaghandaan ng maayos ang direct at cross-examination. Dahil dito binigyang diin ang pangangailangan sa mas mahabang panahon para maghanda. Nagpayag naman ng pagtutol si Prosecutor Representative Jose Manuel Jocno at sinabing dapat magpatuloy ang paglilitis ngayon. Sinang-ayunan nito ni Senator Judge Vicente Soto III at sinabing dapat matagal na itong pinaghandaan gayoong noong Hulyo pa na resolba ang pag-issue ng subpoena sa mga dokumento. Ngunit ayon naman kay Senator Judge Alan Peter Cayetano, sang-ayon sa demokrasya, dapat paglaanan ng patas na paglilitis ang lahat kaya't iminungkahi niyang ipagpaliban ang talakayan sa AMLAC records sa Lunes. Marami na umanong issue hinggil sa pagluklok ng presiding judge, voting threshold, kaya't dapat pagbigyan ng issue ngayon alang-alang sa pagiging patas. Opisyal namang kinumpirma ni Presiding Judge Francis Escudero ang pagpapaliban. Dahil walang nakahandang testigo bukas, magbabalik ang trial sa Lunes para sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 2. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacanang nirerespeto ang pasya ng Supreme Court tungkol sa voting threshold. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Iginiit ng Malacanang na igagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng administrasyon ang ibinabang desisyon ng Korte Suprema na i-dismiss ang mga petisyon na kumu-question sa two-thirds voting threshold sa impeachment trial. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na ang usapin tungkol sa interpretasyon sa all members of the Senate ay nagmula mismo sa Senado, kaya anuman anya ang maging aksyon ng mataas na kapulungan at pasya ng Korte Suprema ay dapat igalang. Paliwanag ni Castro na kabilang sa mga dahilan ng Supreme Court sa pagbaliwala sa petisyon ay ang kawalan ng legal standing ng mga petitioner. Anya, karaniwang dinidismiss ang isang petisyon kapag naghain ito ay walang sapat na interes o bigong maipakita na maaari siyang direktang maapektuhan o mapinsala ng isyong kinukwestiyon. Binigyang diin din ng palasyo ang tinatawag na prematurity o pagiging maaga ng pagsasampa ng petisyon. Samantala, iginiit ng Malacanang na hindi makikialam ang administrasyon sa kapangyarihan ng Senado at Korte Suprema at mananatili itong gumagalang sa mga proseso at desisyong itinatakda ng saligang batas. Sa usapin sa two-third threshold, ito ay may kaugnayan sa bilang ng boto ng mga senador para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Una nang nagpasya ang Senado na hindi isama sa pagboto ang mga senator judge na nakakulong, suspendido, hindi matukoy ang kinaroroonan o hindi makadalo dahil sa pisikal o medikal na kondisyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinagtibay na ng Senado ang bicameral conference report sa panukalang Batang Ligtas Act na layuning patatagin ang pagprotekta sa mga bata laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso sa online. Sa ilalim nito, ang mga probisyon laban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC at child sexual abuse or exploitation materials ay pinalalakas. Tutugon din sa bagong anyo ng online harm kabilang ang recruitment, coercion, manipulation sa mga bata para makibahagi sa marahas na aktibidad na iniuugnay sa nihilistic violent extremism o NVE. Magkakaroon din ng permanenteng interagency law enforcement body na Philippine Internet Crimes Against Children Center. At palalakasin dito ang mga tool ng law enforcement kabilang ang wastong undercover online operations, maging ang paggamit ng legal na nakuhang digital information sa mga imbestigasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Publiko, pinayuhan ng Malacañang na hindi dapat magpanik sa parating na malalang El Niño. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Handa ang pamahalaan sa pagtama ng Super El Niño. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasabay ng pagbibigay diin na hindi na bago sa Pilipinas ang El Niño na dulot ng climate change. Anya, walang dapat ipangamba ang publiko dahil kumikilos na ang Task Force El Niño. Kabilang anya sa mga ahensya na nakatutok sa sitwasyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Climate Change Commission, Departments of Science and Technology, Agriculture, National Irrigation Administration, Environment and Natural Resources, Social Welfare and Development at ang National Water Resources Board. Anya, marami ng programa ang naumpisahan lalo na para sa mga mangingisda at magsasaka na inaasahang pinakatatamaan ang nasabing phenomenon. Samantala, iniulat ni Castro ang budget na inilaan ng gobyerno para sa mga paghahanda sa El Niño. Anya, 6.2 billion pesos ang nirelease sa DA ngayong taon, 39.83 billion para sa NDRRM fund. Sa ilalim naman anya ng proposed 2027 budget, nag-increase ang NDRRM fund sa 46.67 billion habang 9.885 billion pesos naman ang pondo para sa quick response funds ng frontline agencies. Inaasahan din anya ang 11.18 billion pesos na pondo para sa rice buffer stocking ng National Food Authority, 4.5 billion para sa crop insurance at 46.356 billion para sa NIA kasama ang pondo para sa irigasyon. Muli ring binigyang diin ni Castro na sa halip na magpanik ang taong bayan, ang kailangan ay tamang paghahanda at pakikiisa sa mga hakbang para makatipid sa supply ng tubig at enerhiya. Nakiusap din ang palasyo laban sa hoarding o hindi tamang pag-iimbak ng tubig para hindi magka-problema sa supply at presyo nito. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagbabala ang Department of Justice sa mga nais magtrabaho abroad na iwasang sapitin ang nangyari kay Mary Jane Veloso. Ayon kay DOJ USEC Felix T., ang mga kababayan ay hindi dapat mapanatag na maliligtas sa ibang bansa kapag naging biktima ng human trafficking. Paalala ni Justice Secretary Frederick Vida ang pagkakaroon ng tamang pamamaraan bago bumiyahe at magtrabaho sa ibang bansa. Nilalayon aniya ng pamahalaan na maiwasang maging vulnerable sa kapahamakan ang mga ito lalo pat kung hindi dumaan sa tamang proseso. Nagbigay din naman ng mensahe si Veloso sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa na huwag mainganyo sa mga alok na natatanggap at dumaan sa legal na proseso.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development ang mahigpit na monitoring system sa mga family food packs at iba pang food and non-food items na nakaproposisyon sa major hubs, spokes, and last mile facilities ng ahensya. Ito ay dahil sa findings noong 2025 ng Commission on Audit na may napesteng 106.93 million pesos na halaga ng relief goods sa mga warehouse ng ahensya sa Northern Mindanao. Binigyan diin ng DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na geographically isolated ang nasabing pangyayari at hindi rin umano na expire sa loob ng warehouse ang mga naapektuhang relief goods. Bukod pa rito, higit 300 items umano ang may damage, ngunit karamihan ng relief goods sa Region 10 ay na-secure at handang ipamahagi anumang oras. Gayunpaman, tinatanggap umano ng ahensya ang findings ng komisyon at nangakong gagawan nila ng paraan para hindi na maulit ito. Samantala, magkakaroon umano ng quarterly inspection sa lahat ng kanilang warehouse kasama ang mga partner LGUs upang matiyak ang malinis at ligtas na ang lahat ng relief goods na ipapamahagi.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacañang tiniyak na susunod sa anumang magiging pasya ng Korte Suprema tungkol sa petisyon sa BSKE postponement. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye.
3: Tiniyak ng Malacanang na nakahanda ang Office of the Solicitor General o OSG na ipagtanggol sa harap ng Korte Suprema ang batas na nagpaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa 2028. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro makaraang dumulog si election lawyer Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema para ipawalang visa ang postponement ng BSKE na nakatakda sana sa darating na Nobyembre 2. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni USEC Claire Castro na hinihintay lamang ng OSG ang kopya ng petisyon habang nakipag-ugnayan na rin anya sa mga abogado ng gobyerno, ang Commission on Elections at Senado. Ayon kay Castro, agad natutugon ang OSG kapag natanggap na ang petisyon at susunod sa direktiba ng Supreme Court na magsumite ng response sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang kopya. Una nang inatasan ng Supreme Court ang Office of the President, Senado, House of Representatives at COMELEC na maghain ng komento sa petisyon ni Attorney Macalintal at request para sa isang temporary restraining order o status quo ante order. Ipinaubaya naman ni Castro sa OSG ang pagtugon sa legal na katanungan kung paglabag sa rights to suffrage ng mga Pilipino ang naging pagpirma ng Pangulo sa Republic Act No. 12326 na nagpaliban sa BSKE elections. Ayon kay Castro, naniniwala ang Pangulo na ito ang nararapat na hakbang ngunit kanyang binigyang diin na susunod ang ehekutibo sa anumang ruling na ibababa ng Supreme Court sa usapin. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62.60 pesos, Canadian dollar 44.99 pesos, Australian dollar 43.47 pesos, Singapore dollar 49.02 pesos, at Saudi Riyal 16.67 pesos.
1: Hudya ng pag-asa.
2: Mula sa mga kawikaan 3:13. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo.
1: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News ngayong Webes, auno ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, 4:44 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Today, we will try a very special cuisine here in Shanghai, China, which is the Yunnan cuisine. So, samahan niyo ako today, guys, here in Real Travels.
1: Real Travels.
6: Value for money.
1: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
5: Okay, so before tayo mag-go through the Yunnan cuisine experience, share ko lang guys yung na-research ko today. Kasi na-curious ako about the different cuisines of China. When I was here in Shanghai, China kasi, ang dami-dami palang different food na ino-offer sila. May nakikita akong hot pot na Beijing style, hot pot na Shanghai style, hot pot na Sichuan style. Parang ang dami-dami. So I tried searching and meron pala silang 8 major regional cuisines known as the 8 great cuisines of China. So talagang ang dami-dami. And that's just the major na 8 ha. So just imagine how many more. Pero itong 8 great cuisines of China na to, these are the major cuisines na ino-offer sa mga Chinese restaurants at yung mga niluluto din ng mga locals na type of cuisine sa kanilang mga bahay. So itong 8 na to guys, these are the Cantonese cuisine, which is the light, fresh, and natural flavors. Number two is the Sichuan or Sichuan cuisine, which is more known sa mga hot pot nila kasi yung cuisine na to, it's more on the bold, spicy, the numbing flavors, yung mga mala spice, yung mga ganyan. Very spicy food. Number three is the Shandong cuisine, focusing on the savory, hearty, seafood-focused na mga dishes. Number four is the Jiangsu cuisine. It's refined, slightly sweet, and elegant yung mga dishes nila. And then number five is the Zhejiang cuisine. Fresh, mild, and seasonal naman yung mga pagkain doon. And then number six is the Fujian cuisine, which is aromatic, seafood-based, and light broths. And then seven is the Hunan cuisine. More on the spicy side din sila, smoky and rich. And then yung eight is Anhui or Anhui, not sure. Pero yung cuisine na yon is more on the rustic, herbal, and slow-cooked dishes. And that is just eight out of the many, many, many cuisines dito sa China. Pero yun nga, today we're really trying out a very unique type of cuisine, which is the Yunnan cuisine. The Yunnan cuisine pala is from southwestern China. It's influenced by ethnic minorities and Southeast Asia. So more on the provincial side itong Yunnan na area na to in China. And they mostly use fresh herbs, wild mushrooms, and even flowers. And they focus more on aroma and freshness rather than heavy spice. So dun sila sa mga herbal and fresh type of dishes. Yun, very exciting guys. So tara, let's go with our day. Samahan niyo ko as we try this very unique restaurant that we came upon for today's video. Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Sharon De La Peña, your travel buddy and host for this episode. And today guys, we are now on our day 2 dito sa Shanghai, China. We are currently going to eat. We're craving for something unique. Kaya dito namin na-discover yung Lotus Eatery. It's so beautiful. It looks like a very ancient, provincial, super chill, but aesthetic pa rin na vibes of a restaurant. Upon recommendation kasi sabi nila, it's a Yunnan-style Chinese restaurant. Yunnan meaning inspired siya ng mga dishes from the Yunnan state o province ng China. So yun yung maganda dito sa China actually. Madaming restaurants na inspired ng iba't ibang places ng China. May mga restaurants na inspired sa Beijing, may mga restaurants na inspired sa Guangzhou, ganon. So we will try naman itong Yunnan style Chinese food dito sa Lotus Eatery. Tingnan nyo guys yung road sa China. Gusto ko lang makita nyo. Sobrang chill diba? Tingnan nyo yung mga trees. I think yun yung nagustuhan ko dito sa China guys, yung trees nila. They really made sure to put a lot of trees sa may sidewalk so it doesn't feel like a super duper industrial concrete jungle na ano, na parang puro building. They really put trees so mas nakaka-relax siya, diba? Tingnan nyo naman. Super, super nice. Okay, tara guys, pasok tayo dito sa Lotus Eatery. Ito siya guys, oh. Lotus Eatery. Very Instagrammable spot. At ang first floor nila parang coffee shop pala. So, ayan silang coffee shop dito na mini, but very aesthetic pa rin. And then they have mga promos. Ayan guys, sa tingnan nyo, mayroon silang mga promos. 168, tapos ito yung mga kasama. Mayroon ka ng parang sabaw, parang hot pot. May mga yang chow ka, parang fried rice. Mayroon kang mga Chinese dishes, fruits, veggies, tofu, tapos may fish. And then, mga gulay yan, broccoli, cauliflower. Tapos meron ka pang kasamang tsaa for only 168 pesos. Sulit, di ba? May mga ganyan silang promo. And then, look oh. Ang cute, may mga koi fish. Very, very, very Chinese. Para kang papasok sa spa. Ganun yung vibes. Ayan. Tapos dito palang pinapakita na nila ano yung mga may expect mo sa menu nila. May mga fried spicy bean curd, jinpo black chicken, spicy salad, meow barbecued fish, Yunnan rice noodle with chicken salad. Ayan. Kaya tayo. At let us see the Yunnan style Chinese restaurant. Ayan guys, ang restaurant, pero madami silang awards. Mukha siyang promising. Ano, meron silang mga favorite Chinese restaurant award. They got the gold medal, si Lotus Eatery. Tsaka tingnan nyo guys, parang ano, very, very Chinese yung style, pero I bet it's gonna be like a Yunnan style yung kanilang interior. Probably, no? Kasi very colorful, very, parang very native, very ancient. Super, super nice. Ganda ng place dito, guys, oh, sa Lotus Eatery. Very, ano siya. Kakaiba yung interior. Super bold colors. Tapos, native na native yung mga upuan, yung table. And a lot of people are eating here. Surprising ko kahit nasa second floor siya. Parang puno yung restaurant na to. So, yung mga kumakain dito, mga locals din, mga mainland Chinese. And then, ang dami ding mga European tsaka mga Westerner na tao. So, probably, this is gonna be a good spot with good food. So, tara, kain na tayo guys. So guys, andito na yung order natin from Lotus Eatery. Again, it's a Yunnan-style Chinese food restaurant. And napakaganda ng ating spread for today. Super unique type of food. And we will start off by trying out isa-isa sa lahat ng in-order natin. So itong mga dishes na to guys, it's ranging from 50 RMB more or less. Nandun lang yung range nila price-wise. And papakita natin. Ayan, papakita ko lang yung mga in order natin. So, starting off with the Yunnan's Grandma mashed potato. It looks so nice. Parang meron silang napaka unique twist dito sa mashed potato nila. And then we have the Kunming tofu na may spicy pero pinatanggal natin yung spicy. It looks delicious. And then we have the Yunnan fried rice. Hindi yan mawawala sa ating Asians. I think dito tayo nagkakaintindihan ng mga Chinese at Filipino. Kailangan natin ng kanin guys. Ayan, so we will try the fried rice. And ito guys, oh, ito yung pinaka unique na nakita kong salad. Salad siya. Parang malamig na salad. So itong ice guys, i-dip natin dito sa parang yogurt style na dip. And then, i-dip natin siya sa isa pa, which is like parang toyo manchi na Chinese na Yunnan style na dip. So, tikman natin, little bit of everything. I'll start with the mashed potato, grandma's mashed potato siya. Let's try. Since yung mga previous episodes natin, nasa western part tayo ng Shanghai, China, this is the first really, really proper, official, legitimate Chinese food that you will eat. Nothing like ever seen before. Wala akong nakikitang ganito sa Pilipinas. So let's start with the mashed potato. Wow. What up, guys? Ang sarap ng halo ng spices sa mashed potato, ha? May kagat yung mashed potato, parang spicy, savory. Tapos parang alam mong nilagyan nila ng mga sauce siguro tsaka mga spices para makuha itong timpla na to. Na very, very Chinese. At very masarap siya. Lasang ulam, mashed potato nila. Dahil lasa siyang ulam, titikman na natin yung fried rice din. Yan. Super curious ako sa mga fried rice ng ano eh, ng China. Oh, titikman natin yung fried rice. Ang sarap. Sarap ng fried rice nila guys. Very savory. Hindi sobrang alat. It's yummy. Titikman natin yung kanilang tofu. Ah, ang sarap nito oh. Kunming tofu. Oh wow. Sarap. Tap ng tofu nila guys. It tastes so healthy. Tapos ang sarap kasi parang meron talaga sinat nila na kayo dito na wala sa Pilipinas. Alam mong hindi sibuyas at bawang lang. Alam mong more than that. Ang daming lang unique spices na nilagay. First time ko makatigim ng tofu na ganito yung lasa. And ang sarap talaga. Oh, let's try this one. Very, very unique. Ice grass. Let's dip it sa yogurt. Or dito. Or pwede. Sige, let's dip the ice glass in yogurt. So, sobrang perfect kasi ng ice glass na to, guys. Parang natatakot ako painin. Kasi mukha siyang display, mukha siyang dinidisplay sa bahay, sa base. Alam mo yun? Pero kakainin ko siya. So, sobrang perfect, no? Hindi makapaniwala. So, sige, let's try. Mmm! Ay, masarap siya sa yogurt! Yogurt! Pero masarap siya! Okay, sobrang perfect talaga nitong ano na to, salad na to. Sana may nito sa Pilipinas, no? Ice glass na salad na may yogurt. Try naman natin ito ilagay dito. Parang lasa siyang dessert, masarap. Naninibago ako kasi ilalagay mo sa yogurt yung grass, yung salad, tapos ididip mo naman siya dito sa parang toyo. So, hindi ko naiintindihan. Pero masarap siya. Oh, ito naman, nasa toyo naman natin siya dinip. May mga remnant pa ng yogurt. Hindi ko talaga mag-gets, pero sige, let's try it. Masarap yung ito yung food na hindi ko talaga naiintindihan. Pero masarap. Imagine nyo ah. Sipin nyo guys, dahon. Yogurt, toyo, na Chinese. Pero it works. It's more than 10 out of 10. Lahat to. Ang sarap guys. And what's good about yung mga dishes dito sa China is bawat restaurant, iba-ibang style din ng Chinese food. So Chinese food, hindi lang sa linear na Chinese food, all-in-one na, same yung lasa. You can explore other restaurants din. Na for example, dito, Yunnan style. Yung iba, baka merong Beijing style, merong Shenzhen style, Guangzhou style. So iba-iba. So there's a lot to explore talaga when you come to China because of their rich and diverse Chinese food. So for a first legitimate Chinese meal dito sa Shanghai, China, this is really a 10 out of 10. So yun guys, add nyo to your bucket list, Lotus Eatery. So yan guys, we just finally finished yung meal natin dito sa Lotus Eatery and it was such a nice and filling meal. Tapos, na-amaze lang kami kasi may nakita kami sa kabilang table. Parang yung mga nagsaserve doon, nag-gather sila together sa isang table. Tapos nagla-lunch na sila. So parang ang sabi daw kasi yung mga restaurants dito, some of the restaurants here in Shanghai, meron silang tinatawag na siesta time. Yung parang break time talaga nila na they would really close the shop for a specific number of hours during the afternoon para mag-rest, kumain sila, maglinis. Parang may siesta talaga sila na time block. And then, tsaka sila magre-resume. So, let's say, for example, mga 11 a.m. to 2 p.m. sila open, tapos bandang hapon sarado, or vice versa, parang ganon. Para sa susunod na block of time, they would be able to serve with energy, tapos well-rested sila, ganon. So, really, really nice, guys. And that's it for our episode, guys. I hope nagutom kayo. I hope nag-crave kayo ng Chinese food today. Sana makapunta din kayo dito sa China kasi ang dami-daming napaka-rare and one-of-a-kind food na ma-experience nyo dito compared sa mga food natin. So, it's really one-of-a-kind experience. And always remember, guys, that adventures are the best way to learn. Again, madami pa tayo magsasamahan sa mga ating Chinese episodes dito sa ating Real Travel in Shanghai, China for the next weeks. Again, this is Shaila De La Peña, your travel buddy and host for this episode, and see you guys next week.
1: 702 DZAS FEBC Radio TV Agap.

0: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Kathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at NewJ 103.3 or 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa ating agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702-DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702-DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para po sa QR code. Atin na pong babasahin ang mga iniwang pagbati at mga komento ng ating mga kaagapay sa ating Facebook page. Mula po kay Oliver De Los Santos, hello Ninang Kathy, more power, 702-DZAS. Ayan, hello din sa'yo inaanak. At good afternoon, Papuri, salamat, patuloy ang aking pakikinig sa PM Radio. Mula yan kay Epifanio Salvador. At ang sabi naman ni Thelma Manjares, mapagpalang hapon po, Ma'am Kathy, pagpalain po kayo ng Panginoon at palaging ingatan. God bless sa bawat araw. Song request ko po, Dakilang Katapatan. God bless po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Thelma, at God bless you too. At noted na ang iyong song request. Mula naman kay Lita G. Peran, blessed afternoon, Ma'am Kathy, and everyone. Ayan, at shout out kina Nora Cancela at Eric Gabutan. Ayan, kasama mo kami sa pananalangin sa iyong prayer request, Brother Eric. Ang atin pong mga tampok na awit ngayong hapon ay mula po sa Papuri 3 album. At bago po natin tunguhin ang ating unang tampok na awit, atin pong talakayin ang ating pinapaksa ngayong araw na ito. At ito ay ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Nasusulat sa 2 Corinto 5:17, kaya kung nakipag-isa na kayo kay Kristo o kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Ang buhay ay maaaring maging magulo, mahirap at maaaring magdulot ng pagkabigo. Lahat tayo ay dumaan sa mga mabibigat na pagsubok. Gayunpaman, ang mga dagok at kabiguan ay hindi katapusan ng ating buhay. Kapag ito'y itinanim natin sa ating isip, positibo nating haharapin ang kinabukasan.
Subalit minsan, tayo'y masyadong abala sa mga suliranin na di natin napapansin kapag tayo'y binibigyan ng Diyos ng bagong simula. Hindi natin nakikita ang mga bagong simula na ibinigay o ibinibigay ng Diyos sa atin sapagkat tayo ay abala sa ating sarili, sobrang okupado sa ating mga gawain at aktibidad. Lumalakad sa kawalan ng pananampalataya o patuloy na natatakot at nag-aalala. Maaaring inaasahan na may gagawin pa ang Diyos na iba. Kung nais nating tanggapin ang mga bagong simula ng Diyos, kailangan muna nating makita ang mga ito. Magagawa natin iyan kapag inalis ang ating focus sa ating sarili patungo sa Diyos. Siya ang may likha o ang may likha ng lahat ng mga bagay. Nilikha niya ang bawat nakikita at di nakikita mula sa wala. Hindi ba niya kayang gamitin ang kasalukuyan mong sitwasyon upang lumikha ng bagong simula? Natatala sa Hebreo 11:3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Narito po ang ating unang tampok na awit mula po sa Papuri 3 album at ito ay ang Nasaan Kaya Ako, isinulat ni Butch Charvet at inawit naman ni Maestro Joel Navarro. Halina't atin ang pakinggan ang Nasaan Kaya Ako na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Ayan, muli po tayo magbabasa ng mga komento at pagbati ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Mula po kay Lovely Lies, Dorhapa, Mon and Lee. Hello po, Ate Dear Kathy. Ayan, hello din sa'yo, Lovely. Mapagpalang mapagpalang hapon po, Ma'am Kathy, God bless po. Mula po yan kay Len Agdon Reyes. Blessed afternoon po, Kathy, at God bless po. Mula yan kay Res Valdoz. At mula naman kay Ernesto Pascual, God bless you, Sister Kathy. At isang mapagpalang umaga o hapon po, Sis Kathy. Mula po yan kay Rosa Maria Siyong po. Ayan, mapagpalang hapon po sa inyo. Mula yan kay Aida Buque Calderon. God bless, ma'am. Sabi naman ni Lea Rivera. Ayan, mula naman kay Fedi Soriano. First time ko po kayong nakita way back 1998. Together with Papuri Singers and Pastor Proceso Marcelo sa NBPO National Beloved Prison Maximum Compound. Ayan, nakakamiss na po ang aming mga paghayo katulad niyan. Ayan, 28 years ago pa yan. Ayan. Have a great day mula naman kay Minda Frando. At blessed day po. I enjoy listening sa Papuri. God bless us all po. Mula yan kay Vilma Ragindin. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awit mula sa Papuri 3 album. At ang ating pong pinapaksa ngayong hapon ay ang Diyos. Ay Diyos ng mga o ng bagong simula. Nakikita man natin o hindi, ang Diyos ay gumagawa ng mga bagong bagay sa ating buhay. Kung ating papansinin, ating makikilala at yayakapin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Nais ng Diyos na ating makita kung anumang inumpisahan niya, mga bagong mga bagay sa ating buhay. Nais niya na ito'y ating malaman. Ang sabi niya sa Isayas 43:19, "Masdan mo ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito." Ano sa Diyos ang bagong simula? Ang acting Diyos ay Diyos ng bagong mga simula. Bawat araw tayo'y Kanyang binibigyan ng bagong mga habag. Pinapalitan niya ang kalungkutan ng kagalakan at ang kahihiyan ng kariktan. Iniiba niya ang anyo ng kamatayan sa buhay at ang luma sa bago. Naglalaan siya ng tahanan sa sinumang nalulungkot at siya'y nagkakaloob sa mga gipit. Walang imposible sa Diyos, literal na wala. Siya'y makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin, Efeso 3:20. At siya'y tumutupad sa kanyang mga pangako. Walang anuman ang mahirap para sa kanya. Kaya't huwag kang mawawalan ng pag-asa at huwag kang susuko. Itutok mo ang iyong paningin sa Diyos, hindi kanya bibiguin.
Ang sabi sa mga bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya'y kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Mayroong bagong mga simula na hindi kailanman nagawa at di kailangang umiral o di kailanman umiral. At mayroong bago na ginawa mula sa mga bagay na umiiral na. Kayang gawin ng Diyos ang parehong mga bagay na ito. Kaya niyang gawin ang mga bagay na di pa nagagawa. At kaya niya rin na gumawa ng mga bagong bagay mula sa umiiral na. Nasusulat sa 1 Corinto 2:9. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Purihin ang Diyos. Ano man ang sitwasyon at sino man tayo, nais ng Diyos na gumawa ng bagong bagay sa ating buhay ngayon. Dapat lamang natin natanggapin. Hindi mahalaga kung iniisip natin na ito ay imposible sapagkat ito'y hindi nakasalalay sa atin o sa mga pangyayari. Sa ating pamilya, ito'y nakasalalay lamang sa hindi nagbabagong Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako. Narito po ang ating 2nd tampok na awit mula po sa Papuri 3 album at ito ay ang Pasasalamat. Isinulat ni Melchor Go at inawit naman sa atin ng Faith Sunshine. Narito na po at ating pakinggan ang Pasasalamat na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Ipinag-utos ni Presiding Officer Francis Escudero ang pag-issue ng subpoena para sa 7 bangko at 7 insurance companies bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa susunod na linggo. Pinangalanan ng mga financial institutions na ito sa paglilitis, partikular ang Land Bank of the Philippines, Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at BDO Unibank. Gayun din ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, BPI AIA Life, BDO Securities at BDO Life. Nauna ng pinayagan ng impeachment court na mag-issue ng subpoena para sa bank records at iba pang tala na may kinalaman sa vice-presidente at asawa nitong si Attorney Manases Carpio, sang-ayon sa naunang hiling ng prosekusyon. Kasalukuyang tinatalakay sa korte ang Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Maling pagtatala sa mga nilalaman ng kanyang statement of assets, liabilities and net worth at ang pagtamasa ng kita mula sa mga ipinagbabawal na business interest. Sa kabilang dako, ilan sa mga kaganapan sa trial day ngayon, partikular sa afternoon session ng paglilitis, binigyang diin ang depensa sa paumuna ni Attorney Lyndon Bakwell na ang mahigit 9 milyong halaga ng lupa sa Matina, Davao City at Island Garden City of Samal, Davao del Norte ay naideklara na umano sa SALE ni Attorney Manases Carpio. Una nang ipinakita ng prosekusyon na hindi ito naideklara sa SALEN. Ngunit sa cross-examination ng depensa, sinikap nitong ihambing sa mga iba pang dokumento gaya na lamang ng tax declaration, certifications at assessed value na ito'y naideklara na umano sa SALEN ni Duterte Carpio. Ngunit sa redirect examination ni Representative Jonathan Keith Flores, sinabi niyang hindi maaari lalo pat kaiba ang acquisition year at cost ng naturang mga lupain. Samantala, ipinagpaliban naman ang pagharap ni Anti-Money Laundering Council Attorney Ronel Buenaventura sa Lunes matapos humiling ang depensa ng mas mahabang panahon ng paghahanda. Walang magiging paglilitis bukas dahil sa naturang pagbabago. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayan.

Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Ayan, narito po ang mga pagbati ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Mula po kay Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Miss Kathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy po sa pakikinig. Thanks po at God bless you more. At blessed afternoon po mula kay Emmy Agustin Bugarin. At mula naman kay Rosalinda Ohano Manzano, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Ma'am Kathy. Good afternoon po, Miss Kathy. To God be the glory. Sabi naman niya ni Nora Panchela. Ayan, at shout out kina Jose Verueco, Ernesto Pascual at Lita G. Peran. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula po sa Papuri 3 album. At ang ating pinapaksa ngayong hapon ay Ang Diyos ay Diyos ng Bagong Simula. At sa pagpapatuloy po ng tinatalakay nating paksang ito, kapag ang Diyos ay gumagawa ng bagong bagay, kadalasan ay kinakailangan natin na humakbang at humakbang sa talingid. Ayan, napakalalim na salita. O unknown, na maaaring hindi komportable, nakakatakot at di kanais-nais sa umpisa. Maaari nating hilingin na manghawakan sa buhay na ating nakasanayan. Ngunit kapag ating binitiwan ang luma, binibigyang daan natin na makagawa ang Diyos ng bago na bagay. Ang pagbitiw ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa buong pagtitiwala lang natin sa Kanya, ating mayayakap ang mga bagong bagay na Kanyang inilaan para sa atin. Ang mga paghadlang ng Panginoon sa ating buhay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magsimula muli. Kahit gaano man kalaki ang ating mga pagkakamali, anuman ang mga di magandang nangyari, huwag tayong susuko. Bagkus ay lubos na magtiwala sa Diyos at sa bagong simula na Kanyang ipinagkakaloob. Ang Diyos ay binabago tayo ng lubos. Ginagawa niya tayong mga bagong likha. Nang tayo isinilang na muli ay iyan ang sukdulang bagong simula. At hindi siya doon hihinto. Siya'y magpapatuloy sa buo nating buhay habang tayo'y nananatili na lumalapit sa Kanya. Tayo'y Kanyang bibigyan ng bagong buhay, mga bagong pangitain, mga bagong misyon, bagong mga pagkatao, bagong estado sa buhay, bagong mga pagkakataon, bagong kalakasan, bagong pag-asa, bagong pananampalataya at marami pang iba. Walang limitasyon kung ano ang maaaring gawin ng Diyos sa ating buhay kung atin lamang o kung atin lamang siyang hahayaan. Narito po ang ating ikatlong tampok na awit mula po sa Papuri 3 album. Ito ay Ang Jesus, isinulat ni Andre Dionisio at inawit po sa atin ni Terry Javier Ellis. Atin na pong pakinggan ang awiting ito na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At hari nawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras! Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, meron pa po tayong ikaapat at ikahuling tampok na awit. At ito ay ang dalangin ng aking puso na isinulat nina Herny Valino at Star Labrado, na inawit naman po sa atin ng His Sounds. At sa pagtatapos po, bago po yan, sa pagtatapos po ng ating pinapaksang, ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Tayo'y binibigyan ng Diyos ng mga bagong simula sa simpleng kadahilanan na tayo'y Kanyang mahal. Siya'y nagbibigay para sa ating mga pangangailangan, hindi dahil sa kung sino tayo, kundi dahil sa kung sino siya. Siya ang Diyos ng mga bagong simula. Ang Kanyang malikhaing kapangyarihan na gumagawa sa atin at Siyang nagkakaloob at nagbibigay lakas sa atin sa oras ng ating mga pangangailangan. Ang bagong simula ang nagbubukas sa ating paningin sa kagandahan ng Diyos at ng likas na kahanga-hanga niyang katangian. Ito'y nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Higit sa lahat, binibigyan tayo ng kakayahang mabuhay sa Kanyang layunin. Ang bawat isa sa atin ay may katangi-tanging buhay. Maaari tayong madiskaril sa mga balakid at mga pagsubok sa ating buhay dahil din sa ating mga pagkakamali at sa pagkakamali rin ng iba sa atin. Ang bagong simula ay inaayos muli ang ating buhay sa gitna ng kalooban ng Diyos sa atin. Yan ang sukdulang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay binibigyan niya ng bagong mga simula. Wala siyang diskriminasyon, lahat Kanyang pinagkakalooban. Namamahagi siya ng pantay-pantay. Bago po natin pakinggan ang awiting dalangin ng aking puso mula po sa Papuri 3 album, nais ko pong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast, sa ating segment producer at script writer na si Kayla Escalante, ang mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Benjo Morano. Gayun din sa ating engineer on duty na si JV Taboa. At salamat din sa mga kaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang Papuri!

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At muli, kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang palaging pagsama at pagbibigay sa atin ng pagkakataon kagaya po nito upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. At maraming salamat sa ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po ay masusubaybayan. Sila po ang ating mga kaagapay sa radyo man yan, iba't ibang lugar sa buong Pilipinas o yan man ay sa mga online platforms. Maraming salamat po. Tinalakay natin sa isang pag-aaral ang disiplina. At kagaya po ng ating natutunan, napakahalaga na pagdaanan yung proseso na hindi po ito baliwalain o kaya naman ay sabi nga huwag tayong sumuko pag dumaraan tayo rito. Kaya nga ang wastong pagpapaliwanag kung ano ang pagdidisiplina ay napakahalaga dahil ang tamang pagkaunawa sa disiplina ay magbibigay din sa atin ng appreciation na ito pala'y sa ating ikabubuti. Hindi po necessarily na magiging magaang yung disiplina, kundi mauunawaan natin yung pakinabang ng disiplina. Pangalawa, alam natin na ito po ay temporary. Merong tinatanaw na dulo ang lahat ng ito, matatapos din. Basta ang mahalaga pagdaanan yung disiplina na yon so that it will achieve its purpose. Kaya ang binibigay sa atin yung assurance na kung dumadaan man tayo rito, kung dinadanas man natin ito, kung tayo man ay merong discipline na pinagdadaanan, ang sinasabi ng Biblia, ito po ay para sa ating ikabubuti. Dahil mahal tayo ng Panginoon at para sa ating pakinabang. Now, maganda po yung sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 11. Ang sabi ng talata, "No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful, but afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Na, tingnan po ninyo. Napakaganda kasi totoo naman yung process ng discipline is unpleasant. Hindi ka nais-nais, masakit, mahirap, pero ang paalala nga sa atin, it is a necessary process. Importanteng pagdaanan ang prosesong ito. At ang sabi po ng talata, pag ito po ay ating pinagdaanan, meron tayong aanihing pakinabang pag yan po ay ating pinagdaanan. Kaya talagang napakahalaga no, na sa gitna ng discipline process, yung assurance. Kasi minsan po, ang panalangin natin, "Lord, wag na lang akong padaanin sa ganyang proseso." Pero alam nyo, sa pagmamahal ng Panginoon, alam niyang kailangan nating dumaan sa proseso . Pero ang ina-assure niya sa atin, dumaan man tayo sa prosesong yan, yan po ay para sa ating ikabubuti. Okay? Mahal niya tayo at may pakinabang yan later on. Ngayon, sa ating pag-uusapan, sa ating pag-aaralan ngayon, tingnan po natin, meron kasi tayong mga tinatawag na undealt weaknesses. Iba ho yung mga kahinaan na alam nating meron tayong kahinaan. Iba rin pong usapin yung pong mga kahinaan na pinananatili natin. Ibig sabihin po, kaya nandyan yung mga kahinaan na yan because we allow it to stay. Now, bakit po iaallow ng isang tao na manatili ang kanyang kahinaan? Well, napaliwanag po natin ang ilan at alang-alang sa ating pag-aaral ngayon ay unawain pa natin ang iba pang dahilan. Una, hindi naman po kasi lahat ng kasalanan nakikita natin yung consequence. Merong author na nagsabi na dalawa ang mukha ng bawat kasalanan. Ano po yon? Of course, yung consequence ng kasalanan, isang mukha yan ng kasalanan. Pangalawa po, ay yung pong side na naa-attract tayo. Di ho ba? Parang sa pagkain, ano? May mga pagkain na hindi mabuti pero masarap. May mga pagkain na hindi mabuti pero may cravings tayo doon, di po ba? At minsan, kung ano pa nga yung mabuti, ano yung mainam, ano yung malusog na pagkain, nako, minsan yun pa yung ayaw natin at para bang iniiwasan at para bang pilit na pilit pa pag sakaling kumain man tayo ng mga ganon, di po ba? So, ibig sabihin, dahil may sinful nature po tayo, hindi natin kagad nakikita yung kamalian or pangalawa, makita man natin, ayaw nating solusyonan. Kaya nga may mga iba, no, ang gagawin pa, they will linger longer hanggat walang consequence. Kumbaga, hanggat hindi napapalo, hanggat di nasasaktan, hanggat hindi dinaranas ang matinding consequence, hindi bibitaw. Ay may mga ganyan po. Kaya nga ang nangyayari, tandaan niyo po ito, mas manatili ka dyan sa kasalanan na yan, mas magpakatagal-tagal ka dyan sa sitwasyon na yan, the more you are depriving yourself of what God has in store for you. Kaya kinakailangan kaharapin po natin ito. Kaya may mga times na yung mga weaknesses na nanatili. Pangalawa, ang problema kasi sa mga kahinaan, usually yan yung low road eh. Yan po yung madali. Kaya nga nananatili because it is convenient. At yung pong pagkakaroon ng pagbabago, pagsisisi, pagtalikod, pagangat, yan po ay inconvenient. At dahil po inconvenient, may mga pagkakataon na ayaw natin yung effort, ayaw natin gumawa para magtagumpay laban dito. At yan po ang nagpapahirap doon nga sa proseso. Tingnan ninyo, ha? Sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now, he is seated in the place of honor beside God's throne. So dito po sa passage na ito, sinasabi sa atin, tanggalin natin, let us strip off every weight that slows us down. Maganda yung paliwanag sa atin eh. We should run the race with endurance. Ano po? Nang ibig sabihin, meron po tayong layunin sa mundong ito. Meron tayong kinakailangan gawin sa mundong ito. And sometimes, yung kawalan ng kahandaan ng buhay natin para po sa layunin na yon, ang pumipigil kung bakit yung purpose na yon hindi natin maranasan. Pangalawa, minsan po, baliktad eh. May mga bagay tayong hinihiling na magaganda na gusto namang ibigay ng Diyos. Pero hindi naman tayo namumuhay sa paraan na yung ibibigay ng Diyos ay talagang matamasa natin. Halimbawa po, hindi ko alam kung kayo po ay nagkaroon ng problema sa pinansyal. Alam niyo po, pag may problem tayo sa finances, madalas ang nasa isip natin ay sana dagdagan ng Diyos ang biyayang tinatamasa. Di po ba? Naakala natin na ang ultimate solution to our problem is more blessings. Pero ang reality po mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi po mas maraming pagpapala ang kailangan, kundi pagbabago ng karakter natin. Kasi nga naman, kung halimbawa nagka-problema sa pinansyal, eh yung problema po ay kaya naging problema dahil sa walang habas na paggastos, walang disiplina, di ho ba? So ano nangyayari ngayon? Sa palagay niyo ho ba, masosolve yan pag mas pinarami ang pera? Hindi po. Ang totoo, ang mangyayari po dyan, mas dadami yung lulustayin. Bakit? Kasi nga, yung buhay natin is not ready for the blessing. Kaya kinakailangang harapin, kinakailangang ayusin. Ano po? Isa pang bagay na kailangan nating maintindihan, parang sa kalusugan din yan, may mga times, humihiling tayo na, Lord, linisin niyo po ang aming kakainin. Samantalang yung pinili mong kainin, ay mga pagkain na pag nilinis, sa mga makasasama ay baka wala nang matira. Ano? Minsan ganun eh, no? Yung mga panalangin na linisin niyo po ito at alisin ang anumang makakasama. Baka mamaya pagdilat mo, wala na lahat eh. Dahil lahat makakasama. Yung sinasabi natin, sometimes yung ating hinihiling at yung ating ginagawa ay magkabaliktad. Kaya ho ang nangyayari ngayon, nagpapatuloy ang isang bagay na hindi tama sa ating buhay. So, anong kinakailangan natin gawin? So, unawain po natin na pag sinabi nating weakness, ang ibig sabihin po nito ay disadvantage or limitation. So, pag sinabi nating disadvantage, ang ibig sabihin po niyan ay meron ka sanang pag-alagwa na mararanasan na hindi mo mararanasan because of the presence of that particular weakness. You are depriving yourself of something better because of that weakness. Di po ba? Maayos na kalusugan na sana, kaya lang. Maayos na katayo ang financial sana, kaya lang. Di ba? Parang walang kaibahan kung may bisyo na hindi matanggal-tanggal. Di ba? Makakaipong ka na sana kung walang bisyo. Wala ka na sanang karamdaman kung walang bisyo. So bottom line, kung patuloy po ang weakness na yan, yung consequence ng weakness na yan will also continue. Kaya napaka-importante po na i-deal yung weakness na yan. And sometimes, ang nagiging problem po sa mga weaknesses na yan, not only does it create limitations, but it creates more problems. Nanganganak pa ng iba pang problema, hindi ba? Naalala ko po, ako po'y nahihilig, actually matagal na ho ako mahilig sa pag-aquarium. At lately, medyo may ibang mga isda, no, maliliit na aking inalagaan. At kasama po roon ay mga halaman sa fish tank o sa aquarium. Now, kailangan mo ng aquarium snails, no, mga suso. Nilalagay po yan dyan, intentionally, para makatulong doon sa mga algae. Ano po? So may mga algae eaters ka, kasama yung snail. Kaya lang, pag ito ho ay napabayaan mo, naku, napakarami. Sabi ko nga eh, nung una eh, tuwang-tuwa ako, meron akong snail, ilang piraso. Pagtingin mo bandang huli, napakarami na talaga. No? Ang bilis lumaganap. So kinakailangan alisin, bawasan. So ibig sabihin po, para bang pag hindi mo kinontrol, ay talaga naman, parami ng parami ng parami. At ganyan din po ang weaknesses natin. Di ho ba? Mahina ka sa aspeto ng isang aspeto ng buhay, later on that will create another problem in your life. Let me give you an example. Wala kang self-control. So yung kawalan ng self-control may lead to relationship issues. Di ho ba? Lagi kayo nag-aaway. Yung relationship issues may add to your stress. So maaari na dahil po dyan sa relationship issues, hindi ka makafocus ng tama, hindi ka makapagtrabaho ng tama, hindi mo magawa ng tama yung mga bagay na dapat ginagawa mo. It is taking a toll on you. At ano po ang epekto later on? Ang resulta, maaaring magkaroon ka pa ng financial problems. Bakit? Dahil offshoot ng iyong original problem. So makikita mo, parami ng parami. At minsan po, para bang ano yan eh, parang isang tambak na problema na hindi mo na malamang kung saan ka magsisimula, sa totoo lang. Kaya napakahalaga po, i-trace yung primary problem at doon magsimula. Dahil yung ibang mga problema po will take care of themselves once the primary issue is settled. So kinakailangan po natin, sabi nga ng verse eh, alisin yung mga bumabalakid. So there must be a definitive action. Merong aksyon na gagawin para maalis. At paano po natin aaksyonan? Let's look at several things. Na po, una, we have to admit. Kailangan nating tanggapin na meron tayong kahinaan. Sabi nga sa Bible, "Search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you." Makikita po natin yan sa Book of Psalms. Now, ang paalala pong ito ay pagpapasiyasat. Bakit? Ang panalangin niya, "Lord, point out anything in me that offends you." Kasi may mga times po na offending na sa Panginoon. Pero sa atin, acceptable pa. Offending na sa Panginoon, tuwang-tuwa pa tayo. Offending na sa Panginoon, pinagpapatuloy pa natin. Kaya nga ho, ang sinasabi sa atin ng salamista, "Siyasatin mo ako, Panginoon, ituro mo sa akin kasi baka mamaya yung mga bagay na nakaka-offend sa iyo, acceptable sa akin, yung hindi katanggap-tanggap sa iyo, tinatanggap ko, yung mga bagay na hindi dapat, pinagpapatuloy ko sa aking buhay. Kaya po ang sinasabi natin dito is one, you have to admit. Naalala ko po, one time, nanonood ako ng pelikula at sa mga pelikula dati, laging merong yung mga session ng mga lasenggo na gustong rumicover, no? At tuwing may ganong mga session, ang introduction po palagi, you state your name and then sasabihin mo, I am an alcoholic. Sabi ko nung una, ano ba yun? Eh kaya ka nga nandun dahil alcoholic ka, bakit kailangan mo pang sabihin yung pangalan mo at sabihin yon? Well, ang isang bagay po doon is because you are admitting. You are not only telling yourself, but you are declaring to people, ito ako, ito ang problema ko. You are admitting the problem. Kasi pag hindi po natin ina-admit ang problema, we will not deal with the problem. Denial never brings healing. Kaya minsan yan ang problema, di ba? Mga unresolved issues, walang kumikilala ng mali. Minsan yan ang pinakamahirap, lalo na halimbawa may problema sa relasyon. Paano mo aayusin kung walang umaamin kung sino mali? O kaya yung kausap mo, ang laging sinasabi, yung mali ay yung hindi mo kausap. So paano mangyayari po doon? If nobody is admitting anything, how do we solve the problem? Di po ba? Kailangan merong pagsimulan. Kailangan merong umamin. Kailangan merong umangkin. Hindi naman ibig sabihin ito na aangkinin, aaminin mong hindi mo ginawa. Pero importante po rito, if you find yourself guilty, then admit that you are guilty. Importante yun eh. Admit that you are guilty. Kaya challenge po talaga yan na bilang isang nagnanais na sumunod sa ating Panginoon, may mga bagay na kailangan nating i-deal, so we admit them. No? Kinakailangan nating tanggapin ang mga bagay na yan. Pangalawa, we have to abandon them. Sabi nga ng verse kanina sa Hebrews chapter 12, alisin po natin. Let us strip off. Okay? Anything that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. So, alisin po natin ang mga bagay na ito. Kailangan intentional tayo rin eh. Kailangan iniisip natin, Lord, kailangan ko po alisin to. Alam niyo, the Lord is very willing to help us. Ang problema lang paminsan, pag wala tayong initial action to really deal with the problem. So, it is our responsibility. Alisin po natin. And number three, align with God. Align with God. Alignment is important. Ang ibig sabihin po nito, Lord, yung pamantayan mo, yun din po ang pamantayan ko. So when you say it is wrong, I accept that it is wrong. Alam nyo kung bakit mahalaga to? Kasi may mga times po, gina-justify natin yung mali. Kaya hindi tayo makalabas-labas dun eh. Di ba? Walang alignment eh. Sabi ng Panginoon, hindi dapat. O anong gagawin natin? Eh bakit si ganito? Eh, bakit si ganon? Eh, ganito lang naman yung ginawa ko. O, ayan. Ano pong ibig sabihin yan? We downplay yung ating mga ginagawa. We're trying to change the standard. We want to remove guilt, but not the sin. Not the weakness. At pag ganyan po ang pananaw natin, hindi talaga tayo babangon dyan. One time, I facilitated a training. At isa po sa aming activity was to list down, ilista. Ano yung mga weaknesses mo? Of course, it is for your eyes only. Ikaw lang yan. Lista mo. Ano yung weakness mo? Pangalawang column, kung maaalala mo pa, kailan pa yan? How many years na yan sa buhay mo? And you will be surprised. May mga weaknesses po tayo na dekada na ang itinatagal sa ating buhay. Pangatlong column. So ano yung kahinaan mo? Kailan mo pa naging kahinaan? Ano epekto ng kahinaan na yan? You will be surprised, mga kapatid, na may mga kahinaan po tayo that has been dictating the course of our lives because we don't deal with them. Ang tagal-tagal na sa buhay natin, hindi natin hinaharap, hindi natin inaayos. So ano po nangyayari? Nandyan at nandyan, still causing problems, still creating problems for us. At yan po ang problema, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya that we align with God. Lord, if you say it's wrong, I agree. I align. I will say it's wrong. I will admit it, that it is wrong. I will declare it as wrong. I will accept it as wrong. Sumunod po is allocate, meaning gamitin natin yung sarili natin sa mas mainam. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Di ba? Nakita niyo po yun? Run from anything that stimulates youthful lusts. Tumakbo palayo sa mga bagay na magtutulak sa iyo sa kasalanan. Tingnan mo yan, ha? Hindi ka pinalalayo sa kasalanan. Dun pa lang sa mag-stimulate sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito, tukso pa lang or maybe hindi pa nga tukso pero magdadala sa iyo sa tukso, run away from it. Kasi ang totoo po, may mga times talaga na kaya tayo nahuhulog sa pagkakasala kasi alam na nating hindi tama, alam na nating hindi dapat, alam natin na wala na itong puwang sa ating buhay. But what do we do? Ang ginagawa po natin, para bang nilalaro pa natin yung kaisipan na total hindi pa naman masama ito. Alam niyo ho, napakarami na akong nakausap. Bakit ka nahulog sa kasalanan? Alam niyo ang simula? Ito ang simula. Hindi naman namin alam na doon pala matutungo. O kaya hindi naman namin maalam na mauuwi sa ganun. Ayun na nga. Nilagay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na ang assumption mo hindi magdadala sa kapahamakan. Okay, hindi ka pa nagkasala doon. But it brings you, take note, it brings you a step closer to sin. So maaaring hindi pa nga kasalanan yan, but if it brings you a step closer to sin, avoid it. Avoid it. At isa pa, accountability. So, pursue righteous living. Sa halip na isipin mo yung kasalanan, ubusin mo yung lakas mo dun sa kung ano'y mabuti. Pursue righteous living, allocate your life for these things, faithfulness, love, and peace. And then, panghuli po, accountability. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Surround yourself with the right people. Nasa environment din eh, di ho ba? Yung tamang tao not only gives you accountability, but they create an environment where sin cannot thrive. Hindi mananatili, hindi magpapatuloy ang kasalanan because of the presence of these people, because they help you. They strengthen you spiritually and they give you accountability and they prevent sin in your life. So, admit, abandon, align, allocate, accountability. Yan po ang ilang bagay so that we can deal with undealt weaknesses. So nawa po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan. Ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labi po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismo gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayun din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of this system. You will give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Kagabay, talamak ang online abuse at exploitation sa kabataan. Minsan ay hayagang nakikita at pwede ring unexpected. Hamon sa lahat na tumugon sa mga insidente ng matapang, ngunit mahinahon at may karunungan. Sa oras na makasaksi ng sexual abuse, ipaalam agad sa otoridad at bumuo ng mapagmalasakit na relasyon sa bata. Tandaan, ang ating pagtugon ay pagbibigay boses sa batang takot labanan ang pang-aabuso.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Ki Huang Tai lo, Gao Tiong Xiu Zuo a. Kinali bo hua lang ki gao hui a.
4: What problem lo? De lao di chu lai you see.
3: Kinali de jiao gu chu lai lan o. Bo hua lang chu meng a.
4: Bo chu meng a xiang kuang ke yi gen bai zu hui. DZAS 702 mui jiu li dong wo 12 dian ban. 为你播放闽南话空中崇拜节目，无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午十二点半，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
5: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Kahanga-hanga ang pagsunod na ginagawa ng aso sa kanyang amo. May isang manunulat na nagtala ng isang pangyayari kung saan nasalubong niya ang isang lalaki na kamamatay lamang ng kanyang alagang aso sa isang sunog. Napakabigat ng naging damdamin ng taong iyon sa pangyayari. Ipinaliwanag niya ang mga kaganapan at kung papaano namatay ang alaga. Malimit niyang isinasama ito sa kanyang mga gawain sa gubat. Nang umagang iyon, iniwan niya ang kanyang aso sa isang panig ng kagubatan. At pinagsabihan ito na huwag aalis sa lugar na iyon at bantayan ang kanyang baon para sa tanghalian habang siya ay nasa kalagitnaan ng gubat. Naunawaan ng kanyang tapat na kaibigan ang bilin sa kanya dahil iyon nga ang ginagawa ng aso. Nagumpisang magkaroon ng sunog sa bahaging iyon ng gubat, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa marating nito ang kinalalagyan ng aso kung saan siya iniwan ang kanyang amo. Hindi man lamang kumilos ang aso sa kabila ng malaking apoy na paparating. Nanatili siya sa kanyang kinalalagyan bilang matuon na pagsunod sa bilin ng kanyang amo. Idinagdag ng luha ang may-ari ng aso na kung bakit ko naman nasabi iyon. Palagi naman akong maingat sa mga habilin sa kanya dahil alam ko na tiyak na susundin niya ito. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng pagsunod na matatagpuan sa Galacia, 2 Kabanata, 1-4. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa nakaraan nating pag-aaral ay nakita po natin ang ilan sa mga naging karanasan ni Apostol Pablo. Una ay ang kanyang pagbabago patungo sa Panginoon. Pangalawa, ang kanyang panawagan sa pagka-apostol. Pangatlo, ang kanyang karanasan sa pakikisama sa iba-ibang mga tao, higit sa lahat sa mga alagad. Nabanggit din natin na wala tayong gaanong kaalaman tungkol sa kanyang ibang karanasan na kasama ang iba pang mga alagad. Hindi lamang niya napatunayan kundi napagtibay pa niya ang kanyang pagkakahirang bilang isang apostol. Nabanggit din niya sa kanyang liham na ang Panginoon ang tumawag sa kanya sa paglilingkod. Nasabi din niya na hindi niya kailangan ng pagpapala ng isang tao upang siya ay maglingkod sa Panginoon. Minsan ay merong isang kabataan ang lumapit sa isang lupon ng mga pastor upang siya ay tanungin. Ang kabataang ito ay nagnanais na maging pastor kung kaya't kinailangan niyang lumapit sa kapulungang ito. Ang kanyang pagdulog sa kanila ay isang pamamaraan upang makapasok siya sa pamantasan ng mga nagpapastor. Kaibigan, kung nais mong maglingkod, una ay kailangan mo munang makatiyak sa iyong panawagan at pangalawa ay ang iyong paglago sa iyong kaugnayan sa Panginoon at ang ikatlo ay ang iyong paglilingkod. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangang mag-aral o hindi natin kailangan ng mga tao upang tayo ay makapaglingkod. Subalit mas higit natin kailangan ang makatiyak sa ating mga panawagan. Tulad ni Pablo ay natiyak niya na siya ay tinawag ng Panginoong Diyos at itinilaga at isinugo bilang lingkod ng Panginoon. Ngayon ay dadako na tayo sa 2 bahagi ng liham ni Pablo para sa mga Galacia. Nakita natin sa ating mga pag-aaral na ang Panginoong Hesus ang nagpahayag ng Ebanghelyo kay Pablo, subalit ito ay kapareho ng Ebanghelyong natanggap din ng mga apostol mula sa ating Panginoong Hesus. Nakita po natin na iisa ang espiritu ng mga alagad at ni Pablo at ng kanilang karanasan sa Jerusalem. Makikita din natin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo mula kay Pablo at kung papaanong sinang-ayunan ng kapulungan sa Jerusalem. Ngayon ay tunghayan naman natin ang mga susunod na bahagi sa liham na ito. Basahin po natin sa 2 Kabanata sa 1 talata ng Aklat ng mga Galacia na ganito po ang sinasabi. Pagkalipas ng 14 taon, muli akong nagtungo sa Jerusalem kasama si Bernabe at isinama ko rin si Tito. Malaking bagay na isinama ni Pablo si Tito. Si Tito ay isang batang manggagawa at isang hintil. Sa aking palagay, ito ang unang malaking kapulungan na nakatala sa 15 kabanata sa Aklat ng mga Gawa. Ang katanungang naisagutin ni Pablo sa pagkakataong ito ay kung maliligtas kaya ang tao sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa mga kautusan o sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At si Tito ang unang patotoo sa kanyang pahayag. Si Tito ay hindi pa dumadaan sa pagtutuli. Sa pagkakataong iyon, siya ba ay kailangang magpatuli upang maligtas? At dahil sa mga pahayag na ito ay naging mahalagang bagay na ang bawat pahayag ni Pablo. Ito ang ipinahayag ng mga Kristiyanong Judismo sa lahat ng kanilang pinupuntahan na kailangang dumaan ang lahat ng mga kautusan sang-ayon kay Moises. Ang lahat ng mga tao sa Iglesia sa Jerusalem ay sumailalim sa kautusan. At dito sa kapulungang ito, pinatutunayan ni Pablo at ni Bernabe ang kanilang paniniwala na sapat na ang biyaya ng Diyos upang maligtas ang tao mula sa kanyang mga kasalanan. Ngayon po ay basahin naman natin ang ikalawang talata na ganito ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag at isinalaysay ko sa harapan nila ang Ebanghelyo na aking ipinangangaral sa mga Hintil. Subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang pinuno. Baka sa anumang paraan, ako'y tumakbo o tumatakbo ng walang kabuluhan. Sa pakikipag-usap ni Pablo sa kapulungang ito, nakita niya na kung nagpapahayag ang isang manggagawa ng iba sa ipinahayag ng mga apostol ay merong malaking pagkakamali. At handang aminin ni Pablo na kung siya ay nagpapahayag ng iba sa mga pahayag ng mga alagad ay mali siya. At sinasayang lamang niya ang kanyang panahon. Kung kaya't nagtungo sila sa Jerusalem upang patunayan sa mga Judismo na iisa lamang ang kanyang mga pahayag at ang pahayag ng mga apostol. Sa talatang 3 at 4 ng ikalawang kabanata sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay ganito po ang kanyang sinabi. Subalit maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit patuli, bagamat isang Griego. Subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. Sa iglesia na kung saan naglingkod si Pablo ay merong mga taong lumabas na huwad ang kanilang pananampalataya at iba ang kanilang hangarin sa gawain ito na itinayo at itinalaga ni Pablo. Ang mga taong ito ay hindi tunay at ganap ang kanilang pananampalataya. Pumasok lamang ang mga taong ito sa mga iglesia upang tiktikan kung ano ang kalayaan na natanggap ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo. At dahil sa kanilang pagtitiktik ay nakita nilang hindi pala isang Hudyo si Tito at walang ginagawa si Pablo sa paglilinis ni Tito. At ano naman kaya ang magiging pasya ng kapulungan sa Jerusalem tungkol sa problemang ito? Sangayon sa tugon ni Pablo ay walang ginawa ang kapulungan ng Jerusalem tungkol sa pagtutuli ni Tito. At hindi nakinig ang kapulungan sa Jerusalem tungkol sa mga pahayag ng mga huwad na mga kapatiran. Sapagkat kung nakinig sila sa mga taong ito ay baliwala ang kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao. Alalahanin po natin na ang kaligtasan ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin at hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Ito ay sang-ayon sa aklat ng mga Epeso, ikalawang kabanata sa 8 at 9 na talata. At ngayon ay basahin naman po natin ang 5 talata na ganito po ang nasusulat. Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Nanindigan si Pablo sa kanyang paniniwala. Ipinakita niya sa kanila na si Tito na isang Hintil ay kasama ng kapulungan sa Jerusalem, bagamat hindi tuli. Subalit maaring mas higit pa siyang mananampalataya kaysa sa mga matagal ng mananampalataya ng Panginoon. Siya ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng sinasabi ng kautusan. At hindi siya susunod sa alinmang bahagi ng kautusan upang maligtas. Ilan sa atin ang tila napapalibutan ng kautusan sa loob ng kanilang mga simbahan? kung minsan ay kailangan nating balikan ang mga pangunahing katuruan ng ating Panginoon na tayo ay nananampalataya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ganito po naman ang sinasabi sa ika-anim na talata. Subalit mula sa mga wari mga kinikilalang mga pinuno, maging anuman sila ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng anumang pagtatangi. Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdadagdag ng anuman sa akin. Wala sa tao ang pagsang-ayon ng ating mga pahayag. Hindi ko sinasabi na hindi natin kailangan ng mga kapulungan sa ating paglilingkod o ang sumanib sa anumang samahan ng mga naglilingkod sa Diyos. Kailangan natin sila. Subalit alalahanin po natin na hindi sila ang tumawag sa atin sa paglilingkod. Maari nila tayong itama, subalit hindi sila masigit sa atin. Hindi nakasalalay sa mga pinuno ang ating kapangyarihan sa paglilingkod, subalit nanggaling ito sa Panginoon. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, wala silang anuman sa akin. Sa talatang 7, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Kundi nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang Ebanghelyo para sa mga hindi tuli, kung papaanong ipinagkatiwala kay Pedro ang Ebanghelyo sa mga tuli. Kailangan nating maunawaan na hindi dalawa ang Ebanghelyo. Walang ibang Ebanghelyo. Walang Ebanghelyo si Pablo at walang Ebanghelyo si Pedro. Ang dalawang taong ito ay nagkaisa sa kanilang pahayag, ang tungkol sa tuli at hindi tuli, sa bahaging ito ng problema sa pagpupulong sa Jerusalem. At sang-ayon sa sinabi ni Pablo, siya ay tinawag sa mga hintil, ang mga hindi tuli. At si Pedro naman ay tinawag upang magpahayag sa mga tuli o sa mga Hudyo. Basahin po nating ipagpatuloy ang nasusulat sa ikawalong talata ng ikalawang kabanata sa Aklat ng Galacia. Sapagkat ang gumawa sa pamamagitan ni Pedro sa pagkaapostol sa mga tuli ay hindi rin gumawa sa akin sa pagkaapostol sa mga hintil. Wala sa pagiging dakila ng tao ang pagsunod ng mga tao kundi sa kanilang mga pahayag. Nagpahayag si Pedro at meron lamang ilan ang nanampalataya sa Panginoon. Noong nagpahayag si Pablo ay meron ding kakaunting naniwala. Hindi tayo sinusundan ng mga tao dahil sa kilala tayo, kundi dahil sa kung alin ang ating mga ipinapahayag tungkol sa Panginoon. Kailangan nating tiyakin na ang ating kinaanibang kapulungan ay nasa katotohanan. Bakit natin kailangang suportahan ang isang gawain kung wala itong nagagawa para sa Panginoon? Ganito po ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo sa Kabanatang 2, 9 na talata. At nang malaman nila ang biyayang sa akin ay ipinagkalaob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, sina Santiago, Cephas at Juan. Sila na itinuturing ng mga haligi upang kami ay pumunta sa mga hintil at sila ay para sa mga tuli. Tinanggap ng mga alagad ang pagiging apostol ni Pablo. Hindi nila ibinilang na iba sa kanila si Apostol Pablo. Nagkaroon sila ng mabuting ugnayan at halubilo sa bawat isa. Sa 10 talata ganito po naman ang sinabi. Ang kanila lamang hiniling ay aming alalahanin ang mga dukha na siya namang aming pinananabikang gawin. Makikita natin na noong matapos ang mga pangyayaring ito ay bumalik si Pablo sa Jerusalem upang tulungan ang iglesia dahil sa sila ay nasa matinding pag-uusig. Sapagkat noong una ay isa siya sa mga umuusig sa gawain ito. Nais naman niyang magmumula sa kanyang mga kamay ang tulong para sa kanila. Ito ang tunay na paglilingkod sa kapwa. Ito ang isa sa mga pagkukulang ng maraming iglesia ngayon. Sang-ayon sa aklat ni Santiago sa 2 kabanata sa talatang 15 hanggang 17, ganito po ang sinabi. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan,
2: anong pakinabang niyon? Kaya't ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At sangayon sa mga pahayag ni Pablo, ito ang mga bagay na nais niyang gawin. Nakita natin sa mga talata na ating natunghayan ang mga karanasan ni Apostol Pablo sa Arabia kasama ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang karanasan kasama ang mga alagad sa Jerusalem. Ngayon ay makikita naman natin ang karanasan ni Apostol Pablo sa Antioquia kasama si Simon Pedro. Karamihan sa mga mananampalataya sa Antioquia ay mga Hintil, bagamat nagsasama-sama sa simbahang ito ang mga Hudyo at mga Hintil. Hindi natin ganap na nalalaman ang nagaganap sa simbahang ito hanggat hindi natin pinag-aaralan kung papaano kumikilos ang simbahan noon. Meron silang pista ng pagmamahal na kaugnay sa huling hapunan. At makikita po natin ang tungkol sa aklat ng Unang Korinto. Bago tanggapin ng mga mananampalataya ang huling hapunan, nagsasama-sama sila upang magkaroon muna ng pista ng pag-ibig. Nang maligtas ang mga Hintil, nagkaroon ng suliranin ang simbahan, sapagkat sa simbahang ito, noon ang mga Hudyo pa lamang ang sumisimba. Hindi sila kumakain ng mga pagkain na pinaniniwalaan nilang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Bago maligtas ang mga Hintil, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at naging likas na sa kanila ang kumain ng mga ganitong pagkain. Kumakain din sila ng mga karne na sangayon sa kautosan ayon kay Moises ay marurumi. Subalit para sa kanila ay wala itong kaibahan sapagkat nakagawian na nila ang mga ganitong uri ng pagkain. Ano kaya ang kailangan nilang gawin upang hindi nila masaktan ang damdamin ng mga mananampalatayang Hudyo? Sa Antioquia, meron silang dalawang hapagkainan. Isang hapagkainan para sa mga Hudyo at isa rin para sa mga Hintil. Kumakain si Pablo sa hapag ng mga Hintil. Bagamat isa siyang Hudyo, ay kasalo niya sa pagkain ng mga Hintil. Sapagkat sangayon sa kanyang itinuturo sa kanila, hindi ang pagkain ang maglalapit at maglalayo sa atin sa Diyos. Nang dumalaw si Pedro kay Pablo sa Antioquia, ang lahat ay bagong karanasan para sa kanya. Sapagkat binago na siya ng Diyos at hindi siya kumain ng kahit na anong maruming pagkain sangayon sa kautusan. Natatandaan pa ba ninyo ang sinabi ni Pedro sa Panginoon nung naroon siya sa itaas ng bahay sa Joppa bago siya pumunta sa bahay ni Cornelius? Nagkaroon siya ng pangitain na merong isang kumot ang bumaba mula sa langit at merong itong laman na iba't ibang uri ng hayop. Makikita po natin ito sa aklat ng mga gawa, ikasampung kabanata sa talatang 13-15. Ang sinasabi sa mga talatang ito, dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang lininis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Matagal na ring mananampalataya si Pedro bago siya dumalaw kay Pablo sa Antioquia. Subalit sinusunod pa rin niya ang mga paniniwala ng mga Hudyo tungkol sa pagkain. Noong dumalaw si Pedro sa Antioquia, nakita niya na merong dalawang hapagkainan, isa para sa mga Hintil at isa para sa mga Hudyo. Pansinin po ninyo kung ano ang kaniyang naging tugon tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 11 at 12. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kaniya ng mukhaan sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga Hintil. Ngunit nung sila ay dumating, siya ay umurong at humiwalay dahil sa natatakot sa pangkat ng pagtutuli. Ito ang tunay na nangyari. Noong oras ng kainan, nagpunta si Simon Pedro sa hapag ng mga Hudyo at nagpunta naman si Pablo sa hapag ng mga Hintil. Napansin marahil ni Pedro na merong inihaw na karni ng baboy sa hapag ng mga Hintil. Nang matapos silang kumain, marahil ay tinanong ni Pedro si Pablo kung masarap ang karne ng baboy sapagkat hindi pa siya nakakatikim nito sa buong buhay niya. Marahil ay sinabi ni Pablo na ito ay masarap kung kaya't sa susunod na kainan ay umupo na ito sa hapag ng mga hintil at nang matikman niya ang karne, ito ay nasarapan. Kung kaya't sinabi sa kanya ni Pablo na ang pagkain ito ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon at maari din itong kainin ninuman. Kung kaya't maaring sa susunod na kainan ay dali-dali itong nagpunta sa hapag ng mga hintil. Subalit nang makita ni Pedro ang kapulungan na nagmula sa Jerusalem ay unti-unti itong tumayo at nagpunta sa hapag ng mga Hudyo. Marahil ay nakita ni Pablo ang pangyayari. Kung kaya't pansinin ninyo ang susunod na mga pangyayari, basahin po natin ang talatang 13 at 14 sa ikalawang kabanata sa aklat ng mga taga-Galacia. At ang iba sa mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Ngunit nung makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Wala namang pagkakaiba para kay Pedro na kumain sa kahit kaninong hapagkainan sa mga hintil man o sa mga Hudyo. Subalit pagkatapos niyang kumain sa hapag ng mga hintil at lumipat siya sa hapag ng mga Hudyo, dahil na rin marahil sa pangamba na mapansin ng mga kapulungan na galing sa Jerusalem, ipinababatid niya sa mga hintil na sila ay mali. Hindi ako laban sa mga kapatiran ngayon na nagsasabing hindi sila kumakain ng ilang uri ng pagkain, subalit kailangan din nila akong bigyan ng kalayaan na kainin ng mga pagkaing pinili kong kainin. Tinanggap ni Pedro ang kalayaan kay Kristo, subalit bumalik uli siya sa mga gawain at paniniwala ng Judaismo. Ilang bagay ang makikita natin sa ating

0: Isipan at baguhin ng iyong paniniwala. Isa pa sa mga mahalagang aral na ating makikita sa bahaging ito ay ang kahalagahan ng biyaya sa ating pananampalataya. Kung hindi nababatay ang ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos, tayo ay namamali. Kung ang ating mga ginagawa ay sang-ayon lamang sa sinasabi ng simbahan o ng mga pinuno ng ating mga simbahan, maaring bumalik tayo sa pagiging Judismo at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Noong nabayubay sa cross ang Panginoong Hesus para sa sangkatauhan, hindi ito ayon sa mga kautusan, kundi ito ay sang-ayon sa kanyang kalooban. Kaibigang nakikinig, mahal ka ng Diyos at hangad niya ang iyong kaligtasan. Manalig ka sa Kanya ngayon at tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos, ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na ipinako sa cross, inilibing, ngunit muling nabuhay. Ikaw noon, ikaw ngayon at ikaw magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y hindi lumilipas, hindi kumukupas. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na nagbibigay sa amin nagkakaloob ng mayamang biyaya. Sa oras na ito, Panginoon, salamat. Sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na maligtas mula sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon Diyos, sa mayamang biyaya na iyong ipinagkakalob sa bawat isang tatanggap sa iyo. Kami ay patuloy mong gabayan at pagpalain sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. Sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, itinataas ko po sila sa iyong pangalan. Inilalagay ko po sila sa iyong mga kamay. Kupkupin mo sila ng iyong bisig at lukuban mo sila ng iyong mga bagwis upang sa gayon po, Panginoon, ay mamulat ang kanilang mga mata at makita ang katotohanan na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga kautusan lamang at hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi ito ay sa pamamagitan ng biyaya. Dakilang Diyos, inaasahan po namin na ikaw ay gagawa sa buhay ng bawat isang mga nakikinig sa oras na ito, na kung hindi pa maliwanag ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo, ang kanilang relasyon sa iyo, imulat mo po ang kanilang mga mata at makita ang tunay na kalagayan nilang espiritual. Kami po ay umaasa at nananalig na ito ay iyong dinirinig at gagawin. Ang lahat po ay aming idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos, tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: God created your soul and mind with a yearning for love, a desire for pleasure, an appetite for nourishment, and a longing for significance. And without the Lord, there is absolutely no way to fill those needs.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, The Battle for Your Soul, next time on Turning Point.
4: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.

matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang mga kaparaanang tulad ng let go and let God at maging tapat ka lang sa pagbabasa ng Biblia upang maging maayos ang iyong Christian life ay dalawang maling mga kaparaanan upang magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano. Hindi naman sa dapat nalang itigil ang mga ito, ngunit mayroon pang mas sigit na dapat gawin dito ayon sa Biblia. Makikita natin ngayon ang kaibahan ng paraan ng Apostol Pablo kung paano ipinamuhay ng maayos ang buhay Kristiyano na kabaliktaran sa dalawang maling paraang nabanggit. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng A More Biblical Approach to Christian Living.
1: Let's turn to God's Word. Wala akong particular passage from Paul's letter to Colossians na bubunutin para ipaliwanag sa inyo. Marami akong mga verses na ipapakita sa inyo from this letter. Kaya bibigay ko na lang sa inyo. Ang title ng ating pag-aaral ngayon is this, A More Biblical Approach to Christian Living. Siguro, tatak kayo, bakit a more biblical, ba't hindi nilang biblical approach? Kasi yung mga sasabihin ko sa inyo in a little while, they sound biblical. Parang tama naman, hindi naman talaga sila mali. Pero there's a more biblical approach at yun nga ang gusto nating makita. Ano ba sinasabi ni Apostle Paul? Paano ba dapat tayo mamuhay bilang mga mananampalataya dito sa mundong ito? Now, by the way, this is just for Christians. Ito ay hindi for unbelievers. Pag wala kayong personal na relasyon sa Panginoong Jesus, walang may tutulong ito sa inyo. The very first thing you need to do is to receive Christ first in your heart as Lord and Savior. Without that relationship with Christ, if you are not in Christ, if Christ is not in your heart, walang silbi itong pagtuturong ito. This is just for those who are united to Christ, to have a relationship with Christ, who are saved by Christ, who are born again. Ito ay para sa kanila lamang. Doon po sa huling pag-aaral natin, natutunan natin na ang Christian life ay maari nating ikumpara sa pagtatayo ng isang bahay. Sa pagtatayo ng isang bahay, kinakailangan mong may tamang mga materyales, kailangan marunong ka kung paano gamitin itong mga materyales na ito para matayo nga yung bahay, at kinakailangan maayos yung iyong pundasyon. Ang pundasyon ng ating Christian life na tinutukan natin nung huling pag-aaral natin sa Colossians chapter 3 verses 1 up to 4 ay hindi yung ginawa natin o ginagawa natin para sa Panginoong Diyos, kung hindi kung ano ginawa ng Diyos para sa atin kay Kristo. Dito nagsisimula ang Christian living. No, kailangan may pundasyon na to. Yung pundasyon, kailangan tayo muna ay reconciled to God, united to His Son, Jesus Christ. Dapat may pundasyon muna yon bago tayo magsisimulang kumilos to live the Christian life. Kailangan maging maliwanag yon. Hindi tayo tulad ng turo ng ibang relihiyon, kumayod ka muna bago ka madidikit sa Diyos, bago ka maliligtas, bago ka mapupunta ng langit. Hindi. Ang salita ng Panginoon ay baliktad. Salvation is by grace, by faith alone, in Jesus Christ alone. Lahat ito, unmerited favor. At pag nandun na yung pundasyon na yon, you are already united to Christ, Christ is in you are in Christ, then saka pa lamang yung mga pinagagawa niya na, oh, ito, gawin ninyo to, gawin ninyo yan, para kayo ay mag-grow spiritually. Itong dahilan kung bakit sa pag-aaral natin last time sa Colossians 3, 1-4, ito sabi ni Paul, if then you have been raised with Christ, tingnan nyo ah, nangyari na. You have been raised with Christ. Tapos ano gagawin mo pag totoo na yon? Seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on the things that are on earth. Tapos tingnan nyo ulit verse 3. For you have died. Nangyari na. And your life is hidden with Christ in God. Hindi mo to ginagawa, hindi ka nagtatrabaho para ikaw ay mamatay kasama ni Kristo, para ang buhay mo ay maitago sa Diyos o kay Kristo sa Diyos. Hindi. Unang ginawa yun sa iyong lahat ng Panginoon. Grasya yun. And then sabi ng verse 4, when Christ, who is your life, appears. Tingnan nyo, si Kristo, siya na yung buhay natin. Then you also will appear with Him in glory. So ang isang tao na hindi pa niya nakasama si Kristo na namatay at nabuhay, hindi niya pwedeng simulan itong tinatawag nating Christian life. Itong ating identification and union with Christ, ito ang pundasyon ng ating Christian life. Okay? Maging maliwanag yun. O ngayon, nailatag na natin itong pundasyon na to, pwede na tayong magtayo ng bahay. Itong pagtatayo ng bahay na sinasabi natin, ito na yung actual living of our Christian lives. E dito na tayo kumikilos. Kaya tanungin natin kay Pablo, Pablo, how then shall we live the Christian life? At yan ngayon, makikita natin ang sagot mula dito sa kanyang letter to the Colossians. Actually, kung binasa niyo yung mga iba't ibang epistles, makikita niyo yun eh. Pero dahil nandito tayo sa Colossians, dito natin tututukan ng ating atensyon. Okay, now, bago ko sagutin yung tanong na yon, how then shall we live the Christian life? Sagutin muna natin, o ipakita ko muna sa inyo, itong dalawang maling paraan na ginagawa ng mga mananampalataya to live the Christian life. So, two wrong approaches on how believers live the Christian life. Ito yung dalawang maling paraan. Una, itong unang maling paraan. Yung tinatawag na let go and let God approach. Ay, release mo lang sa Panginoon. Then, hayaan mo na lang kumilos ang Panginoon Diyos. Okay, clarify ko kung ano ibig sabihin nun. Merong kasing tama at maling paraan nitong sistema na tong let go and let God. Simulan ko sa tama. Ano ibig sabihin pag sinabi mong tama na let go and let God approach? Itong example. Kunyari, ni-let go mo o sinabi mo, Lord, tinatalikuran ko na yung aking yabang. Ano yung yabang mo? Sinasabi mo kasi, nako, kahit ano, kaya kong gawin. Pagka may ginusto ko, magagawa ko yon. Pag gusto kong maging successful dito, magiging successful ako. Pag gusto kong yumaman pagdating ng 30 years old at maging milyonaryo na, magagawa ko yon. So sinasabi mo ngayon, I am letting go of that self-confidence. Nire-release mo na yun. Sinasabi mo, Lord, apart from you, I can do nothing. Ayan, pag ginawa mo yun, yung ganyang klaseng let go and let God, yan ang tama. Pag sinabi mong, Lord, ina-admit ko, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Yan ang tamang let go and let God. Pag sinabihan mo ang iyong sarili, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Yan ang tamang let go and let God. Okay, ngayon, kailan mali ang let go and let God? Mali ito kung ang ibig mong sabihin uupo ka na lang pagkatapos mong maging Kristiyano at hahayaan mo lang na mangyari kung ano mangyari sa buhay mo. Na wala ka nang gagawin, wala ka nang magagawa. Que sera, sera, whatever may be, will be. Diba, yun yung attitude na mali. Na sabi mo, bali, bakit ka pa magpupumilit na kwan? Wala ka namang magagawa. Kung ano naman ang kalooban ni Lord, mangyayari naman yon. So, wala ka nang gagawin, hihintayin mo na lang ang Panginoon Diyos na kumilos, i-arrange niya yung mga sirkumstansya sa iyong buhay, so that all things will work together for good. Yan ang mali na let go and let God. Halimbawa nito, specifically, kunyari, nag-struggle ka sa lust. Hindi mo mapigilan ang iyong sarili na pumunta sa mga pornographic sites sa internet. And then you pleasure yourself. Nag may ginagawa ka sa katawan mo na alam mong ayaw ng Panginoon Diyos. So, ang gagawin mo ngayon, wala na. Hindi ko na mapigilan sarili ko. Hindi ko na lang pipigilan. Hayaan ko na lang kung anong gusto ng aking laman. Anyway, sabi naman ni Lord, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Magko-confess na lang ako ng kasalanan ko. Anyway, mapapatawarin naman ako ng Panginoon. Then, hihintayin ko na lang yung time na i-release na niya ako mula dito sa struggle ko sa kasalanan na ito. Yan ang mali na let go and let God approach. Okay, so yan yung isang bagay na akala ng mga ibang mananampalataya, ganyan ang Christian living. Mali yun. Okay, pangalawang mali. Pangalawang wrong approach to Christian living is this. Just be faithful in exercising the spiritual disciplines and okay ka na. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, maraming mga Kristiyano, ang tingin naman nila, in order to live the Christian life successfully, kinakailangan, tiyakin mo na faithful ka na umaattend ng Sunday worship. Kailangan, lagi kang may fellowship with other believers. Kailangan, alamin mo yung doctrine. Kailangan, regular kang magbasa ng Bible at magpray. Kailangan, lagi kang nagtitake ng Lord's Supper. Kailangan, faithful kang nagbibigay, nagpa-participate sa ministry, nag-evangelize, and all of that. So, kung gagawin mo ang lahat ng mga yon, then, yan, okay, magiging maayos ang Christian life mo. Now, do not misunderstand me. Hindi ko sinasabi na itong mga ito ay hindi mo kailangang gawin. No? Hindi. Pwedeng paraan ang mga yan for a Christian to become spiritually mature. But, pakinggan nyo itong but na ito, pero hindi limitado ang ating Christian life dito sa paggawa lamang nitong mga spiritual disciplines na to o yung iba ang tinatawag means of grace. Mga kaparaanan para matanggap natin itong grasya ng Panginoon. Sabi nga ng isa, the Christian life is not less than these means, but it is much more. So ang Christian life, sinasabi niya dito, hindi yung babawasan mo itong mga spiritual disciplines na to, na huwag ka na magbasa ng Bible, huwag ka na magpray. Hindi, huwag mong gagawin yon. Pero kung ginawa mo yon, hindi natatapos doon. Kailangan may mas higit ka pa na gawin. At yung mas higit na dapat nating gawin, yun ang nais kong tutukan ngayon. Ano yung much more na yon? Yun ang makikita natin dito sa sulat ni Paul sa Colossians. Kaya yan ang tututukan natin. Now, gusto ko sabihin, tulad ng opening ko kanina, hindi ako bumubunot ngayon ng isang verse o dalawang verse para tutukan yon. Ang gagawin ko ngayon, yung tinatawag nila sa English na broad brush presentation. Hindi yung parang may lapis ka na tinutukan mo yung isang maliit, binilugan mo. Hindi, parang kang isang paintbrush na malawa kang tatamaan ng maraming mga bagay. Parang, in other words, ang gagawin ko ngayon, parang this is a sort of bird's eye view of how to live the Christian life Paul's way. Parang isang ibon na tiningnan niya yung malawak na tanawin, no? Hindi tayo nakatutok sa detalye. Tututukan natin yung malawak na pananaw. Ano ang sinasabi ni Pablo dito sa kanyang sulat na generally speaking, anong dapat nating gawin to live the Christian life correctly? So, approach ito ni Paul. This is a more biblical way. Ito yung matututunan natin from his letter to the Colossians. So, itong pag-aaral natin, magiging kabaliktaran nung dalawang maling approach na binanggit ko kanina. Itong turo ko ay kabaliktaran ng let go and let God approach at kabaliktaran ito ng just be faithful in exercising the spiritual disciplines. Okay ka na. Okay, so, ito na ngayon, tingnan natin. Ano ang mas biblical na kaparaanan para mamuhay sa ating Christian lives? So, here is a more biblical approach to Christian living. Samahan niyo ako ngayon. Marami tayong titingnan. So, una, again, tututukan ko dalawa. Pero una, a more biblical approach to Christian living is not just to let go and let God, but to exert great effort in working out our salvation. So in other words, hindi yung let go and let God na kesera-sera, okay na, ayaan mo lang Panginoon Diyos, di ka kailangan magtrabaho. Hindi, ang kabaliktaran nun, ang sinasabi ni Pablo, magtrabaho ka, kumilos ka, mag-exert ka ng great effort. Marami kasi ang tingin nila, dahil naman kalooban ng Panginoon Diyos na lahat ng mga maliligtas mapupunta ng langit, yan na natin kumilos ang Panginoon Diyos, ba't ka pa kikilos? No need to struggle, no need to strive against sin, No need to see the Christian life as a battle. No need to fight demonic powers opposing and tempting us. No need to wrestle in prayer to God. No need to stir up one another to love and good deeds and to meet together regularly to be accountable in order to maintain holiness. Ay, hindi na kailangan ng lahat yan. O pag yan ang sinabi mo, then you are doing the wrong kind of let go and let God. So kabaliktaran nito, ano sabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, kung ilalagay natin sa isang verse, eh parang yung nakalagay sa Philippians chapter 2 verse 12, although hindi to Colossians, pero parang ganito yung gusto ko sabihin. Sabi ng Philippians 2 verse 12, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." O, tingnan nyo, asan dito yung let go and let God? Sabi niya dito, as you have always obeyed, lagi kayong sumusunod. O, let go ba? Parang, ayaan mo na lang. Hindi. Sabi niya, you have always obeyed. Sabi niya, lalo na ngayon, nawala ako sa inyong presensya. Sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. Yan ang gusto nating makita dito sa Colossians. Asan itong mga statements niya rito na nagpapakita that to live the Christian life, you have to work out your salvation. You have to exert every effort and not just relax and sit down in your Christian life. And kesera-sera, whatever will be, bahala na Panginoon Diyos, nandyan naman ang Panginoon, kahit na wala akong gawin, gagalaw ang Panginoon Diyos. O, anong kabaliktaran nun? Tingnan natin ngayon. So, isa-isay natin. Chapter 1. Tingnan nyo chapter 1, ha? Verse 9 hanggang verse 10. Sabi niya rito, pakinggan nyo. "And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you." Oh? Simula nang narinig nila Pablo at ng mga missionaries na naligtas itong mga mananampalataya sa Colosse, sabi niya, hindi kami tumigil sa pagpe-pray para sa inyo. At hinihingi namin, ano hinihingi nila? "That you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding." Ano yung goal? "So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him." Ano yung detalye nun? "Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God." Ito yung prayer ni Paul para dito sa mga mananampalataya. Ano ang goal niya? Ang goal niya itong sa, nakalagay sa verse 10, "so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him." In other words, spiritual maturity. Yan yung goal niya. Kaya siya nagpe-pray. Hindi niya sinabi, "Oh, born again na naman kayo. Nandiyan naman ang Holy Spirit sa inyong puso. Kung ano sinimula niya, tatapusin naman niya. Kahit wala akong gawin. Hindi na ako kailangan mag-pray sa inyo. Siguradong matatapos yan, yung kaligtasan nyo. Sigurado magiging spiritually mature kayo. Sigurado, you will walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God." Hindi. Hindi yun ang sabi niya. Ang sabi niya, "Hindi kami tumitigil na manalangin para sa inyo." Oh, yung ba yung nagre-relax? Yung ba yung let go and let God? Hindi. Hindi mo pwede sabihin na, "Hey, anyway, God is good. God, I am eternally secure." Ano, kahit na wala ka ng prayer, ba't ka pa nagpapakahirap mag-pray? Eh, ito sila Paul eh. Yan ang sabi niya eh. Sunod, verse 23. Ito na naman, sabi niya, "If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard." Tingnan niyo, meron na. Tingnan niyo yung mga salita dito na action words na mabibigat, oh. "You continue in the faith, stable, steadfast, not shifting." Hindi ka lumilihis dito sa pag-asa na nasa Ebanghelyo. Ba't na sinasabi ito? Kailangan basahin natin yung verse 22. Pagdikitin natin, tingnan niyo yung verse 22 at saka verse 23. Ang verse 22, yun yung goal. Ang verse 23, yun yung condition. Tinan yung goal, ha? Verse 22. "He has now reconciled in His body of flesh by His death." Ito yung goal. in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Yan ang gusto ng Panginoon, na tayo, hindi lang tayo naligtas, hindi lang tayo na born again, pero umabot tayo sa langit at mapipresent tayo sa Panginoong Diyos, holy, blameless, above reproach. Yun ang goal. Pero tingnan nyo, ano ang condition? O, tingnan nyo, nakalagay dito. Verse 23, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, of which I, Paul, became a minister. Tingnan nyo. Hindi sinabi ni Pablo na kayong mga believers, eh, sigurado naman kayong mapupunta ng langit. You will be holy, blameless, and above reproach, no matter what. Hindi niya sinabi yon. Sabi niya, ang condition, if indeed you continue in the faith, if you do not shift from the hope of the gospel. Ibig sabihin niyan, kung 10 years ago, sinabi mo, talagang ako, tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior, nananampalataya ako sa Kanya, hindi ko pinangahawakan ng good works ko, kay Kristo lang ako tumitingin, hindi ako kumakapit sa anumang bagay, hindi ko pinangahawakan ng aking good works at ang efforts ko, all salvation is by grace alone, by faith alone, in Christ alone. And then, after several years, nakinig ka kay Mr. Eli Soriano, binaliktad mo ang pananaw mo, sinabi mo, ay, mali pala yung turo ng mga evangelical pastors na yan. Tama. Tama si Mr. Eli Soriano. Talagang ang salvation is not by faith alone. Kailangan ng works. Kailangan magtrabaho tayo. Pero kailangan, ang diin niya, kailangan magtrabaho na magtrabaho at ano, itong importante, yung trabaho natin, yung ginagawa natin, yung pagsusumikap natin para tayo ay maligtas. Mali yung sinasabi ng Bible. Mali yung sinasabing, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Mali yung tuturo na yan na salvation is by grace alone, by faith alone, in Christ alone. Ngayon, kailangan mag-trust ka kay, yes, mag-trust ka kay Jesus, pero kung depende kung ano relihiyon mo, pero mag-trust ka rin kay Mary, mag-trust ka rin sa mga saints, mag-trust ka rin sa mga angels, at gumawa ka rin ng good works, magbigay ka ng abuloy, gawin mo ang lahat ng ito, huwag lang faith. Alam niyo ang ginawa ng tao na yon, yung kasalanan na tinatawag na apostasy. Nagsimula ka ng tama, tinalikuran mo lahat yon. Tinalikuran mo si Kristo. Hindi mangyayari itong sinasabi rito na

0: you will be presented holy and blameless and above reproach before Him. Ang condition, ulitin ko, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Kung ano yung narinig mo noong una na ebanghelyo, yung klarong ebanghelyong narinig mo mula sa Bible, kailangan patuloy mong panghawakan yon. Hindi ka pwedeng tumalikod doon. Alam niya, sa tingin ko, yung mga tumatalikod doon, hindi sila totoong ligtas. Hindi ako naniniwala kung totoo kang ligtas, mawawala yung kaligtasan mo. Parang si Judas yan . Si Judas, anong nawala sa kanya? Hindi ang kanyang kaligtasan. Ang nawala kay Judas, yung kanyang pagiging apostol. Hindi nawala yung kaligtasan ni Judas dahil hindi naman siya naligtas in the first place. Alam niyo ba si Judas? Magnanakaw. Kinukupitan niya yung pera ng mga apostol. Yan si Judas. Hindi na bago buhay niya. Pero, ginamit pa rin siya ng Panginoon. May milagro pa rin. Kayang gamitin ng Panginoon Diyos ang kahit sino. Yung ang donkey, kayang pagsalitain ng Panginoon Diyos para rebukin ng propeta . Tao pa kaya na makasalanan? Pwedeng gamitin ng Panginoon Diyos para magpagaling ng tao. Kaya huwag niyong iisipin na, siguro nawala yung kaligtasan niya. Hindi. Hindi nawala yung kaligtasan niya. Hindi siya totoong ligtas. Pero malalaman mo na itong taong ito ay totoong ligtas kung siya ay, ito na naman, if you indeed continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Hindi po yan let go and let God.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Caring for the hungry is not only a good thing to do, it's what the Church has done since the beginning. This theme runs across many books of the New Testament, inviting us to consider how we may do likewise. I'm David Wolin, inviting you to join me and Danny Rojas on the next Haven Today in a series called The Untold Stories of Cuba.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela, Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Binigyan tayo ni Apostle Pablo ng general guidelines para doon natin ibase yung ating mga kilos bilang mga Kristiyano. So Philippians 4:8, ang sabi po ay whatsoever things ay nakalista ang bawat isa dito. Unang-una, whatsoever things are true. The word na true ay ibig sabihin sincere, genuine at not fake. So ang ating pag-iisip dapat nakasentro ito sa mga bagay na totoo, walang bahid ng dungis. So yung ating action will not be hypocritical. Pangalawa, dapat whatsoever things are honest. Ang ibig sabihin ng honest ay kailangan things that are dignified or causing respect. Ito po ay sinabi sa Philippians 4:8 at kauna-unang sinabi lang ito. Nagre-refer ito sa mga bagay sa ating pananamit, sa ating action at sa ating ding pananalita. Binanggit din ito sa mga deacons, sa mga women at sa mga old men. So dapat, anuman ang ating isinusuot, anuman ang ating ginagawa, dapat po nagkocommand ito ng respect sa atin. Pangatlo, whatsoever things are just. Merong dalawang bagay na pinaniniwalaan ng tao. There's a man's righteousness in Matthew 4:20 and God's righteousness. Pero napakahalaga na i-search natin ang scriptures to find out ano ba talagang tama at acceptable sa ating Panginoon Diyos. So, kadalasan, sabi ng ibang tao, wala naman akong tinatapakan. Ito na ngayon ang trending ngayon. Ito na ang pinaniniwalaan ng karamihan. Pero para sa ating mga Kristiyano, dapat po, acceptable pa rin ito sa Panginoon Diyos kung ating titignan sa kanyang scriptures. Pangapat po ay whatsoever things are pure. Ang ibig sabihin nito ay freedom from defilements or impurities. And it also could refer sa purity from sexual defilement. Panglima ay whatsoever things are lovely. Yung best na explanation to would be yung mga bagay na kamahal-mahal, kaakit-akit, at sa tingin natin ay lovely talaga. What we think and do, dapat to ay magiging endear to us. Dapat ito ay magiging kaibig-ibig sa Panginoon Diyos at sa ibang tao. Pang-anim, whatsoever things are of good report. Ang ginamit na word dito is good and fame. From the verb or na sinasabi natin ay speak or make known. So, dapat mag-concentrate tayo sa mga bagay na which are well spoken of. Yung mga gandang bagay, dapat ito yung makapagbibigay sa atin na talagang ma-inspire tayo na maging mabuting Kristiyano at anak ng Diyos. So, yung lahat ng mga whatsoever things na atin pong binanggit ay dapat po ito ay virtue and also if there be any praise, pagsamahin yung dalawang yon. Ang ibig sabihin, any praiseworthy object in God's eyes is worthy of our consideration. Ibig sabihin, kung itong mga bagay na gagawin natin, makapagbibigay kapurihan sa Panginoon Diyos, dapat po, ito ang ginagawa natin, ito ang sinasabi natin, ito ang ating ipapamuhay. Pag ginawa natin to, there is a reward for living in a Christian manner ay ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Sa last praise ng verse 9, and the God of peace shall be with you. Hindi lang tayo may peace ng Panginoon Diyos, but also yung presence ng Panginoon Diyos sa atin. He is our constant companion. So yung Diyos na sumasa sa atin, siya ang magiging kasama natin sa lahat ng panahon. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya.
0: Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Kamakailan ay nabasa nga ng inyong lingkod ang Facebook post na ito. Dear Christians, if you oppose birth control, don't use it. If you don't believe in evolution, don't study it. If you don't like abortion, don't have one. If you don't want to marry someone of the same sex, don't. You have no right to tell others how to live, learn, and love. Subalit lumalabas nga na self-defeating o self-contradictory ang post na ito. Halimbawa, ipinahayag dito na if you don't believe in evolution, don't study it. Pero ipinapahayag din nito na you have no right to tell others how to learn. With all due respect, the person who posted that post just contradicted himself. Why? If I have no right to tell others how to live, learn, or love, that means he doesn't have the right to do that to us also. E kung wala daw tayong karapatan na pagsabihan ang iba, edi dapat wala din silang karapatan na pagsabihan tayo. May sumagot nga sa post na yon ng ganito, if you don't like abortion, don't have one, sure sounds like if you don't like slavery, don't own a slave. It misses the entire point that human rights are being violated. Kumbaga, para na daw nito sinabi na kung ayaw mo ng pag-aalipin sa ibang tao, edi huwag kang magkaroon ng alipin. Lalabas na yung iba, pwedeng magkaalipin. Isinasantabi na ang karapatan ng mga tao na maging malaya. Hindi ba ang ipinangangalandakan ng Facebook post na iyon ay no one has the right to tell others how to live? Hindi ba nang hihimasok tayo sa buhay ng isang tao kapag siya ay ating inalipin? Dito natin makikita na may mga pahayag na kakapusin sa sukat kapag sinukat natin ayon sa kanyang panukat. Kaya nga ang sabi sa Proverbs chapter 26 verse 5, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran. Ganito ang pagkakasalin sa New Living Translation. Be sure to answer the foolish arguments of fools, or they will become wise in their own estimation. Kapag hindi natin sinagot ang ganitong mga maling pangangatwiran, malamang na may mga matangay pa sa ganitong baluktot na mga pag-iisip. Subalit may magtatanong na hindi ba magkasalungat ang verse 4 at ang verse 5 sa Proverbs chapter 26? Basahin natin. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran. Magkasalungat ba sila? Hindi po. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, these two sayings belong together. They complement each other. Their point is that one should not be drawn down to a false level. Verse 4. But at times, he must use the false language to refute the fool so he does not become conceited. Verse 5. Wisdom is needed to determine when to apply verse 4 and when to apply verse 5. Verse 4 pertains to foolish comments that can be ignored, and that verse 5 refers to erroneous ideas that must be corrected. Nang sabihin ng Proverbs chapter 26 verse 4 na huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang, binabalaan lang tayo na huwag tayong parang mangmang din kung mga tuwiran. At may mga pahayag ang mga mangmang na maaari na nating huwag patulan o huwag nang pakinggan. Ngunit nang sabihin sa verse 5 na sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran, ang ibig sabihin, may pagkakataon na kailangang ipakita natin mula sa mismong pahayag ng mangmang na mali siya sa kanyang ipinahayag. Ito nga ang ginawa natin laban sa Facebook post na ating hindi sinang-ayunan. Kailangan din kasi na ituwid ang maling pangangatwiran at baka kumalat pa sa iba na malamang na ikapahamak nila. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Ang maling pangangatwiran ay pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Pagsuway sa Diyos ang maling isipan. Kaya kailangan nating itama ang mga maling pangangatwiran. Pagsunod sa Diyos ang tamang kaisipan. Hindi natin ito sinasalungat dahil gusto nating ipakita na mas matalino o mas magaling tayo sa kanila. Hindi ito pagmamarunong, kundi ito ay pagmamalasakit sa kapwa. Ang sabi nga sa James chapter 5 verses 19 to 20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Hindi ito pagmamagaling, kundi ito ay pagtutuwid lang sa maling akala. Kung tayo nga ay tinatangkang ituwid ng sanlibutan dahil sa akala nila ay mali ang ating paninindigan, tayo din lalong dapat na magsikap na magtuwid sa kanila dahil sa katotohanan ang ating pinaninindigan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Philippians chapter 2 verse 5. Philippians chapter 2 verse 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ang ating pong pagbubulay ngayon, pinamagatan po natin, having the mindset of Christ. Having the mindset of Christ. Mga kapatid, may isang bagay na madalas nating inaayos kapag gusto nating maging better Christian. Di ba, inaayos po natin yung ating mga ginagawa? Mas nagiging regular po tayo sa church, mas nagiging active po tayo sa ministry, mas marami po tayong Bible reading, mas marami tayong prayer, mas maraming serving ang ginagawa po natin. At lahat po ng yan ay maganda. Pero mayroon pong isang tanong na minsan hindi po natin naitatanong sa ating mga sarili. Ano nga ba ang mindset ko kapag habang ginagawa ko ang mga bagay na ito? Dahil posibleng tama ang ginagawa po natin, pero mali ang mindset. Pwede tayong maglingkod, pero naghahanap tayo ng recognition. Pwedeng tumutulong tayo, pero ginagawa natin yung para lang mapansin tayo. Pwede po tayong magpatawad, pero paulit-ulit naman natin binibilang kung ilang beses ka nang nasasaktan. Pwedeng nasa ministry tayo, pero ang mindset natin, ano naman ang mapapala ko dito? Pwedeng nasa church tayo pero ang iniisip natin, sino ang nakakapansin ng ginagawa ko? At minsan, hindi naman ang ginagawa natin ang kailangang baguhin. Ang attitude natin habang ginagawa po natin iyon. Kaya po napakahalaga ng sinabi po ni Paul, no? Have the same mindset as Christ Jesus. Hindi po sinabi ni Paul na have the same talent. Hindi sinabi ni Paul na have the same position. Hindi rin po niya sinabi na have the same popularity. Ang sinabi po niya, have the same mindset. Ibig sabihin po, kung gusto po nating mamuhay bilang followers ni Jesus, kailangan hindi lang po natin tularan ang ginagawa niya. Ang kailangan po nating matutunan ang attitude at yung disposition ng puso ng Panginoon. At sa Philippians chapter 2, ipinakita po ni Paul kung ano ang mindset ni Jesus. Number 1, tingnan po natin tatlong bagay po ito. Una, the right mindset chooses humility over self-importance. Ang tamang mindset ay marunong magpakumbaba kahit may dahilan para magmataas. Tingnan po natin si Jesus. Ano po ang sinabi ni Paul about kay Christ doon po sa Philippians chapter 2? No? Bagamat nasa very nature ng God, bagay kunento ni Paul, no? O sinabi ni Paul yung very nature of God, ay hindi po itinuring na bagay na dapat panghawakan o ang pagiging yung kapantay ng Panginoon. Ang sinabi po ni Paul, no? He made himself nothing. Napakalalim po na to. Si Jesus po kung tutuusin, meron po siyang pinakamataas na position. Pero hindi po niya ginamit ang position niya para iangat ang sarili niya. Sa halip, ano pong ginawa niya? Nagpakababa siya. Ito ang unang malaking test ng mindset. Paano ka kumikilos kapag alam mong mas mataas ang posisyon mo kaysa sa iba? Madaling maging humble kapag wala kang authority. Madaling maging humble kapag wala kang influence. Madaling maging humble kapag wala kang achievement. Pero paano kapag ikaw ang leader? Paano kapag ikaw yung pastor? Ikaw yung teacher? Ikaw yung may mas experience? Ikaw yung mas maraming alam? Ikaw yung nasa posisyon? Minsan dyan po nasusubok ang mindset. No? Kasi po alam nyo, mayroong difference ang position at saka posture. Maaring mataas po ang position natin, pero mababa ang posture ng puso po natin. At iyon ang nakita natin kay Jesus. Hindi po niya kailangang ipaglaban ang kanyang identity. Hindi po niya kailangang patunayan na siya ay Diyos. Hindi niya kailangang ipakita sa lahat kung sino siya. Secure siya kung sino siya. Kayang-kaya niyang magpakumbaba. Minsan kaya tayo nahihirapang magpakumbaba dahil kailangan nating patunayan ang sarili po natin. Ulitin ko po, no? Minsan kaya tayo nahihirapang magpakumbaba. Minsan kaya tayo nahihirapang magpakumbaba.

on recognition. Pero alam nyo mga kapatid, kapag secure po ang ating identity kay Jesus, hindi po natin kailangan laging patunayan ang ating mga sarili. Kasi ang tamang mindset po, I don't have to be the most important person in the room. Dahil alam na alam po natin, ang pinakamalaga ay ang Diyos. At kung sino tayo sa harap ng Diyos. Halimbawa, pagdating sa bahay, application po tayo. Minsan ang kailangan ay hindi sino ang tama, kundi paano ba ako magiging katulad ni Kristo? Sa ministry, hindi po dapat laging sino ang may pangalan sa program, kundi paano ako makapaglilingkod kahit hindi ako mapansin. No? Kaya po ba natin yon? Sa church, hindi bakit siyang binibigyan opportunity, kundi paano ko kaya siya masusuportahan? Ganun po ang mindset ni Jesus. Kayang magpakumbaba. Number two, the right mindset choose service over self-satisfaction. Ulitin ko po. Number two, the right mindset chooses service over self-satisfaction. Ang tamang mindset po, hindi lagi nagtatanong anong makukuha ko, kundi anong maibibigay ko. Pagkatapos sabihin ni Paul na nagpakumbaba si Jesus, sinabi niya na si Jesus ay naging servant. Ano pong sabi po doon sa Philippians chapter 2 verse 7? Di ba dinescribe po doon na ganito, no? Christ as taking the very nature of a servant. Isipin niyo po yun. Si Jesus po na creator, naging servant. The one who deserve worship, serve others. The one who deserve honor, accepted humiliation. The one who deserve to be served, choose to serve. At dito nagkaroon ng malaking conflict sa modern mindset. Bakit po? Ang mundo kasi, ang madalas tinuturo po sa atin, what can I get? Ano ba makakuha ko dyan? Pero alam nyo, ang mindset po ni Jesus, what can I give? Ang ganda po, ang layo po na, no? Ang mundo po sinasabi, what can I get? Ano kaya makakuha ko? Pero ang mindset po ni Jesus, ano ang maibibigay ko? Di ba dapat ganun po tayo, no? Sa halip na lagi natin iniisip, ano ba mapapakinabangan ko dyan? Siguro, yun nga po, maganda natin maging isipan, paano kaya ako magiging pakinabang sa iba? Ano yung pwede kong ibigay? Di ba? O isa pa, ang mundo sinasabi sa atin, who will serve me? Sino maglilingkod sa akin? Pero ano po ang mindset ni Jesus? How can I serve? No? So, ano po ang mindset ng mundo? What do I deserve? Pero sabi po ni Jesus, what can I sacrifice? Alam niyo po, serving is not always convenience. No? Minsan gusto natin ang ministry masyadong convenient. Gusto nating tumulong kapag may oras lang. Gusto nating magbigay kapag sobra. Gusto nating mag-serve kapag appreciated. Pero ang tunay na servant mindset po ay nasusubok kapag pagod ka na, walang pumapansin, walang nagte-thank you, no? Hindi ka napuri o parang ordinaryo lang ginagawa mo. Doon natin nalalaman minsan kung bakit ba tayo naglilingkod. Naglilingkod ka ba dahil mahal mo ang Diyos o naglilingkod ka dahil gusto mo lang makita ka ng tao? Ngayon ba? Alam nyo, nung ginawa po ni Jesus, yung napakagandang posture nung humility, di ba nung hinugasan po ni Jesus yung mga paa ng mga disciple? Sa John 13, makita po natin yung isang napakagandang picture ng servant mindset. Kasi alam po natin na during Jesus' time, ang naglilinis po ng mga paa ng mga bisita sa tahanan ay mga servants. Imagine niyo po no, nung hinugasan po ni Jesus yung paa ng mga disciple, mga paa nun marumi, naglalakad sa dusty road. At yun po ay trabaho ng isang servant. Pero ano ginawa po ni Jesus? Hinugasan po niya yung mga paa. Bakit po? Dahil ang greatness sa kingdom of God ay hindi nasusukat kung sa kung gaano karaming tao ang naglilingkod sa iyo. Nasusukat po ito sa willingness mong maglingkod sa iba. Kaya kung gusto po nating malaman kung tama ang mindset po natin, tanungin po natin ito. Kaya ko bang gawin ang bagay na walang makakapansin? Kaya mo bang maglinis? Kaya mo bang tumulong? Kaya mo bang mag-encourage? Kaya mo bang magbigay? Kaya mo bang mag-serve behind the scenes? Kaya mo bang gumawa ng mabuti kahit walang applause? Kung oo, yan ang servant mindset. And then number three, the right mindset choose obedience over comfort. The right mindset chooses obedience over comfort. Ito po yung pinakamalalim na bahagi ng Philippians chapter 2. No? Hindi lamang po nagpakumbaba si Jesus, hindi lamang po siya naglingkod. Ano po ang ginawa ni Jesus? Sumunod siya. Ano po ang sabi sa verse 8 ng Philippians 2? He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Humility leads to service. Service leads to obedience at ang obedience si Jesus.

0: Magandang gabi sa lahat ng ating mga kaagapay dito po sa Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan, mga kaagapay. So I hope you will stay hanggang 11 o'clock po tayo ngayong gabi, and I would like to greet lahat po ng ating mga kaagapay na naka-tune in sa atin, sa iba, ang iba naman sa radio at yung iba naman sa Facebook. Hello po sa inyo lahat, and nais po lang pong i-welcome si Jo Chan, regular listener natin, si Helen Pedrosa, Rosalie Centillas, Nora Cancheta. Happy listening din kay Peng, Eugenio Ong, Rosario Ablang, Cory Alejandro, Marie Jessie Ancheta. Hello din kay Jolly, Jani, Maria Lourdes Kasuntad, Emerita Faustino, Amy Chidoro, Leonida Rubio, Remy Ibaldulaza, Gary Tansuico, Rowena Redondo, and Dors Paraiso. And of course, sa lahat po nakikinig sa atin na hindi ko nabanggit, hello po sa inyo lahat. At ngayon po, alam niyo mga kaagapay, October 1 na, napakabilis ang panahon, di ba? Nako, siyempre yung September, narinig natin ng mga awitin ni Jose Marie Chan. Ano pong pakiramdam niyo? Mga kaagapay, ang kasama natin ngayong gabi, walang iba kung aking favorite na counselor, Dr. Joyce Piapgo. Magandang gabi sa iyo, my friend.
1: Magandang gabi, Ate Merlin. You are also my favorite partner. Thank yes. you, Lord, sa itong partnership na ito. Mm. And welcome in tuning in to our Heartline Thursday Night Edition. Kung kayo man ay may mga questions, mm-hmm. may mga comments, you can also text us at FEBC 0998-96267. 0998-96267. Parang may kulang yata yung number ko, ha? No? Yung isa naman, 0916-296-6620. Yeah, and if you need some counseling, pwede naman kayo tumawag sa Back to the Bible for your counseling needs. Ito naman ay 0933-824-1475. This is by appointment only, so I hope that you can call us in earlier, no? At kung kayo naman ay nakikinig sa amin dito sa Facebook, I hope that you can like our page and also share our page. Pwede rin kayo maglagay ng mga questions nyo sa private message namin. Thank you po.
0: Ayan, maraming salamat, Ma'am Joyce, and sa ating pagpapatuloy ngayong gabi. I hope yung ating mga listeners ay antabayanan niyo po ang ating i-discuss. Siyempre, marami din po mga katanungan na inyo pong pinadala sa amin. Mabigyan po namin ng katugunan noon. And ngayong gabi, nais namin i-discuss po sa inyo, mga kaagapay, mga bagay na sumisira sa marriage relationship. Yan po, mga kaagapay. No, I hope na talagang matuto po tayo dito, at kung kayo ay nakikinig at single kayo, o kaya widow, o kaya widower, o kaya ano man, kung ano yung natutunan nyo, I'm sure marami kayong mapupulot. At syempre, marami tayong mga kababayan, churchmates, ka-community na kailangan po ng advice, at pwede nyo pong i-share itong aming pinag-uusapan dito po sa Heartline Thursday Edition. Handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership ng Far East Broadcasting Company. Ayan, Ma'am Joyce, ang ating pag-usapan ngayon ay yung mga maliliit na bagay na hindi natin pinapansin, yun pala ay sumisira sa marriage relationship. Alam niyo po ba ang number one lagi, Ma'am Joyce, diba? Palagi yan sa ating mga dinidiscuss, lagi ang poor communication ang dahilan kung bakit nasisira ang marriage.
1: Mm-hmm. Totoo yan, poor communication. Never stop talking about true feelings, yung mga needs nyo, yung mga daily issues ninyo. Mm-hmm. Avoid assuming a partner can read your mind, no? Mm-hmm. Yung iba kasi hindi na nagsasalita. That's the poorest communication, na hindi mm-hmm. ka nagsasalita. Kasi naman, in all our problems, merong solution. Pero mm-hmm. ang solution dyan ay gagawin sa komunikasyon. And there are so many ways in communicating. Pwede kayong mag-communicate, palasigaw. Pwede rin kayong communicate na hindi magko-communicate. No. Pwede rin kayong mag-communicate na pa-text-text. Pwede rin kayong mag-communicate na talking all the time and not giving a chance to the other person to talk. Okay. No? Mm-hmm. Bali, kontrolado mo lahat ng pag-uusap. No? Mm-hmm. So those are Things that you need to assess yourself. Ikaw ba ay isang good communicator o ikaw ba ay isang poor communicator? Ano pa ba ibang klaseng poor communicator? A poor communicator is the one that talks all the time, that do not give chance to others nga. Kasi communication includes listening. Communication includes talking as well too. But definitely, communication is not shouting. Communication is not saying everything na nasa utak mo, no? It's not a very good communication as well. So, pansinin niyo, ano ba yung problema ninyo sa komunikasyon? And perhaps you can let us know ano yung problema niyo at ano yung ginagawa niyo to resolve it. So, we can improve our communication. Remember, ang communication ay isang skill. Which means to say, pag ito ay isang skill, you can unlearn, you can learn new skills of communication.
0: So, Ma'am Joyce, kasi sa mag-asawa, di ba, kapag kanina kasi may kausap ako, humingi ng advice. So, nung sinabi niya na yung asawa niya ay sumisigaw lagi, sigaw ng sigaw. So, ito may isis kausap ko kanina, sabi niya, ano kasi, Ate Merls, eh, pag nagwawala na yung asawa ko, nagsisigaw na siya, tahimik na lang ako. So, sabi ko naman, how do you tell him? Kasi parang feeling nung husband, Ma'am Joyce, ay feeling niya, kasi ang wife ang working, no? So, ang husband naman ay nagkaroon ng role reversal. So, ang husband naman ay siya yung humahawak ng pera, namamalingki. Kasi si Macy's talagang napakagaling na auditor yon. So, parang ang feeling ng husband ay ginawa daw siyang, ano, parang boss niya si wifey, no? So, na-draw out ko doon sa wife, bakit naman nasabi ni Mr. Yon na ikaw ay boss niya? Ay, kasi po pinapagalitan ko siya. Ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, ganun ang problema, di ba? Kaya feeling ng husband ay boss ka niya kasi wala na nga siyang trabaho. I mean, you know, ang nagkaroon ng role reversal, tapos pagalitan mo pa. So, yung mga kaagapay, di ba, isa sa mga bagay na talagang when you say something to your partner and very offending, talaga pong hindi nakakatulong sa inyong relationship. And I wish to God, no, bigyan po natin halaga ang ating communication. Huwag nyo po dating sabihin, poor communicator ang aking partner or ako naman ay ikaw ay poor communicator, but you can do something. Kasi ang pangalawa, Ma'am Joyce, bakit di ko alam kung bakit itong pangalawa, taking its other for granted. So pagka poor ang communication, napupunta din sa ano, diba, negligence yung isa. Tama ba yun?
1: Pwede rin, pero I like what you said, no, na yung poor communication, no, talagang you can do something about it naman. Hindi naman just porque poor communicator na kayo, hindi nyo na i-improve because there's really for a lot of improvement. Taking each other for granted, no? Maraming rason kung bakit kayo nag-take each other for granted. Pwede data nakasanayan mo na, entitled ka na masyado, hindi na kailangan mag-thank you, hindi na kailangan mag-I'm sorry, ina-assume mo na gagawin niya yun, no? That assuming that the partner will always be there to help, to lead, to solve problems, okay? Taking each other for granted. Pwede rin naman taking each other for granted dahil andoon na mga anak. Ano mo, focus ka masyado sa anak. So, you take your husband for granted. Kasi total, busy ka naman talaga masyado sa pag-aalaga ng mga anak mo. So you're taking him for granted. Pwede din naman, taking each other for granted, yun na nga, wala na kayong, hindi na kayo courteous towards each other. Hindi na kayong kind towards each other. Hindi ka na a gentleman towards your spouse. Kaya, you're taking each other for granted. Kaya maraming mga misses na maririnig namin dito sa counseling room na, if he could only treat me like he treats his secretary, eh di pwede na, di ba? Kasi mas maganda pa daw yung trato niya sa secretary niya kaysa ang trato niya sa misis niya. So treat me like a secretary na lang. It is because nawala na yung mga kindness niyo, yung mga courtesies niyo, nawawala na. So this is what I call this, not a good sign, definitely, because you're taking each other for granted. It's not a very big thing to you, but it is important thing that can affect your marriage as well.
0: Ma'am Joyce, ano kaya yung manifestation sa iyong mga counseling sa mga clients mo? Ano ba yung usually complain ng yung taking for granted? Kasi minsan sasabihin ng mga ay alam mo na yan, alam mo na mahal kita eh, hindi lang kita nabigyan ng so ano usually ang complain ng mga clients na they are ignored sa kanila pong they are taken for granted.
1: All right. What is taken for granted, hindi na sila nagpapakita ng affection. I love you. Mag-asawa tayo. 10 taon na tayo. Kailangan pa ba sabihin na I love you? Taking for granted. Okay? Or it could be taking for granted. Valentine's na Valentine's. Wala ka man lang pinano. Diba? Birthday. Wala ka man lang buying of gift. So, taking each other for granted. So, ito yung mga itsura. Because always remember, the greatest need of a woman is affection. So, itong mga affectionate actions, no, or gestures are always important habang buhay. Hindi lang siya pang first stages ng marriage. Ito ay in all stages ng marriage, no? Importante ang affection. So,
0: So
1: do not
0: yun,
1: take each
0: oo.
1: other for granted.
0: Oo. Masakit, Ma'am Joyce, iba. I mean, kahit na matagal na kayo mag-asawa o kaya, alam mo yun, na iba na yung, Ma'am Joyce, pwede kayong sisihin natin. I mean, pwede kayang rin may negligence din on the part na kaya taken for granted kasi parang hindi masayang kausap. Parang lagi na lang may na-flare up pagka mayroong maraming mga tanong, maraming problema. Kaya minsan, overloaded na yung partner, no? O isa sa kanila. Overloaded na sa madaming mga masasamang, hindi magandang balita, hindi healthy na, na environment. Kaya, ano na lang yun, iniiwasan para hindi na lang,
1: Okay.
0: di ba, Ma'am Joyce?
1: Pwede, no? Pero
0: Oh.
1: I would like to call that as a cause and effect rather than
0: Okay.
1: taking each other for granted, no? The
0: Ah,
1: cause and effect is, ano ka eh? Palasigaw ka eh. Kaya ayaw na lang
0: oo.
1: kita kausapin. So, the cause is that, the effect, the cause is nag-aaway nga tayo, sumisigaw
0: Oo.
1: ka. The effect is, hindi na lang ako magsasalita. So,
0: Okay.
1: it's more of a cause and effect thing, right? But para sa akin, yung taken for granted is talagang walang effort and everything. Sa bagay, pwede rin na, ano rin yun, no? Na palasigaw kaya, kaya I don't take you
0: Oh,
1: for
0: yeah.
1: seriously na. Pwede rin. Oh.
0: Right.
1: Pero, taking for granted, you need to really speak it out. You need to let the other person know na may pagkukulang or hindi puno yung love bank mo. Kasi pwede rin kasi naman na ginagawa po na, pero feeling mo lang na taken for granted ka. Pwede naman din ganon. Oo. So, kailangan mo lang talaga i-communicate din. Kasi kan, like my client kanina, ganun din, no? Sabi na nga, wala naman silang role reversal, just like your client, pero yung sa kanila naman is feeling ng lalaki, palagi siya inuutusan.
0: Oh,
1: Isa
0: ganun.
1: lang ako, isa lang ako
0: Oh.
1: sa mga trabahante mo, o isa lang ako sa mga
0: Oh.
1: empleyado mo, nagagalit ka, sumisigaw ka, etc., etc., etc. So, feeling ng asawa na it's more than just taken for granted, not being valued na siya. So, not being valued. So, it could be part of it, no? But I hope that we will all be aware that the feeling is not good kung ikaw yung nasa kabilang end of the stick that you are not being taken care of.
0: Pag ganun, Ma'am Joyce, na-appreciate ko, halimbawa yung client mo, no? Na-appreciate ko na na-identify nila na hindi nila kayang ma-solve itong mga issues nila, yung communication or taking for granted. And then they would seek counselor. And I would like to appreciate yung sa couple na talagang binibigyan nila ng halaga ang relationship, ang marriage, kaysa naman they just continue on with that kind of, negligence and then taking for granted yung hindi na po na maayos yun. So, wag niyo pong patagalan yung mga issues nyo na gano'n, you have to really ask someone na balanse po ang kanilang pagtingin sa inyo at syempre yung wala siyang kinakampihan, no? Yun po ang mahalaga doon. Kasi Ma'am Joyce, ito din yung isa sa mga reasons why marriages are really ruined. Weaponizing vulnerabilities. Paki-explain mo nga, weaponizing vulnerabilities. Yan, malalim.
1: In other words, huwag nating gamitin yung mga private talks natin or private secrets natin or yung mga deep insecurities natin against our partner during a fight, no? This will definitely destroy the psychological safety. Kaya ako nga kinuwento sa'yo dahil you are supposed to be my safe person. Tapos ngayon, ginagamit mo yung sikreto ko sa'yo, yung sinabi ko sa'yo, against me. Example, sinasabi ko na nga sa'yo, ang tinatakutan ko sa buhay ay iwanan mo ako. Pagkatapos, may konting galit ka, nagagalit kayo, nag-aaway kayo, yun ang gagamitin mo. Sige, pag ginawa mo pa yan, ano talaga, iiwanan kita. So, kumbaga pa, you're weaponizing. Eh, alam mo naman na yun ang ayaw niya. Tapos, yun pa yung sinasabi mo ngayon, ginagamit mo. Kasi alam mo na na yun ang mga kahinaan niya. Oo. So, for example, another example is, you know, nagkukwento yung asawang mo sa'yo na clueless siya na tao. Parang, hindi ko nababasa, parang clueless ako noon. Kanina, ganun ang nangyari. Pagkatapos, may nangyari sa inyong dala, no, ang nag-aaway kayo ang at gagamitin mo. Eh, ikaw kasi napaka-clueless mo. Oo, kagaya ng kwento mo sa akin, di ba? Clueless ka. Eh, ngayon, tapos, ninagawa mo na naman, clueless ka na naman. So, that will be weaponizing the vulnerabilities.
0: Halimbawa, yung secret, Ma'am Joyce, ano? Kasi, di ba, yung sabi mo nga, private issues o mga sikreto nila ng, kunyari, isa sa mga sa husbands, on the part ng husband, sabihin niya, alam mo ba, sweetheart, nahulog ang damdamin ko doon sa isang babae sa office, no? Pero ito nga, kaya ako sinasabi sa iyo para ikaw yung accountable ako sa iyo. Tapos, di ba, yung sabi mo, pagka nag-away na sila, ayan, siguro meron ka na, siguro yung
1: pwede.
0: Sinasabi mo, oh, di ba, sinasabi mo, na-attract ka doon, siguro meron na kayo. Yun ang isang bagay na talagang iniiwasan ni husband, no, ng partner. Kung inaano nire-reveal mo yung sekreto niya sa iyo, nawawala siya tiwala sa iyo magsabi, di ba?
1: This is similar to my client, Dino at Merlin. Eh, nag-asawa na sila. Many years na nga sila nag-asawa eh. Ay, hindi ko rin alam kung bakit at this point in time, gusto nila pag-usapan yung mga ex nila.
0: Ay, naloko na.
1: Okay. So ngayon pa nila pag-usapan yung mga ex nila na may anak na sila, ilang years na sila married, no? Pinag-usapan nila yung ex. Eh, nag-ano din itong si lalaki. Nag-no holds bar, no? Lahat kwento. Nung noon, ganito kami, ganito kami. Hanggang ngayon, hindi
0: nagalit
1: ang misis. Nagagalit na si misis. Baka siguro pag wala tayo, pag ganito ka, ito ang ginagawa mo, ganito. Hindi na makalimutan at nagiging source of away ni nila.
0: So yun mga kaagapay, mga couples na nakikinig sa atin ngayon, o kaya meron kayong nakikita sa mga in-laws nyo, mga anak nyo na ganun ang mga pinagdadaanan nila sa marriage. I hope, no, kung ano man, ipag-pray nyo muna. Tapos kung may itatanong sa inyo, kung kayo po ay mother-in-law, masabi sa inyo ng daughter-in-law, yung anak nyo, ganyan-ganyan. So mother-in-law, be very careful, ano. Kailangan balanse po inyong advice. Ma'am Joyce, ito rin ang... Ha?
1: Sandali ha. Speaking of that, meron naman akong isang client. Hindi naman nila pinagkwentuhan as husband and wife. Ang mother-in-law ang nagkwento sa daughter-in-law na alam mo ba, yung single pa yung asawa mo, ito ang ginawa niya, ganito, nakakatawa nga eh, yung ex-girlfriend niya, ganito. Yun ang ugat ng pag-aaway nila.
0: Kasi, naloko na.
1: Oo, yung mother-in-law. So, para sa akin, whatever is past. Huwag na tayo palaging halungkatin, no?
0: Yeah.
1: Pati ba naman si mother-in-law, nagkwento-kwento pa ng gano'n, no? Na affected tuloy ang marriage nila.
0: Oh my goodness, no? So, siguro, hindi naman intention ng in-law yun, ng mother-in-law.
1: Hindi naman. Pero it is just best that there are some things kept that way na.
0: Trigger points.
1: Hindi na kailangan halungkatin, hindi na kailangan pag-usapan. What past is past. No need to keep bringing it up.
0: Pero Ma'am Joyce, kasi nasabi mo nga yung maaring yung mother-in-law, meron siyang disgusto sa daughter-in-law, di ba? Parang sinasabi, pinaparinig na, alam mo ba, yung dating ex-girlfriend ng anak ko, parang mas gusto niya yung, di ba? Pwedeng ganun eh, no?
1: Pwede rin, ha? Pwede ikaw talaga, gumagawa ka talaga ng sound
0: right.
1: story mo, ha? Pero yes, pwede rin, no? Pwede rin, oo. But, yung client ko man, I hope that the mother-in-law did not do it on
0: well, it
1: purpose,
0: was not
1: right?
0: their intention, no?
1: O walang intention. Yes.
0: So, yung mga, daughter-in-law, daughters-in-law, baka nga naman yung mother-in-law nyo may nakikwento sa inyo, huwag nyo agad i-conclude, di ba, Ma'am Joyce, tulad nung sabi mo, yung client mo, may conclusion ka agad, yung daughter-in-law, ay talaga siguro ganyan-ganyan. So makinig ng mabuti, no? Kasi may intention yung mother-in-law na sabihin sa iyo, parang siguro na mayroon kang tinanong, kaya siya sumagot sa iyo. So kailangan po tingnan nating mabuti kasi ito po ay nagtitreaten sa relationship, di ba, Ma'am Joyce? Pagka ganun ang nangyari, ito threatened ang relationship niyo.
1: Correct. And too much threatening will definitely shaken the foundation of your
0: okay.
1: No? Kaya it is not good to threat. Eh kung gusto mong gawin, gawin mo na. Huwag ka na pa-threat pa. Alright? Pero avoid throwing out threats like maghiwalay na tayo, wala na itong pag-asa, dito ka na, doon na ako. So it really creates, you know, the deep instability and fear in the marriage. Lalo na pag may anak kayo at narinig nila, it will also create instability to our children as well too. So I hope na threats are not welcome in a relationship.
0: Yeah. Kanina, Ma'am Joyce, tuloy ko lang, kasi fresh pa sa akin, ano, yung kaninang client ko, kausap ko, ay ano, dahil sa kanilang conflict, ay ano, nagsabi siya sa akin na, Ate Merlin, siguro hiwalayan ko na lang asawa ko. Sabi ko, teka muna, ang bilis naman ng ano mo, ng, kasi palagi na lang po ganito, eh, napapagod na po ako. Sabi ko, sandali lang ha, huwag muna yan. Sabi ko kasi, kapag iniisip mo yan, gumagawa na yung kaaway sa isip mo na, yan na nga ang gawin mo, di ba? Ayusin
1: totoo.
0: Muna natin. Kailangan gusto kong makausap ang husband mo kung sakali ay gusto kong sabihin sa kanya, ganyan-ganyan. Kasi parang agad-agad naman yung napakabilis ang decision mo na hiwalay ka agad. Hindi po ganun, no? Huwag agad hiwalay kasi mayroon pang solusyon. Kasi pag hiwalay ka agad, aba, yun na kaagad ang decision mo. Malakas ang loob talaga ni Mrs. Ma'am Joyce kasi, di ba, she's the one earning.
1: Earning.
0: Diba? Oo, oo, oo. So parang ang lakas magsabi na hiwalay kung hiwalay.
1: Totoo. Very sad, no? Oo.
0: Mm-hmm.
1: Dapat kung kayo ay nasa ganitong situation as a wife, you can look at it as you are so blessed kasi ikaw yung breadwinner ngayon.
0: Yeah, right.
1: You are so blessed because God is using you to be able to earn more. You know, God can also use your husband to be the big earning body as well, too, right? But the Lord has chosen you. So since the Lord has chosen you, sana we will be more accountable to the Lord, no?
0: Mm-hmm.
1: And it is not going to be used against our spouse.
0: So yun mga kagapay, huwag na tayo magparinig ng hiwalay kung hiwalay. Kasi isa pang Ma'am Joyce sa mga situations that ruins the marriage is about yung sweeping problems under the rug. Ayun.
1: In other words, never avoid difficult conversations. Talagang there are conversations na madali. There are definitely conversations na mahirap. Lalo na if it's a repeating problem.
0: Mm-hmm,
1: no?
0: Mm-hmm.
1: Pero ignoring small issues allows yung resentment to silently grow over time. Sabi ng Bible, di ba? Do not let the sun go down. Pag-usapan nyo na yan. Pero huwag natin kalimutan yung next verse because ang punto doon, ayaw natin bigyan ng kaawa. Why? A foothold of it,
0: okay.
1: No? That it can breed into bitterness and or rage or anger. So, kung pwede, pag-usapan na natin, no? Don't avoid difficult conversations. Sabi nga, naalala ko nga, mayroon akong isang client din ba? Sabi niya na, feeling lang naman niya, lalaki ito, feeling niya, ang misis, itong lalaki kasi very, very, confident, he's a lawyer, he has a good position. He's very good talaga lahat. Okay. Siyempre may ego tayo lahat, right? Bilang lalaki or babae, right? Feeling lang niya na yung misis niya, every time nagkukwento siya ng ano talaga, things or situations na nagkamali siya or things or situations na hindi siya masaya, feeling niya doon daw naging masaya yung misis niya.
2: Talaga?
1: Oh, so ngayon, ayaw na niya ikwento maski na isang bagay. So lahat, sweep, sweep, sweep under the rug. Kasi yun na nga, malakas daw ang feeling niya na bakit pa pang nagkukwento ko ng mga difficult matters kung parang nangingiti daw yung misis niya sa saya dahil mayroong bad things happening to him. So, eh, hindi ko naman nakausap yung misis niya. So sabi ko pa, number one, it could be true, right? What you're feeling is really true. Pero number two, it is also a possibility na what you're thinking is wrong. Kasi
2: Tama.
1: iniisip mo na pinagtawanan. Sabi ko ba, meron bang physical laugh na, good for you? Meron bang ganun? Sabi niya, wala naman daw.
2: Wala,
1: sabi, sabi ko, ano bang nakita mo sa misis mo at masabi mo na, yun. Feeling lang niya.
2: Feeling lang.
1: Feeling lang niya. So sabi ko, but feelings cannot be relied on that way. At tanungin mo yung misis mo, why do I feel that you are happy whenever I tell you these negative things? Am I correct ba? Correct ba yung assessment mo? Tanungin mo kasi siya yung concern niya, di ba? Napaka-unfair naman. Ina-accuse mo siya na parang masaya ka yata pag may something bad happened to you. And when in fact pala, hindi, wala naman. So, yun ang advice ko na lang na bakit hindi mo siya tanungin? Eh ngayon, ayaw na niya magtanong kasi feeling niya, ay, it's pointless. Basta, hindi ko na lang pag-usapan. Sabi ko, kung hindi mo pag-usapan, di palagi kang feeling bad. Diba?
2: Right.
1: Kasi feeling ko, such a betrayal, di ba? Kung ako'y nahihirapan, tapos parang you're happy pala with my misery. Sabi ko, napakahirap naman yan. Bakit hindi na lang pag-usapan? Oh, ayaw pa niya for now.
2: Kasi possible, Ma'am Joyce, no? Possible na yung wife ay happy siya, hindi dahil magkaroon ng problema ang husband, kundi happy siya na the husband is telling her, di ba?
1: Ah, pwede rin.
2: Tama, pwede rin. Buti na lang kahit may problema asawa ko, he's still here, he's still telling me, ganong klase, di ba?
1: O, pwede din naman, pero feeling naman niya, eh, hindi naman sinabi ng misis ko na ganun eh. Pwede naman niya sabihin na, honey, thank you so much that you are safe with me. You're telling me my problems. Eh, hindi naman daw sinabi ni wifey na ganun.
2: Oh my goodness. Pareho silang mga, ano, may mga, ano, yung suspecha na hindi maganda, Ma'am Joyce.
1: Correct.
2: So parang, ano,
1: It all depends.
2: Parang revenge yun sa isa't isa, ganong klase.
1: Oh, so pag-usapan natin,
2: So anyways, mga kaagapay, ang bilis ng oras. After 30 minutes ay mag-break muna tayo. Mayroon pong reminder and of course music and station ID. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce after dito sa station ID natin.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.

0: Yan, nagbabalik po kami ni Ma'am Joyce, Dr. Joyce Piatko dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Once again po, kayo po in-encourage namin, magpadala po kayo ng katanungan ninyo. Maaring katanungan ng inyong mga kaibigan sa church, mga nakikita niyong problema ng inyong mga anak o mga in-laws or mga kamag-anak niyo, pwede niyo pong itanong sa atin at nabibigyan po ng advice. Kasi pag every other Thursday naman ay si Ken Guillermo, yung anak ko, at saka si Pastor Brian Cruz, sila din po ay counselors pag every other Thursday. So ngayon naman, mga kaagapay, may mga questions naman na pinadala sa atin. Sabi ng ano dito, Ma'am Joyce, o nang tanong sa atin, sabi niya, nalaman ko recently na may separate savings account pala ang asawa ko na hindi niya sinasabi sa akin. Hindi naman niya ginastos sa masama at may sarili na rin akong pera, pero bothered ako dahil feeling ko may part ng buhay niya na hindi niya binabahagi sa akin. Overreacting ba ako?
1: Ang question ko ngayon is, kinonfront kaya niya yung asawa niya? Tinanong kaya niya yung asawa niya? Ano kaya yung rason ng asawa niya at nagkaroon ng account yung siya na hindi niya sinabi sa kanya? Okay. Oh, gagawa kami ng side story ni Ate Pearlie.
0: No? Sige.
1: Number one is, posibleng hindi kanya trust, no? Kasi meron na kayong past experience na gastador ka masyado, hindi ka nagmamanage ng funds correctly. That could be one. Number two, it could be hindi niya ito fans. Fans ito ng nanay niya, fans ito ng tatay niya, pinaubaya lang sa kanya at kailangan isauli, pina-invest lang sa kanya, kailangan isauli. Kaya hindi na sinabi sa'yo.
0: Oh,
1: diba yun?
0: Pangatlo,
1: at dapat tanungin din natin, itong nakita niyang secret account or itong account na hindi sinasabi sa'yo, ikaw ba ay ano din, co-signatory or hindi, no? Kasi kung ikaw pa rin ang co-signatory dyan, no? And then it's okay, di ba?
0: Right.
1: Oo, ikaw rin pala ang co-signatory. Kung hindi ikaw ang co-signatory, doon ako magiging mas alarm. Pero para sa akin, mas maigi, tanungin mo asawa mo. Pwede ba matanong kung bakit meron kang account na hindi ko alam? It could be, pangatlong rason, ay ito ay isang account na ginawa na niya nung hindi pa kayo nagkasal.
0: Pero
1: hindi lang niya kinilos, hindi kanya naan. So pwede rin, di ba?
0: Right.
1: So maraming rason kung bakit meron siyang account na hindi ka kasama. Kaya mas mabuti, tanungin mo siya. Hindi ka naman nag-overreact. Pero ang tamang response ay tanungin para mag-clarify natin. For example, pag tinanong mo, ang sagot niya ay, ano sa tingin mo ang sagot niya, Ate Merlin? Ayaw ko lang.
0: Okay. Sa future ko lang, future natin yun, what's wrong with that, no? Diba?
1: Ay, tama. What's wrong with that?
0: Sa'yo,
1: ako naman ang sasagot kay Ate Merlin. Ako daw yung si wifey, di ba? You need to validate first, right?
0: Okay.
1: Oo nga naman. Ano ba yan para sa akin? Eh, pera mo naman talaga yan, di ba? Pero as husband and wife, it would be better na sana alam mo. Kasi what if something will happen to you? Ako, I really advise husband and wives, ha? Do not have secret accounts. Why? If something happens to you, hindi malalaman ni misis. No? Ang mag-beneficio dyan, bangko. So, I would say, na you let each other know na meron akong account na ganito. So, sasabihin ko na, alam mo, husband, na-hurt ako kasi hindi pala ako signatory dyan sa isang mong account. Pero hindi ka naman kailangan magalit agad. Tanong lang kung bakit ganun. And then, hopefully, you repair it by not doing it again.
0: So, Ma'am Joyce, kasi iba-iba ang response ng mga couples, ano? Sa ganung mga issues, money matters.
1: Correct.
0: Halimbawa, si Kuya Clem noon, hindi ko alam na mayroon pala siyang Phil-Am insurance. Hindi ko alam talaga, nakita, hindi nga niya sinabi na kunin mo ito, may ganyan-ganyan, wala eh. Nakita ko lang yung dipo, may ganyan-ganyan, wala eh. Nakita ko lang yung

0: akin kasi naman, na-appreciate ko dahil may insurance yung asawa ko na ako din naman ang nakinabang.
1: Oo nga naman. So, iba-iba nga talaga. At saka iba-iba din, ibang-ibang perspective din. Pag iniisip mo na, siguro, ay, for example, tanungin mo rin yung sarili mo, eh, di ba? Kung ikaw ay isang kontroladong wife, kada gasto niyan, nagagalit ka, kada gasto niyan, kailangan mo tanungin saan pumunta. Eh di ayaw na niya na malaman mo na may account siya para may konting freedom naman siya para bumili.
0: Right.
1: Pwede rin kasi ganun eh, no? Kaya kailangan pag-usapan.
0: So yun mga kagapay, problema sa pera, kung problema sa savings account, pasalamat na lang ako kung may account, may savings. Magkaiba talaga ng perspective, Ma'am Joyce, ano? Kasi yung nagtanong sa atin, parang she feels na may
1: offended.
0: Deception.
1: Oh, may deception.
0: Deception or may lies or whatever, no? So, we feel sorry na ganun ang feeling niya, pero hindi naman natin siya masisisi. Ganun talaga ang, ano niya, ang sa kanya. Kailangan maging open ang husband niya sa kanya, lahat-lahat. So, kailangan talaga, lagi sinasabi ni Ma'am Joyce, mag-usap talaga, magkaunawaan. At kung hindi nyo kaya na ma-resolve ang mga issues sa ganun, kailangan nyo po ng counselor, di ba, Ma'am Joyce? Ayan, so isang tanong sa atin, magkaiba kami ng opinion tungkol sa pag-aaral ng anak namin. Gusto niyang private school dahil yun daw ang mas magandang opportunity. Habang gusto ko naman public school muna para makapag-ipon para kami para sa college. Nauwi lagi sa argument yung topic. Paano namin dapat pagdesisyonan ang ganito?
1: Number one, mag-pray kayong dalawa. Para the Lord God will give you the wisdom and the discernment kung ano bang school. Number two, no, magsulat kayo ng pros and cons. Ano bang kabutihan sa private school? Ano bang kabutihan sa public school? Pagkatapos, ang punto ninyo ay mag-ipon. Okay? Baka naman merong ibang funding na pwede kayong bigyan na pwede pa rin kayong mag-private school. Pwede kaya umuha kayo ng scholarship or humingi ng scholarship or pwede kaya anong klaseng scholarship mahahanap mo within the school para makapag private schooling ka pa rin. Do not think that just because it's a private school there's no funding for
0: scholarships.
1: Sabing private school, meron din silang funding for scholarships. In fact, it's a lot of times yung mga sarili nilang mga graduates nagbubuo ng mga funding para sa mga students who do not have enough money pero aral sa private school, sa school nila. Di naman mga funding. So who knows, you might have both things, no? In a private school, but yet do not have to spend so much money about it. So magtanong na kayo kung meron ba silang mga scholarships that pwede nilang i-offer sa anak ninyo. Pero kung ako lang naman maitanong, mas sulit ba? Sabihin natin walang scholarship. Sulit ba na mag-ipon mo na ngayon para sa kolehiyo? Para sa akin, oo.
0: Okay.
1: Para sa akin. Kasi feeling ko pag elementary ka, pag high school ka, the competition is still the same. O parang anong required ng CHED dito, required din naman ng CHED doon, di ba? It all depends on you. Ikaw learner ka, ikaw na estudyante. How much you want to put in, how much you want to study. Para sa akin, okay na rin kung pag-ipunan doon muna sa public school, for me, that's fine. Ikaw, Ate Burs.
0: Nabanggit mo, Ma'am Joyce, yung ano, scholarship sa mga schools. Ano? Nalala ko noon, nung nag-aral si Kuya Clem sa Ateneo, maraming available na scholarship. Kasi syempre, di ba, pag sinabi ka sa Ateneo ka, ibig sabihin mayaman, di ba? marami doon, Ma'am Joyce, maraming available na scholarship talaga, funding. Kasi, kaya naging scholar yung asawa ko noon. So, may provided yung free book sa kanya, ganon.
1: Itong scholarship ni Pastor Clem, is it in college? Is it in high school or elementary?
0: Masteral. So, sa masteral. Yes. Anyway, sabi nga natin, maganda yung sinabi mo, Ma'am Joyce, na yung elementary high school, no, napaisip ako doon. Pare-pareho lahat ng schools na ino-offer yan. Ano? Kasi nga, credited lahat sa CHED, DepEd, di ba? Pero sa university, sa college, iba-iba kasi degree, di ba? Iba-ibang degree program. So parang kailangan talaga yung kung gusto nyo na magandang school, siyempre, they have to prepare for that, no? Pero buti na lang yung aking apo

0: libre siya sa UP.
1: Praise God.
0: Diba? Praise diba? God talaga. So, kailangan lang mag-invest sa talino, di ba? Para magkaroon ng, oo, di ba?
1: And para itong talino, gastos. Itong talino, ini-invest ang talino, tama yung words mo, di ba, Ate Merz? Kasi uh-oh, ini-invest talaga yan. Kasi talagang right, maglaan sila ng oras para mag-aral habang yeah, maliit pa sila.
0: Mm-hmm.
1: And so I hope that I call that a delayed gratification nga eh, which means to say invest ka ng invest, hindi mo pa makikita yung return of investment mo hanggang matapos ka na sa pag-aaral mo.
0: Okay.
1: Diba? When you land in a good job because you have good education, mm-hmm, when you land in a good job because you have studied hard, so doon mo makikita, no?
0: Right.
1: Hindi mo makikita ang gratification, ROI kaagad.
0: Kasi hindi kailangan magmadali, ano, kailangan mag-invest talaga sa studies mo, sa, of course, yung mga,
1: yung attitude, iba, character.
0: Attitude, oo, diba? Kailangan din kasama din yun sa, ano eh, sa pag-invest mo para in the future, eh, talagang magbabalik din po yan sa iyo. Ayan, so another question, Ma'am Joy, sabi, after 12 years of marriage, nagkaroon kami ng period ng sobrang distant namin sa isa't isa. Wala namang cheating pero pareho kaming nag-focus sa trabaho at mga anak. Ngayon tahimik na kami kapag kami dalawa lang. Paano ba magsisimulang nagkoconnect kapag parang awkward na? Ano kaya ito, Ma'am Joyce? Parang ano na sila? Mga...
1: Siguro ano, emptiness na sila.
0: Emptiness. Okay, emptiness. Oo.
1: Ay, hindi pa.
0: Very young pa, 12 years, 12 years married
1: after
0: pa lang.
1: After 12 years. Ay, hindi pa emptiness. Half empty lang. O baka half empty lang. Okay. Whatever, ano no, whatever number of years you have been married, basta gusto nyong pagsimulan uli ang pagre-reconnect, ay talagang magkaroon talaga ng awkward moments. Kasi hindi nyo na nasanayan eh. Kasanayan. So, kung babalikan mo, talagang there will be a period of adjustments once again.
0: Mm-hmm.
1: Naging awkward na kayo mag-holding hands, naging awkward na kayo na mag-sit down and talk lengthily. Mm-hmm. That's very possible. I have another client nga, yun din ang problem nila.
0: Mm-hmm.
1: So, ang solution namin is, mag-invite ka ng another couple.
0: Mm-hmm.
1: Kasi na-awkwardan ka eh, na kayo lang dalawa.
0: Oh,
1: so, hopefully,
0: okay,
1: mag-invite sila ng dalawang another couple, mas okay, parang natural. Mas may connection pero hindi ganun ka-connect na kayo lang dalawa na sometimes ito na nga hindi na nga nila alam anong pag-usapan.
0: Wow.
1: So you invite another couple to come and join you. Oo, that's one. Tapos abangan niyo yung cards ko na lalabas, di ba?
0: Oh.
1: Yung cards ko na I'm thinking of making a set of cards. Cards that can ask you questions na pwede niyo pag-usapan na hindi makakaway.
0: So, kailan yun? Sana.
1: Ito nga eh. Ay, ito si ang dami kong ano project. Meron pa nga akong gustong gawin. Sinabi ko ba yun sa'yo?
0: Gold nuggets.
1: Nuggets. Oo. Nuggets. Ang dami kong naisip na project. Okay. Pero, oh, ay, nagpapasalamat ako sa lahat ng bumili ng libro ko, Be Punctual. I hope that you continue to read my books or invite me to schools, no, to talk about my book. It's Be Punctual, my 16th book under the B series.
0: So yun, Ma'am Joyce, yung kaninang awkwardness, no, sa couple, di ba? Mayroon din kasi akong client na ano, Ma'am Joyce, eh. Seafarer yung husband for the longest time.
1: Okay.
0: No? So parang kung susumahin nila ang pagsasama nila, mas marami yung years na ano sila malayo sa isa't isa. So parang hindi nakapag-invest talaga sa relationship.
1: Pwede.
0: So, Ma'am Joyce, biglang namatay yung husband, di ba? So, si wifey, oo, nandun ako sa wake eh. Si wifey, wala siyang, alam mo yun, walang emosyon. So, I was talking to the mother kasi yung mother kaibigan ko. Sabi niya sa akin, sinabi ng mother niya, nalungkot ako dahil sabi niya, hindi nagkaroon ng magandang relationship sila kasi si husband ay...
1: Palaging wala.
0: So, kumbaga, nung namatay ang husband niya, parang si yung babae, parang mas gusto niya yung nakuhang insurance o ano ba yun. Diba, Ma'am Joyce? So, kasad ba?
1: Kasal. Pero yun din ang sa grieving eh. Grieving is not based on your biological relationship. Grieving is based on your emotional relationship. Kasi pwede din naman as husband and wife, we have the, or the relationship, no? Or anak mo, the relationship. Pero kung hindi ka close, wala kang relationship sa kanya, pag mawala yung isa, the impact of grieving will not be as big as compared to nagkaroon ka ng deeper relationship. Ayan. Well, that's a sad thing, but a reality in life.
0: Oh, totoo. So, Ma'am Joyce, kung ikaw yung counselor doon sa client, I mean sa ano ko, na yung matagal sila na distant relationship, kasi Ferris yung husband, ano sa ano ang advice mo sa couple? Kunyari hindi naman namatay, no?
1: Oh, at hindi pa sila namatay kasi gusto ko nga sabihin sa iyo, bakit nagpa-counseling ba sa iyo dahil namatay yung asawa niya o hindi? Ah, hindi naman 'yan ang rason, 'di ba? Oh.
0: Before kasi 'yon ang naano, pero nung namatay na naano,
1: wala
0: nakita
1: na.
0: Ko,
1: Okay.
0: Wala na.
1: So, there's no other way eh. Kasi kumbaga pa, this is the cause and effect of it as well too, right? You chose to be a seafarer because mas mataas ang sahod. But the consequence of it, the effect of it, is that hindi kayo ganun ka-close. The effect of it, possible na magkaroon ng affair, di ba? So, that's really the cause and effect. That's what we call the choices that you made in life will have its rewards and will have its consequences. Pero kung yun ang, for example, yun ang situation, hindi sila close, hindi sila may openness and everything. So every time na uuwi yung husband, talagang they need to spend time together to rekindle, to refresh, to renew their relationship. Baka siguro one of those nights, kailangan mag-staycation sila, o baka magkaroon sila ng, what do you call this, mag-vacation sila sa whole family. Kasi meron din naman akong client na similar cases na ganito. Sabi pa ng misis, okay, pag mag-uwi yung husband ko, mas busy pa yung husband ko sa nanay niya.
0: Okay,
1: Kasi matagal na daw hindi sila nagkita eh. So doon siya sa nanay niya matulog, doon siya kakain, doon siya kasi nagka-catch up pa daw siya sa oras ng nanay niya. So sabi ko, ang problem niyan, wala siyang living, wala siyang cleaving, hindi kanya pinaprioritize, di ba? So sabi ko pa, after staying a few days sa nanay niya, bumabalik ba siya sa'yo? O meron naman daw, bumabalik naman daw, pero mas maraming oras sa nanay niya. So sabi ko, dapat i-explore natin bakit mas gusto niya doon sa nanay niya rather than sa'yo. So pag-usapan mo naman yan. Oo. So, what do you call that? Kumbaga pa, we need to find a solution.
0: Kasi kung ako yun, Ma'am Joyce, halimbawa yung husband ko, eh, mas ano siya doon sa mother niya, tanongin ko ang sarili ko, what happened? Ano kaya ang pagkukulang ko, bakit yung asawa ko mas gusto niya yung sa nanay niya? Kasi baka sa nanay niya, andun lahat, yung pagkain, alaga ng nanay, si wifey naman ay
1: magagalit.
0: Mas sinusumbatan, ganyan-ganyan. So yun po, mga kaagapay, ano, ang mga problems sa mga Filipino family, no? Kapag ka very close sa parents, yung mga anak, hindi, sabi nga, yung hindi naputol yung umbilical cord, di ba? Na they still have to stick with the parents kasi hindi na naituro kung paano mag-cut off ng umbilical cord. At saka syempre, hindi alam, minsan di alam ng husband na ang priority niya talaga ang wife niya.
1: Yes, diba? Mabalik tayo sa premarital counseling.
0: Yeah, oo. So yun mga kaagapay, katanungan yan tungkol sa mga issues ng mga priority, kapag lalo na kung hindi masyadong na mayroong ulang effort kayo na intentionally mag-invest kayo sa marriage niyo, kasi talaga po, ay naku, so sad, ano? Kasi maikli lang buhay eh. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabuhay, tapos hindi naman na-enjoy to the max ang marriage. So sana po isipin po ninyo yan, kasi mamimiss nyo po pag hindi nyo na-cultivate yung marriage. So tanong Ma'am Joyce, sabi niya, Ma'am Joyce, even though selfishness can be efficient dealt with by making minor changes in your attitude towards your spouse, it is still a widespread marriage problem. Kasi po, may pagka-selfish ang wife ko. Lagi na lang gusto niya ang recognition, attention, and care. Ang hirap mag-explain sa kanya na need ko rin ang care niya. ano po ang problem ng wife ko sa ganitong selfish behavior? Meron po kayang pinanggagalingan ito?
1: Well, at least na-diagnose mo siya na selfish siya, right?
0: Oh my goodness.
1: Well, at least that's the first step, no? May pinanggalingan ba yan? Oo naman, lahat naman tayo may pinanggalingan. Posible na selfish siya ngayon. Sinasabi ba niya, may example, may kailangan na recognition, kailangan na attention, alagain masyado yung misis mo, okay? Pwede naman din ang isang tao na alagain, hindi naman dahil sa selfish. Alagain lang siya dahil nakasanayan na niya na inaalaga siya. Pwede naman kasi na spoiled siya, kaya siya kailangan ng attention, kailangan ng recognition, kailangan ng care. Pwede din naman, hindi lang naman siya selfish, no? Okay. O sabihin na natin may problema na tayo, whether selfish ba siya or whether spoiled ba siya. Okay. Posible kaya na hindi siya aware? My question will always be, nananadya ba? Nananadya ba na hihingi siya ng attention? Nananadya ba siya na kailangan niya ng recognition? Nananadya ba? Kasi kung hindi siya nananadya, then we need to be more forgiving. Kung hindi siya nananadya, talagang we have to look at it as a form of sickness na kailangan natin siya tulungan. Alright? Pero sa totoo lang, I will tell you, mahirap ikaw ang magsabi sa kanya na mayroong siyang selfishness. Okay? It will be better if another person will be the one to tell her. Right? Hindi galing sa'yo kasi kung galing sa'yo, magagalit siya sa'yo.
0: Yeah, correct.
1: Sasabihin niya, napaka-hurting naman yan. Wala ka naman talagang care sa akin. Ito na
0: nga problema na ikaw.
1: Ang problema na nga niya, kailangan ng attention, ng care. Tapos sinasabihan mo pa siya na selfish siya. Aba, napakasakit ito, Kuya Eddie. So, mabuti pa siguro, magpa-counseling kayo. Sabihin mo, ang concern mo, ay minsan nauubos ka na kasi wala ka nang ibibigay na attention and care. At minsan, ikaw naman yung nangangailangan ng attention and care.
0: Oo, pareho pala sila.
1: Pareho pala sila, tama ka nga dyan, no? Pero kung hindi niya aware, talagang ipapa-aware natin kasi a person cannot change pag walang self-realization. Mm-hmm. Pag walang self-awareness, hindi niya alam
0: Oo. So,
1: kailangan ipapakita mo muna siya ano yung dapat niyang gawin para maibibigay niya yung nangangailangan ka. Ano yung yung kailangan?
0: Kasi minsan, Ma'am Joyce, iba-iba ang definition nila. Halimbawa, ibang definition ng pagiging selfish itong babae. Tingin niya, hindi naman, paki-clarify mo nga sa akin sana kung naging selfish. So sa husband, tingin niya sa misis niya parang laging naghahanap ng attention. Siguro yung husband naman, siya din, may kailangan din siya. So selfish.
1: Selfish din siya. Okay. Tama. Tama naman si Ate Merlin, no? Okay. Pero, naisip ko rin na, of course, tao lang naman din tayo, napupuyat din naman tayo, nagbigay ng bigay, di ba? There are days na ayaw mo na magbigay. Kaya sabi niya, ako naman, ako naman bigyan mo ng care. Pwede naman. Kailangan mo lang i-communicate sa kanya. Pwede mo naman siguro sabihin sa kanya na, alam mo no, I have given you my care and attention yesterday and the day before and the day before that. Baka naman today, excuse mo na ako. Magda-day off mo na ako sa pagka-care sa'yo. Pwede ba? Bukas na lang babalik. Mag-day off, ha?
0: Mag-day off talaga.
1: Make everything humorous, right? Kasi humor is very important. So, magde-day off ka muna kasi na burn out ka na.
0: Burn out ka na.
1: Ang burn out kasi ganito, you can be burned out by working, di ba? You can also be burned out with people. A lot of times, you know, na-burn out talaga tayo sa people, di ba? Bigay tayo ng bigay. So, pag na-burn out ka na sa tao, mag-rest ka rin. Right? Rest. To recover yourself. Take a break. Kanina, yung isang client ko naman, sabi ng asawa niya, lalaki, na feeling niya, naging suplada na yung misis niya. So, ang binigay niya sa misis niya, every month, pwede siyang bumalik sa probinsya nila for a day or two para mag-unwind.
0: Si Mister. Si Mister yun.
1: Si Mr. ang nagsabi kay Mrs., muwi
0: Ah,
1: ka na
0: okay.
1: lang muna sa inyo once a month para mag-unwind. Kasi feeling daw ni Mr., pag bumabalik siya after unwinding, ano daw, very okay daw
0: Maganda.
1: si
0: Ah,
1: Mrs.
0: okay.
1: Oo, masayangin, walang problema, etc., etc. So, sabi ni Mr. yan, sabi ko pa kay Mrs. Si Mrs. kasi pumunta sa akin. Sabi ko, napaka-nice, no? Sana
0: Oo,
1: all.
0: sana all.
1: Oo, sana all, no? Nasabihin ng husband na umuwi ka muna,
0: Pahinga ka
1: mapahinga
0: muna,
1: ka
0: oo.
1: muna para
0: Wow, sarap
1: mag-reset.
0: naman.
1: Para mag-reset daw si Mrs. Nga naman, di ba?
0: Baka naman sinasadya ni Mrs. na mag-ano, ganyan-ganyan, para pauwi siya lagi.
1: Hindi naman niya
0: Ay,
1: alam
0: sorry.
1: pa. Oo.
0: Oo.
1: First time nga raw niya narinig na pinayagan siya ng mister niya kasi lang daw siya after coming back. Oh, yun ang naisip ko. Ang naisip ko naman, mag-ingat ka. Baka naman gusto lang ni Mister na pauwiin ka para siya rin
0: Tama.
1: mag-enjoy dito. Yun pala, hindi pala ikaw ang na-burn out. Siya pala yung na-burn
0: Yeah.
1: out. Di ba? Kaya
0: Oo.
1: gusto niya umalis ka muna ng
0: Right, right.
1: 1 or 2 days. Di ba? Pwede rin.
0: Pwede, pwede.
1: Kaya nga, lahat nasa perspective. Lahat nasa point of view mo.
0: Yeah. Oo.
1: Change your point of view, change your perspective if you're not happy.
0: And then siguro understanding, Ma'am Joyce, ano? You understand ng ano, bakit gusto ni Mister na mag-break ka muna, umalis ka muna, kasi emotionally burn out na rin si husband, ano? Pero hindi niya na kaya, pwede, hindi niya kaya handle ang si Mrs., no?
1: Basis.
0: Kasi siya din, may need din siya, di ba, Ma'am Joyce? Si
1: Pero
0: husband.
1: maganda, magandang pagkasabi niya. Hindi naman niya
0: Okay.
1: sinabi na napaka-burnout ko na, sige na magpahinga ka muna sa probinsya mo, 'di ba? Masakit 'yon, 'di ba? Pero magandang pagkasabi niya.
0: Baka
1: Napansin mo,
0: kailangan mo.
1: oo, kailangan.
0: Wow.
1: No? Monthly ka na lang pumunta. Imagine, monthly ka na pumunta sa probinsya mo para mag day off.
0: Sana sa
1: Same.
0: akin, Davao ka muna. Magpunta ka sa Davao.
1: Oh, di ba saya tayong dalawa, di ba?
0: Oo nga, oo.
1: So, tingnan mo. So, everything, pwede pag-usapan. Everything, pwede ma-adjust.
0: Ayun, sa mga kaagapay. Meron pang tanong ha, sabi niya, ang husband ko laging nagagalit, naninigaw at nananakit ng kapag hindi agad binibigay sa kanya ang gusto niya. Lalo na kapag galing sa siya sa trabaho. Meron lagi siyang nakikitang dahilan magalit. Halimbawa, pag dumating siya, wala yung mga anak namin o di kaya hindi pa ako nakaluto ng hapunan. Hindi niya alam na marami din akong trabaho, pagod na rin ako. Yun ang sabi niya, Ma'am Joyce.
1: Oo. It's either itong asawa mo impatient, no? Hindi makapag-antay. Or itong asawa mo palagalitin lang talaga. Lahat ng negatibo, makikita niya, no? I-joke mo kaya yan siya, na siya ang nasa bahay, ikaw nga yung ilalabas.
0: Tama, oo.
1: No? Para
0: Palit
1: makikita
0: kayo.
1: niya. Palit yun, reversal. Para malalaman niya na hindi pala madali magbantay ng bata, magluto pa, etc., etc., no? Pero, pag-usap na kayo, pwede naman tanungin, bakit ba kailangan naninigaw at nananakit kapag hindi agad nabigyan? Di ba? Hindi naman yan solusyon maninigaw at hindi naman yan solusyon mananakit. Di ba? Those are symptoms of immaturity. Oh, para sa akin. Di ba?
0: Wow, talaga lang ano?
1: Oo nga naman. Di ba? Hindi naman yan solusyon. Tanungin na lang. Tanungin na lang yung asawa mo pag naligaw siya, tumingin ka sa kanya, tumahimik ka muna,
0: Oo.
1: tumingin sa kanya, yun ba ang solusyon? Tanungin mo, ha? Yun ba ang solusyon? Huwag ka magalit. Yun ba ang solusyon? Nananakit siya sa'yo. Tanungin mo na naman siya. Pause.
0: Wow.
1: Tanong. Yun ba ang solusyon? Para babalik siya sa thinking process niya para mag-isip siya tama ba yun?
0: Ibang klase, no? Kawawa naman si Mrs., ano? Kawawa yung gano'n na grabe, I mean, you
1: Situation.
0: know, oo, yung situation. Buti na lang din ako nakaranas. So, sorry.
1: Alam mo,
0: So,
1: I like, yung kanina din isang couple ko, ay,
0: okay.
1: parehong couple lang naman, tinanong ko, sino bang naninigaw dito sa inyo? Alam mo, nagtinginan silang dalawa, tapos nagtingin sa akin, wala. Walang
0: okay.
1: naniligaw. Uy, how
0: Oh, very good.
1: nice, di ba? Walang
0: Nice naman.
1: naniligaw. Nice, okay. So, simulan na natin i-train ang mga anak natin na hindi maninigaw. So, paano natin gagawin? Tayo mismo ay huwag sumigaw.
0: Ma'am Joyce, maraming kasi, madalas kasi may pinanggagalingan nilang pamilya, di ba? Yung ano ba yung kultura talaga sa pinanggalingan ay laging ano eh may impact yun sa anak ngayon.
1: Definitely.
0: Oo, no? So
1: Definitely.
0: if pero pwedeng i-correct, di ba, Ma'am Joyce? Pwedeng i-break yung
1: Oo.
0: ganong kultura. Oo.
1: Anong cycle pa yan? Pwede yan siya
0: Right.
1: i-break if you want to intentionally get rid of it.
0: Yeah. If you value your marriage, di ba, kayo mga couples, if you value your marriage at nakakasakit sa damdamin kapag kayo ay lagi nag-aaway, hindi naman kayo tahimik eh, di ba? Pagka magkagalit kayo mag-asawa, akala mo nakaganti ka na sa misis mo, hindi eh, hindi ka rin masaya eh. Di ba, nakasakit ka ng damdamin ng partner mo, hindi rin, walang katahimikan yan. So mainam na yung mag-usap kayo at magkaunawaan, alisin yung pananakit, paninigaw. Sabi nga ni Ma'am Joyce, is it helping you? Hindi naman talaga, di ba? So yun po mga kaagapay, nalulungkot kami as counselors kapag ang paraan ng paghiganti o pag power control kasi yun, Ma'am Joyce, di ba? Di ba?
1: Correct.
0: Power
1: Oo.
0: control.
1: Correct.
0: Oo. Sige, last question ha. Tapos after that, ikaw ay mag ano, take away and then close us in prayer. So ito, matatawag ko po na historian ang wife ko. Historian talaga. Mahilig mag-ungkat ng mga nakalipas sa issues kahit matagal nangyari. Hindi ko akalain na galit para siya sa akin sa issue na hindi ko na ginawa. Pag may misunderstanding kami, binabanggit pa rin niya. Nakakawalang gana tuloy kausap. Ano po ang advice niyo? Ma'am, kanina doon sa ano, little, ano ba yun? That ruins a marriage. Parang ito yun, ano? Ano ba yun? Yung vulnerability?
1: Oo, yung ginagamit yung threats
0: O
1: in
0: threats,
1: particular. Okay, historian yung misis mo. Ang question, na-realize ba niya na historian siya o hindi, no? One metaphor that you can use for your wife is that it's like driving a car. Pag magdadrive ka ng car, ang palaging titingnan mo yung sa harap. Ang palaging titingnan mo yung windshield. Hindi mo titingnan yung rear view mirror. Ang rear view mirror, maliit lang yan siya. Pag tumingin ka dyan, titingin ka sa likod. Ano nangyayari sa likod? Hindi mo yan palaging tinitingnan. So life is like that. Para kang nagmamalo. Ang palagi mong tingnan, yung now, yung present, yung future.
0: Future, okay.
1: So, ang hindi mo palaging titingnan, yung
0: Sa
1: rear
0: likod.
1: view mirror. So, sa buhay, kung ano na yung nangyari, sana pinag-usapan, sana nakatuldok na yon. No, hindi siya kama. Kung palaging nababalik na kama, kama, kama uli, that means to say, hindi nyo pa napag-usapan ng gustong-gusto. Kaya nababalik at nababalik at nabubuhay at nabubuhay uli yung mga topics na yun. So, I hope you revisit it once and for all, then tell your wife, eto na, tapos na ito ha, wala na itong balikan. Because, paano mag-heal kung palaging binabalikan itong wounds niyo? So I hope that you will be able to learn the skill of fighting, the skill of resolving problem, the skill of communicating.
0: Sa story mo na, Ma'am Joyce, ano, we still have a time naman. Sa story, halimbawa ito sa historian, itong wife, no? Parang feeling niya, pag panghiganti niya, it's the kind of revenge sa husband na yung nakalipas. I mean, the husband is trying to change. And yet, meron ginawa ang husband na mistake and balikan niya ulit yung nangyari in the past. Baka yung nangyari in the past, sobrang overwhelmed siya doon sa pain na hindi talaga naayos yung pain na yon, parang natakpan lang ng ibang mga events, di ba?
1: Or na sweep under the rug.
0: Oh, yung sweeping under the rug, oo.
1: Okay. So if that is the case, that means to say, hindi nga ninyo natuldukan yon. Ang nalagay
0: okay
1: niya lang tama. Kaya palagi pa rin siya nagre-resurface. So, ang importante, pag-usapan nyo, ang importante, maybe you can seek some form of counseling. Ang importante, Tanungin niyo sarili niyo, bakit pa ito palaging kama? Bakit ito ba hindi period? Pero the solution is not to keep bringing it up. Maski na sabihin natin maling-mali talaga yung asawa mo, if you keep bringing it up, it is ruminating na. It's rumination. It's not about healing anymore. It's rumination. If you feel bringing up niya dahil pain, then i-process mo ang pain. Because pag bringing up mo lang yan siya as a form of reminder, okay? Remember, noon itong ginawa mo. Ganito, ganito.
0: Oo nga,
1: it is
0: oo,
1: a,
0: oo.
1: Pwede, pwede naman siya as a form of reminder. But it's not a very healthy thing to remind
0: Yeah,
1: all the
0: correct.
1: time. Oo. Naiinis din yung lalaki kung yan naman ang palagi mong nire-remind. The mere fact na hindi na nga niya ginagawa, hindi mabuti na yun. Okay? Pero if I'm gonna remind, I'm gonna remind it in a positive way. Okay?
0: Like for example,
1: ang problema ay meron siyang kabit. Okay.
0: Okay.
1: How do you remind him in a positive way? The negative way is, oh, huwag mo gawin yung ginawa mo noon, ha?
0: Oo,
1: O
0: oo,
1: nang
0: oo, oo,
1: babae ka.
0: oo.
1: Okay. Ang
0: Tama.
1: positive way is, I trust you. You won't be doing things that will harm our relationship. That's a positive way.
0: Oo, oo, oo.
1: So,
0: o kaya Ma'am Joseph, na-appreciate ko yung ano pagsabi mo sa akin, nag-promise ka na huwag mo nang ulitin, di ba? Magandang
1: oh,
0: ano yun.
1: pwede, pwede.
0: Oo.
1: I'm counting on your promise that it will
0: Right,
1: not
0: right.
1: happen again. I'm counting on what you have said in the counseling room na huli na yun. Diba? So, it's a positive way. Mag-isip ka pa daw, Ate Merlin, meron bang negative historian na wife? Tapos gagawin natin positibo.
0: Oo nga eh. Halimbawa, Ma'am Joyce, kasi karaniwan talaga yung mistress. Kasi yun ang pinakamasakit talaga. Yung money matters o in-laws, parang maano na yun eh, ma-resolve ka agad yun. Pero kapag ka, infidelity, alam mo yun, deception sa marriage, tapos pilit na kinakampihan yung mistress, sinatakpan yung mistress, that's the worst thing that may happen to the marriage, lalo na sa wife na in pain. Kaya nga, sabi nga dito, di ba, na palagi niya, kasi hindi niya makalimutan yun. Lalo na kung hindi naman na-resolve, Ma'am Joyce, baka ito hindi naman nag-seek ng counseling, di ba? Parang sila-sila lang, hindi po naayos yun. Kaya mabigat talaga kapag when it comes to infidelity.
1: Pwede, pwede. Baka
0: Oo.
1: naman hindi pa niya narinig sa'yo na I am so sorry.
0: Right. Oo.
1: Pwede, hindi naman niya naririnig after that na mahal mo siya. Hindi
0: Yeah,
1: naman niya
0: yeah.
1: naririnig yung mga assurance mo. Pwede rin, kaya hindi siya nakapag-recover. Okay.
0: Kawalang
1: But,
0: action.
1: oh,
0: Walang
1: walang
0: action,
1: action.
0: di ba?
1: Oh, walang action, pwede rin. Pero wifey, wifey, kung ikaw man ito, always
0: Oo.
1: comfort your own self. Kasi you cannot control other people. Kung ayaw ka niya bigyan ng assurance, edi wala ka na magawa, di ba? Alangan magmumukmukmuk ka na lang dyan. Ayaw natin. So you need to comfort yourself. Ay, di ba, if my husband doesn't really love me the way he should, at least the Lord Jesus Christ loves me very much.
0: Wow,
1: Ay, di
0: very
1: ba,
0: good.
1: pag hindi ako kinakausap ng asawa ko, at least mahal ako ng mga kaibigan ko. So
0: Tama.
1: kumbaga, you need to comfort
0: Oo.
1: your own self as well too. You cannot just keep on relying on your husband.
0: Correct. Tama yon para sa mga wife kasi pabalibha sa mga counselors ngayong gabi puro babae. O di ba? Mga kampi ng babae. Anyway, Ma'am Joyce, yung take away mo para sa ating mga couples and then close us in prayer.
1: All right. Walang problema na sobrang malaki na hindi ka matulungan ng Panginoon Diyos, no?
0: Yeah.
1: And so, sa mga small problems, sa mga small things, I hope that we will also put in our best effort in repairing it at the soonest time. Kasi wala naman talagang problema na walang solusyon.
0: Yeah,
1: Meron.
0: correct.
1: Okay, shall we pause in a word of prayer?
0: Yeah.
1: Let us pray. Our Lord, our God, we know that we are sinful beings. We know that we are selfish in many ways. We know, Lord, that we are not perfect. And so we ask of you, Lord, to forgive us, to help us, and to guide us in our marriages as well, Lord. So, Father God, I just pray sa mga struggling partners, sa mga struggling marriage, Lord, that you help them, you guide them, you lead them, give them hope that you will be there for them. And I know, Lord God, that you will always, Lord God, be more than willing and more than available to help each one of us. Thank you, Lord, because we can call upon you. Thank you, Lord, for listening to our prayers. In Jesus' name, amen.
0: Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin. Of course, sa ating sa studio production tech na si Nat Peralta. Thank you, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena at Benji Musura. Maging sa RTB team natin, maraming salamat kay Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio. Salamat din sa mga nag-assist sa atin sa broadcast transmitter site. At salamat kay Phil Lagtapon na nag-assist sa atin at kay Shaira at kay Des. No? Salamat po sa inyo. Muli, ito po ang ating Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce Piatgo.
0: Yan. Ito pong program Heartline kung saan ninyo pong naramdaman ay aming pinapakinggan. Babalik po kami next week. Sana po ay stay tuned lang kayo. Maraming salamat sa inyong pagpakinig sa atin. God bless po.
1: God bless.
0: Thank you, Ma'am Joyce.

0: saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Alam mo ba yung to lang? There was an old lady who swallowed a fly na sinulat ni Lucille Colandro. Yan ay isang nursery rhyme na maraming kapupulutan ng aral. Ganito yung kwento niya. There was an old lady who swallowed a fly and then she swallowed a spider. Nilunok niya ang spider to catch the fly. And to catch the spider, she swallowed a bird. At para mawala yung bird sa tiyan niya, nilunok naman niya ang pusa. And to catch the cat, she swallowed a dog. To get the dog, she swallowed a goat. And then she swallowed a cow para kunin ang goat. And she swallowed a horse and eventually died. Ang moral ng kwento, humingi ng tulong. Hindi mo kailangang suluhin ang problema. Hindi mo kailangang lumunok ng iba't ibang pamamaraan para mabigyang solusyon ang problema mo. Pwede kang may makasama. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Ang bidang babae sa The Lady Who Swallowed a Fly ay full effort sa patong-patong na inaakala niyang solusyon. At eventually, nag-backfire ito sa kanya. Bumalik sa kanya ang lahat ng mga inaakala niyang tugon sa problema. Ganito ka rin ba? Yung nag-iisip ng sagot, ikaw muna. Ikaw muna ang hahanap ng paraan, ang didiskarte bago kumonsulta sa Diyos. Na para bang ang sagot dapat ng God kapag nag-pray ka, now na. Otherwise, ipipila mo pa ito sa panalangin, tipong kukuha ka ng number, maghihintay ka kasi nasa dulo ka at hindi ka priority. So para malusutan mo na ang problema, ikaw na ang lulusot sa gusot. Hihiram ka sa ibang tao para mapangtapal sa ibang mga financial responsibility mo at yung iba mong utang, babayaran mo ng panibagong utang. Hanggang sa nagpatong-patong na ang mga utang at ang mga interes, hindi na nabayaran. O pagtatago sa isang kasalanan, at para ang kasalanan na ito ay may tago, bubuo ka ng maraming kasinungalingan sa iyong isip hanggang sa hindi mo na malaman ano nga ba ang katotohanan. When everything seems to be working against you, try prayer. Try the power of prayer. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:7-11, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask him? This passage talks about the goodness of God and how He responds to prayer. Sabi nga, diba, God is just a prayer away. At gustong-gusto niya na nakikipag-usap tayo sa Kanya. Araw-araw. He wants us to spend time with Him. Kung marami kang mga oras sa ganap mo sa buhay, marami kang oras sa pagbabrowse mo sa social media, sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, bakit hindi mo paglaanan ng oras ang panalangin at pakikipag-usap sa Diyos? Panigurado marami kang concern sa buhay, pero ang hamon ng Diyos ay ilapit mo yan sa Kanya. At Siya na mas nakakaalam, mas mataas ang kaalaman kaysa sa atin, ay hindi maramot na Diyos. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo.
kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sabi sa Matthew 7:7, when we ask, we seek, and knock, it shall be given, we shall find, and it will be opened. Ganun ang prayer, para kang humihingi ng simple request sa Diyos. And His reward is through receiving what we have asked, especially if this is in accordance to His will. Ask with confidence and humility. Humingi ka sa Diyos. Ihingi mo ang mga bagay na nahihiya ka na i-ask sa Panginoon because you feel like you don't deserve it. Why don't you try asking God?

and align your will to His will. And prayer is like seeking. Ano naman ang kaibahan ng asking sa seeking? Ito yung hinahanap mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo na kaugnay sa iyong panalangin. Ano nga ba ang kalooban ni God sa iyong negosyo, sa trabaho, sa course na kukunin mo, sa school for college, sa kukunin mong strand sa senior high school, sa desisyon ng pag-aasawa, sa lilipat ng bahay, sa bibiling sasakyan? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? And he who seeks will find. At ang reward ng paghahanap is finding. Finding is the reward of seeking. Seek with care and application. Yun bang after all these years, abay, siya pa lang mapapangasawa ko. Siya pala ang kalooban ng Panginoon sa akin. Mabuti na lamang at ako'y naghintay. Ito pala yung course na gusto ng Panginoon para sa akin. Meron akong isang kaibigan. Siya ay graduate ng summa cum laude sa early childhood care course sa isang magandang university. At sabi niya, nung simula, ay hinahanap niya yung kalooban ng Panginoon. She asked God na makapasa siya sa dream school niya. Pero iba ang kalooban ng Diyos. The Lord led her to another school. Dito pala siya mag-excel. Dito itatanghal ang kanyang kakayahan. And she did not imagine na sa kanyang graduation, she will receive the highest honors. Prayer is like that. Yung will ni God aligned sa will mo. What a joy, di ba? Yung malaman na ito pala ang kalooban ng Panginoon. Prayer is like knocking until the door is opened. Ibig sabihin, ang saradong pinto, kailangang kumatok. Sarado yung pinto, oo, pero ang encouragement ni Jesus Christ, knock and it shall be opened. Ang purpose ng gospel is for you to enter life and peace. Pumasok ka sa relasyon, kasama mo ang Diyos. And God will open doors of opportunity that will allow you to get to know Him deeper. Recently, ang aming pamilya, ganun din, may pinagdaraan ang sunod-sunod na challenges. And I asked God, bakit po? And He impressed this. Instead of counting all the messages, why don't you count all the messages? Sabi ko, o nga naman, no Lord, bakit yung iba't ibang mga mali na nararanasan namin sa buhay, yun yung tumatatak sa isip ko. Bakit hindi ko alalahanin ang kanyang mga pamamaraan, helping us deal with the situation para malampasan namin? He just wants us to call unto Him and ask for help, to cry for help, to acknowledge that we cannot do anything aside from Him. Ang mga challenge sa buhay is God's way of telling us, huy, nandito ako, humingi ka ng tulong sa akin. Kaagapay, yan din ang paalaala sa iyo ng Diyos. Pinipilit mo bang dalhin ang problema mo mag-isa? Pinipilit mo bang lumunok ng iba't ibang mga solusyon para sa problema, kagaya ng the lady who swallowed a fly? Subukan mo si Jesus. Panginoon, idinadalangin ko po siya na mayroon pong mabigat na suliranin at nahihiya po siyang humingi ng tulong kahit kanino, kahit nga po sa inyo.
Dahil pakiramdam niya, problema niya yun. Siya ang gagawa ng paraan para lumusot doon. But Lord, in this moment, nire-remind mo siya na nandyan ka. You are Jesus Christ, the Emmanuel, and you will always be with Him, no matter what. At ang pangako mo, kasama kanyang tatawid mula sa pagsubok na ito. Father, thank you for your reminder that you are the one who helped us. You are our steady comfort, our guide, our peace. And thank you, Father, for your love na nagpapatuloy. Bagamat kami, Panginoon, ay talagang natural na matigas ang ulo. Thank you, Lord, for your love. And Lord, tulungan niyo po kami na laging humingi, maglaan ng panahon para makausap ka, malaman ang kalooban mo sa aming buhay. We are so prone to making mistakes, to making wrong decisions. And wala po kaming maipagmamalaki on our own. Kaya po, tinataas namin ang mga concerns ng aming buhay. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Matthew 7:7-11. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, it will be opened. I hope, kagabay, na-encourage ka sa reflections ngayong araw na ito. And may this serve as a guide sa buhay mo, lalo na kung dumaraan ka sa matinding pagsubok. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon.

0: Ako po si Cho Cabrera Alabastro para sa Reflections. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
3: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
2: Sino ang manunubos na ito?
3: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
6: Cuba is a huge island, the largest and longest in the Caribbean by far. From tip to tip, it's roughly equal to the distance separating Chicago and Washington, D.C. If highway speeds were possible there, it would take 12 hours to drive.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Sama-sama po tayong lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos, sapagkat doon nakatitiyak tayo, nakakamtan natin ang habagat kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Magandang umaga, kaagapay. Hindi po kayo nagkakamali. Ngayon po ay Huwebes. Huwebes po. At pansamantala po, ako po si Pastor Eric Cortez na humahalili po kay Bishop Ruben Abante na nasa isang mahalagang biyahe po. At kayo po ay nakikinig sa Thursday edition ng Hardin ng Panalangin. Bahagi pa rin po ito ng mga programa ng inyong paboritong istasyon ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Mula po dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. At bukod po sa ating mga tinatawag na traditional radios, napapakinggan din po tayo online sa Facebook, sa YouTube, at maging sa ating 702DZAS app. Baka hindi pa po kayo nakakapag-download, libre po yan para mapakinggan po ninyo ng 24/7 ang ating mga programa. Mga kaagapay, ano man po ang inyong pasampasang mga bigati, mga kabigatan, tandaan po ninyo, hindi kayo nag-iisa sa pagpasan ng mga ito. Mamaya po, sama-sama po nating idadalangin ang mga panalangin ito. Bago po ang lahat, ihanda po natin ang ating puso, manalangin po tayo. Panginoon, sa pagsisimula ng isang bagong buwan, kami ay nagpapasalamat sa nakaraang buwan ng Setyembre na kung paano itinawid niyo kami. Purihin din kayo sapagkat maring inisip namin nakaraos kami, pero sa biyaya ninyo kami nagtagumpay. Salamat po, O Diyos. At sa aming pananalangin sa umaga pang ito, maging makahulugan, maging makabuluhan ang aming guguguling panahon sa paglapit sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyo ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez, pansamantalang mahalili kay Bishop Ruben Abante para po sa Thursday edition ng Hardin ng Panalangin. Gaya ng aking sinabi, alam po ninyo, kapag tayo may pasanin, hindi ho kinakailangan pasinin natin mag-isa. Madalas nasasabi ko rito, ang pasaning ibinabahagi ay gumagaan. Kaya kinakailangan po na kung kayo po ay may pinagdadaanan, meron kayong kahilingan sa panalangin, maaari po ninyong idulog sa ating comment section at sa panahon na meron tayo, sasama natin as much as possible sa ating prayer time. Pero huwag kayong mag-alala, kung hindi man po may panalangin on air, ay nire-review naman po yan at ipinapanalangin din po off the air. At kung kayo naman po may mga patotoo, alam nyo, nakakataba ng puso. Hindi dahil sa kaming dahilan kaya sinagot ang ating mga dalangin. Lahat naman tayo merong access sa Diyos. Makakalapit naman tayong lahat sa Panginoon. Pero nakakatuwa pa rin na hindi ho tayo yung mga nanonood lang habang may nangyayari, kundi tayo po yung nakikibahagi sa mga pangyayari ito. Kaya kung kayo po ay may patotoo ng kasagutan sa ating mga dalangin, wag ho kayo mag-aatubiling ibahagi ito. At malaki encouragement po ito sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam niyo, mahalaga po ito kasi sabi nga po, faith comes by hearing and hearing the word of God or the word of Christ. Mahalaga po na sa ating pananalangin, may pinakahawakan po tayo na salita ng Diyos, mga pangako ng Panginoon. At alam niyo po, naramdaman po ba ninyo na minsan para ka tayong umaasa sa wala?
no? Parang nasubukan niyo bang maghintay tapos parang yung nangyari. Sinundo ko yung pinsan ko sa airport. At wala akong kamalay-malay. Ako naman pinapunta lang naman ng nanay ko doon. Wala akong kamalay-malay na yung palang pinsan ko. Eh meron nang kausap na rin na kaklase niya. Kasi hindi rin naman nakipag-coordinate, hindi naman namin alam kung may susundo ba. So ako pinapunta. Aba nakasiguro, tagal ko na naghintay. Alam ko, nag-landing na aeroplano. Inabot din ako ng paghihintay. Akala ko naman na-delay, pero nakikita ko dumating na. Tapos yun nga, saka lang namin nalaman, sinundo na nung kanyang kabarkada. Ang hirap po maghintay sa wala. At lalo na po kapag tayo po ay nasa isang sitwasyon na katulad na limbawa na may karamdaman tayo. Pagkatapos po ay hinihintay natin. Parang yung katulad nung nagka-dengue yung anak ko. Alam niyo, mabigat sa dengue yung araw-araw na bina-blood test tapos nakikita mo pababa ng pababa yung platelets. Parang hindi bumabalik, no? Ang hirap po maghintay. Kada pasok ng doktor at sasabihin ko anong resulta at sasabihin bumaba pa lalo, talagang nakaka-discourage. Para bang feeling mo at that time wala nang pag-asa at tanging ang Diyos na lang yung talagang malalapitan sa mga pagkakataong iyon. O kaya po ay naghihintay ka na ma-promote sa trabaho pero nakailang lampas na. Para bang wala nang darating na pagka-promote, may stuck ka na doon sa kinalalagyan mo. Ito po yung mga sitwasyon na tila walang pag-asa. Pero alam niyo dito halimbawa sa Genesis chapter 1. Ang sabi po sa verse 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. So ito po ay pagsasalarawan, bagamat ito ay actual na nangyari, naniniwala ko ay na literal creation. At hindi ito po, bagamat poetic ang pagkakaliwat, eh hindi ho ito katang-isip lang. At ang sabi po nung panahon na yon ay walang anyo, walang laman, madilim. Pero ang sabi, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. At tandaan po natin yon, bago pa magkaroon ng liwanag, andun na ang Diyos. Magulo man nung panahon na yon, makikita natin, baga, may iba nga ang paniwala pa nga, bagamat medyo feeling ko stretched na yon. Pero may mga sinasabi na may pagitan nga yung verse 1 at verse 2 daw. Yung nilikha ng Diyos sa langit at ng lupa, tapos dun daw nagkaroon ng pagre-rebelde ni Satanas at ang kanyang mga kampon, kaya kumbaga there was chaos. Bagamat ako personally, a natural reading of these verses, you won't even think that there's a gap between verses 1 and 2. But nonetheless, what we could say is this. In the midst of chaos, God established order. At ganun din naman po sa mga panahon na tingin po natin wala ng pag-asa. Ang ating kalagayan sa buhay, ang ating kalusugan, ang ating pamilya. Di mo na alam, ginawa mo ng lahat. Kahapon, may natanggap akong tawag, Sister Ara, mula sa isang pastor sa isang kalapit na probinsya at plano nila na magpa-seminar. Kasi daw, yun ang isa sa nakikita nilang challenge tungkol sa pamilya. Pero alam mo yung minsan, yung naka-attend ka na ng maraming seminar, tapos ganun pa rin yung sitwasyon ng pamilya mo. Parang hindi na maayos-ayos. Parang yung anak mo hindi tumutugon dun sa mga iba't ibang approaches na tinray mo na batay sa iba't ibang natutunan nyo. Pero alam mo ninyo, tandaan natin ito. Sa gitna ng
kahungkagan, sa gitna ng kawalang anyo, sa gitna ng, sabi nga, mukhang kawalan ng pag-asa, ando ng Diyos na magdadala ng kaayusan. Nandun ng Diyos, kung sa tingin po natin ang ating buhay ay walang kabuluhan, ang Diyos ang magdadala ng kahulugan sa ating buhay. Kaya po, tatandaan po natin ito. Kung kayo po, pasoko na. Kapit lang. At hindi ito yung umaasa ka sa wala, sapagkat may Diyos tayo eh. May mga pagkakataon po ng ating paghihintay ay yung sagot sa ating panalangin. Hindi po ibig sabihin na dahil naghihintay ka, hindi pa sinasagot ang panalangin mo. Yung po mismong paghihintay, yung patlang mula sa ikaw o yung puwang pagitan mula nang hiningi mo ito at nung sinagot ng Panginoon, anuman ang sagot na yon, yung mismong pagitan na yon, yun na rin yung sagot ng Panginoon. Sapagat may pagkakataon na gustong sagutin ng Diyos ang ating dalangin, subalit hindi pa po tayo handa sa sagot na yon. Kaya yung paghihintay na iyon ay paghubog sa atin, paghahanda sa atin para matanggap na at para maging handa tayo dun sa kasagutan. Minsan, kapag hinintay natin isang bagay, di ba? Kapag dumating, lalo mo na-appreciate eh. May mga pagkakataon na pag madali mo makuha ang isang bagay, parang baliwala lang. Parang perang hindi pinaghirapan, ang dali-daling gastusin. Pero kapag talagang pinagsikapan mo, pinagpawisan mo, dugot-pawis mo na para kitain yun, hindi ganun kadaling gumastos. Napapahalagaan mo yung kinita mo. Ganun din naman. Yung paghihintay natin sa sagot ng Panginoon ay nagpapaganda, kumbaga sabi nga na, nagpapaganda lang ng kwento mo eh. Na may kwento mo yung pag-aabang, parang pelikula, di ba? Yung suspense, mas nagpapaganda ng takbo ng storya. At yun hong suspense ng paghihintay sa kasagutan sa ating dalangin, di po ba? Eh, lalong nagbibigay halaga sa sagot sa atin ng Panginoon. Kaya kung sa tingin mo man, ang kalagayan mo'y katulad ng kalagayan ng Biblia ng mundo noon. Walang anyo, walang laman, balot ng kadiliman. Tandaan natin, ang Espiritu ay kumikilos sa ibabaw ng lahat ng ito. At darating ang panahon na sasabihin ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. At kapag dumating ang panahon na yung pinakahihintay, na hindi mo inaasahang darating pa, lalo mong mabibigyang halaga yung tugon ng Diyos sa atin. Kaya sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay nasa lugar ng inyong buhay na tila wala ng pag-asa, magtiwala tayo sa Diyos. Kung ang mundo nga, nalikha ng Diyos mula sa wala, ex nihilo ang tawag sa Latin, di kung ano man itong sitwasyon natin, may magagawa ang Diyos. Sa gitna ng kalituhan, sa Diyos masusumpungan ang kahulugan. Sa gitna ng kahungkagan or emptiness, sa Diyos masusumpungan ang kabuluhan. Purihin ng Diyos. Tayo po ay manalangin muna at dadako tayo later on para po sa ating mga prayer requests. Panginoon, batid po ninyo ang sitwasyon ng aming mga tagapakinig sa oras na ito. Alam po ninyo sino sa kanila ang nauupos na ang pag-asa. Alang
hindi na ubusan ang luha. Parang pagod ng umasa. Subalit, salamat Panginoon sapagkat kayo ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala. At sa sitwasyon namin na pakiwari namin, ipit na kami. Kayo pa rin ang Diyos na masusumpungan namin na kahingan namin ng tulong. Kaya sa mga kababayan namin, lalo na po Panginoon, yung pong may mga dinaramdam, may mga sakit na hinaharap, nawawalan na sila ng pag-asa, ng pinaghihinaan na ng loob. Ang iyong kagandahang loob, ang iyong biyaya ang maging kalakasan nila at kapanatagan nila. Lord, we take this time to pray, una po, para sa aking ina, na si Nanay Meli, na nakailang dapa na recently. I pray, O Lord, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya. And even if she's suffering from what we think is dementia, I pray that the remaining years of her life will be meaningful pa rin, quality of life, that kami na mga anak will be able, Lord, to make the most of the time that she's still with us. Katulad po ng ni Lani Muega na nag-aalaga ng kanyang 80-year-old na ina, kaedad ng nanay ko, na meron ding dementia. Ganun din po, Panginoon, si Ador Malapitan na humihingi ng complete healing mula po sa stroke. Muli, nawa makalakad siya. Ibangon niyo siya mula sa balik ng karamdaman, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang asawa ni Pastor Dennis Mongoso, si Sister Roda, na hindi maganda ang naging diagnosis ng kanyang biopsy. Salamat sapagkat alam ko po na ang kagalingan ay kayo po ang magbibigay. Katulad din po kay Yolanda Roque, na sa kailingan po ni Sister Nenette, na kagalingan din mula sa stage 4 cancer. We pray, O Lord, pag narinig namin salitang cancer, narinig namin salitang stroke, tila baga walang pag-asa. Pero gaya ng amin na pag-aralan, sa gitna ng kawalan ng lakas, nandun kayo, Panginoon. Lord, ganun din po ang pamilya ni Maricel Arpia. Marami rin kami nababalitaan ng mga pamilya na sunod-sunod na nagkakasakit, kakahawaan. I pray na kayo po, O Diyos, ang magpagaling. Lord, we also pray na protection at guidance po sa mga magulang, kapatid ni Samson Sablawon. At ganun din po sa biyahe po ni Victoria Aoki na papuntang Hokkaido. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ganun din po si Pastor Zuriel Bernardino na nasa Nepal. At gamitin niyo sila, ang kanyang team, para makapag-encourage sa mga biktima ng landslide doon, at ang ebanghelyo po ninyo ay maipahayag nila ng maliwanag, makapangyarihan sa dakong iyon. Lord, we pray sa business po ni Maricel na marami po nawa sila maging kliyente. Pagpalain nyo yung kanilang business. Nawa, katulad ni Jose, ang kanilang, sabi nga, bawat mahawakin ni Jose, pinagpapala. Ganon din po nawa itong aming mga tagapakinig, katulad ni Maricel. At si Ferdinand Carrion, na nagbabalak mag-start ng

ng favor na yung kanyang client ay magsettle na ng down payment today. Lord, ganun din si Gloria de Mayuga na provision po ng buyer para po sa kanilang ibinibentang ari-arian. Ganun din po yung aking kaibigan na si Doc Jerry na meron pong inaayos na transaksyon. Lord, sabi nga ninyo sa inyong salita, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Maaari nyo ipaling kahit saan nyo ipapaling. So, yun po yung panalangin namin. Bless the work of their hands. Alam ko po, kalooban ninyo na kami ay magsikap. Kami ay would earn from the work of our hands. So, amin pong pinangawakan na hindi nyo bibiguin itong aming mga tagapakinig na nagnanais na umalwa ng buhay sa pamagitan ng dagdag na kita na negosyo o pagpapalawak ng kanilang negosyo. Sa mga pamilya po na humihiling na sila po ay magkaroon ng paglagong espiritual, katulad po ni na Felicidad Espiritu na humihiling ng kalakasan, paglago ng kanilang pamilya. Sabi nga ninyo sa 2 Peter chapter 3 verse 16, grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nawa Panginoon, sa mixing panahon ng aming pananalangin, manghain niyo kami sa kasagutan sa aming mga dalangin. Kumilos kayo ng higit sa aming iniisip at inaasahan. At naniniwala ko, sabi nga, sa inyong salita, I would have despaired unless I have known that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Titiwala po ako. Hindi niyo kami bibiguin sa mga panalangin ito. Kaya sa inyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, bitin, no? 30 minutes, pero araw-araw naman ang hardin ng panalangin. Tuwing alas 6 po ng umaga, dito po sa 702 DZS na inyong mapapakinggan sa radio, sa online at sa ating pong app. Download na po ninyo. Muli, sa pangalan po ni Bishop Ruben Abante para sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo.

0: o sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang hapon sa iyo, kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito. Ang pinakamahirap kontrolin sa atin ay hindi ang kamay, hindi rin ang paa, kundi ang bibig. Kasi may mga pagkakataon na bago pa natin ma-process kung tama ba ang sasabihin natin, huli na ang lahat. At ayun, kumawala na sa ating bibig ang mga salita. Masasakit na salita. Parang kapag may ikatsa tayo at naiinis tayo sa kanya, nagtatype pa lang tayo ng pagkahaba-habang message, tapos pagkatapos nating isend, saka natin may iisip, ay sana hindi ko na lang sinabi. Kaya ayun, dali-dali nating i-unsend bago pa man ito makita ng kachat natin. Relate ka ba dito, kaagapay? O kaya naman may nakikita tayong mali sa isang tao at dahil feeling natin tama naman tayo, sasabihin natin ito kaagad. Pero pagkatapos, makikita natin na sobrang nasaktan yung taong yun. Minsan kasi, ang problema ay hindi naman kung tama o mali ang sinabi natin. Ang nagiging problema ay kung paano natin ito sinasabi. Basahin natin kaagapay ang Ephesians chapter 4 verse 15. Muli, Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi ni Paul doon, instead, speaking the truth in love. Napakasimple pakinggan pero parang malalim at matalinhaga pa rin ano. Speaking the truth. Hindi pala sinasabi ng Bible na huwag tayong magsabi ng totoo. Hindi niya sinasabi na kailangan nating manahimik kapag may mali tayong nakikita at kung iyon naman ang katotohanan. Ang challenge sa atin ay ito. Ang matutunan na magsabi ng katotohanan ng may kalakip na pag-ibig. Kasi possible na tama ang words natin pero mali ang attitude at intention ng ating mga puso. Possible na correct ang point natin pero wrong ang ating delivery, ang delivery ng ating mga salita. Possible rin na gusto nating itama ang isang tao pero ang nararamdaman niya pagkatapos nating magsalita ay rejection, embarrassment, o even condemnation. Minsan kasi iniisip natin, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pero hindi lahat ng totoo kaagapay kailangang sabihin sa kahit anong paraan at kahit anong oras o kahit anong tono natin gusto. Truth without love can hurt. Pero ang love naman na walang truth, maaari ring maging misleading. Kaya balance ang tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 15. Truth and love should go together. Hindi truth or love, kundi truth in love. Isipin natin ang isang taong mahalaga sa atin. Halimbawa, may kaibigan kang gumagawa ng desisyon na alam mong hindi makakabuti sa kanya. Nakikita mong paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong mistake. Bilang kaibigan, gusto mong sabihin, tama na yan, alam mo, ikaw never ka talaga matututo Hanggang ganyan ka na lang talaga. Parang ang sakit-sakit pakinggan, di ba? Tanong, totoo ba na may problema? Maybe yes. Pero nakatulong ba ang paraan ng ating pagsasalita? Hindi necessarily. Pwede nating sabihin ang parehong concern in a different way. Pwede nating sabihin, alam kong ikaw pa rin ang magdi-decide, pero bilang kaibigan mo, concerned ako sa'yo. Ayokong makita kang masaktan ulit. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Di ba? Same truth, different heart, same concern, different delivery. At minsan, doon nagkakaroon ng difference. Kaya ang unang lesson natin siguro ngayon kaagapay, kung may think before you click, meron ding think before you speak. Sabi sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ang ganda ng order, no? Quick to listen, slow to speak. Hindi sinabing quick to react, hindi rin quick to reply, at lalong hinding quick to post. Ang sabi doon kaagapay, quick to listen, slow to speak. Sa panahon ngayon na isang click lang, pwede nang mag-comment, mag-post o mag-reply o mag-send ng message, kailangan nating matutong mag-pause. Hindi lahat ng naiisip natin kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman natin kailangang i-post. At hindi lahat ng argumento kailangan nating ipanalo. Minsan, kailangan muna nating itanong sa sarili natin, kailangan ko ba talagang sabihin to? Tama ba ito? Makakatulong ba ito? At kung sasabihin ko to, masasabi ko ba na ito ay may kasamang love? Kasi may mga words na kapag lumabas na, kaagapay hindi na natin maibabalik. Pwede tayong humingi ng sorry, pero hindi natin mabubura agad ang impact ng sinabi natin. Proverbs 15 chapter 15 verse 1 reminds us, a gentle answer turns away wrath. Minsan hindi naman kailangan ng mas malakas na boses, kailangan lang ng mas gentle na puso. Ikalawa, speak to build kaagapay, not to break. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs. Napakaganda ng standard na to, no? Does my speech build people up? Hindi ibig sabihin na puro compliments lang ang ibibigay natin sa kanila. Hindi naman din ibig sabihin na kapag may mali, sasabihin natin, di okay lang, kahit hindi naman talaga. Ang ibig sabihin lang nito kaagapay, kahit na nagko-correct tayo, ang goal natin ay restoration at hindi humiliation. Ito ang challenge, lalo na sa mga relationships. Sa family, friendship, marriage, workplace, church, o kahit sa online, minsan mas gentle tayo sa strangers o sa hindi natin kakilala kaysa sa mga taong mahal natin. Kapag ibang tao, excuse me, okay lang po ba? Pero kapag kapatid o asawa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, di ba? Minsan, yung taong pinakamalapit sa atin, sila pa ang nakakatanggap ng pinakamatalas nating mga salita. Pero kung tunay na love ang meron tayo para sa kanila, dapat hindi lang sa strangers natin pinapakita ang ating gentleness. Dapat especially to those people closest to us, they deserve our gentleness too. Also, kaagapay, remember that love changes the way we communicate. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient, love is kind. Notice that love is not only a feeling. Love has a way of speaking. Love has a way of responding. Love knows when to correct, but it also knows when to listen. Love knows when to be honest, but it also knows how to be gentle. May mga pagkakataon na kailangan ng tao ay hindi lecture, kundi pakikinig. Hindi lahat ng umiiyak ay naghahanap agad ng solusyon. Hindi lahat ng nagkukwento sa atin ay kailangan nating sabihan kung ano ang dapat nilang gawin. Minsan, kailangan lang nila ng taong magsasabing, I hear you, nandito ako. Hindi kita huhusgahan. That can also be speaking with love. At syempre, may pagkakataon din na kailangan nating magsabi ng difficult truth. Hindi love ang mananahimik habang may taong unti-unting nasisira. Hindi love ang pagiging okay lang yan kahit alam nating hindi talaga okay. Real love is courageous enough to tell the truth. Pero kapag sinabi natin ang truth, dapat mararamdaman pa rin ng tao na mahalaga siya. Imagine natin ang isang doktor, kapag may sakit ang kanyang pasyente, hindi sasabihin ng doktor, okay ka lang, wala kang problema. Kung alam niyang may kailangang gamutin, that would not be love. Pero hindi rin naman sisigawan ng doktor ang pasyente niya at sasabihin, ayan, buti nga sa'yo, hindi mo kasi inaalagaan yung sarili mo. Instead, sasabihin niya ang truth with care, with compassion, and with the intention to help. Ganin din dapat kaagapay ang communication natin. Kaya bago tayo magsalita, magandang magkaroon tayo ng simpleng filter. Is it true? Is it necessary? Is it loving? Sa Tagalog, totoo ba? Kailangan ba talagang sabihin? At masasabi ko ba ito ng may pag-ibig? Kung yes ka doon sa tatlo, then speak. Pero kung true nga, pero unnecessary at hurtful ang delivery, maybe kaagapay, it's time for you to pause. Pray, think, saka magsalita. Kaya ngayong araw, kaagapay, ito ang challenge ko sa'yo. Before you speak, check your heart. Before you correct someone, choose compassion. Before you respond, choose love. Dahil minsan, isang salita lang ang kailangan ng isang taong pagod para muling magkaroon uli ng lakas. And who knows, baka ikaw ang taong gagamitin ng Diyos para sabihin iyon.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kahabagan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
5: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
7: Evangelista Paul Mortiz.
8: At Beth Flores po. Magandang. Thriving Thursday sa inyo. Alam niyo ba po, October 1 na. Sabi nga doon sa listahan ko, 85 days before Christmas. Parang maliit na bata na nagbibilang din. Ano? Andun pala yung joy natin why we spent, you know, pagpasok ng beer, excited na tayo kasi nagka-countdown nga pala tayo. Ay, October 1st na po mga kaagapay. Kamusta po kayo? At dahil po Thursday din na ngayon, bago po tayo magsimulang magbatian, mag-station ID or whatever, di ba? Siyempre, kakanta muna tayo. Yun yung ating encouragement for each day, di ba? Ready ka na po, Daddy Paul? Ayun, meron na rin. Mahilig talaga yan sa Webes, ganyan. Let's thrive. Ready, mga kaagapay? Ready? Sing. Let's thrive in God.
7: In the name of the Lord Jesus Christ,

0: name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.
1: Nakakatuwa talagang marinig ang boses mo, Daddy, ha? Yes, in the name of the Lord Jesus Christ, we are thriving only because of the Lord Jesus Christ and the power Amen. Of the Holy Spirit and God's purpose in our lives. Totoo yan. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay on a Thriving Thursday, October 1st. Dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at kayo narito po sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabantun naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig po gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream app mula pa rin hanggang hulo at kahit po sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa buong mundo, nakukuha nyo naman po yan. At kung maganda po yung inyong internet connection, syempre galing po yan sa ating station dito sa Pasig, sa One Corporate Center. At syan po, sabi nga ganun, kung maganda inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception at nagkakarinigan po tayo. At kung kayo naman dito sa Pilipinas, meron din tayong 702 app, ha? So, hindi na po rason na wala kayong transistor radio, meron din pong 702 app na napapakinggan ng buong program ng ating station. So, di ba exciting? The Lord is at work always at ginagamit ng Diyos ang mga technology para po lalong mapalawig at mapalawak ang kanyang salita at mas maraming maabot ng mabuting balita. Yan, mga kaagapay, ang ating purpose. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging Thriving Thursday. At ngayon pa lang, isulat na sa ating journal kung ano po yung mga ipinapasalamat natin sa Panginoon throughout the whole week para ito po ang siyang maging, may offer natin sa Panginoon on Sunday as a sweet smelling savor sa ating pong worship sa Kanya. So, yan lang po. Okay, mga kaagapay, yun po ang ating gawin. So, hold on lang kayo, ha? At huwag po nang kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga magagandang mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay tunay tayong magkaroon ng isang ultimong katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus po lamang. Matatagpuan kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O mga kaagapay, lalo na yung mga young adults dyan, may nakuha na ba kayo sa ating pinag-uusapan? Ways to care for your heart health early in adulthood. Kagaya nga po nung nabanggit ko, I was 31 when I learned na mataas na yung sugar ko, konti, pre-diabetic ako noon, at nakita ko na may hypertension ko. So maganda nga po yung pinag-uusapan natin kasi nga po nag-celebrate tayo noong September 29 ng World Heart Day. Kasi nga po ang gusto nila, ito po yung World Health Federation at saka po yung World Health Organization para po magkaroon ng Unified Global Day upang mag-mobilize ng action laban nga po sa cardiovascular disease. At ako naman po pinagmamalaki ko yung ating bansa kasi bago pa po lahat itong mangyari, ang Pilipinas nagkaroon na ng Philippine Heart Month, which is February bilang Proclamation Number 1086 ng dating President Ferdinand Marcos noong January of 1973. Yun din ang layunin, iangat ang awareness patungkol sa cardiovascular kagaya ng ginagawa natin ngayon dahil nga po kabilang ito sa leading causes ng death dito sa ating bansa. So recap lang tayo sa ating mga pinag-uusapan. Noong Lunes, ayan, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng family history. So nagawa nyo na ba yan? Na-check nyo na mula sa lolo si Lola, si Tito si Tita, mga kapatid. Tapos nalaman nyo na rin ba, nakita nyo na ba kung ano yung genetic lineage at saka yung lifestyle. Paano ba lifestyle natin? Paano ba tayo kumain? Paano ba yan lahat na present sa ating pamilya? Noong Martes naman, nakita natin ang kahalagahan ng blood test numbers na ayaw nga nating gawin. Pero kinakailangan dahil dito nakabase kung ano yung mga dapat gawin upang mapanatiling mababa ang risk ng ating heart disease. At syempre, ang bida palagi naman sa lahat ng karamdaman, nandyan yan. Stop smoking as well as vaping. Kahapon naman, napag-usapan natin yung kahalagahan ng regular exercise na nagpapatibay sa ating puso at ang kahalagahan ng tamang pagkain tulad ng mga gulay upang mapanatili ang tamang measurements ng ating hip at waist. O diba? Ayan, paulit-ulit yan sa good health. Kasama din yan sa ating puso. O ngayon naman, ito ulit. Get plenty of sleep. Ayan. Ayon kay Dr. Breathed, salamat. Ay talaga daw pong mahirap. Lalo na dun sa mga go-getters, ha, yung mga career-driven, na magkaroon ng sapat na tulog na mahalaga para sa ating body at makapagpahinga upang makatulong sa pag-reduce ng stress at ibang risk factor. Ayon po sa Mayo Clinic, ang mga adults daw po kailangan may tulog ng average na 7 hours every night. Ang regular sleep po ay napag-alaman na nagpapababa ng heart disease risk factors. Gayun din po ang variety ng health concerns mula sa diabetic hanggang depression. So maganda ang tulog, nako mga kaagapay. Tapos ito rin, ito, find the right healthcare team. Ayon din po kay Dr. Breathed, kunin ang tulong ng mga taong makakatulong sa pag-manage ng health, whether physical, psychological, at spiritual. Dahil ang bawat areas na ito nagpapakita ng connection sa ating cardiovascular health. Take note ha, pati nandyan yung spiritual. Also, finding the right doctor is key. Ayon din kay Dr. Breathed, maghanap ng healthcare team na makikinig sa'yo at dinanais na maunawaan ka at ang iyong community upang mag-provide ng information na kailangan mo upang makagawa ng informed decision na magdudulot ng benefit sa iyong goals at pangangalaga. Last but not the least, eto, totoo yan. Isasama ko to dun sa spiritual health, diba? Cut stress whenever possible. Ang mga research ay inuugnay ang stress sa higher level ng inflammation sa buong katawan na maaaring magdulot ng maagang development ng heart disease. Ayon kay Dr. Breathed, mag-identify ng pamamaraan upang ma-reduce o ma-stop at malaman ang pinagmumulan ng stress o maawat na sa pinagmumulan ng stress hanggat maaari. May ilang stress na beneficial, subalit ang persistent, chronic stress ay nagdudulot ng negative effect sa ating kalusugan. E dagdag pa dyan yung ang paghahanap ng mga paraan upang mag-relax, maging mapayapa at ma-distress. Mahalaga po yan. So mag-exercise, lumabas at mag-spend ng oras kasama yung mga taong minamahal mo at nagmamahal sa'yo. At maganda pong paraan yan upang mapadami yung happy endorphins at mag-reduce ng ilang stress natin sa ating araw. Diba? Mula sa ating araw. Alam nyo, napakahalaga yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Simula pa nung bata kami, may family doctor na kami. Natutuwa nga ako eh. Kasi nung una, yung mother nila, yung doctor namin ni Pastor Ness, nung bata pa kami at nung naging kabataan kami. Eh ngayong senior na kami, yung mga anak na nila, ang doktor namin at ng aming mga apo. O diba, kompletos recados mga kaagapay. Subalit sabi nga, kados mga kaagapay. Subalit sabi nga, kahit may mahusay na doktor, kung hindi naman tayo natutulog ng tama, hindi nagbabawas ng stress, hindi inaayos ang ating spiritual condition,

0: yun, itataas pa rin at tataas pa rin ang risk ng heart attack. Kaya nga, laging maging mindful sa ating kalusugan at laging sumunod sa mga life principles ng Panginoon. Tandaan, kung may pagsunod, may pagpapala. Kung may pagsuway, may pagpapalo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda anak, uli.
0: Thank you, Dad.
1: Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, Temptation of the Son of God. Ang pagtukso sa anak ng Diyos. Ano ang kaganapan nito sa mundong ibabaw maging sa kalangitan man at saan paman? Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What the Son of God have gotten? Face temptation as we do. Tinukso siya gaya natin. Sa Hebreo 4:15, ang high priest natin, naiintindihan niya ang weaknesses natin. Kasi naka-experience siya ng iba't ibang klaseng tukso gaya natin, pero hindi siya nagkasala. Never sinned. Hindi siya nagkasala kailanman. Sa 2 Corinthians 5:21, never nagkasala si Christ. Pero para sa atin, itinuring siya ng Diyos na isang makasalanan. Para pag nakipag-isa tayo sa Kanya, magiging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Hebrews 4:15, ang high priest natin naiintindihan niya ang mga weaknesses natin kasi naka-experience siya ng iba't ibang klaseng tukso gaya natin, pero hindi siya nagkasala. Sa 1 Peter 2:22, pinatunayan nila na totoo ang kasabihan na kinakain ng aso ang sarili niyang suka at ang baboy pagkatapos paliguan ay nagpupunta't bumabalik uli sa putikan. But he, the Son of God, overcame the world. Nagtagumpay siya sa mundo. John 16:33, sinabi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa pakikipag-isa ninyo sa akin, papahirapan kayo sa mundong ito, pero laksan ninyo ang loob nyo, tinalo ko na ang mundo. Wow, amen, amen, amen. Sinless, spotless Lamb of God. Walang kasalanan, walang bahid, ang tupa ng Diyos. Naligtas tayo dahil sinacrifice ang napakahalagang dugo ni Kristo para siyang batang tupa na malinis, walang kapansanan. Jesus was tempted by the devil. Opo, tinukso siya ng Diablo. Sa Mateo 4:1-11, dinala si Jesus sa desert para tuksoin ang devil. Hindi kumain si Jesus ng 40 days at 40 nights, kaya nagutom siya. Dumating ang devil at sinabi, kung ikaw ang Son of God, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Pero sumagot si Jesus, sinabi sa scripture, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala si Jesus ng devil sa Holy City ng Jerusalem at pinatayo sa pinakatuktok ng temple, sabi ng devil, kung ikaw ang Son of God, tumalon ka diyan. At sinabi sa scripture, uutusan ng Diyos ang mga anghel para hindi masaktan ang mga paa mo sa mga bato. Sinasabi rin sa scripture, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Tapos dinala ng devil si Jesus sa napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo at yaman. Nang mga ito, sabi ng devil sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka sa harap ko at sasamba ka sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, Sinasabi sa Scripture, ang Panginoon mo lamang ang sasambahin mo at siya lamang ang pagsisilbihan mo. Sa Marcos 1:12-13, pagkatapos pinapunta agad ng Espiritu si Jesus sa desert at 40 days siyang naroroon. Tinukso siya doon ni Satanas. Maraming mababangis na mga hayop doon. Pero tinulungan siya ng mga anghel ng Espiritu at ng Espiritu. Kung kaya't wow, amen, amen. Grabe talaga si Lord sa lahat. Talagang talaga. Wow, amen, amen. Di ba anak?
0: Opo, Ama. Totoo yan, Daddy Paul. Opo, Daddy amen. Paul. Marami nang gumagaya sa akin. Opo, Ama. Okay, Dad. Maganda yon, binigyan nyo na emphasis. Kasi kaya nga po siya na-considered na second Adam. Kasi yung first Adam, si Adam, di ba po? Ano yun nga, Dad, yun? Pride of life. Di ba? Yung mga ganun yun eh. Tapos yun, yun yung same principle, pero bumagsak siya. Bumagsak sila, si Eva at si Adam. Pero sa Panginoon, inulit. Minsan nga iniisip ko yung question eh. Bakit kailangan sabihin ni Satan kay Lord na, o yan, pinapakita ko sa iyo yung buong kaharian niya dito sa earth. Eh nalilimutan niya atang kasama si Lord dun sa nag-design ng lahat. Hindi lang yung mundong sa Panginoon, di ba? Everything.
1: Kasi nga anak, sinuko ni na Eva at Adan yun sa Diablo.
0: At saka ang Panginoong Jesus, hindi dad, ang Panginoong Jesus din kasi, isinuko niya yung kanyang authority, di ba? Nung pumunta siya dito sa lupa, iniwan niya lahat yung authority niya sa langit. And he became fully human. Kaya si Satan, dun sa mindset niya, human ka, eto yun, mag-bow down ka sa akin. Pero in reality, kilala ng Panginoon. I mean, kilala ni Satan kung sino ang Panginoong Jesus. Eh. Pero inaano niya talaga, dinideceive niya ng dinideceive. Kaya salamat sa Panginoon. Ha? I mean, I thank God dun sa story na yun. Kasi nakita natin yung essence of studying God's word, 'di ba? Alam ng Panginoon yung mga Bible verses. Alam din ni Satan yung mga Bible verses. Alam din ni Satan yung mga Bible verses. Kaya pwede niya tayong linangin dun sa Bible verses na
1: Bible yun. Bible
0: to Bible. Oo, kaya dapat alam mo. 'Di ba sabi ko nga natin, ang unang fake news si Adan at saka si Eva yung nakarinig. Galing yan dun kay Satan, right, father right. of lies. So ganun din ang same principle. So napakahalaga yung pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Napakahalaga na alam natin ang word ng Panginoon at sinasabuhay natin yun sa ating araw. Araw-araw. So, sabi nga lagi ko nga po sinasabi sa inyo, ang programang gabay, tip lang po yan of the iceberg. Masabuti po na kayo mismo mag-aral ng salita ng Diyos. Kayo mismo gumawa ng inyong mga learnings. Kayo mismo ano yung sinasabi ng Holy Spirit at i-apply ito sa inyong buhay, doon po tayo lalong lumalago sa ating pagkakilala sa ating dakilang Diyos. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo lang, Lord, yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po kasi yun po ang nagtulot sa amin ng kaligtasan. Salamat po na He was strong against Satan. He knew how to respond to Satan. At yun po ay maging victorious over temptations. So yun din po, Panginoon, ang sinasabi mo sa amin. Sabi mo po sa amin, greater is He that is in us than He that is in the world. And in that concept, Panginoon, whenever Satan will tempt us or will throw his challenges against us, we can always walk away from it and say no. Kasi alam namin na gawain ng Panginoon. So Lord, yun po nawa maging take home namin ngayon. Yes, temptation. Pupunuin kami ng temptation. Pero ba't pinakita ng Panginoon kung paano maging mananagumpay over temptation? Yun po yung dalangin namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Today, salamat po, Panginoon, sa mga kaagapay na today is their special day. Si Abigail Gutierrez Ayos, si June De Ocampo, Cristina De La Cruz, si Ems Bueno, si Dennis Aquino, si Hazel Ann Mojica, Evelyn Reyes, at ganun din, Panginoon, si Aaron Medina Kaasi. Lord, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Continue to bless them. And Lord, Ganun din po, pinagpipray ko po si Kuya Nes kasi tomorrow po, birthday niya.

0: Kasama na rin po ni Lucci Manarpa Actua. Ganon na rin po aming kaibigan si Grace Liana Apolinario. At ganon din po panganon si Jinky Flaminiano. So Lord, maraming maraming pong salamat sa mga friends namin. Lord, you have blessed us with friends. You have blessed us with mga kaagapay. Salamat po doon, Panginoon. And we declare blessings para po sa kanila, not only today but every day. Hindi lang po doon sa mga nabanggit namin, kundi po doon sa mga hindi namin nabanggit na nakasulat din sa iyong puso at pinagpapala mo ngayon. Lord, maraming maraming pong salamat. So Father God, thank you po. Throughout the whole week, you have been so faithful. Ang dalangin namin ngayon, Lord, may we learn to count our blessings, name them one by one, so that when we come before you and worship you with a congregation, we'll be able to be filled with joy and gladness because of who you are and because of your faithfulness. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Thank you, Lord.
1: Panginoon, maraming pong salamat sa iyong ginawa. Tinulungan mo siya, ang Panginoong Jesus, ng mga anghel at ng Espiritu. Kung kaya't wow, amen, amen. Grabe talaga si Lord sa lahat. Talagang. At dahil doon, alam namin, dahil nagtiwala kami sa Kanya, ay talagang hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen. Talagang.
0: Amen, amen. Ayan talaga, Dad. Hindi talaga tayo nilampasan ni Lord, no? Ayan nga, eh. Kaya nakakatuwa nga po, eh. Ngayon, as we get older and we look at the... hindi na, totoo naman yun, eh. Yung mga karanasan natin in the past. Kaya nga po, mga kaagapay, ang encouragement ko po sa inyo, huwag niyo hong itsapwerahin ang mga seniors sa inyong mga churches. Magkaroon kayo ng ministry for seniors kasi alam niyo po, sila po ay well of resources, of experiences, and truthfulness
1: totoo
0: ng
1: yun,
0: Diyos. Oo, huwag niyo itsapwerahin ang mga seniors. Sila yung nakaranas sa Panginoon in their life.
1: At maraming miracle silang naranasan.
0: So, ako, encouragement ko po yan. Magkaroon kayo ng seniors group sa inyong iglesia. Sa amin po, meron. Sila nga yung malalakas, eh. Nakakatuwa. At sila po yung magagamit natin for prayer. Sila po yung talagang nananalangin. So, mga kaagapay, choose God always. Ano po in everything we do.
1: Amen.
0: Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura at ating pong gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain kayo ni Lord, todo, mga kaibigan. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako na

0: kaalaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
1: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
2: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
3: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belhiga. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: This is Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y naka-tune in na dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, Thursday na naman, samahan mo ko ngayong Webes ng hapon dito sa Inspirations Unlimited. At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Ayan, so medyo kung napapansin nyo sa mga naka-tune in sa atin sa online, solo flight ang inyong kaagapay. Pero baka maya-maya eh, makahabol ang aking magiting na katandem na si Kael. Nasaan ka man, ingat ka. Pero yon kaagapay, syempre binabati na natin ang mga listener natin na talagang walang patid at walang mintis na nakikinig sa atin, no, sa ating 702DZAS AM band. Hello po mga kaagapay, ano po ba ang gamit ninyo? Kayo po ba ay naka-transistor radio, naka-PM radio? Or kaya naman, naka-tune in kayo habang bumabiyahe at gamit ninyo ang inyong car stereo. Ayan, hello po sa inyo. Mga kaagapay, ingat-ingat po ha. Ano po ba ang pinagkakaabalahan nyo sa mga oras na ito? Usually, pag mga ganitong oras talaga eh, for sure, baka nagme-merienda ka na. Diba? Nagpapahinga ka habang ganito ang weather. Medyo gloomy, no? Medyo gloomy ang ating panahon ngayong hapon. Parang may umorder na naman ng ulan. Diba, Kuya Benjo?
2: Tama!
1: Pero yon kaagapay, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon, share mo na dito sa ating programa. At syempre, binabati rin natin, hindi rin natin kinakalimutan ang ating mga kaagapay na naka-tune in sa ating online platforms. At yan po ay sa 702DZAS FEBC Radio TV page. Nasaan ka ba? Kung kayo ay nasa Facebook o kaya naman ay nasa YouTube channel, feel free kaagapay na mag-comment kayo at ipadaan ang inyong mga pabate. Gayun din ang inyong mga pa-shout out. Yan. Yan ang gustong-gusto namin, no? Kapag kayo ay nagme-mention. Nagme-mention ng inyong friends, ng inyong loved ones, or kaya naman katrabaho, kaklase, no? Na nais nyo rin makasama natin ngayong hapon dito sa IU. At syempre, update mo na rin ako kaagapay. Ano ba ang pangmalakasan mong merienda? Ayan, syempre, hindi pwedeng hindi tanungin ang merienda, no? Lagi tayong may merienda check tuwing Inspirations Unlimited, di ba? Mapaanong araw man. Ayan, so share mo na kaagapay, ano ang merienda mo? Ano ang craving mo ngayong hapon? Ako kasi medyo, ano pa eh, medyo under the weather, medyo may ano pa ako sa aking ang tawag dito, ilong. Pansin bang medyo ngongo ako, pero parang nagkikrave ako ng something na mainit. Ayan, gusto ko sana ng lugaw or kaya ano ba masarap. Sopas, ayan, yan yung mga go-to na merienda kapag ganito ang panahon. At ayan, nakakatuwa naman, finally! Thank you, Lord, dumating na.
3: Alright.
1: Praise Lord.
3: Hello, hello po sa mga kaagapay natin.
1: Yon.
3: Yan, isang masayang hapon, no?
1: Uy, salamat ah. Umabot ka.
3: Oo nga eh. Buti ka kasimula pa lang, no?
1: Oo, medyo tinatagalan ko sa intro eh. Kasi sabi ko
3: lang. Dami yan ng ad-lib, no?
1: Oo, diba? Ini-stretch ko para at least, diba? Pag dumating ka, intro pa din.
3: Yes.
1: Wala pa tayo sa exciting part.
3: Correct.
1: Okay. So yun, bati ka naman.
3: Parang bago, no? Parang bisit.
1: Pamay mga nais ka, i-shout out.
3: Oo, oh, oh. Hello, hello po sa mga kaagapay natin. Kumusta po kayo today? Sana po ay hindi kayo busy-busy.
1: Ayun, ayun.
3: Tulad ko, no? Talagang humabol dito sa program. Pero yes. Praise God, sa pagkakataon na makasama at nakakwentuhan ko po kayo ngayong hapon. Talagang hinihingal pa ako.
1: Kasi, kita ko nga kanina eh.
3: Galing ka pang 38th floor. Tapos syempre, akit ka pa ng dalawang floors, through stairs.
1: Yes.
3: Para ma-reach natin ng 46th floor.
1: Oo, diba? Diba? Grabe yung hingal mo ah.
3: Oo, talagang pag ano, diretso na kaagad eh.
1: Oo. Pero sige, bibigyan muna kita ng time na huminga.
3: Sige, ikaw muna.
1: Oo, at aanyayahan ko muna yung mga kaagapay natin, no, na talagang makinig. Ayan, i-share niya, kaagapay. Ang inyong updates, ano po ba ang pinagkakaabalahan ninyo? Ano po ang merienda nyo? At kung pwede, update nyo na rin kami. Kumusta po ang weather dyan sa inyong location? Ayan, at masaya po namin babasahin yan ni Kael. At syempre, no, i-plug na rin natin ang ating sariling mobile app, ang ating 702DZAS mobile app. Dahil kung bitin ka, nasa radyo, sa Facebook, YouTube ka nakikinig, pwede kayo mag-download ng ating 702DZAS mobile app, kaagapay. Libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, 24/7 ninyo ma-access ng mga programs natin ng inyong agapay ng sambayanan. So yun, di ba? Siguro nakahinga ka na.
3: Yes.
1: Oo. Kaya naman, ikaw naman ang bibigyan ko ng pagkakataon.
3: Ayan, ano na ba?
1: Grabe no, di ba ang dami mong ganap?
3: Oo.
1: Pero napansin mo ba na tapos na September?
3: Grabe, ang bilis no. Biruin mo yung natapos siya.
1: Oo, October 1 na.
3: First diba? Day.
1: Grabe, nasa last quarter. Tama, no? Nasa last quarter na tayo.
3: Correct.
1: Ng taon. Grabe, 2026. Mm-hmm. Parang kailan lang eh. January, diba? Nagsiset tayo ng ating mga faith goals. Mm-hmm. Tapos February, yan.
3: Love month.
1: Oo, love month.
3: Baka pambata.
1: Isa-isain ko ba? March? Ano ba pag March?
3: Fire prevention.
1: Ayun, wow. April, May, June, ayan. Lumipas na lang yan, di ba? Tapos iba, mga nagbakasyon. Tapos ang dami pinagkaabalahan.
3: Correct.
1: Hanggang sa ngayon, October na.
3: Oh, diba? Tuloy-tuloy pa rin.
1: Yes. Sa biyaya ng Panginoon, patuloy tayong nagbo-broadcast sa kanyang lakas. At yun nga, kaagapay, di ba? Grabe, October 1 na, napakabilis ng panahon. At panibagong month na. Siyempre, panibagong chapter para sa bawat isa. At dahil bago ang buwan, Kael, siyempre magandang pagkakataon din to, no? Hindi lang sa atin, maging sa ating mga listener, no? Na para mag-reset.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Huminga at hopefully, no? I-reset din yung mood natin. Mm-hmm. Ikaw, i-scale mo ang iyong mood today, Kael, no? From 1 to 10. 10 is the ano, the best or highest.
3: The highest. Uh-oh. The good mood 'yon.
1: Oo, good mood 'yon ano 10. Ano yung rate mo?
3: Siguro ay para safe tayo. Ano? Siguro mga 7.
1: Ayan. Ayan. Oo nga, safe nga. Nice.
3: Hey, ikaw.
1: Kala ko ni mo.
3: Ikaw mga ilan?
1: Siguro mga ano 8.
3: 8.
1: 8 na lang para medyo kahit papaano.
3: Umangat.
1: Oo. Kasi kahit papano naman nakapagkape ako. Kasi nga, ano pala ngayon? Coffee Day.
3: International Coffee Day.
1: Kaya naman, kaagapay, kaway-kaway ha. Sa mga mahilig magkape like us. Ayan.
3: Yes.
1: Pero syempre, kahit hindi ka mahilig magkape, welcome pa rin ikaw na makinig dito.
3: Correct.
1: So yun nga, no, natanong ko lang yung mood. Kasi nga, ang daming nagaganap sa paligid, diba? At may tendency talaga na maapektuhan yung mood natin. Diba yung araw natin kapag talagang na-absorb natin yung mga nangyayari sa paligid natin, 'di ba? May mga days na okay naman tayo or kaya naman wala naman yung major na naganap, kumbaga, 'di ba? Pero parang lahat nakakainis. 'Di ba? Para hindi mo maiwasan. Kunyari, eto example, mabagal yung internet.
3: Ayan.
1: Diba? Mabilis tayo mag-react kapag mabagal ang internet. O kaya naman, ito, mabagal mag-reply yung kachat mo.
3: Ayan.
1: Mm-mm. Pero feeling ko si Kael hindi nakaka-relate dyan.
3: Bakit?
1: Mabilis siya mag-reply, diba?
3: Hindi naman.
1: Ay, hindi
3: ba? May mga pagkakataon na pag-busy. Yan.
1: Ah, pag-busy. Okay, alright.
3: May justification.
1: Okay. Pero yung kagapay, no, mga ganong mga pagkakataon, and for sure, makaka-relate ka. Kaya naman, Yes, Kael.
3: So, ayan mga kaagapay, kaya naman, no? Samahan niyo po kami today, no?
1: Oh,
3: kaya kung may mga ganap ka dyan, sumama ka sa ating discussion. Ayan.
1: Yes.
3: So, minsan na yung simple things, no, Abs? Ayan. Talagang kailangan natin para ma-lift yung ating mood, di ba? Kagaya ng favorite mong pagkain, ay na, hapon na naman, no?
1: Merienda time naman.
3: Eh, ito nga eh, umulan. Mm-hmm. So, for sure, gusto nyo ng something na siguro hot meals.
1: Oo.
3: Diyan,
1: kanina
3: diba?
1: Nga nabanggit ko, gusto ko ng something na ano, lugaw or sopas.
3: Oo.
1: Ikaw?
3: Ako gusto ko naman ng ano ba, hot ba? Hindi ko sure.
1: Para di ka rin sure, no?
3: Oo. Pero siguro gusto ko kumain mamaya ng something na masabaw.
1: Ah, okay. Adi yun din. Kasi parang hindi naman yata bagay sabaw tas malamig. Parang hindi mo ma-enjoy yun.
3: Ice cream pang ano.
1: Okay.
3: Diba?
1: So, tinunaw.
3: Merienda dessert. Dessert.
1: Yes. Okay. Alright.
3: Tapos pwede rin yung music.
1: Ayan, music.
3: Parang kanina nag-intro tayo ng napakagandang music, no? Sana napasayaw, napakakanta yung ating mga kaagapay.
1: Oo.
3: At nabanggit mo rin yung kape. Ano mang klase ng kape yan na pang pa-energize, pang pa-activate ng brain cells natin.
1: Wow.
3: Eh, pwedeng-pwede yan.
1: Uh-oh.
3: O kaya, Abs, yung sapat na tulog. Kaway-kaway nga dito yung nakaka 6 to 8 hours pa ng tulog in a day. Aba, mapalad ka, di ba? Kasi yung iba, parang sabi nga eh, parang hindi sila madapuan ng tulog. Yung iba naman, masandal tulog. Di ba? May
1: alin
3: mga ganyan.
1: Doon?
3: Siguro doon na lang ako sa nabibiyayaan na may tulog.
1: Ayun. Oo. Praise God.
3: Di ba? Saka salamat sa mga bitamina ang ating tinitake.
1: Oo naman.
3: Ayan. Saka syempre yung mga tao sa paligid natin, yung mga kausap natin, yung kaibigan natin, yung loved ones natin na talagang minamahal natin. Di ba, Abs?
1: Totoo. Bakit? Totoo yan. Kaya naman, ngayong first day na October, no, simulan natin itong buwan na to on a lighter note.
3: Ayan.
1: Diba? Chill lang ang ating pag-uusapan. Diba? Hindi natin sila masyadong i-stressin mag-isip.
3: Ayan, tama.
1: Kaya naman, sagot ka kaagapaya sa ating question of the day. Ano ang best way para gumanda ang mood mo kapag bad day?
3: Ayan,
1: diba?
3: Napakaganda.
1: Napakasimple lang, no? At napakaganda.
3: Mm-hmm.
1: Kaya naman, kwento mo na sa amin kaagapay, ah. Ano ang go-to mood booster mo? Pwedeng food yan, music, yung mga nabanggit ni Kael, no? Like tulog, or kaya yung gagala kayo, pupunta kayo somewhere, or baka naman may someone na nakakapag-uplift ng mood mo instantly.
3: Sino,
1: diba?
3: O ano pala to?
1: Oo. Diba? Hindi kahit ilan, diba? Pwede nilang isagot. Kaya naman, iwan nyo lang ha dito sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: At alam mo, Absa, maraming sumagot sa ating question of the day earlier sa ating poster, kaya pasadahan na natin yung mga nag-comment.
1: Unahin na natin si Kuya Vincent Garcia dito sa ating poster. Sabi niya, ang best way para gumanda ang bad day ay una pa lang paggising sa umaga bago pa man mag-start ang araw ay pray to God. O, diba? At pangalawa daw, always think in a positive way. Pangatlo, always smile. Ayan, batiin ang mga nakakasalubong ng magandang umaga, hapon, gabi. O, diba? Parang DZAS, umaga,
3: kinumpleto.
1: Or kaya daw sa bahay man, or sa trabaho, or kahit daw sa school, pwede, no? And, dito kasi sa UK, kahit di mo kakilala, binabati ka ng isa sa mga nagbibigay, no? Nagbibigay daw ng good mood. Ayun. So, friendly ang mga tao sa United Kingdom. Ayun.
3: Ano? Best in congeniality.
1: Diba? Kumbaga parang kilala lahat.
3: Yes. Talagang lahat ng makikita kailangan batiin.
1: Oo,
3: diba?
1: At mitian.
3: Correct.
1: Diba? Thank you po, Kuya Vincent.
3: Ito naman, si Effie Remitar. Alalahanin lagi si Jesus kasi maganda ang kanyang halimbawa. Ayan. Sa Philippos 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Para daw good mood. Thank you po, Effie.
1: Thank you. Si Ate Len Agdon Reyes naman, sumagot din at bumabati ng Blessed Thursday sa atin. Para daw maging good mood ang bad day, siya daw ay nakikinig ng Christian songs. Ayan, sinasabayan ko po para gumaan ang aking pakiramdam. Tapos nagme-meditate po sa salita ng Diyos. Uh-huh. Ayan. Thank you so much po. At eto, isunod ko na rin si Ate Vine Roma Santa. Ayan, sabi niya manalangin para sa sarili at magbulay-bulay sa word ng Panginoon. Kung maaari humingi din ng tulong na panalangin una ang mga taong kakilala at idinalangin or dinadalangin mo rin. Mm-hmm. Ayan. Thank you po. Ayan, pray for one another.
3: Yes, ito naman. Happy afternoon kay Anthony Abrening, nakikinig daw siya ng music. Very jolly daw, pakinggan. Si Neth Panganiban, uy, eto, plantita, mag-gardening daw ang sa kanya.
1: Oy, wow.
3: Oo, nakakabuhay ito ng mga halaman at mga siguro gulay, no?
1: Mm-hmm.
3: Thank you, Ate Neth.
1: Totoo. Tapos ang dami din talaga naging plantito at plantita, no, nung nag-pandemic.
3: During the pandemic, right?
1: Oo, oo. At eto si Jonathan Clerigo, sabi niya, happy Thursday. For me, makikinig ng music over a mug of coffee.
3: Oh,
1: diba?
3: Yan.
1: Talagang may kapeling siyang kape.
3: Oo. Oh, oh.
1: Diba? At yun daw ang nagpapaganda ng kanyang mood.
3: Oo. Oh, diba? Oh. Si Lori Santos, always listening sa radio at nag-aayos ng mga tanim niyang halaman.
1: So yun.
3: Dinidiligan at inaalis ang mga damo sa paligid. Tapos sabi pa niya, hello October!
1: Ayun, yan. Grabe. Oh. Talaga may pagsalubong na.
3: Oh.
1: Sa October, si Ate Lori Santos. Si Ate Sela Umali naman, makinig daw ng praise and worship. Para daw madinig daw sa kapaligiran ang mga papuri sa Diyos.
3: Oh, oh.
1: Para maging masaya din daw yung mga nakakarinig. O, diba? Oh, oh. Magiging contagious yung saya.
3: Oo, oh, lalo na pag talagang kakantay mo para kay Lord.
1: Oo. No? Oh, oh,
3: diba? Ikaw ba may LSS ka ngayon na worship song?
1: LSS ko?
3: Oo. Oh, oh.
1: Sa ngayon, ang pinaka-pinapakinggan ko ay yung Sayo Lamang.
3: Oo, diba?
1: Ng Victory Worship. Ikaw?
3: Ako, yung Tagalog version ng What a Beautiful Name.
1: Uy, wow.
3: Kasi pumunta dito ang Hillsong,
1: mm-hmm.
3: May concert sila. Tapos nakikita ko sa algorithm ko yung mm-hmm. ano, yung Tagalog version ng What a Beautiful Name. Oh. Ayoko nang kantahin, siguro puntahan na lang nila sa YouTube, 'di ba?
1: Yes.
3: Para mapakinggan nila.
1: Oh, kasi baka hinihingal ka pa.
3: Yes. Diba? All right.
1: Sino pa?
3: Oo, si Rosalia Santos nakikinig ng Salmo. Oo.
1: Yes.
3: Yung Salmo, yung mga kanta. At saka yung unang Salmo rin, pwede nyo rin
1: pakinggan. Oo, pwede rin siya
3: makinig. Monday to Friday, diba? Si Fia Mac, hi everyone. What I do to relieve from bad day is mag-pray daw, kumain ng masasarap na pagkain, and she go gala daw sa mga long trip like commuting and pakikinig daw sa mga Christian music.
1: Yun. Si Ate Mercy Alagad Guerra naman, sabi niya, don't think it's bad. Oh. At eto si Kuya Jonathan Audihe. Ayan. Una, ang kanyang ginagawa ay remembering God's goodness. Pangalawa, expecting what God will do to my life. At ayan, pabati daw sa kanyang wife. Ayan, birthday niya daw today.
3: Uy, happy birthday.
1: Ayan, happy birthday po,
2: happy Ate Tere
1: Antonio Audihe. Ayan, blessed birthday po. At si Kuya Aris Pebenito.
3: Uh-huh.
1: Ayan, play with my one and only Oreo Macchiato. Mm-hmm. Oy, ang kanyang
3: akala ko pagkain. Pet pala. Okay.
1: Ang cute naman ang name nun.
3: Oh, oh.
1: Ayun, pet niyang Aspien. Stress stress reliever talaga siya kapag siya ay kumbaga humaharap sa bad day. Ayun.
3: Mm-hmm.
1: Totoo yan. Stress reliever ang ating mga pet sa bahay.
3: Mm-hmm. Si Len Dizo, nakikinig po siya ng mga gospel song tapos favorite kong love song. Uy, oo, lalo na pag-emote na emote ka, no?
1: Oo. Oh,
3: diba?
1: Ikaw, anong favorite mo?
3: na love song? Madami. Pero syempre yung favorite.
1: Sana maging specific.
3: Hindi, kasi syempre may mga recent na band din akong pinapakinggan. Like yung Over October at saka The Ridleys.
1: Ayan, oo. Agree, napakaganda ng The Ridleys. at ito.
3: Ayan.
1: Si, ang galing naman ang name niya, Tuklas Gardening.
3: Oo.
1: Ayan. Ang sagot niya, best way niya para gumanda daw ang mood, ay magbasa ng Bible. Uh-oh. Si Ate Mary Grace naman, Ate Mary Grace Kisinamal, sabi niya magandang araw ng Webes kaagapay para po sa akin, para daw gumanda ang kanyang mood, ay nakikinig daw siya sa Christian music, lalo na daw yung favorite daw niya na Waymaker. Shout out daw sa kanyang anak na si Charleston na naglalaro ng kanyang toy car. He's expecting na marinig ang kanyang pangalan na mabanggit daw sa DZAS. Ayan. Dahil kasama daw pala niya lagi si Charleston. Makinig sa mga programa ng DZAS. Hi Charleston! Happy
3: hello,
1: listening! Ayan.
3: Eto naman, sino to? Si Alcor. Tama ba?
1: Yes. EJF.
3: Oo. Mm-hmm. Yung masama pakiramdam mo tapos di mo matrabaho dahil may nararamdaman ka sa katawan mo. Dating mabilis kumilos gumalaw. Oo. So, we're praying for you.
1: Mm-hmm.
3: Ayan, sa mga ginagawa niyo pa, sana pagganin din ng Panginoon ang iyong karamdaman. Si Anita Untal, lagi pong makinig sa mga programa ng DZAS. Ayan, para daw ma-flip, no? Kasi nga nakakatuwa kasi talagang iba't ibang variety yung programs natin.
1: Yes.
3: From sign on to sign off, wala ka nang hahanapin pa.
1: Totoo. Si Ate Suzette, regalado, ang kanyang best way para gumanda ang kanyang mood ay mag-pray at magbasa ng salita ng Diyos. Makinig daw sa mga papuring awitin. Si Ate Lenny Continedo naman, mm-hmm, to have peace of mind kahit pa nga mahirap ang isang tulad kong full-time mom. Pero sa tulong ni Lord, walang imposible.
3: Amen.
1: Amen. Ayun. Thank you so much po.
3: Si Santos Lagahanle, makinig daw sa DZAS para di bad day.
1: Wow.
3: Wow. Si Estela Nerpio, pati si Reynaldo Estimo, mag-pray daw ang sa kanila. Ayan. At maging si Aurea Kanda, listening daw sa praise and worship songs alone para maka-meditate daw sa Word of God. Ako, ganun din ako, Abs.
1: Mm-hmm.
3: Usually kapag nagbabasa ako ng Bible o kaya nagdi-devo ko, I always make sure na may tumutugtog.
1: Oo, kumbaga may background music.
3: Yes, part yan. May music bed ba?
1: Very broadcast, ha?
3: Yes.
1: Si Ate Abigail De Vera Briones naman. Music din, ayan. Music po, sound trip ng mga iba't ibang kanta po. Inspirational songs, mag-hobby na mga ilang tula. Wow, mula daw sa magulong letra hanggang sa mabuo at balang araw maging awit at kanta ng madla. Oy,
3: yes,
1: nagko-compose pala ng kanta si Ate Abigail. Thank you po.
3: Si Mavic BC, sabi niya, praying to refocus, redirection of thoughts, and godly only. Tapos, eto si Rosalinda de Guzman, Mel Robbins.
1: Ayun.
3: Ay, ano to, sikat to na author.
1: No.
3: Oo. Basta basahin niyo yun. Yung mga book niya, ano siya, motivational and something na encouraging yung mga sinusulat niya.
1: I see. Mm-hmm. Kaya pala talagang sabi niyo, erase agad daw ang bad mood.
3: Oo.
1: Siguro pag nagbabasa siya ng mga gawa ni Mel Robbins. Ito naman si Ate Miraflor Dacanay, makinig daw sa mga gospel songs. Gayun din si Ate Linda Daringes, nakikinig daw sa worship songs. At ito, isama ko na rin at isunod si Ate Emily Manalang. Good afternoon, makinig daw na masasayang papuring awitin. At ito, drink water and eat kung anong gusto mo, desire, kainin.
3: Oo.
1: Diba? Drink water.
3: Ito naman si Cher De La Cruz, dalhin lahat kay Lord ang sakit daw ng loob.
1: Ayaw.
3: Si Leeds Eguia, listening daw sa papuri songs and matulog.
1: Ayun, syempre no, talagang kasama yan, papuri songs and matulog.
3: Oo.
1: Ito ang kaagapay natin, sumagot din sa ating question of the day. Kanina nga nag-uusap kami about sa sagot niya ngayon. Ito, ang best way daw niya para gumanda ang kanyang mood ay bumili ng kape.
3: Ayo.
1: Ayan. Kanina nag-uusap kami ni Ara. Sabi niya, umagang-umaga pa lang, bumili na siya ng kape.
3: Yun.
1: Oo, para daw talagang gising siya during the broadcast.
3: At we witnessed that, talagang gising niya siya. Kasi very sipag siya today.
1: Yes,
3: diba?
1: Talagang hindi lang regular.
3: Oo.
1: Upsized ang binili niya.
3: Oo, hindi lang siya regular listener.
1: Yes, upsized. Pero diba, talagang gising na gising ka, naka-upsize ang iyong kape. At ito naman, si Ate Andrea Gabihan, siya naman ay umiiyak daw siya sa Diyos. Tapos, yun, kumbaga nakakatulong yun para daw gumaan at sumaya ang kanyang mood. Diba? Kumbaga, inililift up niya sa Panginoon ang kanyang mga saloobin at nararamdaman. Ayun. Mm-hmm. Thank you po.
3: Ito naman, si Marivic Panilawan, para maging good ang bad day ko, look up. Look up sa kalangitan and feel the presence of the Lord through His divine creation. Choose to be happy. Yan, no? Totoo yan. Lalo na kung titignan mo yung creation niya, tapos nasa ano ka, no? Abs bundo. Makikita mo yung sceneries, yung mga greeneries. Yan, panalo.
1: Totoo. At nakakamiss yan, no? Kasi nga, puro buildings ang nakikita natin dito.
3: Oo nga.
1: Diba? Sana soon. Diba, makapag-set ng gala outside the city. Diba? Ito naman, si Jasper Bautista. Sabi daw niya, makinig daw sa Papuri radio show. Ayan, para ma-inspire sa mga kanta. To encourage, to come and be blessed with the songs through the praise of God. Ayun.
3: Yes.
1: Thank you so much po. At, grabe. Yun muna babasahin natin.
3: Yes.
1: Ayan, para bigyan, excuse me, para bigyan ng ating mga kaagapay ng time makapag-isip pa ng sagot sa ating question of the day. Share mo na kaagapay, ano ang best way mo para gumanda ang mood mo kapag bad day.
3: Yes, kaya comment na po kung may gusto kang sabihin. Eba, may mga pa-shoutout kay comment mo na rin sa ating ongoing streaming both on Facebook and sa ating YouTube channel. Kaya wag kang bibitiwa, Team Online and Team Radio. Magbabalik po ang Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcd Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion Kel Garcia. At maraming salamat sa mga patuloy pong naka-tune in sa atin sa kanilang mga radio at saka syempre sa ating team online na hindi bumibitiw mula yes. pang kaninang alas 3 ng hapon.
0: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang ano ang best way para gumanda ang mood mo kapag bad day. Mm-hmm. So yan, feel free kaagapay, iwan ang iyong answer dito sa ating ongoing streaming.
1: Yan.
0: So yan, ito, madami-dami na rin ang ating babatiin dito sa ating ongoing live. Unahin ko na si Kuya Angel Villaflor, Gorospe, ayan, happy listening po and God bless din po sa inyo. Si Ate Chona, Edu, sumagot na rin sa ating question of the day at ang sagot niya ay listening to music, especially mm-hmm. daw mga Christian song.
1: Ayan. Tapos ito ha, si Abigail De Vera Briones nag-hello sa atin. Tapos sabi niya, ang kanyang kasagutan daw ay ano to, music sound trip, listening inspirational song at magsulat daw or maghabi ng tula na balang mm-hmm. araw magiging awit na kanta oh. ng buong madlan. Yeah. Ah, salamat Ate Abigail.
0: Yes. Si Ate Maria Filipina Prado dito sa ating poster, sabi uh-huh. niya ang best way daw niya para gumanda ang kanyang mood ay inaalala ko ang salita ng Diyos. Ang salita ng pagsaway at paalala. Ayan, palaging hugot sa salita ng Diyos at iyon ang nagpapahupa at humuhulas, pumapawi ng anumang negative thinking mm-hmm. na kanyang nararamdaman. O diba, lahat ng term sinabi niya.
1: Oo nga.
0: Nagpapahupa, humuhulas, pumapawi. O diba?
1: Grabe,
0: nagtatanggal,
1: no?
0: Nag-aalis, ano ba?
1: Mm-hmm. Lahat ng sinus.
0: Ayan, thank you po.
1: Eto naman sa ating live streaming, si Flor Delis Scarlett, sabi niya gandang hapon sa atin daw. Makulimlim daw na hapon. Saan area ba kayo Ate Flor Delis? Ayan, ingat po kayo.
0: Yun, si Kuya Albert Tan Chua, ayan, hello po sa inyo. And happy listening po. Eto si Kuya Vincent, yan, nabasa na natin ang kanyang uh-huh. kasagutan. Gayun din, eto si Ate Abigail, may pahabol siya. In-explain niya kasi daw ang music pala ay parang escape niya. Diba? Kahit daw kaliwat-kanan daw ang mga pagsubok no at problema, eh gumaganda daw ang mood niya kapag nakikinig siya sa musika.
1: O, diba? Totoo yan. Even abs, no? For example, sa biyahe.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kesa kung ano-ano na mag-music ka, isuot mo yung headset mo.
0: Oo.
1: Diba?
0: Tapos tingin ka sa, ano, sa window.
1: Para ka na may MTV ka na. No? Diba?
0: Yan talaga yung eksena ang nai-imagine. Eh,
1: oo.
0: Ito, si Kuya Vincent. Ayan, in-update niya pala tayo kung ano ang kanyang breakfast kasi umaga doon sa UK.
1: Oo.
0: Ang kanyang ulam ay grilled chicken.
1: Uy, sarap.
0: At pork ham.
1: Pork ham. Masarap to.
0: Diba? Panalo.
1: Si Ate Aida Kukilia, blessed Thursday daw sa atin. Si Kuya Jojo Simbulan. Ayan, happy Thursday listening habang naka-duty daw sa store nila. Mm-hmm. Thank you sa pagsama. Ayan. And thank you Kuya Jojo at sa mga suki ni ano ni Kuya Jojo diyan sa tindahan.
0: Yes.
1: Aba, bumili na kayo, di ba?
0: Bili na. Hello po sa inyo. At ito rin si Kuya Jojo Kambay. Blessed Thursday afternoon din po sa inyo. At eto, may kwento pa ulit si Kuya Vincent. Sabi niya, minsan po may trip po kami na kahit malamig na panahon ay nag-a-ice cream.
1: Oo, may mga
0: pa din
1: ganyan.
0: Sila, diba? Nakakatuwa naman. Oo nga eh, iba din talaga yung feeling eh. Kahit
1: totoo.
0: Malamig, para nag-a-ice cream ka pa rin.
1: At saka ano, sana medyo kasi mamahal na yung ice cream.
0: Yun na.
1: Oo. Parang dala, itong mga nakarang araw, ay di nagmerienda kami ng mga friends ko mm-hmm. after ng mga sama ko sa church. Tapos bumili kami ng isang sikat na ice cream. Ayan, yung may stick.
0: Isang tub.
1: Hindi, yung stick lang.
0: Ah,
1: yung,
0: stick, oo.
1: Nagulat ako
0: watermelon?
1: Sa presyo.
0: Watermelon?
1: Hindi, chocolate siya.
0: Chocolate.
1: Tapos nagulat ako. Akala ko yung mga gano'n nasa 10. Siguro 10, 20, 30 pesos.
0: Siguro nung bata pa tayo nun.
1: Nagulat ako. Nasa ano na siya. Nasa 90 plus.
0: 90 na?
1: Oo, sabi ko, totoo ba itong nangyayari? Oo, sabi ko, hindi ko napapangalanan, pero ang mahal.
0: Hindi yun convenience store.
1: Convenience store siya. Pero ano, nagulat lang ako sa...
0: Sa presyo.
1: Kasi, di ba, ang alam natin, sa halagang 20, may mabibili ka
0: na. Pero ngayon, parang wala na.
1: Oo, medyo.
0: Parang ayun bihira na.
1: Ayun nga.
0: Oo. At masarap pa kung bili ka na lang ng ano, sorbetes.
1: Sorbetes,
0: yung
1: no?
0: Yung may kalembang ni Manong. Oo. Diba? Talagang hinahabol natin yan nung bata pa tayo, maliban sa taho.
1: Maglalabas ka ng baso, no?
0: Oo.
1: Yes.
0: Nag-throwback. Oo. At ito, si Ate Rosalinda Gomez Buico watching from UAE. Oo. Hello po and happy listening. At si Candice Journey, ayan, sabi niya siya daw ay 6 to 7 hours of sleep.
1: Uy.
0: At agree siya, coffee is the best. O, oh, diba?
1: Oh, oh.
0: Nakakatuwa naman. Buti nakakatulog siya ng 6 to 7 hours, no?
1: Oo. Oh, oh. Talagang ano, yung iba kasi ginagawang pamparelax din ng kape.
0: Oo. Oh, oh.
1: Pero yung iba naman, hindi makatulog sa kape.
0: Oo, oh, siguro decaf yung gamit.
1: Decaf na lang. Yung gamitin or inumin. Oh,
0: yes.
1: Si Estella Razon, sabi niya, good afternoon, watching from Guagua, Pampanga. Yun. More blessings daw sa atin. At may pahabol pa si Kuya Vincent Abs.
0: Mm.
1: Nagiging change, bad mood lang siya kapag straight 4 nights duty niya. Tapos kulang ang tulog kasi may ingay ang kasama sa bahay. Kasi umaga lang daw ang tulog niya. Ayan.
0: Mm-hmm. At ito si Ate Guy Santos, sabi niya, pag napapakinggan daw niya tayo, tayong dalawa, sobrang saya. Ayan,
1: ayan, pampatanggal lang ano, bad mood.
0: Thank
1: diba?
0: You po, Ate Guy. Si Ate Aida Coquilla, sabi niya, makinig daw ng worship songs. Ayan, watching daw siya habang kumakain ng breakfast. Mm-hmm. Ayan. Siguro nasa, ano nga ba, kung tama ako, no? Nasa Norway, si Ate Aida Coquilla. Breakfast eh.
1: Breakfast, oo. Si Cipriano Balatibat, sa kanya naman, listening daw sa worship song, prayers at libangin ang sarili sa work at mag-enjoy lang daw.
0: Yun. Si Ate Telma Manjares, ayan, blessed afternoon din po sa inyo. Masarap daw kapag nakakatulog, nawawala ang pagod. At ang ginagawa din niya para daw gumanda ang kanyang mood ay kumakain siya, nag-e-exercise, lagi nakangiti, at nakikinig ng papuri. O, diba? Talagang ang dami eh. Ang daming ginagawa ni Ate Telma para mapagaan ang kanyang mood.
1: Correct. At maging si ano, si Clefton Manila, sa kanya naman daw, nare-remind siya sa Biblia ng Diyos sa pakikinig daw.
0: Mm-hmm.
1: Pakibati naman daw ng happy birthday ang kanilang Pastora Joe Hernandez ng LCCM Bawan, Batangas. Mm-hmm. Happy birthday po.
0: Happy birthday po. Si Kuya Jojo Cambay, ayan, sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, listening daw sa DZAS ang nagpapaganda ng kanyang mood. Ayan, gumaganda daw talaga ang kanyang mood.
1: At
0: ito naman si Kuya Derek Termulo. Sabi daw niya, minsan di po natin may iwasang mainis sa mga bagay-bagay. Pero ang ginagawa daw niya, ito, meron siyang technique. Ginagawa daw niya ay magbibilang daw siya. Ayan, from 1 to 10. Parang may stress yung mga hindi math person dito, ah. Ayan, bilang siya 1 to 10, tapos imumultiply daw niya sa 2, tapos di-divide niya sa 3. Then, kunin daw yung square root na, square root, tapos plus 5.
1: Alam mo, parang ano ha, parang ma-stress ako dyan, kung ano ha, Kuya Derek. Parang hindi ako mag-good mood dyan. Parang ma-stress man ako.
0: Parang makakadagdag yun, no? Kaya ka mababad mood.
1: Pero sa bagay, kanya-kanya tayo ng coping mechanism.
0: Oo, baka kasi yun talaga sa kanya.
1: Diba?
0: Oo, magaling sa mat to si Kuya Derek.
1: Oo.
0: Pero kami, kaya po kami nag-mask-com.
1: Kaya kami nag-com. Ayan. Diba? Medyo mahina po kami sa numero. Ayan.
0: At eto si Ate Helena Orfresho. Sabi niya, nakikinig ako. Salamat kay Lord. Ganda daw ng praise and praise songs. Ayan, mga praise and worship songs. Umaga pa lang daw, no?
1: Oo.
0: Talagang nakikinig na siya. Thank Ayan. You so much po.
1: Praise God. Si Delia Cabrera, hello. Si Cecilia Gatbonton, happy listening po. Tapos si Faustina Habla, happy listening din. Tapos may pahabol pa si Kuya Vincent Garcia Abs. Sa kanya naman daw, sorbetes ni Manong na may tinapay.
0: Ayan.
1: Yung binibili noon na bata pa siya, busog na kasi dati. Malalaki ang mga tinapay dati. Alam mo, isa to sa mga ano, yung mix and match ba? Yung tinapay at ice cream. Ako naman, hindi ko siya maano, hindi ko siya...
0: Trip.
1: Magets.
0: Ah,
1: oo.
0: So hindi mo pa rin nasubukan.
1: Nasubukan ko na siya kaso parang hindi ko makuha. Ganun ba talaga siya?
0: Ano lang, parang diba, simple nagpapalaman ka sa
1: nga,
0: tinapay, ganun.
1: Pero hindi ko bet ko yung ice cream kapag as is na ice cream.
0: Ah, okay. Oo. Yung walang ibang halo.
1: Oo.
0: Okay.
1: Pwede yung sa apa, pwede kainin yun, pero yung mamash mo siya sa tinapay.
0: Tinapay, hindi mo pa trip.
1: Oo. Pero kanya-kanyang trip naman tayo,
0: diba? Kanya-kanyang preference.
1: Correct.
0: Diba?
1: Ayan.
0: Pero OG na ano yan eh, merienda. Talaga eh, lalo na ng mga bata noon.
1: Totoo.
0: Diba? At eto naman si Kuya or si Pastor, ayan, Alvin Serrano, listening daw sa worship songs. At syempre, ang pagpe-pray, ayan. Thank you so much po. Si Ate Carla Faith Nueva, pa-shoutout daw kay Nanay Tita Garments Trading, nakikinig daw habang nananahi.
1: Uy, hello po sa mga mananahi dyan.
0: Yes,
1: ayan.
0: Happy listening po.
1: O, gaganahan na yan mag-ano, di ba? Manahi.
0: Yes.
1: <Diba? laughs>
0: Sino pa?
1: Eto naman si Vanessa Telis. Hello daw sa atin. Sa kanya naman daw, nakikinig siya ng Christian music reggae. Uy, oo.
0: Mm-hmm.
1: And cooking daw para sa kanyang loved ones because cooking is her therapy.
0: Ala, parang diba? Makaka-relate ka dyan.
1: Kaya nga.
0: Parang pareho kayo.
1: Oo. Uy, share ko lang. Para nung isang gabi, nakwento ko rin to kanina sa entry. Yung trip ko kakaiba, I mean, gabi na, siguro mga around 7 p.m, wala akong magawa. Tapos, nakakita ko ng pasta spaghetti. Yun, gumawa ko ng spaghetti ng gabi.
0: Talaga?
1: Without occasion. Oo.
0: Spaghetti, anong mga sahog?
1: Simple lang kasi wala kaming giniling. Kasi biglaan nga. So ang sinahog ko ay corned beef, hot dog.
0: Ayun, swak yun, diba?
1: Pwede
0: alternative
1: na.
0: Kung wala kang giniling, pwede nga talaga corned beef.
1: Correct, diba?
0: Pakasarap naman. Pero yun nga din eh, diba? Kapag bored ka, no, bigla ka nalang nakakaisip na parang ang sarap magluto ng ganito.
1: Oo.
0: Basta merong ingredients, no?
1: Oo.
0: Diba? Talagang yum. At eto naman, si Kuya Epifanio Salvador, ayan, napadaan sa ating ongoing streaming at shinare niya na.
1: Oo.
0: Ayan, thank you so much po, ha. At sa ating PM.
1: Ayan, PM is the
0: key. Ayan. Sagot naman ni Ate Maria Santos. Ayan, kumain daw ng kanyang comfort food.
1: Ayun.
0: Kapag bad day daw, no? Kapag may bad day siya, food talaga daw ang kanyang first aid. Hindi naman daw kailangan fancy, no? Minsan fries lang or samgyup. Uy, wow, social to, ah. Chicken ice cream. Ayan. Or kahit simpleng lutong bahay lang daw. Ipanalo na yun.
1: Yeah.
0: Pero yung samgyup, magastos din yun. No?
1: Uy, pero may mga mura-mura na ngayon. Ha?
0: Talaga?
1: Ewan ko totoo, ha? May mga nakikita. O, baka false advertisement lang yun. May mga 199, 299,
0: talaga?
1: 399. Talaga?
0: Unli
1: ganun.
0: Pa rin.
1: Unli siya.
0: Oo, hindi ko pa yan na-try.
1: Oo, sa bandang Rizal. Pasyal.
0: Layo na. Alayo naman.
1: Parang dapat dagdag pa ng malong gasolina.
0: Oo, parang makakatipid ako doon sa samgyup ko, pero yung papunta doon, parang hindi.
1: Na-traffic ka pa.
0: Sino pa next?
1: Eto, ha. May nag-comment. Si Kuya John Reyes.
0: Ayan.
1: Sa kanya naman daw, sleep.
0: Ayan.
1: Oo. Kapag bad mood daw siya, minsan hindi ko na kailangan ng motivational speech.
0: Ay, wow.
1: Kailangan niya lang matulog.
0: Mm-hmm.
1: May mga problem kasi na parang sobrang laki. Kapag pagod ka, pero after a good night ng pagtulog, aba, masasabi mong, okay, manageable naman pala.
0: Ay,
1: so, salamat kuya dyan.
0: Thank you so much. Ito naman galing kay Angelica Cruz. Ayan, makinig daw ng music. Ayan. Ayun daw, music daw ang kanyang instant mood reset. No?
1: Yun.
0: Pang-reset niya. kapag feeling daw niya ang bigat daw ng araw, nag-headphones daw siya. And I play songs na alam ko makakapag-change daw ng kanyang atmosphere.
1: Oo. Dapat ganun, Abs, no? Yung pinapakinggan natin, something na makakapag-motivate, makakapag-uplift, no? Kasi parang bad mood ka na nga, tapos napapakinggan mo pa yung mga...
0: Senti.
1: Oh, senti. Tapos yung mga metal rock na kanta.
0: So oh, parang hindi ka napayapa.
1: Totoo. No?
0: Parang lalo ka naguluhan.
1: Totoo.
0: Naingayan.
1: Ayan.
0: Sino pa?
1: Si Carlo Garcia. Kapag bad day daw, gusto niyang lumabas mag-isa kahit simpleng coffee shop.
0: Mm-hmm.
1: Sa mall daw, sa bookstore, or walking around somewhere. Para daw maging peaceful.
0: Ayun.
1: Minsan kailangan mo lang ng change of scenery. Ay, totoo yan, oh. Maiba, ma-shift yung mind mo sa mga nakikita mo. Hindi yung puro babad ka ng babad sa computer. Oh. Aba, tumayo ka naman dyan.
0: Oo. Diba?
1: Tignan mo ang ganda ng paligid mo. Tignan mo ang ganda ng nasa kaharap mo, di ba? Yung mga views.
0: Yes. Yes. Ito si... ayan, thank you rin po kay Clefton Manila at si Ate Marites, Katli Layaog. Ayan, nakikinig. At katatapos lang daw niya mag-washing while listening daw sa Inspirations Unlimited.
1: Laba-laba,
0: wala daw, hindi daw nakaka-board. At talagang, ano yung kapag bad mood daw siya, nakikinig siya sa mga worship song.
1: Oo.
0: At nagsusulat siya at nagpa-plan siya daw ng mga planchahe.
1: Grabe yung ano, ha?
0: Napakasipag naman ni Ate Marites.
1: Ganun siya para mag-good mood, no?
0: Productive pa rin.
1: Productive. Totoo.
0: At eto, sino pa?
1: Ayan, sige nga, Apps.
0: Ayan, si Francis Tan. Ayan, sabi niya mag-window shopping. Ayan, window shopping, ha? Sabi niya, hindi naman kailangan bumili. Minsan gusto ko lang maglakad sa mall, tumingin ng mga damit, gadget, books, or random daw na mga bagay na cute.
1: Ayun, ang ganda
0: so,
1: naman.
0: So, dapat ano lang, ha, stick ka lang doon sa window shopping. Ha, kasi masakit sa ulo kapag napagastos ka.
1: Totoo yan, nung wala sa budget mo, diba?
0: Yes.
1: Ito naman, sabi pa ni Mika Santos, manood daw ng favorite movie.
0: Mm-hmm.
1: Kapag bad day, I go back to comfort movie or series. Yung mga napapanood ko na before and alam ko na ang story. There is comfort in something familiar. Ay, yung inuulit, no, Abs?
0: Oo.
1: Ako, wait lang ha. Share ko lang. Yung isa sa mga gusto kong balik-balikan or nire-replay na movies or series is yung Reply 1988.
0: Ay, K-drama.
1: K-drama. Ang ganda niya kasi about family, concept niya.
0: Mm-hmm.
1: Yan, isa sa mga gusto ko. And even yung... mga Christian film, for example, War Room, Fireproof, yan.
0: So, mahilig ka pala manood ng series. Talaga.
1: Yes. Oo. Now, nung panahon ng pandemic, lalo, nakayang tapusin ng isang
0: series to, ng isang upuan.
1: May 16 episodes yun, di ba?
0: Ngayon parang hindi na.
1: Oo.
0: Talagang iisa-isa, minsan di mo pa natatapos.
1: Di mo natatapos, cut-cut na, di ba?
0: At eto naman, last na, galing kay Kuya Mark Villanueva. Ayan, magkape daw with someone.
1: Ayun, with someone.
0: Oo, kasi International Coffee Day ngayon. Sabi niya, a good conversation over coffee. Ayan, talagang isa yan sa mga instant no na nakakapag-uplift ng mood kapag may kape at syempre meron kang cup heli.
1: Yun, napakaganda niya.
0: So yun, grabe, ang bilis ng oras pero sobrang natutuwa tayo no sa mga kaagapay nating nakisali at nakisagot sa ating question of the day at nawa yes eto binabati natin bago tayo magtapos to i-shoutout natin si Ate Marites Catilea o gayon din si Ate or si Kuya Mati Bautista. Ayan, ito basahin na rin natin.
1: Uh-oh.
0: Kapag bad day daw I ponder on the good things God has done and puts my heart in the posture of gratitude.
1: Amen.
0: Instead of complain and magnify the bad situation of the day. O diba, napakagandang perspective mula kay Mati. Thank you so much po at happy listening kay Ate Edita Lapini.
1: Yes.
0: At yun nga, kaagapay nawa, na-remind tayo no, na hindi naman natin kailangan pilitin na maging okay agad no, kapag tayo nakakaranas ng bad day. It's okay to pause. Pwede tayo huminga ng malalim and bring our emotions and our burdens to God because He cares for us, diba? At yun, nawa no, na-refresh tayo sa ating mm-hmm. napag-usapan, diba?
1: Totoo yan, Abs. At syempre, nagkapasalamat tayo sa ating team.
0: Yes,
1: na sumama sa atin ngayong araw. At salamat sa iyo, Kaagapay, na hindi mo kami iniwan.
0: Oo.
1: Nag-comment ka at nag-share pa ng ating broadcast.
0: Oo, at thank you rin sa mga umagapay. Sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, kay Nicole Estoy, kay Angelica Calayag, maging sa ating mga broadcast engineers, JB Tabo, at sa mga kasama natin sa Bukawe Transmitter Site. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabo.
1: Oh, ihabol ko yung comment ni Kwesi Priano, balatibat. Pahabol, try ko daw na kainin daw yung ice cream with tinapay.
0: Ayun.
1: Sige, Kuya Cipriano, I will try that very soonest, no? Ayun. At salamat din po sa mga kaagapay natin na sumama sa ating program this afternoon. Muli, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in sa Webes edition ng
0: Inspirations Unlimited.
1: Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Alam mo ba yung to lang, there was an old lady who swallowed a fly na sinulat ni Lucille Colandro. Yan ay isang nursery rhyme na maraming kapupulutan ng aral. Ganito yung kwento niya. There was an old lady who swallowed a fly and then she swallowed a spider. Nilunok niya ang spider to catch the fly and to catch the spider, she swallowed a bird. At para mawala yung bird sa tiyan niya, nilunok naman niya ang pusa. And to catch the cat, she swallowed a dog. To get the dog, she swallowed a goat. And then she swallowed a cow para kunin ang goat. And she swallowed a horse and eventually died. Ang moral ng kwento, humingi ng tulong. Hindi mo kailangang suluhin ang problema. Hindi mo kailangang lumunok ng iba't ibang pamamaraan para mabigyang solusyon ang problema mo. Pwede kang may makasama. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Ang bidang babae sa The Lady Who Swallowed a Fly ay full effort sa patong-patong na inaakala niyang solusyon. At eventually, nag-backfire ito sa kanya. Bumalik sa kanya ang lahat ng mga inaakala niyang tugon sa problema. Ganito ka rin ba? Yung nag-iisip ng sagot, ikaw muna. Ikaw muna ang hahanap ng paraan, ang didiskarte, bago kumonsulta sa Diyos. Na para bang ang sagot dapat din God kapag nag-pray ka, now na. Otherwise, ipipila mo pa ito sa panalangin, tipong kukuha ka ng number, maghihintay ka kasi nasa dulo ka at hindi ka priority. So para malusutan mo na ang problema, ikaw na ang lulusot sa gusot. Hihiram ka sa ibang tao para mapangtapal sa ibang mga financial responsibility mo at yung iba mong utang, babayaran mo ng panibagong utang. Hanggang sa nagpatong-patong na ang mga utang at ang mga interes, hindi na nabayaran. O pagtatago sa isang kasalanan at para ang kasalanan na ito ay may tago, bubuo ka ng maraming kasinungalingan sa iyong isip hanggang sa hindi mo na malaman ano nga ba ang katotohanan. When everything seems to be working against you, try prayer. Try the power of prayer. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:7-11, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask him? This passage talks about the goodness of God and how He responds to prayer. Sabi nga, diba, God is just a prayer away. At gustong-gusto niya na nakikipag-usap tayo sa Kanya. Araw-araw. He wants us to spend time with Him. Kung marami kang mga oras sa ganap mo sa buhay, marami kang oras sa pagbabrowse mo sa social media, sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, bakit hindi mo paglaanan ng oras ang panalangin at pakikipag-usap sa Diyos? Panigurado marami kang concern sa buhay, pero ang hamon ng Diyos ay ilapit mo yan sa Kanya. At Siya na mas nakakaalam, mas mataas ang kaalaman kaysa sa atin, ay hindi maramot na Diyos. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo.
kumato kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sabi sa Matthew 7:7, when we ask, we seek, and knock, it shall be given, we shall find, and it will be opened. Ganun ang prayer, para kang humihingi ng simple request sa Diyos. And His reward is through receiving what we have asked, especially if this is in accordance to His will. Ask with confidence and humility. Humingi ka sa Diyos. Ihingi mo ang mga bagay na nahihiya ka na i-ask sa Panginoon because you feel like you don't deserve it. Why don't you try asking God? And align your will to His will. And prayer is like seeking. Ano naman ang kaibahan ng asking sa seeking? Ito yung hinahanap mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo na kaugnay sa iyong panalangin. Ano nga ba ang kalooban ni God sa iyong negosyo, sa trabaho, sa course na kukunin mo, sa school for college, sa kukunin mong strand sa senior high school, sa desisyon ng pag-aasawa, sa lilipat ng bahay, sa bibiling sasakyan? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? And he who seeks will find. At ang reward ng paghahanap is finding. Finding is the reward of seeking. Seek with care and application. Yun bang after all these years, abay, siya pa lang mapapangasawa ko. Siya pala ang kalooban ng Panginoon sa akin. Mabuti na lamang at ako'y naghintay. Ito pala yung course na gusto ng Panginoon para sa akin. Meron akong isang kaibigan. Siya ay graduate ng summa cum laude sa early childhood care course sa isang magandang university. At sabi niya, nung simula, ay hinahanap niya yung kalooban ng Panginoon. She asked God na makapasa siya sa dream school niya. Pero iba ang kalooban ng Diyos. The Lord led her to another school. Dito pala siya mag-excel. Dito itatanghal ang kanyang kakayahan. And she did not imagine na sa kanyang graduation, she will receive the highest honors. Prayer is like that. Yung will ni God aligned sa will mo. What a joy, di ba? Yung malaman na ito pala ang kalooban ng Panginoon. Prayer is like knocking until the door is opened. Ibig sabihin, ang saradong pinto, kailangang kumatok. Sarado yung pinto, oo, pero ang encouragement ni Jesus Christ, knock and it shall be opened. Ang purpose ng gospel is for you to enter life and peace. Pumasok ka sa relasyon, kasama mo ang Diyos. And God will open doors of opportunity that will allow you to get to know Him deeper. Recently, ang aming pamilya, ganun din, may pinagdaraan ang sunod-sunod na challenges. And I asked God, bakit po? And He impressed this. Instead of counting all the messages, why don't you count all the messages? Sabi ko, oo nga naman, no, Lord, bakit yung iba't ibang mga mali na nararanasan namin sa buhay, yun yung tumatatak sa isip ko. Bakit hindi ko alalahanin ang kanyang mga pamamaraan, helping us deal with the situation para malampasan namin?
He just wants us to call unto Him and ask for help, to cry for help, to acknowledge that we cannot do anything aside from Him. Ang mga challenge sa buhay is God's way of telling us, "Huy, nandito ako. Humingi ka ng tulong sa akin." Kaagabay, yan din ang paalaala sa iyo ng Diyos. Pinipilit mo bang dalhin ang problema mo mag-isa? Pinipilit mo bang lumunok ng iba't ibang mga solusyon para sa problema, kagaya ng the lady who swallowed a fly? Subukan mo si Jesus. Panginoon, idinadalangin ko po siya na mayroon pong mabigat na suliranin at nahihiya po siyang humingi ng tulong kahit kanino, kahit nga po sa inyo. Dahil pakiramdam niya, problema niya yun, siya ang gagawa ng paraan para lumusot doon. But Lord, in this moment, nire-remind mo siya na nandyan ka. You are Jesus Christ, the Emmanuel, and you will always be with Him, no matter what. At ang pangako mo, kasama mo, kasama kanyang tatawid mula sa pagsubok na ito. Father, thank you for your reminder that you are the one who helped us. You are our steady comfort, our guide, our peace. And thank you, Father, for your love na nagpapatuloy. Bagamat kami, Panginoon, ay talagang natural na matigas ang ulo. Thank you, Lord, for your love. And Lord, tulungan niyo po kami na laging humingi, maglaan ng panahon para makausap ka, malaman ang kalooban mo sa aming buhay. We are so prone to making mistakes, to making wrong decisions. And wala po kaming maipagmamalaki on our own. Kaya po, tinataas namin ang mga concerns ng aming buhay. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Matthew 7:7-11. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, it will be opened. I hope, kaagabay, na-encourage ka sa reflections ngayong araw na ito. And may this serve as a guide sa buhay mo, lalo na kung dumaraan ka sa matinding pagsubok. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon.

0: What if magsumbong sa akin ng anak ko na inabuso siya online? Tandaan, mahalaga ang listening at hindi blaming. Makinig ka muna at huwag manisi. Imbes na sabihin mong, bakit mo ginawa yan? Bumuo muna ng validating atmosphere. Maaaring simulan mo sa, salamat kasi shinare mo ito sa akin. At pagsisigurong nariyan ka para sa kanya. Sa ganitong paraan, mararamdaman niyang ligtas siyang mag-share ng buong detalye. Pagkatapos, maingat na i-report ito sa otoridad. Always remember na bilang parent, kakampi ka. Ang mahinahon mong approach ay one step tungo sa solusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Good morning! Magandang araw po at magandang umaga pala sa lahat ng ating kaagapay dito po sa 702 DZAS, ang proud and active member ng Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat sa nakikinig sa atin sa iba't ibang local stations ng FEBC, of course sa Isabela, sa Bacolod, sa Davao, sa South Central Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po sa Thursday edition ng Family Matters. At napakaganda po ng topic natin ngayon sapagkat ang audience po natin every Thursday ay mga kaedaran ko, 'di ba? Magaganda rin, no? At siyempre yung younger age sa akin, I welcome po kayo, lalo na po yung mga apo. Naku po, kayo po ay makinig dito sa ating program sapagkat ang ating pong topic ay patungkol po sa lolo ko na pastor. Kasi nga October 1, 'di ba? October 1, grabe, bilis ng panahon. October 1 na kaagad. Ano ba 'yan? So, anyway, bago ako magpatuloy, October 1, birthday po ng kapatid ko, si Barry Labawan. Birthday niya today, and Belated birthday greetings naman kay Det Pataray ng Bacolod City sa September 30. Kahapon dami bumati sa kanya. And advance birthday greetings naman. Sino may birthday sa inyo? Si Kathy, yung my daughter. Sa October 3, ang kanyang birthday sa Saturday. At saka kaarawan niya rin. Kaarawan din ni Ruth Lacanila o kasabay niya. And isa namang malungkot na balita, ano, Ate Odette at saka si Jerry. Nandito kasi sa studio. Malungkot na balita yung aking sister-in-law, I mean sa side ng aking pamangkin, si Evelyn Gorgonio Kinok ay kinuha ng Panginoon today, ngayong October 1. So yun po ay halo pong ating emosyon today, masaya para sa birthday ng aking kapatid, malungkot naman dahil sa pagpanaw ng aking apo, yung wife ng aking pamangkin. And of course, kahapon din ay birthday ni Pastor Ed Kaalim, ika-70th birthday niya. Happy birthday, Pastor Ed Kaalim. So sa atin pong mga nakikinig ngayon, pwede kayong mag-message sa atin dito po sa Facebook message section, at of course sa YouTube yung iba nakikinig sa atin, at karamihan po ng mga senior citizen ay nakikinig sa radio. Minsan nga sabi nung listener, sabi niya, takaho, nahulog yung radyo ko. Ano, so binuksan niya yung cellphone ng kanyang husband para makapakinig sa program ng Family Matters sa messenger ng kanyang husband. Anyways, alam niyo po ang atin pong guest today, dahil ang ating pag-usapan ang lolo kong pastor. Pero yung kasama natin, hindi naman po siya lolo, si Pastor Chris Angeles, at syempre yung kanyang anak na si Diane Angeles. Good morning sa inyo, Diane and Pastor Chris. Mag-ama po ito sila. So, meron ba kayong babatiin? Pastor Chris.
5: Good morning po sa bawat isa. First of all, nagpapasalamat po kami sa invitation, Tita Merlin. And binabati po namin ang lahat po ng members ng aming church, ang Jesus Above All Names Christian Fellowship, ang JANCF. At sa lahat po ng mga relatives din namin, Hello, good morning, mga kapatid, mga mahal sa buhay, hello.
4: Hello sa inyo. Yun po ang boses ng ating pastor, Chris Angeles, at binabati niya ang kanyang mga members. Sana nakinig sila ngayon, no? And ate, si Miss Diane, yung aking pamangkin.
6: Good morning, Danny.
4: Good morning, Diane. Sinong babatiin mo?
6: Good morning po. Ayan, bukod sa nabanggit po ng aking father, is yung aming family. Ayan, sa aking fiancé, si Jere, andito. And also sa aming mga kawork sa hardware, sa MT Screw City Hardware. Aking friends and family.
4: Ayan.
6: Good morning po.
4: Good morning daw, sabi ng ating guest today. Sila pong mag-ama ay, aside from involved sila sa ministry, sila din po pareho ay owner ng Ace Hardware and Construction Supply. Ganda, no? Nababalansin niyo yung business at saka yung ministry. So yun po ang ating ang guest natin today. Of course, si Diane po ay graduate din po sa PBS. So mamaya, tanungin ko bakit, anong naka-influence sa kanya, bakit po siya ay nag-aral sa PBS, at the same time po ay nasa business siya. So mga kaagapay, ang verse natin for today, teka muna, mayroon lang nagpapabati galing sa Texas, sa US. Sabi niya, blessed morning Ate Merlin, pakibati po ang pinsan ko si Sofia Maximo. Birthday niya kahapon September 30, taga Pantok, Mikawayan, Bulacan. Ayan, happy happy birthday po sa ano ba yun, pinsan ni Juliet Mendoza ng Texas, nakikinig ngayon. And hello din kay Win Purple ng Pangasinan, mga Aquino family dyan, thank you for joining us this morning. Ayan, si ano din, salamat kay Nora Rosalinda Manzano, Nora Cancheta, thank you so much for joining us today. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa atin. Good morning daw, sabi ni Win Purple Aquino ng Pangasinan. So ang verse natin for today is Psalm 103 verse 17. Basahin ko lang po sa English. Sabi po dito, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children. Diane, pakibasa sa Tagalog.
6: Okay po. Awit 103 verse 17. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatakot sa Kanya. At ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak.
4: Wow! Ganda, no? Napaka-powerful po sa ang verse natin for today. Pastor Chris, any insight dito sa verse natin?
5: Opo, napakaganda po ng verse na ating nabasa. Pagkat dito po pinapakita na from everlasting to everlasting, pinapakita po dito yung attribute ng ating Panginoon na Siya ay walang pasimula at Siya ay wala rin katapusan.
4: Mm-hmm.
5: And also, the Lord's love is with those who fear Him. Hindi ibig sabihin na tayo ay magkaroon ng pagkatakot na at kung hindi, yun ito ay yung reverence. Ibig sabihin, yung fear na ito is nagka-come up sa ating paggalang, sa ating reverence, sa ating Panginoon. And also, His righteousness with their children's children. Ibig sabihin, yung faithfulness ng Panginoon ay magta-transfer at mararanasan at ang blessing niya ay hanggang generations to generations.
4: Mm.
5: Kaya napakaganda na ang isang mananampalataya at tumanggap sa Panginoon, hindi lang sa sarili niyang generation o sarili niyang buhay na experience ang kabutihan ng Panginoon. Kung hindi, maipapass on through generations and generations.
4: Kasi pangako ng Diyos yun, ano?
5: Amen.
4: Ang ganda ng pangako niya sa atin. Kaya para po sa ating mga tagapakinig, I hope you will stay tuned hanggang 11 o'clock po tayo. Siyempre, pag Thursday nga ay ang target audience namin, Odette at saka Jerry, ay mga senior citizen. At siyempre, in-encourage namin yung younger generation na may matutunan sila dito sa ating discussion for today. So mga kaagapay, ang ating pag-uusapan ngayon is ano, ang lolo kong pastor. So ang tabayanan nyo, bakit po ang lolo ko ay pastor? No? Sige po, at alam nyo po, 2 weeks ago, I think... two Thursdays ago, ang guest ko po ay taga New Jersey, si Florence Ko. Dahil ang topic namin during that two Thursdays ago ay the joy of parenting. No? Kasi yung target naman ay yung mga lolo't lola nagsalita paano yung nai-enjoy nila pag-aalaga sa kanilang mga apo. And then last Thursday naman, mayroon akong guest na apo naman. So yung apo, nagsalita siya na how the grandparents has molded her to be godly. Ang ganda, di ba? So nababalanse natin yung responsibilities ng grandparents sa kanilang grandchildren. Ang grandchildren naman, paano nila na appreciate yung mga grandparents na na-mold sila para maging mabuting tao, maging godly, no? Napakaganda po ng verse natin nga today is sabi nga, di ba, nung binasa ni Diane kanina, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula. Walang pasimula, di ba? Hanggang sa walang hanggan sa nangangatakot sa Kanya. So, parang Pastor Chris, ang pinaka ano lang dito, requirements is for us to be feared, to fear the Lord. Di ba? Yun lang yun eh. Hindi kailangan mag-aral ka, nag-doctorate ka, ng ganyan-ganyan, o kaya magandang itsura mo, or... 'di ba? Ang pinakaano lang dito is nangangatakot sa Kanya. Ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa anak ng mga anak. Oh, 'di ba? Ang requirement ng Lord sa atin ay we fear the Lord. Sabi nga ni Pastor Chris kanina na explain niya sa atin na hindi natin mag-ano nang kailangan tanggapin ako ng Lord para ibig sabihin i-bless ako ng Lord kasi mayroon akong magandang pinag-aralan, magandang buhay ko, ganyan. Hindi po, mga kaagapay. Basta tayo po, gaano man ang tingin natin sa sarili natin, basta tayo po ay may paggalang, may takot sa Diyos, ang Kanyang pagpapala ay hanggat sa sunod na henerasyon. So, katulad ng sabi ko, no, 2 weeks ago, ang aming pong topic, the joy of grandparenting, we talked about the principles of grandparenting. Halimbawa po, passing on faith. Kasi sabi sa Deuteronomy 4 verse 9 at saka Psalm 78 4-7, inutos ng Diyos na older generations to diligently teach God's words, commands, and testimonies to their children and their children's children. Diba ang ganda? Kasi nga Pastor Chris and Diane, ang grandparents ko ay sila yung unang naging Christian sa community namin. So yung parents ko sa Davao, ano? Ang parents ko naman, nung sila ay nakakilala sa Panginoon, nag-donate sila ng lote para sa church, sa community. Pag-usapan natin mamaya. So yun po mga kaagapay, passing on faith, no? And then, ang pangalawa po na principle sa grandparenting is providing an inheritance. pag sinabi natin inheritance, ano yun, Dayan, ang naisip mo? Providing an inheritance or Pastor Chris, ano sa isip mo pagka sinabing inheritance?
6: Okay, kung i-translate po siya is pamana.
4: Oh, pamana, di ba? Pag sinabing pamana, anong nasa isip ng mga tao or sa atin?
6: Okay, first of all, syempre po yung lupain,
4: oh, possession. Yeah, tama. Ayan, kayamanan, di ba?
6: Pero po, makikita po natin na tinuturo sa atin sa Proverbs 13:22 na yung inheritance, di po siya limited sa mga ganong bagay.
4: Mm-hmm.
6: Pero pwede rin po maging pamana sa atin yung influence and legacy na ibibigay or binibigay sa atin ng ating mga grandparents na dadalhin natin all throughout our life.
4: Mm-hmm. Galing, no? So, Pastor Chris, ano sa konsepto mong inheritance?
5: Opo, napakaganda pong tanong, no? Una po kasi, ang perception ko about sa pagpapamana sa aking mga anak ay mga material na bagay.
4: Yeah,
5: pero,
4: diba?
5: Nung nakakilala po ako sa Panginoon, sabi ko, maibigay ko man yung mapag-aral kayo sa magandang edukasyon, pero hindi ito yung nag-guarantee na meron kayong magandang future.
4: Right, right.
5: Kaya nga, sabi ko sa aking buhay, ang pinaka-may pamamana ko para sa aking mga anak ay ang maipakilala ang Panginoong Jesus.
4: Mm-hmm.
5: At ang kanilang future is already secured.
4: Diba? Ang ganda, yes. No? So, napakaganda po ng explanation kasi madalas material things, diba? Yes. Pag sinabing inheritance, kayamanan, lupain, mga lahas, mga ganon. Pero ang sabi din dito sa Proverbs kasi, yung gusto nating i-provide ang inheritance mo, mga kaagapay, ito po ang sabi, emotional stability. Diba? Kung ang magulang or lolo or parents or grandparents ay masyadong aligaga, masyadong, alam mo, emotionally disturbed, na ano po yan, kumbaga, na inherit, diba, tawag natin yun, na mamana kasi nakikita eh, diba? Emotional stability, sana po ay emotionally stable tayo, especially kasi nga, kung ikaw ay may takot sa Diyos, the Lord will just calm your heart. Tapos ang pangalawa ay wisdom. Diba? Ang kaalaman galing sa Panginoon, yung wisdom na hindi kailangan na ikaw ay mag-further studies. So, of course, importante naman yun, no? Yung pag-aaral, napakahalaga yun. Especially if you are involved sa teaching, sa preaching, kailangan po yan. Pero yung kaalaman na galing sa Panginoon. And of course, spiritual grounding at physical care. Ito po, mga kaagapay, pag ang grandparents, hindi nila binabantay ang kanilang kalusugan, di ba? Bawal kainin. Mayroon ba gano'n? Yung lolo mo na yan. Ano ba siya sa pagkain? Maingat?
6: Matakaw po.
4: Matakaw. Hello, Pastor Ben, Birangin, siya po yung nanonood, nakikinig sa atin. Of course, si Mother, si Lola, si ano, Ben, ano ba to? Si Benny. Nakikinig ba sila ngayon? I hope they will. Pasa nyo lang yung link, no? Pwede. So, salamat po sa mga lolo at lola dyan. Ang ganda po ng influence sa inyong mga anak. Yung physical care, kasi napakahalaga na makita sa atin. Ako kasi lola na rin, ano? Na makita sa akin yung kalusugan ko, hindi po yung alagain, ano. I just praise God for the good health, no? I live alone, but I praise God sa wala akong maintenance. Walang maintenance ang Lola Merlin. Praise God for that, ano. Because very conscious ako sa aking kalusugan, no? Kasi nga sabi ng Bible, di ba, Apostle Paul, that our body is a temple of the Holy Spirit. So yan po. And then of course, strength in later years. Ibig sabihin, sa Psalm 92:14 promises that older adults will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Ito po ay offering the assurance that God provides the physical and spiritual strength as needed sa future, di ba? So next week po, ang guest ko ay mag-asawa. Mga ano na sila din, lolo at lola. Pero ang topic namin next week is bearing fruit in old age. O, di ba? So, yun po ang i-discuss namin next week dito po sa Family Matters. At ngayon pa lang, sana po ay patuloy po kayong makikinig dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. Ayan, nais ko lang basahin muna ang ating pong messages sa ating nakikinig sa atin. Mila Pascua, thank you. Happy listening daw siya. Amen listening sa kanyang PM Radio at sa Facebook. si Thelma Manjares, regular listener Amy Bugarin, ayan, thank you so much. Si Corey, ano naman, Corey Alejandro, blessed morning po. Ma'am Merlin, always listening sa 702 DZS FEBC Radio. Sa Diyos ang papuri. And of course, si Marlene Jaka, ang aking ka-cell group, na nakikinig habang siya ay nagbabiyahe. Ang sipag-sipag talaga itong si Marlene. Manager siya ng isang Japanese. Dapat maging client niyo pala ito. Marlene, I want you to ano pala visit itong yung business nila ni ano Pastor Chris at saka si Diane. Ace Hardware and Construction Supply. sa, ano pala siya? Sa Kochit pala siya. Sa Kochit siya. Amy Bugarin, maganda naman kung ang ano, may material na ipamana at sabayan ng spirit. Ah, oo naman, 'di ba? Yes. Siyempre sino naman ang ayaw, 'di ba? Kuya Chris and Diane.
5: Yes.
4: So,
5: opo, actually, tita, okay. Opo. Nasa industry po kami ng pagbi-business. Nandoon po yung exposure ng mga anak namin. Mm-hmm. And also nakita po namin yun na blessing ng Panginoon na iniligay niya kami sa gantong industry. At pero hindi siya naging primary sa amin.
4: Okay.
5: Na nilook up, na hindi namin siya tinitingnan na as ito yung magiging secured
4: focus
5: ng future.
4: Oo.
5: So, yun po. Kaya po ang lagi ko pong pangaral sa aking mga anak, kahit anong maging profession ninyo, yes, maganda iyan. But kung hindi niyo makikilala ang Panginoong Jesus, hindi magmamatter ano man yung mga inyong narating.
4: Mm-hmm.
5: So, yun po, lagi ko pong ipinapangaral sa kanila yon na above all, ang paglilingkod at ang pananampalataya sa Panginoon ang pinakamahalaga.
4: Wow. Diba? Ikaw, Diane, ano ang na-appreciate mo doon sa principle ng iyong father, si daddy? Ano tawag mo?
6: Daddy po.
4: Daddy! Okay, Daddy Chris. Sige.
6: Na-appreciate ko po siya kasi hindi po inuuna yung work over the Lord. So,
4: okay.
6: Despite po na maraming commitments mm-hmm. and napaka-busy, is lagi pa rin po na priority si Lord. So, mm-hmm. yun po yung na-adapt ko po ang aming family mm-hmm. na pinapractice naman po namin na ngayon po ay may sarili na rin kaming hardware ng fiancé ko po.
4: Mm-hmm. Ang ganda, no? Nababalansi yun. At sabi nga ni Pastor Chris, may business sila pero hindi po yun ang pinaka priority nyo. Nabibigyan nyo yung ministry at syempre yung family mo.
5: Apa.
4: Ilan ang anak mo, Pastor Chris?
5: Tatlo po.
4: Tatlo. Yes. Panganay si Diane.
5: Diane.
4: Okay.
5: Po. And
4: tapos?
5: Then second po is si Darlene Claire, which is ngayon po ay second year na po sa FEBIAS.
4: Oh, wow.
5: Major po siya in missions. And then, yung aming bunso ay si David Christian, grade 10 po.
4: Grade 10,
5: sa JIL.
4: Sa JIL. So, yung pangalawa na-meet ko siya, si Darlene, pag-missionary.
5: Yes.
4: Very nice, ano. Ang ganda naman ng ipapamana ni Pastor Chris. Kapanan niya. Galing po yan sa grandparents, ano, yung influence na yun.
5: Yes.
4: Of course, yung ipamana, sabi nga ng ating nakikinig sa atin, siyempre, mahalaga naman talaga ipamana ang mga bagay-bagay, di ba?
5: Yes.
4: Material things, di ba? Ipapamana sa ating mga anak, mga apo, and i-balance with spiritual na inheritance.
5: Yes.
4: Di ba? Ang ganda po noon, ano? So, hindi po yung kahirapan ng buhay ipamana sa mga apo, di ba? So, yan po, sabi nga ni Edgardo Elizaga, blessed morning, blessed month of October, Ma'am Merlin, at Family Matters. Naku, talagang November, October na, di ba? God bless, pareho tayong walang maintenance. Praise God. Si Ella Dayuhan. Tama ba? Dayuhan. Pareho kaming walang maintenance. Ilang taon ka na, Ella? Ang sarap ng walang maintenance, Pastor Chris at saka Diane, kasi alam mo yung gastos. Bili ko na lang ng gulay. Ay, teka, may nakikinig ngayon. Nasa Davao City. Si Pastor Bert Labawan, yung kuya ko. 78 years old. Magandang umaga, Kuya Bert. Listening from the beautiful and progressive Davao City. Wow, mm-hmm. talaga lang. O, di ba? Mm-hmm. So, Kuya Bert, thank you so much. We're praying for you. So, yung Kuya Bert ko ay senior pastor ng Turil Alliance Church and he was also the president of Davao Alliance Bible College for many, many years. So,
5: yeah,
4: ngayon, kahit siya ay 78 na, pero ayaw pa rin siyang parisainin ng church. Ganda, di ba? Ayos siyang patigilin ng church. Yun, kakatuwa, no? Ibig sabihin po, yung Kuya Bert, yung legacy mo talaga ay nagpapatuloy sa church. So yun po mga kaagapay ang atin pong pag-uusapan yun. I thank God for those who are listening to us. Mayroon po kayong matututunan sa atin pong pag-uusapan. Sapagkat ang ating pong topic ay ang lolo kong pastor. Grabe, di ba? So itanong nyo sa akin bakit yan ang topic ko.
5: Bakit po?
4: Ayan, ito pala si Ella. Sabi niya, 70 years old siya. So, 70. Ako, 73. Ayan, diba? Congrats, Ella. Pareho tayo walang maintenance. We just maintain our health. Of course, maintain our beauty. Tama ba yun? Maintain our beauty. So, yun mga kagapay ang ating pag-usapan today. So, just a little background about doon sa lolo, ang pastor ko ay lolo. So, just a short, bago tayo mag-break, Diane, ano? Why did grandfather pioneer a church? Kailan siya nakaisip na maging pastor or mag-pioneer ng church? Mm-hmm. Ano ba? Sa after nang retire siya or before he retired?
6: Actually po, in-interview ko po si Lolo para okay. po. Accurate yung ano. So, nag-start po yung journey niya. Gusto niya po ipa-acknowledge yung FEBC na naging malaking part po.
4: Ayan, tama, Lolo tama. Po. Teka muna, si Ben Birain, ang lolo ni Diane, ay dating empleyado ng FEBC for the longest time. Di ba? Ano nga yung position niya? Operator?
6: Apo.
4: Operator siya. Doon pa sa Valenzuela. Ayun, apo. Tama. Okay. So, ang influence sa kanya about spiritual things ay dahil nag-work sa FEBC.
6: Apo.
4: Oh, very
6: apo.
4: Good. Okay.
6: So, doon daw po siya naging Christian, nakakilala sa Lord. And then, nag-work po si Lolo after po sa FEBC sa Southern Baptist Ministry, yeah. sa mass media.
4: Okay.
6: So, for 30 years, nandun po siya sa broadcasting. And then, there came a time po na dumating po yung time na magsasara na yung mass media, yung
4: okay, sa Southern Baptist.
6: And then, ang story po ni Lolo is that pinagpipray niya na po kung saan po siya next na dadalhin po ni Lord,
4: okay.
6: kung saan po siya next na ililid. So, and then, ayun nga po na kinausap niya po yung from his church, yung SKSK. Mm-hmm. Familiar po kayo sa Sambahang Kristiyano sa
4: Okay, ano yung Karuhatan. SKSK para sa ating listeners?
6: Apo.
4: Sambahang Kristiyano sa Karuhatan.
6: Nama, okay. Doon po nag-work si Lolo as missionary head sa kanilang
4: okay.
6: department. And then, gusto ko lang po i-quote yung sinabi po sa kanya nung kanila pong pastor
4: okay.
6: na madali kang mamamatay, Ben, pag wala kang ginagawa. Kaya mag-church plant ka.
4: Tinakot. Siyempre, ayaw niya na mamatay, di ba? Okay.
6: Kasi daw,
4: katuwa naman.
6: Dahil 36 years pong tuloy-tuloy kasi na nag-work si Lolo.
4: Mm-hmm.
6: And kumbaga, answered prayer din po yun dahil... Mm-hmm. Yun po yung gagawin na ni Lolo after niya mag-resign,
4: mm-hmm.
6: which is mag-church plant.
4: Mm-hmm.
6: So, yun po.
4: Okay. So, meron akong papakita sa screen. I hope pakita natin sa screen. Yung nag-pioneer si Pastor Ben Birain, no? Early on doon sa Marilao ba?
5: Apo.
4: Marilao. Marilao, okay. So, yun po ang kwento ng apo. Paano nag-start si Pastor Ben Birain na yung calling niya mag-church planting. So, yun pala, no? Yung na-encourage siya ng elders sa church.
5: Hmm.
4: Tinakot naman kasi. Maaga kang mamatay. Pag hindi ka maglilingkod sa Panginoon. But, you know, the decision ni Pastor Ben, no? Birain.
5: Hmm.
4: Para yung sinabi ng elders sa church, encourage siya mag-pioneer. Kasi nakikita siguro ng mga elders that he has this potential. Mm-hmm. Tama ba?
6: Apo, tama po.
4: Kasi hindi sasabihin sa kanya yon kung hindi nakikita ng leadership sa church na yung dedication niya, commitment niya.
5: Yes.
4: Tama ba, Pastor Chris?
5: Yes po. At saka answered prayer din po yon, tita, dahil po bago pa po nasabihan ni Pastor Cerveza ng SKSK po, ay pinagpe-pray na po ni Tatay Ben, ni Pastor Ben, ang makapag-plant ng church.
4: Mm-hmm.
5: And yun nga po yung naging tugon ng Panginoon, affirmation through Pastor Cerveza. At tinanggap po agad yung challenge ni tatay. Tinanggap niya po agad yan.
4: Mm-hmm. So, mamaya siguro pag-usapan natin bakit siya nag-start doon sa Marilao, no? So, pag-usapan natin mamaya. Sapagkat ngayon po ay mag-ano po muna tayo, anong tawag dito? Station break, mayroon po tayong special feature. Ang feature po natin ay Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. At ang awitin natin, Dakilang Katapatan. Pakinggan po natin ang ating pong special feature for today.
1: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay! Meron po tayong kasabihan na normal lamang sa isang mag-asawa ang mag-away o magkainisan. Then, that annoyance leads to frustration. Totoo yan, hindi ba? And frustration leads to anger. Palala na ng palala, Claire. We need to watch out because unresolved anger leads to bitterness.
7: Bong, ang bitterness daw ay parang isang maliit na crack sa windshield ng inyong pagsasama. Mm-hmm. It may look insignificant sa panlabas, but it can branch out and continues to split until tuluyan ng magkadurog-durog ang salamin. Mm-hmm. That is why we need to take a look at this important issue. Mm-hmm. Ano nga ho ba ang pinag-ugatan ng bitterness sa inyong pagsasama?
1: Minsan, akala natin maliit na bagay lang, so ini-ignore lang natin siya. It is important that you communicate your hurts with your spouse. Don't expect your spouse to read your mind. Be open to read your mind.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters Thursday edition. Ako po yung kaagapay, ating Berlin Guillermo. At syempre ngayon po mayroon tayong guests, si Diane Angeles at saka si Pastor Chris Angeles. Pareho po silang nasa ministry. At the same time, sila po ay may-ari ng ACE Hardware and Construction Supply. Alam ko yung ACE Angeles kasi, diba? Tama din. So, pinag-uusapan natin ang lolo kong pastor. But before that, nais kong pasalamatan pala yung CrossGen. Hanggang ngayon, nandun pa rin po yung CrossGen Fever. Ate Maloy and Attorney Winnie sa Lumbides at yun po ay organized ng PCEC Family Commission. Super! I was there and full pack talaga yung place and very organized ang program at ang daming volunteers. So, ang daming nagtanong paano kasi nag-close agad yung deadline, ano, September 15. Tama ba? Yun ang deadline. So, yung ibang galing sa Davao, nag-message sa akin, Ate Marlene, hindi na daw kami pwede kasi close na. Dami-dami. Buti na lang. Ako din, ay last minute din ako nag-register. Hindi na ako ma-accommodate. September 15, puno na. Buti na lang may nagsabi, Ate Marlene, ikaw na mag... sa akin, di ako pwedeng pumunta. Ayan, si Bishop Martin. Salamat po. And I'm praying for you always, si Bishop Martin ng IRM. Ayan, bago tayo magpatuloy, no, Pastor Chris and Diane, mayroon po nag-message sa atin, si Pastor June Magallanes. Blessed month of October sa bawat isa. This is Pastor June Magallanes. Milaw, listening to Family Matters all the way from Rehab Ward. Rehab Ward, naku kuya, Pastor. Rehab Ward, third floor ng Philippine Orthopedic Center, Banawi, Quezon. Pastor June, what happened? Ikaw mismo ang pasyente, tama ba? Ayan po si Pastor June, nakikinig sa atin habang na siya ay sa hospital. We appreciate you, Pastor, for listening to us. Kahit na po kayo ay nasa hospital and you have this physical challenge. Paustino Habla, good morning Ate Marlene, Pastor Chris and Miss Diane. Blessed Thursday kaagapay, listening sa AM radio. Thank you po. And Valencia Sol, thank you din. Linda Driquez, thank you for joining in. Jem Pasan, thank you. Mga cell group members ko yan, Bible study. Salamat sa inyong pag-tune in. Of course, si Kuya Bert Labawan, Emily Sumabong, salamat sa shout out sa pinakamagandang lola ng anak ko, Nanay Ella. Legacy ang pagiging masipag, maganda at masayahin. Tama, 'di ba? Josie Grados, listening po from Marila, Bulacan. You know them? Si Jesse Severino Grados. Oh, batiin niyo.
2: Good morning, Rap.
3: Good morning, Rap.
1: Si ano 'yon? Ate niyo o Lolo?
3: Alpo, member po natin, okay, na youth, kabataan.
1: Ah, okay, youth pa, okay.
3: Pass mo na lang rap-rap ang ating link.
1: Ayan, o nga naman. Ayan po ang message ng inyong members, Jesse, sana nga maipasa nila sa inyong mga, sa congregation. So mga kaagapay, yung pinag-uusapan po natin, o lolo kong pastor. Alam niyo po, nasabi na natin kanina, paano si Pastor Ben Birain, ang lolo, ay nag-respond sa panawagan ng Diyos na siya ay mag-pioneer church, mag-pioneer siya, no? Pero napag-usapan natin yung distinct calling niya kanina na sinabi ng elder sa church, Ben, Brother Ben, di pa siguro Pastor, Brother Ben, nakikita namin sa iyo yung potential that you can be effective pastor. So, eto mga Diane at Pastor Chris, doon siya, saan siya nag-pioneer after nang umalis sa doon, I mean sa SKSK, saan siya nag-start ng ano?
2: Bali, si Lolo po, si Lolo Ben, and support ng kanyang wife na si Lola Benny, and also ng family is, pagka-take po ng challenge, ay nag-start po sila ng home Bible study sa Marilao, Bulacan. So, kaya, ayun po, after po ng home Bible study is that nagkaroon po ng, nag-organize po yung, tinatawag po ng organization na Help to Help ng isang youth camp na ipinadala po sa Zambales. And then, after po nun ay baptism at doon na po nag-start the following week, yung first service po ng church.
1: This was when? Anong year?
2: 2010.
3: March.
1: So yun ang una ng ano.
3: First
1: so anyway,
3: service.
1: Bago siya nag-camp, nagkaroon muna siya ng Bible study sa community.
3: Yes.
1: Tama ba? No. Oo. So yung community talaga, wala pang church doon?
3: Apo. Bali, that time po, nandun po kami sa isang subdivision, yung Australia Homes.
1: Mm-hmm.
3: Bago pa lang po siya ng mga nate-take over ng mga units.
1: Oh, okay. So, yung,
3: so wala pa po mga, wala pang church. Doon sa loob po ng community.
1: Sa Israel's, no?
3: Australia Homes, Marilao.
1: So doon siya talagang inano ng Panginoon na siguro napansin niya maraming kabataan. Tama ba?
3: Yes.
1: Siguro doon sa community, karamihan doon ay mga young couples, young family, no? Mm-hmm. So maraming mga teenagers na siguro nakita niya sa paligid na ano bang gagawin ko dito? Wow, ganda naman ng ano ni Pastor Ben Birain, no? Agad-agad siya ay nakaramdam ng anong gagawin ko dito? Sayang oras, no? Kasi nga ay wala naman siyang ginagawa na. So, yun po.
3: Mm-hmm.
1: Pero anyway, before he went to Marilao, to this community, sa ano pa lang, from SKSK, sinabi sa kanya na may potential ka na mag-pioneer ng church. So, he really started on that day. I mean, doon sa place na yon. Wala siyang ibang ginawang pioneering or what. Ito talaga yung una niyang pinioneer, tama ba?
3: Yes po. Nung pagka-challenge po ni Pastor Cerveza, namaya pa na po sa ating Pastor Cerveza.
1: Mm.
3: Pero nung challenge po siya, si tatay ay affirmation po yon nung ano, kanyang prayer. And then, right then and then po, ay nagkaroon na po siya ng home Bible study. At since ang Bulacan po, ang Marilao Bulacan, ay nandoon po yung kanyang mga anak. Ang aking pong misis na si Bernadette. At yung si Ate Belen, Belinda Yu, ay nandoon din po sa Marilao. Kaya mas pinili po niya ang Marilao na magkaroon ng ministry over doon po sa Cavite. Kasi pinamimilian po nila ay Cavite and Marilao Bulacan.
1: Oh, okay.
3: So yun po. Kaya po nakapagsimula po ng gawain sa Marilao. At doon po sa aming property, sa aming unit, doon po nakapagsimula ng gawain.
1: Uh-huh. Nagsimula lang siya sa Bible study sa inyong sa loob ng bahay niyo.
3: Ano po, nag-house to house Bible study. And then, nagkaroon na po tayo ng first service ay ipinagamit po namin yung aming unit sa loob po ng subdivision.
1: So mga kaagapay, 'di ba? Step by step, ito yung ginawa ni Pastor Ben Birain. Nakita niya sa community na kailangan itong kabataan na may ma-reach out. And then after that, nag house to house Bible study, tama ba? So napakaganda po ng ano ng idea ni Pastor Ben Birain na hindi siya kaagad patayo agad ng church, 'di ba? Kundi pinaramdam niya sa community, ito ang kailangan. And then after that, itong mag-asawa si Pastor Chris ay pinagamit nila yung kanilang bahay, o di ba?
3: Yes,
1: para po sa first worship service in 2010,
3: yes,
1: March. Oh, okay.
3: Yes.
1: So ang ganda, di ba? So from then on, mayroon akong picture kasi pinadala sa I wish mapanood natin dito para makita po natin yung progress,
3: yes,
1: no, from the starting from scratch and then from house to house and then Bible study and then worship, no? So dun sa worship niyo, Pastor, March 2010, yun talaga ang official na date ng mag-start ng worship.
3: Yes,
1: itong kabataan na na-reach out ninyo ay later on na sila na-baptize, tama ba? Or na-baptize na sila before the worship started?
3: Apo. Bali po, doon po sa youth camp, so mga rami po na-invite ng mga kabataan.
1: Yung youth camp before ng March?
3: Apo,
1: okay.
3: Before po ng March. So, nagkaroon po home Bible study, nagkaroon po ng youth camp. And then, syempre po mga marami po itong kabataan na on fire during that time. So, ayaw po ma-miss ni Pastor Ben na wala silang mapuntahan after. So, the following week po ay nag-conduct po ng baptism.
1: Oh.
3: And then, the following week po, ang first church service.
1: Wow.
3: Na ang naging speaker din po namin ay from head pastor po ng SKSK, which is si po Pastor Cerveza.
1: Yes, Pastor Cerveza. So, yung time na yon ay, kasi gusto kong maging clear sa ating mga tagapakinig, kahit na po kayo ay retired na, senior citizen, you can still start a ministry katulad po ng example ni Pastor Ben Birain. Ano? Yes, hindi niya sinayang yung kanyang pag-retire na, yes, retired na, napagod na, di ba? Kung hindi, lalo pa siyang sumigla. Mm-hmm. Excited siya na magsimula sa ministry, di ba, Pastor Chris?
3: Opportunity po ang nakita ni Pastor Ben.
1: Wow.
3: Mm-hmm. Yes po. Kaya po, nandoon na po siya sa pagpapagamit sa Panginoon because, yes, ministry po yung kanyang work, pero ito po yung mahal na gawin ng ating Pastor Ben eh, yung po mag-minister. So, mm-hmm, ayan po. So, yung take ng challenge na yun is very timely.
1: Mm-hmm. So, napakaganda po na encouragement po sa atin mga kaagapay, ano. So, sa nakikinig sa atin ngayon, anuman po ang kalagayan ninyo ngayon, if you have been, kung nag-retire na ako, nag-retire na kayo katulad ko, retired na matagal na, no? Mm-hmm. Retarded. Anyway, patuloy pa rin, I praise God, di ba? As long, kanina nga habang nagpupunta ako dito, as long as I have the strength, I still continue on, yes, no, serving the Lord. Kasi yes, nga, ay, oh, it's really an opportunity. Kahit na gusto ko nang tumigil, di pa ako payagan. After po nawala si Pastor Clem, no, akala ko noon, ano na mangyari sa akin? Wala na yung asawa ko kasi, di ba, supportive lang ako sa asawa ko noon ni Pastor Clem Guillermo. Tapos kinuha siya ng Lord. Ano na po ang identity ko ngayon? So, yun po ang aking challenges noon. But, yun pala, mayroong purpose ang Lord, no? Iba talaga ang direction ng Lord sa buhay natin. So, mga kaagapay, so, shifting na po tayo. Ngayon, mayroong church, diba? I know na, diba, parang yung church na pinanggalingan ni Pastor Ben sa SKSKA, yung kanila pong, ano, ay traditional worship. Tama ba ako? Traditional kind of worship.
2: Apo,
1: so, ngayon, ay parang i-ano lang natin, ano ba yung difference ng traditional at saka yung church ni Pastor Ben ay naging contemporary worship. Diba? Mm-hmm. Tama ba, Dayan?
2: Apo.
1: So, ano po yung explain natin, traditional at saka contemporary? Mm-hmm. Yung shifting na yon at paano nangyari yon?
2: Okay po. So, siguro ang main difference po na okay, ipo-point out natin sa traditional versus sa contemporary is yung musicality po or yung way of music po.
1: Okay.
2: Like hymn, sa traditional, more on hymnals, ganyan. And piano. So, nag-adapt po ang church sa contemporary, which is more on instruments, more on mga yung contemporary songs po.
1: Mm-hmm. So, was there a struggle from the traditional to contemporary worship?
2: Okay po. I believe po na hindi naman po ganun kalaki yung struggle.
1: Mm-hmm.
2: Because isang main reason po bakit na nag-shift sa ganun is to cater or to adapt sa trends ng mga young people that time.
1: Mm-hmm.
2: So, nakita po na kumbaga mas okay sa mga young people yung contemporary, which is yung yun po yung main na
1: reason.
2: Yung natap na community is mga nag-start okay, sa young people.
1: Mm-hmm.
2: So, from there on po, kumbaga, nagtuloy-tuloy na po na contemporary to adapt sa trends ng mga young people.
1: Mm-hmm.
2: Yun po.
1: So, yun mga kaagapay, ano? So, si Pastor Ben Birain, kasi kilala ko siya eh. Ano siya ibig sabihin, lumaki siya sa church na traditional. Parang ako, sa traditional worship, no? Kami na mga baby boomers talaga. Siyempre, ayaw naman namin, totally mawala yun, no? Yung ibabalanse yung traditional at saka yung contemporary. Katulad po sa aming church, meron pa rin kami, kahit papano, meron kaming hymn singing pa rin, minsan-minsan. So, yun po mga kagapay, ano, yun pong sinabi ni Pastor Chris sa kani Dayan, there was a struggle kasi yung pinagalingan po ng kanyang lolo na church ay traditional, no? Siyempre yung hymns at saka masyadong formal ang setup. But when he started this pioneering sa Marilao ay nainan konsepto ng contemporary worship para po walang maliwanag kaagad yun, ano? Hindi na magkaroon ng transition. So, very good ang ginawa ni Pastor Ben Birain. He started with the youth, and the youth, they like it, no? Yung kaninang ang worship na yun. So, ibig sabihin ay effective po yung ministry na ginawa ni Pastor Ben sa kanyang community. Nais ko lang basahin muna yung message ni, ano? Okay? Sabi po ni Telma Manjares. Okay, si Sabi ni Telma Manares, ang ipapamana ko po sa aking magiging apo ay pagiging mabuting Kristiyano, masunurin, mapagmahal at may puso at mapagpatawad. Ang ganda, no? Mapagpatawad talaga. Mm-hmm. Thank you so much, Telma. And then si Elvira Tak-Tak, salamat po. Sabi niya, good morning po, Pastor Chris and Ma'am Camille. Kilala niyo?
3: Mami po.
1: Okay, thank you, Elvira, for...
3: Mami po ni Jerry.
1: Thank you. Alito pa si Jerry, ang anak ni Elvira Tak-Tak. Thank you for tuning in, LV Maliare. Blessed morning po, Ma'am Merlin, and your guest speaker. Yeah, thank you po. And then si Carmen Termulo, thank you for tuning in. At sabi ni Pastor Jun Magallanes, opo, pasyente po kami dito. Magkasama po kami ni Pastor Roy. Both pastors po kami from Coron, Palawan, dito po sa Philippine Orthopedic Center. Kami po ay mga pasyente po dito sa rehab ward. Undergo po kami ng physical therapy at prosthetic leg fitting. Dala ko po dito ang aking portable missionary radio na lagi pong naka-tune in sa 702 Days. Oh, thank you po, and I hope you get well soon sa inyo pong physiotherapy ni Pastor Roy. Galing pa sila ng Coron, Palawan. Grabe, di ba? LV Maliare, amen po. Ako rin po, Ma'am Merlin, every Saturday, may Bible study dito sa bahay. Taga Marila, ano to? Marilao, Bulacan din po ako. Okay. So, tama ba ito, Marilao? LV Maliare, taga Marilao po itong ating guest today. Pero sa Australia Homes. Australia Homes po sila. Sana po ay magkakilala kayo. Nora Kabantog, morning po Ate Merlin at sa Family Matters. Thank you po sa inyong patuloy na pag-tune in sa atin. Ayan, so sunod po natin ay siyempre yung progressive na pag-respond ni Lolo Ben Birain, ano, dun siya sa church, sa community, and then ay yung calling muna, tapos kita niyo yung church community sa Marilao, dun sa Estrels, and then ang ginawa niya sa contemporary worship, no? Although hindi naman masama po yung pag-ano ng traditional at saka contemporary. Kasi innovation yon ng worship. And then, of course, fulfilling the Great Commission. Diba? So, sa atin po, mga kaagapay, lagi po balik-balik sinasabi sa atin ng mga preaching, kahit sinong pakinggan natin, mga galing na, halimbawa, si David Jeremiah, Chuck Swindoll, si Charles Stanley, lahat po na mga galing na pastor, lagi pong inuukit sa isip natin, the Great Commission. Ano ba yung Great Commission, Diane?
2: Yung to go therefore and make disciples of all nations.
1: Yes. Wow, ito po ang panawagan, Pastor Chris.
3: Yes, opo. Yan nga po sa Great Commission natin, no? Go, therefore, and make disciples of all nations. Meaning, yung pong go, the word itself, ay sa ating mga mananampalataya, part na po siya ng buhay natin na we have to go. At ang pag-evangelize po is a normal thing to us. Mm-hmm. So, kaysa po tayo magpunta, hindi po tayo mapipigilan, or yun na po yung tinitibok ng puso natin to share the gospel. And make disciples is another thing which is we should have to be intentional no, sa ating pong pag-evangelize. Mahalaga po na naalagaan natin sila and to be a disciple of Christ. No? Mm-hmm. Kaya po napakaganda po. And also to add on din, doon po sa na ating dito sa Go and Make Disciples. Ang Jesus Above All Names Christian Fellowship ay meron din pong ministry at church sa San Vicente, Santa Maria, Bulacan.
1: Ah, okay.
3: Yes, may daughter church.
1: So may daughter church na rin. Yes. Wow, galing naman. Praise God. Praise God.
3: And we are praying po, no, sama rin po sa mga nakikinig na masama rin po sa panalangin na we are our church, John CF, is planning po na makapagpatayo ng ating building. Yan, para po makater pa po natin na mas marami pa na tao sa loob din po ng community, which is yung po kasi ang kung titingnan po natin ay strength ng John CF, we are a community-based church. So yung nasa Santa Maria po ay isa rin po siyang community ng mga subdivisions. Yan, meron pong anim na subdivision sa Borland Subdivision. Kaya po, ayan, we are praying po na makapagpa construct, makapagpa-extend kami ng church building po doon sa Santa Maria.
1: Galing naman, ano?
3: Yes po.
1: Wow! May daughter church kaagad after 10, 13 years.
3: Yes,
1: tama
3: po,
1: ba?
3: Yes.
1: 2010?
3: 16 years na po.
1: 16 years sa ngayong March.
3: Yes. Bali, sa next year po, 17 years na po siya.
1: Very good. So, tanong ko lang, doon sa pioneering ninyo sa Marilao, sa Santa Maria, Bulacan, di ba, ang ginawa nyo rin, nag-start din kayo ng Bible study?
3: Okay.
1: House to house din?
3: Yes po. To share din po yung history po ng aming pong na-planta church. Nagsimula din po siya, tama po, sa home Bible study. And then, ang ginamit naman po ng Panginoon na way para makakonek kami sa community is yung Vacation Bible School.
1: Wow.
3: Yung VBS.
1: Mm-hmm. Oh.
3: And then, right after po ng VBS, nakita rin po ng ating pastor na saan pupunta yung mga bata.
1: Wow, galing.
3: After ng VBS, kasi po nasa covered, covered court, clubhouse. Sa clubhouse po, ginana po yun.
1: Yung Vacation Bible School.
3: Yung Vacation Bible School. And then, yun po, after po noon, ay nandun na rin po na nakapag-put up na po tayo ng gawain doon po sa Santa Maria.
1: Mm-hmm. So, ito mga kaagapay, napakaganda pong influence si Pastor Ben Birain. Simpleng colleague sa kanya, sinabi ng pong elder ng church sa SKSK na mayroon siyang potential at nag-respond po siya doon. Tapos nakita ni Pastor Ben Birain itong community na kailangan ng church, and after that ay nag-start siya ng worship service, and after that ay continuing on sa Great Commission. Kasi may nagtanong sa atin, ano po ang Great Commandments? Kira, baka Great Commission, no? Tama ba yun? Great Commission kasi, Kira, ay sa Matthew 28:19-20. So, makukote mo pa yun, Dayan?
3: So, yun po. Sa Matthew 28:19-20, ang sinasabi po doon is, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you.
1: Wow.
3: And behold, I am with you till the ends of the earth." So, yun po yung napakasarap po sa pangako ng Panginoon, pagkat sinabi po niya doon na hindi niya tayo iiwan at kasama niya tayo till the ends of the earth.
1: Mm-hmm. So, yun po ang Kira, yun po ang in-explain natin ngayon sa Great Commission.
3: Yes.
1: So, yun po mga kaagapay. It started from Pastor Ben Birain, na dati siyang empleyado ng FEBC, radio operator, tapos nag-work siya sa Southern Baptist na TV program dati yun eh. Tapos after that ay nag-retire siya, and then he responded to the call. So sabi nga ni Ellie Ed, sabi niya, "Hello Pastor and Sister Camille from Borland, Santa Maria." What is JN?
2: JNCF.
1: Jancy. Jesus above all nations. Tama ba?
3: Yes.
1: Names. Jesus above all names, Christian Fellowship. Yan po ang church na pinayunir ni Lolo Ben Birain, di ba? Tapos Israel Grados, listening now. Congratulations, Sister Camille. Ang ilis at Pastor Chris. Ayan. Thank you po. Sabi niya, sabi ni Eds, 30 love the Lord your God as a verse 30, no?
3: Apa.
1: Sa Great Commission. Kasi yun po ang una. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And then, love your neighbor as you love yourself. Ayan po
3: Great
1: ang sabi ni Ellie Eds. Ate Rose Labawan, nakikinig ngayon kapatid ko sa Davao City. So yun mga kapatid, at ngayon naman itatanong ko kay Dayan, no? Ito naman, how did your grandpa influence you sa iyong buhay? Bakit? Ano ba yung mga, how did he influence you sa ministry? Kasi nga po mga kagapa, itong si Dayan ay nag-aral sa Phoebus College of Bible. No, pati yung kanyang sister na si Darlene ay nasa Phoebus din. So, kasi si Pastor Ben Birain, hindi naman siya nag-aral sa Phoebus. Di ba? Okay. So, Dayan, how did Lolo Ben influence you sa ministry?
2: Okay po. So, ayan. Gusto rin po batiin yung ating mga lolo at lola na nakikinig. And also sa mga apo. Ayan. So, napakaganda po ng topic. Kasi parang bihira lang po makarinig ng apo.
1: Tama.
2: Kumbaga na apo. Pero sa totoo lang, may malaki talaga pong impact. Kahit na hindi pastor's kid, ganyan. Kahit sabi ko nga po, wala bang pastor's grandchild. So, kaya natuwa po ako sa segment natin ngayon.
1: Mm.
2: So, kumbaga po, andun kasi yung influence po ng aking lolo and lola na yung warmth of family life ay sinasamahan po nila ng intentional spiritual mentorship.
1: Okay.
2: So, and ano po yun, naging powerful po yung impact niya sa akin na nakaranas bilang apo.
1: Mm-hmm.
2: So, other din po nun is syempre po yung spiritual guidance. And kung paano po sinishare sa akin, sa amin mga apo, yung kanilang personal testimony, mm-hmm, and nakakapulutan po ng wisdom.
1: Mm-hmm.
2: So, ayun pa, yun po.
1: Mm-hmm. So, yun, ano, napakaliwanag ng ano ni Diane, no? Na intentional. Gusto ko yung word na intentional, discipleship, intentional mentoring ni ng kanyang lolo sa kanya.
2: Mm-hmm.
1: Kaya siguro hindi naman pinagdudulan ni Pastor Ben, ano? Dapat ganyan-ganyan. Pero yung kanya ang life mismo, testimony niya, di ba, Dayan, ay
2: Apo,
1: nakatulong upang mag-decide ka para mag-aral sa FIBIAS.
2: Mm-hmm.
1: And then, yun po, ang malaking bagay, I hope, dito po sa ating mga kaagapay. Ano, sabi nga ni Dayan, very unique yung ating discussion today kasi coming from the granddaughter, no,
2: mm-hmm,
1: na madalas kasi para lang sa mga may edad. So I praise God na naisip ko ito, how can the grandparents influence the next generation?
2: Mm.
1: 'Di ba? Mahalaga yung sabi nga sa verse natin kanina, from generation to generation,
3: yes,
1: ang pagpapala ng Panginoon. Doon sa verse na binasa natin kanina, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him and His righteousness with their children's children. So yun po mga kaagapay, ano, ganda po ng influence si Pastor Ben Birain kay Diane Angeles. Alam niyo po ba si Pastor Ben Birain, di po siya nagkaroon ng formal education about pastoring, di ba? About missions. But yung sa kanya po ay widow. Alam mo yun? Yung ang tawag doon sa widow. Yung sarili niyang aral.
3: Mm.
1: But he intentionally read and intentionally he studied paano ba magpayo ni ng church. So ito po ang gusto kong ma-influence sa ating mga grandparents ngayon, ay pwede pa po tayo magkaroon ng influence. Katulad yung nagsabi sa atin kanina, meron daw siyang ano, Bible study sa neighborhood, no? Napakaganda pong testimony yun na kahit tayo po ay may edad na or retired na tayo, ay mayroon pa rin tayong desire na magkaroon ng ministry sa community.
2: Mm-hmm.
1: So kahit simpleng Bible study, no, ay yun lang matindi po yun na mag-grow. At siyempre ang Lord naman, alam niya kung ano talaga yung desire natin sa buhay natin. So si Diane, ito pa ang tanong ko sa iyo, no, yung testimony, yung passing on the heritage dito sa lolo mo, yung material na bagay, hindi masyado nakaano sa nagkaroon ng impact sa iyo, yung pamana. Sabi nga natin yung material na bagay ang talagang nagkaroon ng impact sa ibang mga apo, no? Siyempre yung mga oligarchs, diba? Kanila yung malaking mall, tapos yung anak nila, apo nila, ano, diba, material na bagay, masaya naman sila siguro, no? Tayo naman ay wala tayong malaking mga inheritance sa ating mga lolo at lola, and yet, Diane, yung sa iyong buhay, ay hindi naman nabanggit ng lolo mo, ito dapat ang ano nyo, yung negosyo nyo, paunlarin nyo. Tama ba, Diane?
2: Apo, tama po. Actually po, part din po nga ng spiritual guidance ni lolo is yung tinuturuan niya po kami ng Bible. And naalala ko po na si Lolo Ben yung unang nagpatanggap po sa akin sa kay Lord.
1: Okay,
2: through
1: nice.
2: Bridge illustration. Opo, so
1: bridge for, illustration.
2: Opo.
1: Okay. So, bridge illustration kasi sa ano yan eh, ng navigators. Tama ba yun?
2: Opo.
1: Kasi sa Campus Crusade for Christ, for spiritual laws. So, bridge presentation. Sige, go ahead.
2: Opo. So, yung core memory po siya sa akin, naalala po, may whiteboard pa nun si Lolo.
1: Wow, nice!
2: Opo. So, talagang, at a very young age, na ipakilala na po sa akin si Jesus.
1: Uh-huh.
2: And, naalala ko rin po yung nung bata ako, nagkakaroon po kami ng family devotion.
1: Wow.
2: Kasama po yung mga anak niya.
1: Very
2: nakapaikot
1: good
2: po kami. And uh-huh, naalala ko po yun na lagi po akong nakatulog dahil napakahaba po ng prayer.
1: Ng lolo, mahabang prayer ni lolo. Oh my goodness.
2: Uh-oh. Pero nagme-make sense na po siya sa akin na ano, hindi pala siya mahaba. Kumbaga, bata lang ako noong time na yon.
1: Mm-hmm.
2: So, na-enjoy ko rin po yung prayer. And babalikan ko lang po yun nga na influence din po yun kung bakit po ako nag-Phibias. Mm-hmm. Kasi napalaki po ako sa ganong Christian household, mm-hmm, na kung saan gusto naming kilalanin si Lord and gusto naming maglingkod. Mm-hmm. So, ano po, yung exposure is nandun sa akin, bata pa lang. Mm-hmm. So, yun po, nag-kinder po ako sa Phibias, mm-hmm, and then bumalik po ako nung college dun. Mm-hmm. So, ayun po, ang laki po ng impact sa akin.
1: Mm-hmm. Akatuwa, no? Dayan, yung sinabi mo na yung maliit ka pa, yung ginagather kayo ni Lolo para, mm-hmm, mag-devotion, mm-hmm, di ba? Tapos yung sabi mo nga, at that time, eh, parang boring prayer. Mahaba talaga kami mag-pray. Kasi mga anak ko, minsan maliit pa sila. Pag ako, sabihin nila, Pastor Clem, di ba? Sabihin ng... ni ano, sino mag-pray? Wag na si mama. Kasi kahit sa mealtime, mga haba-haba ako mag-pray, haba mag-pray. Pero ngayon, si Diane na-acknowledge niya, yun pala ay precious talaga yung prayer ni Lolo noon, nung maliit ka, no? Tapos, nakaka-encourage, no, mga kaagapay, that the Lolo himself is the one calling the children and the grandchildren to gather around para magbasa ng salita ng Diyos. Intentional yun, di ba, mm-hmm, Diane? And siguro gusto ko na itanong si Pastor Chris. Pastor Chris, during that time na nag-asawa ka sa anak ni, mm-hmm, ni Pastor Ben Birain, ikaw ba ay believer na, ano, or through them ka nakakilala sa Panginoon?
3: Opo. Before po, Catholic po ako.
1: Okay.
3: And ang nakakatawa nga po doon, kasi nung ini-invite po ako ni Mrs. ngayon, mm-hmm, ni Odette, nung ini-invite po niya ako, tara, church tayo sa amin. Ayoko pong pumayag.
1: Ah, okay.
3: Ikaw na lang ang ano, sumama sa akin. Magsimba tayo doon sa Catholic
1: okay.
3: Church.
1: Sumama ka.
3: So, sumama naman po. Nagsimba po kami sa Catholic Church. So, the following week, ganun po uli. In-invite ko po uli siya sa Catholic
1: okay.
3: Church. Sumama naman po
1: okay.
3: si Odette. And then, nung third week po, siya naman po yung nag-invite sa akin.
1: Tama! Ganun talaga, give and take.
3: So, yun na po yung point na hindi naman po ako makatanggi.
1: Oo.
3: Kasi pinagbigyan naman po.
1: Correct, correct.
3: So, yun na po yung parang naging ano, bait niya. Ay, hindi naman po bait. pero yun na po nag-start yung journey ko sa pagkakakilala sa Panginoon. Una, sa pag-attend-attend lang po. Hanggang sa naging regular na rin po na nag-a-attend po sa SKSK.
1: Mm-hmm. Okay. So, doon sa pagkakilala mo kay Odette sa family, malaki bang influence ng father-in-law mo sa'yo?
3: Yes, apo. Truly, siya po yung aking spiritual father. Nakita ko po kung paano po, kung ano po yung buhay ni Pastor Ben, ni Tatay Ben. Even though nung ako ay hindi pa pumalalim sa Panginoon, nakita ko yung kanyang devotion o yung pagiging devoted niya sa ating Panginoon. Mm-hmm. And also, ang nagmamatter po sa akin ngayon is yung heart niya sa mission.
1: Mm-hmm.
3: Kasi during that time po na nagpa-plant po ng church sa Santa Maria, mm-hmm, kahit po umuulan, nagbabahay-bahay po si Tatay. Sabi ko, mm-hmm, paanong ginagawa ni Tatay ito samantalang pwede naman nasa bahay lang siya.
1: Mm-hmm.
3: Pwede naman kahit kumbaga, pagka maganda lang ang panahon, pero kahit abutan po ng ulan, kumakatok sa bahay, nagbabahay-bahay, nangangamusta. Mm. So, nakita ko po doon yung puso talaga ni Tatay na ano ko po ngayon, na tinetreasure ko rin po siya ngayon.
1: Mm.
3: Ayun po.
1: So, mga kaagapay, di ba, kahit sa would-be son-in-law, ang influence ng tatay, di ba, mm-hmm, ni Pastor Ben Birain, grabe, di ba, Chris? No, nakita mo yung example talaga, mm-hmm, ni Tatay Ben Birain.
3: Mm-hmm.
1: Ito na ang pictures natin, nasa screen. I hope makita, mm-hmm, yung ating mga, mm-hmm, listener, no? Yan po ang family ni Lolo Ben Birain. Tapos, mm-hmm, yung mga in-laws at saka grandkids. Yan, mm-hmm, po ang influence si Lolo Ben Birain sa kanyang family. At saka yung church na sinabi natin kanina, nag-pioneer lang sa isang community, tapos,
3: yes,
1: sa bahay ni nila Chris, pinagamit din ang bahay nila, tapos ngayon meron silang church doon sa Marilao. Ayan, mga kaagapan, kita nyo na ang kanilang Sunday worship. Ayan po ang Santa Maria. Hopefully, tama ba? Yun ang, ayun ang ngayon.
3: Itong pina-flash ngayon ay ang Marilao po.
1: Ayan po ang church nila ngayon na pinayon there ni Pastor Ben Birain 16 years ago. Yan po, nakakatuwa naman, no? Sana all. Sana, yun din po, sana ang desire ng bawat isa to go and make disciple. I love you yun. So, ito po ang impact ng influence po ni Pastor Ben Birain. You know, napakaganda. Tapos, yan na po ang mga na-influence mga kabataan dito po sa community sa Marilao. So, ang ganda, diba? So, mga kaagapay, through the life ni Pastor Ben Birain, na simpleng ordinaryong citizen, yes, but he really responded to the call and then obedience to the Great Commission. Sabi nga ni Pastor Chris, naka-influence po talaga kay Pastor Chris yung ano ni Pastor Ben Birain. Imagine mo kahit na umuulan, di ba, Pastor Ben, Pastor Chris, tapos nag-house to house. Nalala ko nun si Pastor Clem Guillermo. Nag-start siya ng church sa Nabotas, ano. Ganun din yung marami ding naging pastor doon sa pioneering na yun. So mga kaagapa, yun po ang impact ng mga lolo at lola, ng lolo na talagang sumunod sa calling ng Panginoon at saka yung apo. So ito naman, Diana, no? So character modeling and life lessons. But before that, nais ko lang basahin muna yung mga messages ng ating mga kaagapay. So salamat din kay sabi ni ano, teka ha, si Ace Sales Trip. Sino yan?
2: Yung sa hardware po namin,
1: sa inyong business account. Si Ella, okay. Thank you Ella for tuning in. Sabi din ni Nora ang kanyang pamana sa mga anak, na banggit na natin yun. And then si Israel Grados, listening, congratulate, ayan. And then ang sabi din ni Linda Dariquez, honor God and make disciples. Tama, Linda, no? And then Linda Ong, good morning po, te. Ganda, Merlin. Thank you, ha. Then si Lynn Reyes, blessed morning. At message si Emma Ilustrisimo, tama to? Emma Inday Ilustrisimo, that is my heart's desire po, Ate Merlin, na maibukas ko po ulit ang tahanan ko for a cell group Bible study and fellowship. Please pray for me po. Now, kariretire ko lang po kung ano po yung will ni Lord. Ayun, grabe, di ba? And then si JNDP naman, sabi niya, from listener, si JNDP, Generation to Generation po ang legacy. Yan po ang kanyang message ngayon, ano? Tapos, salamat po sa pag... si Lolo Gami Alba, nakikinig sa atin ngayon. Si Lolo Gami Alba, dati po siyang counselor sa Heartline, ano, dito sa broadcast natin. Salamat, Lolo Gami Alba, for listening. Maraming salamat sa inyo. Igigest ko ulit si Paso Gami kasi Lolo na rin yun, eh. Marami na siyang apo. So, yun mga kaagapay, ano. So, Diane, sa character modeling and life lessons na nakita mo sa Lolo mo, ano yung mga nais mong ibahagi sa ating mga listeners?
2: Apo, siguro, first of all po is yung living out consistency. Ibig sabihin kung ano po siya, yung kumbaga everyday behavior niya ay nagmamatch doon sa preaching. So, do the talk, kumbaga po, no? Kasi yun po yung challenge naman for every Christians na gawin po natin yung alam natin and yung pinipreach natin. Mm-hmm. So, kay Lolo po is nakita ko po yun kung paano po siya maging humble. Ayun po yung isa sa talagang nilook up ko kay Lolo is yung humility po niya. Na actually hindi po siya madalas makwento ng tungkol sa sarili niya unless na may kakapulutan po ng aral. And ayun po, also yung service. Ayun po, yung minomodel po ni Lolo yung service. Kung saan hindi lang po yun puro salita na to, gawin mo to, ganyan. Kundi ina-act niya po mismo. Siya po mismo nagsaserve sa amin ng mga apo niya. So, for example po, I remember nung kaya pa po mag-drive ni Lolo is hinahatid niya po ako, hinahatid niya po kami sa school. From high school po yun, naalala ko na pinapamadali ko pa si Lolo mag-drive kasi malilate na ganyan. Pero tuwing may nadadaanan po kami na naglalakad, parang gusto niya lagi isabay. So, ayun po, na yung ganun po niya na generous heart, na gusto niya magtumulong, ganyan. And also, nung college din po ako, ayan, nagpatuloy po na hinahatid po ako ni Lolo before pandemic. So, core memory po sa akin yung ano eh. Sa seminary po kasi merong parang clearance ng Sunday, papirma ka sa pastor mo, ganyan. di ko na po inaalala yon kasi yung pastor ko po, which is yung lolo ko, yun yung maghahatid sa akin. Mm. So, parang core memory siya sa akin kasi kahit paglabas ko lang ng door, pirma. Mm. So, na-appreciate ko po yung love. And also, syempre po, bilang mga lolo sa apo, di ba po, nililibre. Ayan, nililibre po ako ng food.
1: Mm-hmm.
2: So, kada hatid, ayan, kahit natusok-tusok lang, or kung may budget, choking, nafe-feel ko po yung love sa ganong acts of service po ni lolo and ni lola. Mm-hmm. Yan po.
1: So, syempre lahat ng ito mga kaagapay, ano, hindi naman natin inaano talaga na nililift si Pastor Ben Birain. Kung hindi, ang lahat ng ito ay nais nating ibahagi para purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Ben, di ba? So, talagang it's because of the response sa calling. So, kahit naman po hindi pastor ang lolo ninyo, basta't sila po ay they respond to the calling na sumunod sa Great Commission to start a ministry in the community. Hindi naman necessarily maging pastor yung lolo, di ba? Mm-hmm. Basta't tayo po na mga retired na, we still have the desire to serve the Lord and desire na makareach out sa community. And of course, lahat ng ito ay binabalik natin lahat ng papuri sa Panginoon.
3: Amen.
1: No? So we don't di natin pinagmamalaki kung sino man, kung hindi ang pagsunod sa calling ng Lord, di ba? So, yung influence po ng bawat lolo't lola or sa inyo po na makikinig sa atin ngayon, maraming salamat po. And I'm sure dito po sa atin mga, not this, you don't have to be a pastor to become an influencer or to become a discipler. Basta't ikaw ay sumunod sa calling ng Panginoon. So, Pastor Chris, sa ating pagtatapos, siyempre, kailangan dito yung sa isang sumunod sa calling ng Panginoon, nakikitaan sa buhay ng isang pastor, ano yung imamanifest sa kanyang buhay sa pagpatuloy niya sa paglilingkod para makita sa sunod na henerasyon?
3: About po ulit, Tita Marlene, ano po yung question?
1: Paano ipagpapatuloy ni Pastor Ben ang kanyang legacy sa ministry ngayon na medyo physically challenged na siya, no?
3: Okay,
1: hindi na siya masyadong nakakilos dahil si Pastor Ben po ay may karamdaman siya ngayon. Okay, and yet yung legacy niya ay pinagpapatuloy, di ba?
3: Yes, opo. Una po, nagpapasalamat po ako sa buhay ni Tatay Ben, Pastor Ben. Even though po sa ganitong edad ni tatay, medyo may nahihina, may karamdaman. Pero ano po siya, always present po siya sa church, kahit po siya nahihirapan, encouragement po siya sa lahat.
1: Mm-hmm.
3: And also, ang ministry po ni tatay ngayon, since siya po ay medyo nahihina na nga po ang katawan, yung social media na yung about sa prayer request, mga ganyan po. So, sa nakikita ko po na napakaganda po na hindi po hadlang yung ating kahinaan, yung ating pong physical na kayang gawin, pagkat marami pong kaparaanan na pwede pa rin magamit ang buhay natin sa Panginoon. Pagkat isa po na sa nakita ko kay tatay, even siya po ay mahina, siya po ay isang prayer intercessor.
1: Mm-hmm.
3: So, napaganda po na isang halimbawa or legacy na makikita na pwede pong makita ng next generation sa buhay po ni tatay. And also yung missionary heart. Makikita po natin na sa buhay po ni tatay, kaya po ang church ay nagpapatuloy at nagkakaroon po ng desire to fulfill the Great Commission, pagkat ito po yung pinasimulan ng aming head pastor, si Tatay Ben, yung pagsunod po sa calling. At yun po yung pinagpapasalamat namin at yun po sa aming pamilya, nagpapatuloy po yung legacy na yun, pagkat ito na po yung nasundan namin sa buhay po ni Pastor Ben.
1: So yun po mga kagapay, ang huling halubhabilin yung insight ni Pastor Chris sa kanyang father-in-law. So again, mga kaagapay, ay modeling service sa ating pong pamilya ay malaking bagay po yon, and living out consistent life sa ating pong sunod na henerasyon. At I'm sure kahit po sa ating lahat na nakikinig ngayon, I hope dito po sa example ng isang lolo na ka-influence sa apo and of course nakapag-start ng ministry, wala pong expiration po ang paglilingkod sa Panginoon. Mm-hmm. Kahit ano pong stage sa ating buhay ay magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. And I'd like to greet pala si Pastor James Abirin. Nasa St. Luke siya ngayon. I don't know if mayroon siyang dinalaw na pasyente. Pastor James Abirin, thank you for tuning in. And of course, si Jo Chan na ka-Bible study namin pag Tuesday Bible study, pero Monday kami nag-meet, diba? Nakakalito. Tawag namin sa group chat Tuesday Bible study, pero Monday kami nag-meet. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakapakinig sa atin ngayon. Ngayon naman po, i-request ko si Diane mag-pray para sa amin mga retired, mga lolo't lola, no? Paano ba kami maging influencer sa sunod na henerasyon? So Diane, si Diane po ang mag-pray sa atin.
2: Okay pa. Sige po. Let's pray po. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord, for this time of prayer na kami po ay muli na lumalapit sa inyo. At Lord, we recognize that it is only by your grace kaya po kami nandito. And thank you, Lord, higit sa lahat sa aming mga grandparents. Mm-hmm. And sa pagpo-provide niyo po ng kanilang mga pangangailangan, sa pag-sustain niyo po sa kanila, at sa paggamit niyo po, Lord, sa buhay nila para sa mga next generation. We continue to pray for strength and wisdom, Lord God, na patuloy niyo po silang magamit sa mga susunod pang generation. And indeed, Lord, na kahit sa kanilang old age ay hindi po malilimitahan yung gusto niyo pong gawin sa buhay po nila. And we believe, Lord God, na nandun pa rin po, Panginoon, na yung kakayahan nyo na magamit pa rin sila. And I pray, Lord God, sa lahat po ng mga nakikinig na grandparents ay ma-recognize po nila yung opportunity na meron sila, yung platform na meron sila to influence love, to influence yung kanilang mga apo at anak. And also, Lord, I pray, Panginoon, na patuloy nyo pa silang i-bless. And also sa mga apo na tulad ko, Lord, ay ma-recognize namin kung gaano sila ka-importante. Mm-hmm. And help us, Lord, na mag-show yung aming support, yung aming love by communicating with them and spending time with them. Mm-hmm. Thank you, Lord, for this time. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site. Production tech na Sinat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena. Salamat sa RTB team. Kina Eldin Valdez, Angelica Calayag, at Chavez Mancio. Salamat din sa assistance ni Des Magtunaw at Shaira Gabornes. Salamat din kay Ara Negad. Siya po inamit ko kanina, nag-assist dito. Salamat din kay JB Taba mula sa engineering team. Ito po ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Merlin Guillermo. Kasama natin si Pastor Chris.
3: Pastor Chris Angeles.
2: Diana Camille Angeles.
1: Ayan. Salamat kay Lutz Fuentes na kinig sa atin late na dumating beses siya. So again, see you next week dito po sa Family Matters Thursday edition. Next week, meron po akong guest na elderly na pero patuloy naglilingkod sa Panginoon. So happy Thursday po and happy October 1 celebration. Grabe, mabilis ang panahon. Marapit na Christmas. God bless po. See you again next week. God bless po.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr.,

0: ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Biyernes, at 2 ng Oktubre. Mateo chapter 10 to 12.
3: Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol: si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, sina Tomas at Mateong maniningil ng buwis, si Santiago ang anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon ang makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan.
4: Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kiyadongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat tumanggap ng kanyang kailangan upang mabuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na yon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo yon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga tao sa bayang yon kaysa sa mga taga Sodoma at taga Gomora. Alalahanin ninyo, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at matapat gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magbibintang sa inyo sa harap ng Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari subalit magpapatotoo kayo sa harap nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo magpapatotoo. Pagdating ng oras, ito ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapahamak ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalaban ang mga anak sa kanilang mga magulang at ipapapatay nila ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul, lalo na nilang lalaitin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na nakakalipol ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halagang isang pera ang dalawang maya? Gayon man kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang ayaw magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit mapapanatili ito ng taong handang mawalan ng buhay dahil sa akin. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mga hamak na ito dahil sa siya'y alagad ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala.
3: Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng kanyang mga alagad upang itanong,
5: "Kayo po bang ipinangakong darating? O maghihintay pa kami ng iba?"
3: Sumagot si Jesus,
6: "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag. Nakakalakad ang mga pilay. Gumagaling ang mga ketongin. Nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay. At ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin.
3: Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan.
4: Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang ibig niyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig niyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang aking sugo na mauuna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa mga pinagaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Ang mga may pandinig ay makinig. Saan ko iahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila'y mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw ng ganito sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniba ng demonyo ang taong yan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito. Matakaw, naglalasing, at kaibigan ng mga maniningilang buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.
3: Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya,
4: kawawa ka, Kurazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong tumaas hanggang langit? Babagsak ka sa Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang daranasin ninyo kaysa sa mga taga Sodoma.
3: Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus,
4: Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at sa kanila na pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at tanggapin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo.
3: Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya,
7: "Tignan mong ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga."
3: Sumagot si Jesus,
4: "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi ba niyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na yon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito,
8: hindi ang inyong handog sa akin ang nais ko, kundi ang maging mabaging kayo.
4: Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao.
3: Pagkaalis ni Jesus sa pook na yon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roong paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus,
9: "Naaayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga?"
3: Sumagot siya,
4: "Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba niyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga."
3: Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki,
4: "Iunat mo ang iyong kamay."
3: Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Umalis naman ang mga Pariseong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin na huwag nilang ipamamalita kung sino siya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas,
10: "Narito ang lingkod kong itinangi at hinirang. Iniibig ko ng labis at lubos na kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya'y ibibigay. At doon sa mga bansa, ang hatol ko'y kanyang isasaysay. Hindi nakikipagtalo. Mahinahong kong mangusap. Kung siya ay magsalita, sa lansangay di malakas. Hindi sa puputol ng tambong nakahapay, na hindi rin papatayin umaandap na ilawan, hanggang itong katarung ay mapairan niyang ganap. Pag-asa ng mga Hentil ay sa kanya ilalagak."
3: Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasaniban ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya ay nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila,
11: "Ito na kaya ang anak ni David?"
3: Nang iyo'y marinig ng mga Pariseo ay sinabi nila,
12: nakakapagpalaya siya ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo.
3: Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya,
4: ang bawat kahariang nahahati at naglalaban-laban ay pabagsak. At alinmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paanong mananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Belzebul, kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang mga tagasunod ninyo ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat.
8: Kaya't sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang anumang kasalanan at paglapastangan sa Diyos. Ngunit hindi patatawarin
4: ang anumang paglapastangan sa Espiritu Santo. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Maging sa buhay na ito o sa kabilang buhay. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy, kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita.
3: Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at Pariseo,
12: Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang tanda mula sa langit?
3: Sumagot si Jesus,
4: lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang himalang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring sasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Sa araw na yon, titindig din ang reyna ng timog at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya't aalis siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito.
3: Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi kay Jesus,
13: "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap."
3: Ngunit sinabi niya,
4: "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?"
3: Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi,
4: "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, yun ang aking mga kapatid at ina."
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
14: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Maligayang simula sa panibagong buwan, kaagapay! Isang good morning sa iyo. Ikaw at ako ay binigyan ng bagong umaga ng Panginoon. Kahit anuman ang ating mga suliranin, maiging isuko sa kanyang paanan at harapin ang araw na ito ng may panibagong galak. Kaya naman ito po si Shekinah na Abalon at buksan na natin ang pagpapalakas ng pananampalataya dito sa Unang Salmo, isang programa ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simulan natin ang ating kwentuhan sa isang tanong. Kaagapay, ano ang nasa kamay mo ngayon? Maari mo bang ilagay sa comment section ang sagot mo dyan para naman magkaroon tayo ng bahaginan? What is in your hand? Kung ako ang tatanungin, salamat sa Diyos sa maraming oportunidad na maglingkod sa Kanya. Kaya lang, may limitadong lakas para magpatuloy. Ikaw ba, laman ba ng iyong kamay ay panibagong blessing, promotion, responsibility, o kaya naman talent, skill, o kahit ang mumunting opportunity? Today, tampok sa ating reflection ng isang balo na may kakaunti lamang sa kanyang kamay pero nagamit bilang pagpapala. Ang passage na ito ay matatagpuan sa 1 Kings 17, particularly po ang key text natin ay sa verse 14. Babasahin ko po ito sa inyo at pwede nyo rin naman akong sabayan. 1 Kings 17 verse 14, mula sa New International Version. The jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry. Sa magandang balita, Biblia, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Nangako si Lord kay Elijah nang isugo niya ito na hindi siya magugutom dahil ang Diyos ang magsusustain sa kanya. Sa naunang mga verses sa chapter, makikita ang pag-utos ng Diyos maging sa mga uwak sa batis ng karit upang maghatid ng makakain ni Elijah. Kaya sunod niyang iniutos na makipamuhay naman ng lingkod sa Zarephath dahil naroon ang sunod na magbabahagi ng makakain nito. Isang balo ang naabutan ni Elijah na namumulot ng panggatong. Tinanong niya ito, maari mo ba akong mabigyan ng maiinom? At makikihingi na rin sana ng kakaunting tinapay na pwede kong kainin. Dito na sinabi ng balo na ang natatanging laman ng kanyang mga kamay ay kakaunting harina at langis. Kakaunti na lang para makakain sila ng kanyang anak. Nailarawan niya na kapos na ito to the point na ito na ang last stock nila bago sila mamatay kasama ng kanyang anak. Na-imagine mo ba yun kaagapay? Last resort na lang sa pagkain tapos walang-wala ka na. Interestingly, sinabi ni Elijah na ipagpatuloy lamang ng balo ang kanyang dapat na gawin. Kunin ang panggatong, gumawa ng tinapay. At saka sinabi ang pangako ni Lord sa verse 14, hinding-hindi mauubos ang harina at langis. Laging magkakaroon ng laman para matugunan ang kanilang pagkagutom. Ang pangakong ito, di galing kay Elijah. Mula ito sa promises of God. At nang sumunod nga ang balo sa sinabi ng Diyos, nakatagal pa sila sa ilang araw. Laging may laman, laging pinagkalooban ng harina at langis para makakain. Limitado ang nasa kanilang kamay kaagapay, pero nang ito ay inalay sa Diyos, naging marami, nag-multiply. Ngayon, ano ang nais ng Diyos na makuha natin sa kwentong ito? Unang-una, alam ng Diyos ang laman ng ating mga kamay. Sa mga panahong sagana ang ating mga ani, punong-puno ng blessing at favor, at kahit sa mga oras na sapat-sapat lang o paubos na. Hindi ito secret kay Lord. Nakikita niya ang estado ng ating mga kamay. Nothing is hidden from Him. Even your worries, your pain, and your overthinking. At pangalawa, hindi lang niya nakikita ang laman ng ating mga kamay. Nais ng Diyos na magamit ang nasa ating mga kamay para sa Kanyang kapurihan. Alam mo, madali namang maglingkod kapag puno ng pagpapala ang ating hands. Pero kapag sasakto lang, relate ka ba kaagapay, parang minsan mas madali na lang maging sigurista. Na imbes ibigay natin ito kay Lord, unahin ko muna na masigurong maayos ang lagay ko. Pero gaya na nangyari sa balo, gusto ni Lord na whatever it is in our hands, we use it for Him. Madali kasing tingnan kung malaki o marami na ang hawak natin. Pero sometimes, the small acts of obedience from the small things in our hands will give the best blessing. The small acts of obedience from the small things in our hands will give the best blessings. Sa Tagalog, ang mga maliliit na hakbang ng pagsunod mula sa maliliit na bagay sa ating mga kamay ang nagbibigay ng mga matitinding pagpapala. At yan ang ating third point. Kaya ng Diyos na palakihin o i-multiply anuman ang nasa ating mga kamay. Ang maliit na hawak natin ay maaaring gamitin ng Diyos upang maging sapat. Ang mumunting harina at langis na extend pa sa ilang araw na kainan. Kahit pwedeng ang kaunting hawak mo, palakihin pa yan ng Diyos. Hindi kailangang marami ang mayroon tayo bago tayo maglingkod. Ang mahalaga ay handa nating ibigay sa Diyos kung ano ang meron tayo. Kagapay, baka maliit lang ang iyong talento. Maliit lang ang iyong resources. Maliit ang iyong negosyo. Maliit ang iyong audience. Maliit ang iyong support system. Ang challenge, di bali ng maliit ang laman ng iyong mga kamay. Basta't malaki ang iyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kapag iniligay mo yan sa kamay ng Diyos, ang kaunti ay maaaring maging higit pa sa sapat. Kaya, ang tanong muli sa ating pagtatapos, kaagapay, ano ang nasa kamay mo ngayon? Ano ang maliit na bagay na pwede mong isuko at gamitin para sa Kanya? Tiyak ito ay Kanyang palalakihin, palalawakin, at pagpapalain. Hayaan mong ipanalangin kita sa pagkakataong ito. Lord, salamat po dahil kahit maliit lang minsan ang hawak ko, pagpapala mo pa rin ito, Panginoon. Kaya wala akong dapat ipagmalaki o isisi sa iyo. Turuan mo po akong huwag maliitin anuman ang nasa aking mga kamay. Gamitin mo po ito para sa iyong mas malaking layunin. Gawin niyo po itong pagpapala, hindi lamang sa akin, kundi sa iba pa, para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaagapay, mahal ka ni Lord, huwag mo sanang makalimutan. Salamat sa palaging pagsama dito sa Unang Salmo, natid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Pansamantala muna akong magpapaalam. Ito po si Shekinah Abalon, at sa lahat ng ating kakaharapin sa buhay, tandaan mong si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay natin sa Kanya lamang palaging ilaan.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat, dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako

bahay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
2: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
3: Magandang araw sa iyo, Kagapay. Ito ang programang Angkla at ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

Sa kabila ng kaabalahan at nakakadismayang mga usapin at imbestigasyon tungkol sa katiwalian at korupsyon, may mahalagang sektor sa ating lipunan na dapat bigyan ng atensyon at pagpapahalaga. Ito ay ang mga magigiting nating mga guro. Kamakailan lang ay ginunita ang National Teachers Month, alinsunod sa Proclamation No. 242 na nilagdaan noong 2011. Batay sa DepEd Memorandum DM 067 Series of 2025, inaanyayahan ang lahat ng

pagpaaralan na magsagawa ng mga aktibidad bilang pasasalamat sa mga guro. May panukalang batas din sa Kongreso na itaas ang World Teachers Day Incentive Benefit mula sa 1,000 tungo sa 3,000 pesos bilang dagdag na tulong at pagkilala sa kanilang serbisyo. Ang buwan ng mga guro ay isang taunang pagdiriwang sa Pilipinas na nagbibigay pugay sa dedikasyon, sakripisyo at mahalagang papel ng mga guro sa lipunan. Ito ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral, magulang at buong komunidad na magpahayag ng pasasalamat at pagkilala sa mga guro. Sa loob ng buwan ng mga guro, isinasagawa sa iba't ibang paaralan at institusyon ang mga programa, parangal at gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga guro mula sa simpleng mensahe ng pasasalamat hanggang sa mga community-led na selebrasyon. Ang pagtatapos ng selebrasyon ay tumutugma sa World Teachers Day tuwing buwan ng Oktubre na itinakda ng UNESCO bilang pangdaigdigang pagkilala sa mga guro sa buong mundo na may temang Recasting Teaching as a Collaborative Profession. Binibigyan diin sa pagdiriwang ng araw ng mga guro ang mahalaga nilang ginagampanan sa pagtataguyod ng epektibo at inklusibong sistema ng edukasyon. Kinikilala ang kanilang dedikasyon sa pagtataguyod ng mahusay na edukasyon. Ang mga guro ang kinikilalang haligi ng edukasyon at inspirasyon ng mga kabataan. Ang pagdiriwang na ito ay inilaan upang kilalanin at pasalamatan ng mga guro sa kanilang mahalagang papel sa paghubog ng kaisipan at kinabukasan ng kabataan. Iba't ibang programa at aktibidad ang isinasagawa sa mga paaralan at komunidad upang ipagdiwang ito at ipakita ang kahalagahan ng edukasyon at ng mga gurong patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga kabataan. Mahalaga ang papel ng mga guro sa paghubog ng kaisipan, pagkatao at kinabukasan ng mga kabataan. Sila ay hindi lamang tagapagturo, kundi mga gabay, tagapagtaguyod ng kaalaman at modelo ng magandang asal. Ang pagdiriwang na ito ay isang paalaala ng kanilang napakahalagang kontribusyon sa lipunan. Ito ay isang espesyal na pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mga guro bilang mga tagapagturo, tagagabay at bayani ng edukasyon. Sa panahong ito, kinikilala natin ang kanilang walang sawang sakripisyo, pagsisikap at mga positibong pagbabago na kanilang naibibigay sa buhay ng mga mag-aaral at sa buong komunidad. Isa rin itong magandang pagkakataon upang ipahayag ang ating taos-pusong pasasalamat sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Ito ay panahon ng pasasalamat, pagpupugay at pagkilala sa mga gurong tunay na bayani sa larangan ng edukasyon. Ito ay paalaala sa kahalagahan ng mga guro bilang haligi ng edukasyon at inspirasyon ng maraming mga kabataan. Itinatampok din ito ang mga hamon na kinakaharap nila, mula sa kakulangan ng pasahod hanggang sa kakulangan ng suporta sa mga pampublikong paaralan. Sa kabila nito, patuloy silang nagsisilbi ng buong puso upang matiyak ang kinabukasan ng bawat estudyante. Maging sa kabila ng mga hirap na dinaranas ng mga guro sa pagtuturo, patuloy silang nagbibigay ng kaalaman sa mga estudyante. Sa kabila na maliit ang kanilang sahod, patuloy silang nagtuturo at tinutupad ang sinumpaang tungkulin. Kahanga-hanga ang mga guro na naglalakad ng ilang kilometro para makarating sa school na pinagtuturuan nila. Mayroong mga guro na kailangang tumawid ng ilog at sagasain ang rumaragasang agos para lamang makarating sa pinagtuturoang eskwelahan at maturuan ang mga bata. Sadyang kahanga-hanga ang mga guro na araw-araw ay sumasakay sa habal-habal na ang dinaraanan ay maputik at lubak-lubak na kalsada. Hindi alintana kung abutan man sila ng ulan habang naglalakbay. Ang kanilang tungkulin sa mga bata ang labis nilang pinahalagahan at itinataguyod. Ayaw nilang mag-absent sa pagtuturo sapagkat mabibigo ang kanilang mga estudyante. Gusto nilang magsilbing inspirasyon at magbigay ng halimbawa sa mga mag-aaral. Sa katunayan, may mga guro sa liblib na lugar na para mahikayat ang kanyang mag-aaral na laging pumasok ay pinaghahanda ng pagkain ng mga ito. Hindi na baling mabawasan ang kanyang karampot na sweldo. Mapagkalooban lamang ang kanyang mga estudyante ng laman sa tiyan at isipan. Sadyang na may tuturing na mas mga bayani ang mga guro kaysa sa mga tiwaling opisyales at engineers ng Department of Public Works and Highways na inuubos ang milyones sa kasino.
Mas mahalagang hindi hamak ang mga guro kaysa sa mga korap na politiko na naghihintay ng kickback. Mas mga taong maituturing ang mga guro kaysa sa mga madadayang kontraktor na iniiwang nakatiwangwang ang flood control project. Habang ang mga guro ay lumalaban ng parehas, marami namang nagpapasasa sa yaman ng bayan. Habang ang mga guro ay nagtitiis maglakad sa mabato at bako-bakong kalsada, wala namang pagsidlan at gusto pang dagdagan ng mga tiwali ang koleksyon ng kanilang mga sasakyan, bag, relo, sapatos, alahas at iba pa. Ang mga guro ay nagsisilbing haligi ng kaalaman at tagapagpanday ng kinabukasan. Ngunit higit pa sa mga leksyon sa silid-aralan, may mas mahalagang papel na ginagampanan ang mga guro sa ating lipunan. Ang pagiging tinig ng katotohanan, tagapagtanggol ng katarungan at haligi ng tapang sa harap ng pangaapi at katiwalian. Hindi biro ang hamon na kinakaharap ng mga guro sa ating bansa. Bukod sa kakulangan sa pasahod, benepisyo at suportang pang-edukasyon, pinapasan nila ang bigat ng bulok na sistema, isang sistemang puno ng red tape, katiwalian, korupsyon at kapabayaan. Ngunit sa kabila nito, may mga guro pa ring hindi sumusuko, hindi nagpapasupil. Sila ang mga modernong bayani na tumitindig laban sa mga nagpapahirap sa bayan. Hindi alintana na maraming guro ang mababang sahod, kakulangan sa kagamitan at minsan ay sariling bulsa pa ang ginagamit upang matuloy ang pag-aaral ng kanilang mga estudyante. Ito ay malinaw na anyo ng sakripisyo, ngunit higit pa rito, ito ay tapang. Tapang na unahin ang kapakanan ng kabataan ng kinabukasan ng bayan higit sa sarili. May mga guro rin na pinipiling magsalita at lumaban sa katiwaliang bumabalot sa sistemang pang-edukasyon at pamahalaan. Ipinaglalaban nila ang karapatan ng kapwa guro, estudyante at mamamayan. Hindi sila natatakot magtanong, nasaan ang pondo? Bakit laging kulang? Sino ang may pananagutan? Sa panahong ang totoo ay nilalabanan ng kasinungalingan, ang mga magigiting na gurong ito ay liwanag na nagtuturo sa tamang landas na dapat tahakin ng ating mga mag-aaral. Ang mga guro ang unang nagtuturo ng kasaysayan, ng karapatang pantao at ng pagkamakabayan. Sa panahon kung saan sinusubukang burahin o baluktutin ang katotohanan, sila ang humaharang sa agos ng disimpormasyon. Itinuturo nila sa mga bata at kabataan ang kahalagahan ng pagiging mapanuri, ng pag-ibig sa bayan at ng paninindigan para sa tama. Hindi dapat ihiwalay ang guro sa mga laban ng mamamayan. Kapag tumaas ang presyo ng bilihin, sila rin ay naapektuhan. Kapag may pandarambong sa kaba ng bayan, ang edukasyon ang isa sa pinakaunang naagrabyado at tinatamaan ang epekto. Kaya't makatarungan lamang na ang mga guro ay maging aktibong kalahok sa panawagan ng bayan para sa pagbabago, para sa isang gobyernong tunay na naglilingkod, hindi nagnanakaw at hindi tiwali. Sa ating bansang Pilipinas, hindi lamang tagapagturo ng kaalaman ng mga guro o teacher, kundi mga haligi ng pag-asa, tagapagtanggol ng karapatan at madalas ay unang tumatayo sa harap ng mga hamon ng bayan. Sa harap ng krisis, kahirapan at korupsyon sa gobyerno, nananatiling matatag ang maraming guro sa kanilang paninindigan. Sa kabila ng kakulangan sa sahod, benepisyo at suporta mula sa Estado, patuloy silang nagtuturo, naglilingkod at lumalaban, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanilang mga estudyante at ng sambayanan. Maraming guro ang hindi natitinag sa pagbubunyag ng mga katiwalian sa edukasyon man o sa iba pang sektor ng pamahalaan. Ipinapakita nila ang kanilang tapang sa pamamagitan ng pagtuturo ng makabayang edukasyon na nagtuturo ng kritikal na pag-iisip sa mga kabataan, maayos na serbisyo publiko, pagsuporta sa mga reforma sa sistemang edukasyonal at paglaban sa mga pulisiya ng pamahalaan na lalong nagpapahirap sa mga guro at estudyante. Sa konteksto ng Pilipinas, ang pagiging guro ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang tungkulin, isang panata, at higit sa lahat, isang uri ng paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng mababang pasahod,
kakulangan sa pasilidad, at minsan pa'y pagsikil at pagkakait sa kanilang karapatan, nananatiling matatag ang maraming guro sa kanilang paninindigan, hindi lamang sa loob.

ng silid-aralan, kundi sa labas nito, sa mga bahayagan at sa mga makabuluhang pakikipaglaban ng sambayanan. Hindi lingid sa kalaman ng marami na sa ating lipunan, ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing biktima ng kapabayaan at korupsyon. Bilyong pondo ang nawawala habang ang mga guro ay gumagastos mula sa sariling bulsa para sa chok, papel at iba pang kagamitang pampagtuturo. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang nagtuturo, hindi lamang sa akademikong kaalaman, kundi ng tunay na diwa ng pagiging makatao, makabayan at makatarungan. Ang tunay na guro ay hindi lamang nagbabasa ng leksyon, siya rin ay nagtuturo kung paano tumindig laban sa mali. Maraming guro sa kasaysayan ang naging ehemplo ng ganitong tapang, tumindig at nanindigan para sa karapatan ng kapwa, lumaban sa korupsyon sa loob ng gobyerno, at tumindig laban sa anumang uri ng panunupil. Sila ang mga gurong hindi natakot magsalita, kahit pagkapalit nito ay panganib sa kanilang profesyon o maging sa kanilang buhay. Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, hindi lamang natin kinikilala ang husay at tiyaga ng mga guro sa pagtuturo, kundi pinagninilayan din natin ang kanilang papel bilang tagapagtanggol ng katotohanan, katarungan at kabutihan sa lipunan. Sa liwanag ng Banal na Kasulatan, makikita natin ang isang guro ay higit pa sa tagapasa ng kaalaman. Sila ay may tuturing ng mga alagad na isinugo upang maghatid ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng kamangmangan at kasamaan. Ayon sa Santiago Kabanatang 3, talatang 1, "Mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating tayo ay hatulan ng mas mahigpit." Dito ay pinapakita ang bigat at responsibilidad at pananagutan ng isang guro. Ang kanilang salita ay may kapangyarihang humubog o sumira. Kaya't ang tunay na guro, ayon sa Biblia, ay dapat may pusong tapat, may buhay na marangal at may paninindigan sa tama. Bilang tagapagdala ng karunungan, ang guro ay tinutukoy rin sa Kawikaan Kabanatang 1, talatang 7, na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at sa turo. Ang tunay na guro ay hindi lamang nagtuturo ng pormulang pangmatematika o kasaysayang literal. Siya ay nagtuturo ng karunungang makadiyos, ng paggalang, katapatan at pagmamalasakit. Sa panahong ang sistema ay ginugupo ng katiwalian, kasinungalingan at pagkamanhid sa kapwa, ang guro ay isa sa mga unang inaasahan na tumindig sa katotohanan. Sinabi sa Mikas Kabanatang 6, talatang 8, "Ipinakita sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng katarungan, umibig sa kahabagan at lumakad na may kababaang loob kasama ng iyong Diyos." Ito ay paalaala na ang guro ay hindi dapat manihimik sa gitna ng katiwalian, bagkus ay maging boses ng katarungan. Sa lipunang puno ng kasinungalingan, korupsyon at sistematikong katiwalian, ang guro ang isa sa mga inaasahang tumindig para sa katotohanan. Ayon sa Efeso Kabanatang 5, talatang 11, "At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Sa halip ay inyong ibunyag ang mga ito." Ipinapakita dito na ang pananahimik sa mali ay hindi tama. Kaya't ang mga guro nagsasalita laban sa katiwalian sa paaralan, komunidad o gobyerno ay tumutupad sa utos ng Diyos na isiwalat ang gawaing masama. Ang mga guro, lalo na ang mga Kristiyanong guro, na lumalaban sa korupsyon at katiwalian ay nagsisilbing ilaw sa mundong nababalot ng dilim. Gaya ng sinasabi sa Mateo Kabanatang 5, talatang 14, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nasa ibabaw ng burol ay hindi maitatago." Ang kanilang paninindigan, kahit tahimik at hindi pansinin ng madla, ay patunay ng kanilang tunay na bokasyon, ang maglingkod hindi lamang sa tao at sa bayan, kundi sa Diyos mismo. Ang katapangan ng mga guro ay maitutulad sa mga propetang isinugo ng Diyos, sina Moises, Jeremias at Daniel, na hindi natakot magsalita laban sa mga pinuno ng kanilang panahon. Katulad nila, ang mga guro ngayon ay humaharap sa mga hamon, panggigipit, kakulangan sa suporta ng pamahalaan at sistematikong katiwalian. Ngunit sa kabila nito, pinipili nilang tumayo
magsalita at kumilos, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng kanilang mga estudyante at ng buong sambayanan. Hindi madaling maging guro sa panahong ito, ngunit gaya ng sinasabi sa Galacia Kabanatang 6 Talatang 9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Ang tapang at paninindigan na ipinapakita ng mga guro ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ang kanilang paglaban para sa tama ay may gantimpalang naghihintay at nakalaan. Sa harap ng katiwalian, ang kanilang paninindigan ay nagiging tanda ng liwanag at pag-asa. Naway patuloy silang palakasin ng Panginoon upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang tunay na tagapagturo, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapagtayo ng makatarungan at makadiyos na lipunan. Sa pagtatapos, ang World Teachers Day ay hindi lamang dapat maging araw ng pagbati at pagbibigay ng bulaklak. Ito rin ay dapat maging araw ng pagkilala sa tapang at paninindigan ng mga guro. Sa mundong puno ng pagsubok, panlilinlang at pang-aabuso sa kapangyarihan, ang mga guro ang isa sa pinakamatatag na sandigan ng bayan. Ang World Teachers Day ay hindi lamang selebrasyon ng propesyon, kundi paalaala rin ng papel ng mga guro bilang mandirigma ng katotohanan. Sa panahong laganap ang disimpormasyon at pang-aabuso ng kapangyarihan, ang guro ang isa sa mga una at huling linya ng depensa ng bayan. Sa bawat aralin at sa bawat paninindigang kanilang isinusulong, ang mga guro ay patunay na hindi kailanman magiging tahimik ang edukasyon sa gitna ng katiwalian. At sa kanilang pagbangon, kasama nila ang bayan. Sa bawat pisara at panulat, binubuo niya hindi lamang ang kinabukasan ng kanyang mga mag-aaral, kundi pati na rin ang kinabukasan ng buong bayan. Ang tunay na pagkilala ay ang pakikiisa sa kanilang mga panawagan para sa makatarungang sahod, disenteng kondisyon sa pagtuturo, ligtas na mga paaralan at isang edukasyong tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Naway makita natin sila hindi lamang bilang bayani ng silid-aralan, kundi bantayog ng tapang at pananampalataya sa isang mundong puno ng kasinungalingan at katiwalian. Mabuhay ang mga gurong may pananampalataya, paninindigan at puso para sa mga mag-aaral, sa bayan at sa Diyos. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kaagapay. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Angkla. Dito lamang sa 702 DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.

0: Angra.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
0: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
0: Himpilang
3: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, kaagapay. Ngayon ay unang Biyernes ng Oktobre. Mga kaagapay, halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Ako po ang inyong nakakasama tuwing Friday hanggang Sunday. Ikinagagalak kong makasama ang lahat, kaagapay, sa pagkakataong ito para tayo ay manalangin sa ating Diyos. Bahagi ng ang Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, kung sakaling kailangan mo ng ibang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa ating 702 DZAS app. Kaagapay, ngayon ay buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Samahan mo ako. Panginoon, aming Ama, patuloy na pinupuri ka namin at dinadakila. Ikaw ay mabuti at hindi masukat, Panginoon, ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy na umaamin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagindapatin niyo po kami sa inyong harapan. Sa oras na ito, itinataas namin ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon o pangyayari sa kanilang buhay, amin dalangin na ikaw ang kanilang maging kalakasan, maging sentro, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Pinagpipray din namin ang aming mga kaagapay na nasa lansangan, papasok sa trabaho, sa eskwela. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila. Yung ibang kaagapay namin ay nasa ibang bansa, Panginoon, upang maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Amin dalangin na bigyan niyo po sila ng kalakasan, proteksyon, at laging maranasan nila ang iyong pagkalinga, ang inyong comfort, Panginoon, sa kabila ng kanilang pinagdadaanan at sila ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, at ang araw na ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito ang programang Hardin ng Panalangin. Bibigyan natin ng diin, kaagapay, ang sama-sama nating pananalangin mamaya. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na iyan sa ating comment section para maisama yan sa ating prayer items. Panahon din ito, kaagapay, para magpasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang iyong mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage at lalong manampalataya sa Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, kaagapay, samahan mo ako. Pag-aralan natin ito, buksan natin ang ating mga puso at isipan. Kaagapay, una, kung titignan natin, ang bilin ng Panginoon sa atin, tayo ay maglingkod na mayroong tunay na pagbabago sa ating isip. Ikalawa, tayo ay maglingkod na may pagkakaisa, serving God in unity. Ang sabi sa Roma, kabanatang 12 sa mga talatang 4-8, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan.
Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. These are different gifting in one purpose. So what is the purpose? To glorify God, not for division purposes. Muli kaagapay, division is the pattern of this world. Yung mga katagang dyan kayo, dito kami, paunahan tayo. Magkakaiba, pero dapat nagkakaisa. Diversity or variety in unity. Huwag mong kalilimutan kaagapay na kung talented or gifted ka man, according to verse 6a, we have different gifts according to the grace given to each of us. Grasya o biyaya lang yan ng Panginoon sa iyo kaagapay. Huwag mong ipagmalaki na namana mo yan sa mga magulang mo, because according to the Bible, ang tanging namana natin sa ating mga magulang ay kasalanan. Subalit napakabuti ng Panginoon, pinawalang sala niya tayo. At biniyayaan pa niya ang bawat isa sa atin ng gifts and talents. So Christians, we should work together as one. Magkaisa at magkaunawaan, walang kompetensya dito. Gusto ko pong samantalahin itong pagkakataon ito na pasalamatan ng ating mga kaagapay na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa ating gawain dito sa FEBC. Alam niyo po, ramdam po namin ang pakikiisa ng maraming kaagapay at kapatiran po natin sa Panginoon. Sa ministeryong ito, kaagapay, ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa iyo nang higit pa sa iyong iniisip na pagpapala. Yung ibang kaagapay naman natin ay walang sawang nananalangin para sa atin dito sa FEBC. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ang tawag po dyan, serving God in unity. Maraming nagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Hindi nagkakanya-kanya. Ang sabi sa verse 8b, if it is giving, then give generously. Napakasimple lang kaagapay. Hindi komplikado ang palatuntunan ng Diyos. Una, tayo ay maglingkod na mayroong totoong pagbabago sa ating isip, serving God with a transformed mind. Ikalawa, tayo ay maglingkod na may pagkakaisa, serving God in unity. At ikatlo, tayo ay maglingkod na may pag-ibig, serving God with love, love in action. Ang sabi sa Roma, basahin natin to kaagapay, napakaganda ng sinabi niya sa Roma, kabanatang 12, sa mga talatang 10 hanggang 21. Sabi sa mga talatang ito, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo sa looben at huwag kayong magmayabang. Sa halip ay magkaisa kayo kahit sa mga duka. Makisama at huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao, hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng payapa kasama ng sinuman.
Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kaagapay, gaano ka man nasaktan, manatili pa rin ang pag-ibig sa puso mo. Bless and do not curse. Kung tatanungin kita ngayon, what do you want, to be an agent of blessing or to be an agent of curse? Live in harmony in one another. Minsan nangyayari ang disagreement, subalit hindi sana ito ang maging dahilan para mainis at magalit ka sa kapwa mo. Disagreement means marami kayo nag-iisip, hindi lang iisa ang nag-iisip. Tanggapin mo na may debate talagang nangyayari. Subalit kung may pag-ibig tayo sa puso, healthy debate ang mangyayari. Mahirap maglingkod sa Panginoon kung hindi mo gagawin ito ng may pag-ibig. Kung hindi mo gagawin ito ng may pagmamahal ng buong puso, mahirapan ka lang. Yan ang dahilan kung bakit maraming sumusuko kaagapay sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ginagawa ang paglilingkod ng may pagmamahal. Worker ka pa lang, no? Manggagawa ka pa lang. Sumusuko ka na. Paano kung naging head ka pa o leader ka pa? Ngayon, leader ka pa lang, sumusuko ka na. Paano kung naging pastor ka pa? Sapagkat hindi niya ginagawa ng may pag-ibig. At ang panghuli kaagapay, tayo ay maglingkod na mayroong kagalakan at katapatan. Serve God with gladness and faithfulness. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 12, Talatang 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Ako po si Pastor Joel S. De Leon, Resident Pastor ng Anabaptist Mennonite Community Church, Malbang, Pantabangan, Nubesiha. Samahan niyo po ako sa panalangin para sa ating pamilya. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang aming Diyos na nilalapitan, sinasampalatayanan at pinupuri, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Panginoon, akin pong idinadalangin, sinasamahang manalangin, Panginoong Diyos, ang bawat pamilya ng tahanan, Panginoong Diyos. Akin pong nilalapit sa iyo ang mga tatay, Panginoon, ang bawat pamilya, anumang mga gawain at mga trabaho, Panginoong Diyos, na kanilang ginagampanan. Patuloy mo po silang patatagin, Panginoong Diyos. Pagtibayin mo ang kanilang pisikal na pangatawan. Bigyan mo po ang kalusugan, Panginoong Diyos, upang sa anumang mga pagkatrabaho, Panginoong Diyos, ay magampanan ito at makatulong sa pamilya, Panginoong Diyos. Bigyan din, Panginoon, ang katatagan ng pananampalataya na nagmumula sa iyo. Panginoong Diyos, ganun din ang mga nanay, Panginoon, ng bawat pamilya. Iba-iba, Panginoong Diyos, ang pinagdaraanan, Panginoong Diyos, sa mga nanay na ito, na siyang nag-aalaga, Panginoong Diyos, nag-aasikaso, Panginoong Diyos, sa bawat tahanan. Ingatan mo po sila, Panginoong Diyos, gabayan sa kanilang paggampan bilang mga ina ng tahanan, Panginoong Diyos. Ingatan man din, Panginoong Diyos, sa anumang mga trabaho at gawain, Panginoon. Ikaw ang aming pinagkasandigan, Panginoon, ng buhay ng tatay at mga nanay, Panginoon Diyos. Ganoon din ang mga anak, Panginoong Diyos. Anuman, Panginoon Diyos, ang pinagdadaanan, Panginoon Diyos, ang mga anak sa tahanan, Panginoon Diyos. Ang ilan, Panginoon, ay mga estudyante at ilan, Panginoon, ay nagkatrabaho na. Ibigay mo po, Panginoong Diyos, ang patuloy na pagkakaisa, pag-ibig, Panginoon Diyos, sa bawat isa, pagtutulungan, Panginoong Diyos, na nagmumula sa iyo at ikaw ang nagtuturo nito sa bawat isa. Panginoon, gamitin mo po ang bawat pamilya, Panginoong Diyos, na maging mabuting halimbawa ng pagiging pagmahal, Panginoong Diyos, ng pamilya, Panginoong Diyos, maging mabuting lingkod, Panginoong Diyos, para sa iba. Makatulong din, Panginoong Diyos, sa bawat mamamayan at mga kaibigan, mga kapitbahay, Panginoong Diyos, sa komunidad na kinabibilangan ng bawat isa. Panginoong Diyos, ang pamilyang Pilipino, ang pamilyang Kristiyano, Panginoong Diyos, na may gamitin mo upang maging daluyan ng kaligtasan, Panginoong Diyos, para sa iba. Maging daluyan, mabuting halimbawa, Panginoong Diyos, para sa iba. Na ikaw ang pinupuri, ikaw ang pinagilingkuran at sinasamba, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat pamilyang ito. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gagawin mo pa sa bawat pamilya, Panginoong Diyos, sa aming pakikipamuhay, Panginoong Diyos, sa aming komunidad. Maraming salamat po sa iyong pagpapalakas sa aming pisikal, pagpapagaling, Panginoong Diyos, sa anumang karamdaman na aming naaranasan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na ingatan mo po kami, Panginoong Diyos, at ang lahat po ay aming pinagkakatiwala sa iyo, pinagkakapuri at pinagkapasalamat.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayo ay manalangin. O Diyos, sa oras mong ito, kami ay buong pusong lumalapit sa inyo upang idulog ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Lorena May Omarie Gutierrez. Mag-undergo po siya ng radiation treatment. Ang dalangin namin, ikaw pong magbigay sa kanya ng kagalingan from breast cancer. Lord, ganun din ang aming kahilingan kay Gianna Rizali Paz, Lord Narvaez, mula sa karamdamang breast cancer. Lord, pagalingin niyo po siya. Kayo po ay makapangyarihan at walang imposible sa inyo. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Mina Albunag. Ganon din ang kanyang karamdaman, breast cancer. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang kagalingan ay maranasan ng aming mga kapatid na ito sa lalong madaling panahon, according to your perfect will, Lord. Pinagpe-pray din namin si Lovla Bagayana, Lord, mula sa kanyang karamdaman na bone marrow cancer. Lord, alam namin, Panginoon, na mahirap itong sitwasyon na ito. Kaya ang dalangin namin, bigyan niyo siya ng kalunasan, Panginoon. At naway sa kanyang pag-undergo ng bone marrow transplant, Lord, siya po ay inyo pong palakasin physically. Lord, pinagpe-pray din namin si Leonila De Jesus, Panginoon, ang kalakasang espiritual and physical ang aming kahilingan para sa Kanya. Sa lalong madaling panahon ay gumaling siya sa anumang mga karamdaman. Ganon din po sa aming kapatid na Ador Malapitan, complete healing from illness, kalakasan at guidance po para sa kanyang mga anak at mga apo, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na si Tess Reyes, Lord. Yung kanyang kapatid ay mayroon ding pinagdadaanan, Panginoon, na karamdaman. Siya po ay nag-undergo ng dialysis. Lord, samahan niyo siya at i-provide ang kanilang pangangailangan, kagalingang pisikal, Panginoon, ang aming dalangin para sa kapatid na ito. Ipinagpipray din namin, Panginoon, si Ana Victoria Asiado Agbada, Lord, from kidney problems. Lord, kayo po ang magbigay ng kagalingan din sa aming kapatid na ito. Ganon din si John Mark Timogan, Lord, fatty liver and nag-enlarge yung kanyang liver, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ang kagalingan ay maranasan ng aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin si Juliet Montero Timogan, Lord, from liver cancer. Ganon din si Tisoy Nelson Lorenzo, Panginoon, maging normal yung kanyang cholesterol at uric acid. Panginoon, alam namin na kayo, O Diyos, ang paggagalingan ng anumang kagalingan, Panginoon, kagamutan ng aming mga kaagapay. Lord, pinagpipray din namin si Matthew Saldea, Lord, mula sa kanyang karamdaman, bigyan niyo siya ng kalunasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganon din si Cecilia Avino, Lord, aming dalangin ay magkaroon siya ng mabilis na recovery mula sa kanyang pagkaka-stroke, Lord, in Jesus' name. Ganon din kay Nona, kay Dick Belen, Lord, healing and recovery ang kanyang kahilingan para sa inyo. At alam namin na kayo po ang magkakaloob nito, Panginoon. Fast recovery din from stroke si Willie Barte, Panginoon, ang aming dalangin. Ganon din kay Veronica Fadul, fast recovery from stroke, Lord. Pinagpe-pray namin ang gaganapin, Panginoon, na Women's Conference, Lord, entitled Empowering Women of Today. Gaganapin po sa October 10, dyan po sa Jesus the Word of Truth, Lord. I-bless nyo po at gamitin nyo mightily ang aming speaker, ang aming kapatid na Sister Maloy Salumbides, Lord. Pinagpe-pray din namin ang mga coordinators nito, Panginoon, sila Pastora Cecilia Enriquez, Sister Grace Cuenco, Sister Haziel Cabuzao, and Brother Jeremiah Cabuzao. Pagpalain nyo po ang kanilang buhay paglilingkod. Lord, patuloy namin pinagpipray ang aming kapatid na si Nanay Rica Didote, Panginoon, magkaroon ng normal na pagtulog, Panginoon, at bigyan niyo siya ng kalunasan sa kanyang mga karamdaman. Ganon din po aming ipinagpipray ang anak ni Sister Test de Fontorium, ang kanyang karamdaman. Lord, si Dave, Lord, ay amin pong patuloy na ipinagkakatiwala sa inyo ang kanyang kalusugan, anuman ang karamdaman na kanyang pinagdadaanan sa pangalan ni Jesus. Lord, amin din idinadalangin ang aming manggagawa, si Brother Engineer Romar David, na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Ang aming dalangin para sa kanya ay kalakasan, karunungan, at ang inyong pagsama sa kanyang trabaho, Panginoon. Amin ding itinataas si Sir Nonito Miranda at si Sister Marilyn, Panginoon, yung kanilang buhay, paglilingkod sa inyo, ang kanilang pamilya at yung kanilang negosyo, Panginoon. Ganon din yung construction ng Teletestay Cafe, Lord, na kanilang itinatayo. Pagpalain nyo at samahan nyo po sila, Panginoon. Amin ding idinadalangin, Panginoon, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Patuloy nyo siyang samahan, Lord, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pamilya, Lord, i-bless nyo po. Ganon din kay Tita Abby Dailo, Panginoon, kagalingan mula sa kanyang karamdaman at kalakasang physical, Panginoon. Pinagpipray din namin si Brother Epifanio Salvador at ang buong Salvador family. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na gumamit sila, sa kanila mightily, Panginoon, sa aming kapatid na ito at sa kanyang pamilya. Ganon din namin dinadalangin ang TLGR Church dyan po sa Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan. Pagpalain nyo po ang mga manggagawa, ang mga pastor at ang mga worker ng iglesyang ito. Maraming salamat po sa katugunan ninyo sa aming mga panalangin, Panginoon, at alam namin na perpekto ang inyong panahon at kalooban sa amin. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online at dito sa ating sa YouTube channel. Lord, at alam natin na sa programang ito, nararanasan natin lagi ang pagpapala ng ating Panginoon. Muli, ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC ay ang sekswal na pang-aabuso o pananamantala sa mga bata, lalo pat wala silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Makikita ito sa online platforms gaya ng computer, mobile device at internet. Halimbawa, ang pagkakalat ng child sexual abuse materials, pag-livestream ng abuso kapalit ng bayad, at pananamantala o grooming through chat, games o social media. Hindi lamang limitado sa personal ang abuso, online na rin ito. Kaya nararapat lamang paglaanan ng panahon ang awareness ng publiko.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
3: Come on, come on, come on, Diyos, ang pangyarihan mong taglay.
1: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
4: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras

0: MAGA.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 2 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio, nirespeto ang pag-atras ni dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo sa impeachment trial. Publiko pinayuhan ng Malacañang na hindi dapat mag-panic sa parating na malalang El Nino. At sa Kalakalan, PhilHealth, HMOs at private insurers nagkaisa sa health coverage. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hindi inaasahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pag-alis kay dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo ng prosecution sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, abogado ng Vice Presidente, nirerespeto nila ang desisyon ng mga taga-usig at huwag nang iharap si Trillanes sa paglilitis. Una nang sinabi ng mga taga-usig na inaasahan nilang magbibigay ng mahalagang impormasyon si Trillanes laban sa Vice Presidente. Ngunit sinabi mismo ni Trillanes na hiniling niya sa mga taga-usig na alisin na ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigo para mabawasan na di umano ang pressure sa kanilang panig. Ayon naman kay Attorney Lorna Capunan, ang personal na desisyon ni Trillanes ang pag-atras bilang testigo. Nakadakdang magsagawa ng press conference si Trillanes ngayong araw sa labas ng impeachment court. Samantala, pinag-aaralan pa naman ang depensa ni Duterte Carpio kung magsasampa sila ng petisyon sa Supreme Court. Layunin nitong questionin ang naging desisyon patungkol sa kung sino-sinong senador lamang ang maaaring bumoto sa pag-alis sa katungkulan ng bise. Sinabi ni Attorney Poa na nais muna nilang pag-aralan ang naging dahilan ng desisyon bago sila gumawa ng susunod na hakbang.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, sa nagpapatuloy na impeachment trial, dalawang lupain na nakapangalan sa asawa ni Vice President Sara Duterte Carpio hindi na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito at ang kabuuan ng Day 32 ng impeachment trial sa ulat ni Shekinah Avalon.
2: Sa 32nd araw ng impeachment trial, unang humarap ang dalawang opisyal ng Land Registration Authority upang tumestigo sa dalawang properties na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte Carpio at asawang si Attorney Manases Carpio.
3: Kapwa'y pinahayag ni Davao City Register of Deeds 4, Attorney Kathy Florence Baldonado at Acting Island Garden City of Samal, Davao del Norte Register of Deeds, Attorney Marco Pineda na hindi nakalista sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente ang dalawang property na nakapangalan sa kanyang asawa. Kabuuang nagkakahalaga ng higit 9 milyong piso ang mga lupaing na bili noong 2018 at 2024. Sinikap ng depensa na sulungatin ang testimonya sa pangunguna ni Attorney Lyndon Bacuel. Nagpresenta ito ng mga kaugnay na dokumento gaya na lamang ng tax declaration, certification at assessed value upang ipakitang naideklara na umano ang mga property sa SALN sa kabila ng hindi direktang pagsasaad ng address nito sa naturang statement. Bagay na kinontra ni Public Prosecutor Representative Jonathan Keith Flores at sinabing hindi ito maaari lalo pat kaiba ang acquisition year at halaga ng mga naturang property. Sa kabilang banda, inanunsyo ni Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro ang malaking pagbabago sa impeachment trial. Anya, hindi na ipepresent

0: pinagpresenta ng prosekusyon bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trillanes na siya mismo ang humiling kay Luistro na hindi na tumuloy sa pagtestigo para mabawasan ang umano'y pressure sa panig ng prosekusyon. Sa halip, magsasagawa na lang umano ng press conference ang dating Senador ngayong Biyernes para ilahad ang dapat sana'y laman ng testimonya sa paglilitis. Ipinagpaliban din ang pagharap ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura matapos humiling si Lead Defense Attorney Sheila Sison ng mas mahaba pang panahon para pag-aralan ang mga dokumento, lalo pat anyay kahapon ng umaga lamang natanggap ng depensa ang mga summary na ipepresenta ng AMLAC. Maliban dito, sinabi rin ni Sison na hindi dapat ilabas ang AMLAC reports dahil protektado ito ng anti-money laundering at bank secrecy laws. Taliwas sa posisyon ni Prosecutor Representative Jose Manuel Jocno. Para sa kanya, hindi saklaw ng nabanggit na batas ang impeachment proceedings. Hindi umano maaaring gamitin ang Section 8A ng anti-money laundering law para hadlangan ang subpoena powers ng Senado bilang impeachment court. Sa uli, pinagbigyan ni Presiding Judge Francis Escudero ang hining ng depensa na ma-reschedule ang AMLAC witness. Kasabay nito, nag-issue ng subpoena ang korte sa 7 bangko at 7 insurance agencies na kasama sa mga testigo sa susunod na linggo.
1: Dahil sa mga napagkasunduang pagbabago, walang magiging paglilitis mamaya at muli itong magbubukas sa paparating na Lunes, Oktubre 5. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang tampok na ulat, handa ang pamahalaan sa pagtama ng Super El Nino. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasabay ng pagbibigay diin na hindi na bago sa Pilipinas ang El Nino na dulot ng climate change. Anya, walang dapat ipangamba ang publiko dahil kumikilos na ang Task Force El Nino, kabilang sa mga ahensyang nakatutok sa sitwasyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Climate Change Commission, Departments of Science and Technology, Agriculture, National Irrigation Administration, Environment and Natural Resources, Social Welfare and Development, at ang National Water Resources Board. Anya, marami ng programa ang naumpisahan, lalo na para sa mga mangingisda at magsasaka na inaasahang pinakatatamaan ng nasabing weather phenomenon. Samantala, iniulat din ni Castro ang budget na inilaan ng gobyerno para sa mga paghahanda sa El Nino. Anya, 6.2 billion pesos ang nirelease sa DA, 39.83 billion pesos para sa NDRRM fund. Sa ilalim naman anya ng proposed 2027 budget ay nag-increase ang mga pondong inilaan ng gobyerno bilang pantugon sa El Nino. Muli ring binigyang diin ni Castro na sa halip na magpanik ang taong bayan, ang kailangan ay ang tamang paghahanda at pagkakaisa sa mga hakbang para makatipid sa supply ng tubig at enerhiya. Nakiusap din ang palasyo laban sa hoarding o hindi tamang pag-iimbak ng tubig para hindi magkaproblema sa supply at presyo nito.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: PhilHealth, HMOs at private insurers nagkaisa sa health coverage. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Mas marami ng gastusing pangkalusugan ang maaaring masagot ng insurance dahil magsasama ang PhilHealth, mga health maintenance organization o HMO at private insurers sa primary care services. Sa ilalim ng kasunduan, PhilHealth muna ang sasagot sa mga serbisyong saklaw ng Yaman ng Kalusugan o YAKAP program, habang sasagutin naman ng private insurers ang mga gastusing lampas sa PhilHealth coverage. Kabilang sa YAKAP ang konsultasyon, 13 laboratory test, ilang outpatient medicines, cancer screening, at iba pang serbisyo tulad ng animal bite treatment, maternal care, tuberculosis, at mental health services. Kinakailangan lamang magparehistro ng PhilHealth members sa YAKAP gamit ang eGovPH app, PhilHealth member portal, o mga tanggapan ng PhilHealth para magamit ang benepisyo. Sa iba pang balita, pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DOE

0: FDA at Sugar Regulatory Administration o SRA ang mas mahigpit na regulasyon sa artificial sweeteners para maprotektahan ang lokal na industriya ng asukal. Ayon sa DA, umabot sa 18.4% ang market share ng artificial sweeteners o katumbas ng 503,117 metric tons noong 2024 hanggang 2025 habang bumaba ng 13.89% ang demand para sa refined sugar. Bukod sa kompetisyon mula sa mga alternatibong pampatamis, hinaharap din ng lokal na industriya ang insektong sumisira sa pananim, masamang panahon at mataas na gastos sa produksyon. Hinihiling naman ng mga grupo sa industriya ang pagbabago sa tax policies, kabilang ang mas mababang buwis para sa mga inuming gawa sa purong lokal na sukal at mas mataas na buwis sa artificial sweeteners at imported na inumin. Narito naman ang opsyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 60 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 99 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 2 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 67 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Severe Tropical Storm Choy 1. Ito ay sa layong 2,495 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras, malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Dahil dito, makararanas ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng trough o buntot ng bagyong Choy 1. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng buntot ng bagyo. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may inaasahang pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil naman sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.7 hanggang 36.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:45 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Supreme Court binaliwala ang petisyon laban sa June 3 Senate session. Malacañang nirerespeto naman ang pasya ng Korte Suprema patungkol sa voting threshold. At sa palakasan, Alex Iyala, bronze medalist sa Asian Games.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYDS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Binaliwala ng Korte Suprema ang petisyong kumukwestiyon sa naging sesyon ng Senado noong Hunyo at Res 2026 kung saan 12 senador ang nagsagawa ng sesyon at naghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Sa parehong sesyon, pansamantalang pinamunuan ni Gatchalian ang Senado bilang Acting Senate President. Ayon sa Supreme Court, walang sapat na dahilan para sabihin na nilabag ng mga senador ang kanilang kapangyarihan ng isagawa ang sesyon. Sinabi naman ni Gatchalian na ginagalang niya ang naging desisyon ng korte. Paliwanag niya ang sesyon ay isinagawa para hindi tuluyang maparalisa ang Senado matapos hindi dumalo sa mga nakaraang sesyon ng ilang senador at hindi nakamit ang karaniwang bilang na 13 senador para sa quorum. Gayunman, iginiit ng mga senador na dumalo noong June 3 na maaari pa rin magkaroon ng sesyon kahit 12 lamang ang naroon batay sa naunang ng desisyon ng Supreme Court. Samantala, matatandaan na nahalal na rin noon bilang Senate President si Gatchalian matapos makuha ang boto ng 13 senador.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Iginiit naman ng Malacañang na igagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ibinabang desisyon ng Korte Suprema na i-dismiss ang mga petisyon laban sa 2/3 voting threshold sa impeachment trial. Inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na ang usapin tungkol sa interpretasyon sa all members of the Senate ay nagmula mismo sa Senado. Kaya anuman anya ang maging aksyon ng mataas na kapulungan at pasya ng Korte Suprema ay dapat igalang. Ipaniliwanag ni Castro na kabilang sa mga dahilan ng Supreme Court sa pagbaliwala sa petisyon ay ang kawalan ng legal standing ng mga petitioner. Samantala, giniit din ng Malacañang na hindi makikialam ang administrasyon sa kapangyarihan ng Senado at Korte Suprema at mananatili itong gumagalang sa mga proseso at desisyong itinatakda ng ating saligang batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Justice sa mga nais magtrabaho abroad na iwasang sapitin ang nangyari kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Justice Undersecretary Felix T., ang mga kababayan ay hindi dapat mapanatag na maliligtas sa ibang bansa kapag naging biktima ng human trafficking. Paalala din ni Justice Secretary Frederick Vida ang pagkakaroon ng tamang pamamaraan bago bumiyahe at magtrabaho sa ibang bansa. Nilalayon anya ng pamahalaan na maiwasang maging vulnerable sa kapahamakan ang mga ito, lalo pa't kung hindi naman dumaan sa tamang proseso. Nagbigay din ng mensahe si Veloso sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa na huwag maengganyo sa mga alok na matatanggap at dumaan sa legal na proseso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, nagsumite ang registry ng International Criminal Court ng binagong e-court protocol para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinumite ang dokumento isang araw bago or matapos aprubahan ng korte ang ilang pagbabago sa mga tuntunin sa paggamit at pagsusumite ng mga ebidensya sa kaso. Kabilang sa binagong tuntunin ang paraan ng paggamit ng mga ebidensya galing sa internet at iba pang pampublikong pinagkukunan. Nauna rito, hiniling ng kampo ni Duterte na baguhin ang ilang bahagi ng e-court protocol kabilang ang mga tuntunin sa paggamit ng mga dokumento, larawan, video at iba pang impormasyong nakalap online.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, smuggled na gulay mahigpit na ipagbabawal sa Trinidad at iba pang balitang bayan sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Mahigpit na ipinagbawal ng pamahalang bayan ng La Trinidad ang pag-aangkat at pag-iimbak ng mga smuggled na gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post at pampublikong pamilihan. Ito ay batay sa Executive Order 162 Series of 2026 na nilagdaan ni Mayor Roderick Awingan. Inatasan ng mga market supervisor na magsagawa ng regular at random inspection sa mga sasakyan at pwesto kabilang ang verification sa pinagmulan at mga dokumento ng gulay. Maari ring kumpiskahin ang mga kahinahinalang produkto habang ang mga lalabag ay maaring mawala ng karapatang magtinda at managot sa ilalim ng Republic Act 12022. Magtatatag din ng Quick Response Desk para sa mga reklamo at ulat kaugnay ng smuggled na gulay. Sa iba pang balita, ay pinagdiriwa ngayong buong buwan ng Oktubre ang Elderly Filipino Month sa Baguio City. Batay sa pinakahuling datos, nasa 67,000 ang bilang ng senior citizen sa lungsod. Inihanda para sa kanila ang iba't ibang programa, kabilang ang mga seminars sa computer at digitalization, mental health at mga livelihood activity. Hinihikayat ang mga senior citizen na makilahok sa mga aktibidad na naaayon sa kanilang kakayahan at interes upang mapanatili ang aktibong partisipasyon sa komunidad at makatulong sa pagkakaroon ng karagdagang kita. Samantala, 3 centenarian sa Baguio City ang inaasahang makakatanggap ng benepisyo bilang bahagi ng selebrasyon. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong Araw,

0: balita sa palakasan.
1: Nadagdagan ni Amaya Amparo Cuanco ang medal tally ng Pilipinas sa nagpapatuloy na Asian Games. Ito'y matapos na masungkit ang silver medal sa women's compound individual event sa archery. 2 puntos ang naging lamang ni Ashifra sa laban para sa gintong medalya. Nagtala si Cuanco ng 27 points laban sa kaniyang katunggali. Ang silver medal ni Cuanco ang kauna-unahang paglahok ng Pilipinas sa finals ng archery sa Asian Games. Huli namang nakakuha ng medalya ang Pilipinas sa archery noong 2014 nang masungkit ni Paul Martin de la Cruz ang bronze medal.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Natapos naman ang kampanya ni Alex Iala sa women's singles ng 2026 Asian Games. Ito'y matapos siyang biguin ng Chinese player na si Wang Jiyu sa 3 sets, 6-3, 3-6, 6-2. Mabilis na nakakuha ng momentum si Iala sa unang set at umabot pa sa 5-love ang kanyang kalamangan. Nakabawi naman ang Chinese para gawing 5-3 ang score, ngunit na natiling matatag ang Pinay at sinara ang unang set sa 6-3. Sa ikalawang set, maagang nahawakan ng pambato ng China ang momentum matapos umabante sa 5-1. Sinubukan pa ni Ayala na bumawi at napalapit sa 5-3, ngunit tuluyang nakuha ng Chinese player ang set 6-3. Sa deciding set, muling nagkaroon ng maagang kalamangan si Xi Yu 4-1 at hindi na nakahanap ng paraan si Ayala para maitabla ang laban habang patuloy na naging agresibo ang kanyang katunggali, at sa huli isinara ni Xi Yu ang deciding set 6-2 para makuha ang panalo. Nagpahayag naman ang kanyang matinding panghihinayang si Iyala sa kabiguan na makasungkit ng gintong medalya para sa Pilipinas sa Asian Games. Sa pagbabalik ng bagong araw, Chinese research vessel sinita at pinaalis ng Philippine Coast Guard sa Batanes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nangakong paiigtingin ang kaligtasan sa mga paaralan. At sa Ibayong Dagat, libo-libong residente lumikas sa kampong apektado ng Ebola virus sa Congo.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pinaalis ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na umano'y nagsasagawa ng hindi otorisadong pananaliksik sa karagatan ng Batanes. Namataan ang barkong Gia Haike 7 sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May 37 nautical miles silag ang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ayon sa PCG, namataan ang barko sa lugar mula pa noong September 28. Ipinadala ng Coast Guard ang BRP Teresa Magmanwa at isang PCG Islander aircraft para sitahin ang barko, pigilan ang ginagawa nitong pagsasaliksik at paalisin sa katubigan ng Pilipinas.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paiigtingin ng pamahalaan ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga paaralan at pag-unlad ng mga guro sa buong bansa. Sa pagdiriwang ng National Teachers Month, sinabi ng Pangulo na patuloy na makikipagtulungan ang pamahalaan sa mga magulang, komunidad at iba pang katuwang para gawing mas ligtas ang mga paaralan at mas tumugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Binigyang diin din niya ang pagpapabuti sa pagsasanay at paghahandaan ng mga guro sa buong panahon ng kanilang pagtuturo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, tumanggap ang Philippine Red Cross ng 10 milyong pisong donasyon mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ipinagkaloob ang donasyon bilang bahagi ng suporta ng BSP sa mga serbisyong pangkalusugan at pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Ayon sa Philippine Red Cross, malaking tulong ang nasabing halaga para maipagpatuloy ang kanilang mga serbisyo kabilang ang pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan at mga gawaing nagliligtas ng buhay.
0: Bagong araw,

0: Libo-libong residente ang lumikas mula sa isang kampo sa silangang bahagi ng Democratic Republic of Congo matapos pumasok doon ang mga sundalo. Ayon sa mga opisyal ng United Nations at Congo, nagdudulot ito ng pangamba na mas kumalat ang Ebola virus. Ang naturang kampo ay kabilang sa mga lugar na apektado ng Ebola outbreak. Dahil sa pag-alis ng maraming residente, pinangangambahang mahirapan ang mga otoridad na matukoy at masubaybayan ang mga taong maaaring nalantad sa virus. Patuloy naman ang hakbang ng mga health worker at iba pang ahensya para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ayon sa World Health Organization, naroon pa rin ang mabilis na pagkalat ng Ebola sa ilang bahagi ng Congo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Hinigpitan ng Japan ang mga panuntunan para sa mga dayuhang nais makakuha ng permanent residency o permanenteng paninirahan sa kanilang bansa. Sa ilalim ng bagong patakaran, kailangang mapatunayan ng aplikante na sapat at higit sa karaniwang kita sa Japan ang kanilang taunang kita. Kailangan din nila na magkaroon ng sapat na kaalaman sa wikang Hapon at maunawaan ang mga pangunahing tuntunin sa pamumuhay sa bansa. Tumaas din ng 20 beses ang bayad sa aplikasyon para sa permanent residency mula sa 10,000 yen naging 200,000 yen. Ayon sa mga otoridad, bahagi ito ng paghihigpit sa mga patakaran para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Galacia, Kabanatang 6, Talatang 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaring tuyain ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes, 2 sa buwan ng Oktubre 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:58.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
2: Ano-ano ang iba pang uri ng online sexual abuse? Sextortion o ang pananakot na ibahagi ang sensitive photos ng bata kung di gagawin ang kanilang ninanais. Nariyan din ang booking, isang uri ng commercial exploitation para sa serbisyong sexual ng bata. Isa pa ang voyeurism, deepfake o paggaya ng mukha't pagkakakilanlan ng minors for sexual contents. Malawak na ang abuses online kaya dapat pamilyar at alisto.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
4: Teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Naranasan mo na bang ipagpaliban ang isang plano at nung handa ka ng magpa siya ay huli na ito? nakapanghihinayang, di ba? May kasabihan nga tayong daig ng maagap ang masipag. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. There is great value in making timely decisions. Madalas nga ay may katapat itong financial value. May mga desisyon na kapag ginawa mo ng mas maaga, tiyak na makapagtitipid ka o kaya ay higit nakikita. Halimbawa, those who are quick to recognize good business opportunities will definitely earn more than those who are unable to decide whether they will start a business or not. May mga desisyon na kapag ginawa mo ng last minute, kinalaunan ay mas napapamahal ka. Mahalaga ang paggawa ng napapanahong desisyon. Paano? Una, avoid overthinking. Sa bawat araw na mayroon kang pasya na ipinagpapaliban, maaaring may mga bagong opportunities ka rin na pinalalampas. Kapag napag-aralan mo na ng mabuti ang isang bagay, magpasya ka na nang hindi ka mapagsaraduhan ng window of opportunity. Minsan kasi tama naman ang una mong pasya pero sa sobrang kaiisip, namamali pa. If you want to make timely decisions, avoid paralysis by analysis. Avoid overthinking. Pangalawa, exercise faith. Kahit pa gaano mo pag-aralan ang isang bagay, bago ka magpasya, talagang may mga aspekto na hindi mo naman kontrolado. Kapag nagawa mo na ang iyong bahagi sa trabaho mo at mga bagay na kailangang pagdesisyonan, exercise faith and trust everything in God's full control. At pangatlo, learn from the experience. May magagandang desisyon at mayroon namang mga pasya na hindi gaanong kagandahan ang resulta kahit na pinag-isipan at pinag-aralan mo pa itong mabuti. Make every decision-making opportunity a learning opportunity. Sa bawat pasyahin na iyong gagawin, tiyak na mayroon kang matututunan para maging mas maganda at napapanahon ang susunod mong mga desisyon. Make timely decisions by exercising faith and avoiding overthinking. Ang bawat desisyon na gagawin mo ngayon ay nagpapatibay sa iyo sa mga susunod mong pasyahin sa iyong trabaho at negosyo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
6: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
4: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
7: Hanggang mayroong hinig, hanggat ako ay mayroong tinig.
4: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Kita-kits!
8: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
9: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
8: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
9: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
10: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
9: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
11: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
12: La la la la la la la la.
13: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
14: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
13: Ganun?
14: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
15: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan. At sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
16: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
17: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
18: FEBC.
17: Himpila.
18: 702 DZAM.
17: Agapay ng sambayanan.
0: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
19: Oras na!
20: Pilipinas.
21: Oras na! Para maging bahagi ng solusyon at hindi ng konsumisyon.
19: Oras na! Pilipinas!

0: Friday! Thank you, Lord! First Friday ng Oktubre! Ganda ng sikat ng araw. Magandang umaga, kaagapay. Mas maganda ka pa sa umaga, kaagapay. Good morning. Samahan mo ako dito sa panibagong edisyon ng Oras na Pilipinas. Ngayon pong October 2, 2026. Ito po si Heidi Bernard Sampang. Makakahuntahan mo hanggang 8:25 dito lang sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Amen. Hatid natin ngayon ang palatuntunang Oras na Pilipinas. Hatid natin syempre iba't ibang impormasyon. Hindi mawawala ang inspirasyon, kaya tutok na kaagapay at huwag ka nang bumitaw. And actually, maraming salamat. Marami sa inyo ang nagsasabi na talagang umaga, tanghali hanggang gabi, DZAS lang ang kanilang istasyon, di ba? Nandito man sa Pinas or sa ibang panig ng mundo. Yung iba very grateful dun sa ating radio app dahil talagang hindi daw sila nahuhuli sa mga ganap dito sa Pilipinas dahil nga sa mga programs na kanilang sinusubaybayan dito sa Agapay ng Sambayanan. Thank you mga kaagapay. And bago lang ang lahat, eto, batiin na natin, Suki, mula noon hanggang ngayon, si Mama Vicky Gabornes. Mama Vicky, happy birthday po! Ang mother, syempre naman ni Shaira. Nakikinig ngayon si Mama Vicky sa kanyang PM Radio. God bless you po! Lalo pang maging maganda inside and out, Mama Vicky. And salamat din po dahil pinayagan niyo si Shaira na magtrabaho dito. Napakalaking blessing din sa amin sa DZAS. And hello din sa mga nagbe-birthday ngayong October 2. Okay, o kaya wedding anniversary niyo. O kaya mansari niyo ngayon, no? Ara, mansari. Good morning kung meron man kayong celebration ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami sa iba't iba nating pamamaraan ng panonood. Magandang araw sa mga viewers na natin dito sa FB Live.
1: Good morning po!
0: Aba, sa YouTube channel din.
1: Hello po!
0: Of course, sa ating radio app.
1: Happy listening!
0: Kinig lang kayo dyan at mag-download na. Baka bago yung cellphone nyo ha, lagyan nyo na ng radio app ng DZAS. Search nyo lang sa mga App Store or Google Play 702 DZAS. And magandang araw din sa mga gumagamit pa rin ng ating PM at mga regular na radio.
1: Good morning!
0: Gaya nga ni Mama Vicky Gabornes. And shout out din sa ating mga manlalakbay. Ingat kayo mga kaagapay, at kami na ang bahala sa mga information at inspiration, kaya wag nang maglilipat. Sampu ng ating mga katsing positive, very grateful na kaagapay ka namin ngayon. Nandito na si Jonathan Reyes.
2: Ito po si John B. Be happy, be positive, kaagapay.
0: Thank you John B. Maraming salamat din kay Ara Negad.
3: Ako si Ara, umaarangkada.
0: Thank you, Arabella. And of course, salamat din kay Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Magandang morning din kay Lourdes Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Di papahuli si Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At si Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon. Ready in action!
0: Guys, aabangan ko yung mga entry nyo ha sa ating QOTD. Pero andito muna si Angelica Kalayag.
8: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Sa ating RTV, BCC Angge. At syempre sa ating engineering at Bukawe Tech People.
9: No problem!
0: Alright, ready ka na ba kaagapay? Nakaabang ka na ba sa ating QOTD? Kasi nakikiisa din ang DZAS sa Breast Cancer Awareness Month. Kaya pag-usapan natin ngayon ang ating kalusugan. So eto na ang ating
10: QOTD Question of the Day. Question of the Day sa Oras na Pilipinas.
0: Wala naman tong pilitan. Kung komportable ka lang, maging open sa amin. Diba kaagapay? Tayo-tayo lang naman to. Diba? So kung komportable ka lang sumagot, gaano ka kadalas magpa-check up sa doktor? O diba mga nanay? mga lolo, mga lolos and lolas, eh marami tayong seniors, diba, na mga kaagapay dito sa DZAS. So, sa mga nanay at tatay, at syempre, kahit kabataan ka pa, o gano'ng kakadalas magpa-check up sa doktor? Pag meron lang bang nararamdaman, o ikaw ay talagang regular na nakakalendaryo mo yan? Halimbawa, pag birthday mo, talagang you see to it na you visit your family doctor. Ganyan. O, diba? O kaya naman, kapag ka namimilipit lang ako, Heidi, sa sakit. Doon na lang ako napipilitang magpa-doktor. Ayan. Kasi, diba, marami sa atin yung may nararamdaman. Pero ayaw magpa-doktor kasi baka nga malaman may sakit. Nako, paano ba yan kaagapay? Eh, marami din namang mga eksperto, di ba? Marami nating mga kaibigan sa Doctors Online. Yan, tuwing hapon after lunch, ang nagsasabi na early detection talaga, di ba? Ay napakabuti para nga maagapan din hanggang maaga pa. Ayun. So, kaagapay, gaano ka? Hindi gaano kadalas ang minsan na. Gaano ka kadalas magpa-check up sa doktor? Yan ating question of the day ngayong Friday. Dito sa Oras na Pilipinas, ang iyong entries, ipadala lang yan dito sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Phil, babasahin ko ba to? With your permission. Sige, iaano ko muna. I-prep ko muna si Phil kumpara to sa buong mundo. So, kaagapay, once again, ang ating QOTD, gaano kakadalas magpa-check up sa doktor. Ang galing-galing naman itong si Malu Floro. Regular check-up siya, John B. Yearly, o, diba? Very good. Si Mercedita Arahan naman. From the time na siya ay na-diagnose with cancer, madalas na po. Ayun, praying for you. Actually, kanina din sa Hardin, narinig ko, ang dami talagang mga kaagapay natin na nagpapadala ng prayer request dahil yung iba nga ay nagbabattle sa sakit na cancer. So, patuloy pong kalakasan ano, na mapagtagumpayan ninyo every chemo cycle. Yung iba po, kailangan pang magpa-radiation. Pero diba, gagawin lang yun sa inyo kapag parang kaya ng inyong resistensya. So, we're praying po for your strength and sustenance po ng ating Panginoon. Ito din, si Mer Largado, regular din siyang magpa-check up twice a year. Okay, si Raquel naman, mabagyaw. Every 6 months, nagpapa-blood chem siya. Nagvi-visit din siya sa kanyang cardio, endo, at gastro. Yearly din yung kanyang ultrasound. Sabi po kasi, health is wealth. Ayun o, yan din yung tagline natin, di ba, sa DOL. Ang kalusugan ay kayamanan, di ba? Every 6 months yan, si Raquel. Oh, yung iba pa, kaagapay. Kung komportable lang kayong mag-share ha, walang pilitan to. Gaano ka kadalas magpa-check up sa doktor? And di ba, para ma-encourage din yung iba na takot, di ba, na magpunta sa mga ospital, sa mga doktor. Eto, oh, meron tayong mga kaagapay na nakakapagpalakas, di ba, ng loob natin na wala naman palang dapat na ikatakot. At nagiging regular pa nga yung kanilang pagbisita sa kanilang mga family doctor. Okay, babalikan ko yung chat box. Importante muna, hugot tayo ng inspiration mula po dito sa Ang Bible Pinoy Version. Sunod
9: ko ang kanya. Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Alright, galing to kaagapay sa Proverbs 27 verse 6. Mas mabuti ang pagsaway ng isang kaibigan, pero mag-ingat ka sa halik ng kaaway. Again, mas mabuti ang pagsaway ng isang kaibigan, pero mag-ingat ka sa halik ng kaaway. Proverbs 27 verse 6. So, kaagapay, reminder lang naman to para sa atin itong kawikaan natin ngayon na hindi lahat nang masakit pakinggan ay masama para sa atin, di ba? Minsan po, ang pagsaway ng taong tunay na nagmamalasakit ay paraan para maitama tayo at matulungan tayong lumago. Yan, di ba? Lalong-lalo na yung pagsaway. Halimbawa, ng magulang natin, di ba? Ng nanay natin. Di ba? Eh, nanggagaling lang din naman sila sa malasakit. Tas gusto nilang mapabuti, di ba? Yung ating pamumuhay. Sila na mismo yung nagko-correct, di ba? Sa mga mali nating gawi. So, imbis na magali tayo, di ba? O kaya masaktan agad, may pagkabalat sibuyas din kasi tayo minsan, di ba, kaagapay? Matuto tayong makinig. Ayan. At timbangin din natin, suriin din po natin yung mga salitang sinasabi sa atin dahil yun po ay nanggagaling, di ba? Yung motibo naman ay pagmamahal. Dahil nga sabi dito sa ating kawikaan, ang tunay pong kaibigan, hindi lang tayo pinapasaya, di ba? Kundi tinutulungan din tayong mas maging mabuting tao. Tsaka, di ba, dito sa second part nung ating kawikaan, mag-ingat ka sa halik ng kaaway. Di ba yung tipong ang ganda-ganda ng pakikitungo sa'yo sa harap, di ba? Pagkaharap ka, yun pala, backstabber, di ba? Yung pag nakatalikod ka, kung ano-ano yung sinasabi sa'yo, de, mas maganda na na kaya niyang sabihin sa iyong harapan, di ba? Kaysa naman kung kani-kanino kanya sinisiraan or pinipintasan. So yan kaagapay, i-appreciate natin kung meron tayong mga tao na pinadala si Lord na kaya tayong i-rebuke, diba? Na kaya tayong ituwid. Bagamat minsan talagang di na rin na-filter kung paano tayo i-correct. Appreciate na lang natin yun. Tingnan natin na para na lang din sa sarili nating kabutihan. Okay, so yan po ang ating kawikaan ngayon. Proverbs 27:6, mas mabuti ang pagsaway ng isang kaibigan. Pero mag-ingat ka sa mga halik ng kaaway.
11: Ako'y isang mabuting Pilipino.
0: Time check natin, 7:20 ng umaga. O, may clearance na tayo mula kay Phil. Siya ang ating sumagot sa ka-team positive para sa ating QOTD. Hindi naman ako yung may ubos ng leave. Pero ang sagot niya, madalas pa sa pasok ni John B. Kung magpa-check up siya, joke daw. Pero seriously yan, every month, may entry na schedule siya sa Philippine General Hospital. O, diba? So, shout out sa mga mahuhusay na doktor ng ating ka-team positive na si Phil Lagtapon. Yan. Pag-pray din natin si Phil sa kanyang mga medical concerns kaagapay. O, sino pa? Sino pa? Si Marilyn Lanado. Blessed morning. Regular check-up daw niya quarterly. As my doctor advised na maintain ang kalusugan. Unless may bigla ang nararamdaman na kaiba. Need ko pong magpatingin din sa doktor. Quarterly din po na nagpapalaboratory para ma-check lahat kung normal. God bless po sa ating lahat. Thank you, Ate Mercedita Arahan. May 2024, done with mastectomy and 8 cycles of chemo and radiation. 5 years din siyang nag-oral chemo and every 6 months na bone therapy. On monitoring sa mga ka-warrior niya daw, eto oh, ini-encourage kayo ni Ate Mercedita. Keep living po. God is writing our story for good purpose and for His glory.
12: Amen!
0: Amen! Wala na akong dadagdag doon. Galing na po yan sa mismong warrior, si Ate Mercedita Arahan. Si Ate Helen Arellano, this year, nakadalawang beses daw siya na nagpatingin with blood laboratory dahil sa monitoring at monthly visit din sa health center. Uy, okay din yun ah. Mas madaling puntahan, diba? Kasi nasa mga barabarangay lang yon. Efren Petron, every 3 months, nagpapa-blood chem siya at saka check-up. Yung blood chem yun po yung may ano, no, fasting, no? Yung hindi ka mo nakakain sa gabi. Tapos sa umaga para makunan ka ng dugo. O, si Ate Geneva Marie, hi ate! Random check-up for my IM every 3 months, NKTI. Government libre daw. Ang laboratory exam, ECG, X-ray, thank God for His amazing grace. Si Laura, praise God, wala po akong maintenance. Wow! Once in a blue moon ako mag-visit sa doctor. Hindi naman kasi ako sakitin. Siguro, ang huli daw niyang visit, nung nag-acid reflux siya, masakit din yun ate. At may mga nakain na hindi na-adapt ng katawan niya. si Bay Namia. Praise God kasi papunta kami ngayon. Oh, sumakto. Papunta kami ngayon. Check up. Yan, si nanay po. 84 years old. Regular po. Every 3 months kasi para magpa-check kung may mataas at malunasan agad. God bless po. Ingat sa biyahe. Si Joanne Cabrillas. Pag may nararamdaman, doon nakakaisip na magpa-check. At pag may free check up, haha, sabi niya. Dahil nga daw sa hirap ng financial. Ay, sorry na, sa linya na pala. Oo, di ko nabasa agad. Si Sir Benny Estareja mula sa Pag-asa DOST, ihatid sa atin ang lagay ng panahon. Sir Benny, paumanhin. Good morning po.
12: Good morning, okay na po yan. Sa ngayon po ay may mga pag-ulan pa rin no, sa malaking bahagi ng bansa dahil sa buntot or trough ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon po, yung bagyo na si Choi Wan, international name po ito, ay nasa severe tropical storm category at nasa 2,500 kilometers silangan ng northern zone. So hindi po ito papasok ng ating area of responsibility at wala rin magiging direktang epekto. Pero yung buntot niya, asahan ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms over Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, and Central Visayas. Kahit mag-ingat pa rin sa banta ng mga flash floods or landslides. While the rest of Luzon, including Metro Manila, gayon din ang Eastern Visayas, partly cloudy to cloudy skies naman at may chance pa rin ng mga isolated na ulan or mga localized thunderstorms. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang umaga po.
0: Thank you ng marami, Sir Benny, mula sa Pag-asa DOST. Silipin ko lang yung ating YouTube. Okay, ang dami na rin messages. Sumasagot din sa ating QOTD. Si Leonor, may eye check-up din daw siya every 6 months. At siya ay 75 years old. Wow! Si Jackie, every month naman kasi daw diabetic siya. At meron din naman siyang healthcare. Libre lang. Ayun, so salamat sa Diyos for this kind of privilege. Pero kung wala akong healthcare benefit from company, madalang daw siguro. You know, si Editha naman, ang regular checkup niya every 3 months if ever mataas ang sugar, creatinine, at 6 months naman daw kapag ka normal lahat. O si Alan, tama ka Heidi, pag namimilipit na ako, tsaka na lang ako pumupunta sa doktor. I am 53 years old. Si Noli naman, twice a year. Si Sister Jing, every Saturday, meron din siyang medical treatment, medical check-up, para din daw sa peace of mind pagdating ng Monday to Friday. For work, may clearance din sa kanyang respective doctors. Tapos, si John B., di nagpahuli. Pag may na-feel din daw siya na hindi normal at hindi na kaya yung pain or hirap, ayun, tsaka lang din magpapa-check up. Mukhang maraming mag-a-appear naman din sa'yo, John B. Ang dami na ito. Paano ko ba ito mauubos? Ate Mel Jader. Si Nanay Letty, mag-84th birthday tomorrow. So, happy birthday po. Meron ding quarterly at semi-annual check-up. After siya na ma-clear sa cervical cancer. Nakikinig siya ngayon and hello po sa inyo. Shout out din sa kanyang pamangkin na si Doc Richard. Birthday din on Sunday, October 4. Happy birthday po. And magandang umaga rin sa iba pa na mga kaagapay natin dito. Salamat po sa inyong pag-share kung gaano kayo kadalas magpa-check up sa doktor. Yung iba, pwede pa namang maghabol pagsagot sa ating QOTD. Pero ngayon, magbibigay na muna tayo kay Dessa Girl. Eto po, saan kaya tayo ipapasyal ni Dessa ngayong Biyernes ng umaga?
13: Sinusunod ko ang kanyang mga lingkunin.
14: Kita, Pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila!
15: Hello, kaagapay! Dessa the Explorer po. Ngayong araw, samahan mo akong tuklasin ang isang probinsya sa timog ng Mindanao na puno ng ganda, kultura at adventure. Ito ay isang paraisong puno ng dagat, bundok at mga kwento ng komunidad. Welcome sa Sarangani! Dito, maririnig mo ang hampas ng alon sa baybayin, maaamoy ang sariwang simoy ng hangin mula sa bundok at dagat, at mararamdaman ng init at giliw ng mga taga-Sarangani. Tara, tuklasin natin ang probinsyang puno ng natural na yaman at buhay na kultura. Alam mo ba na ang Sarangani ay kilala bilang land of beauty and bounty. Dito, makikita ang puting dalampasigan na may malinaw na tubig at napakagandang kabundukan. Bukod sa likas na ganda, tahanan ito ng iba't ibang indigenous groups tulad ng Blaan at Tiboli na nagdadala ng mayamang kultura at tradisyon sa probinsya. Para naman sa nature lovers, Sarangani is a playground of adventures. Pwede kang mag-island hopping sa Balut, Sarangani Bay at Gumasa Beaches o mag-scuba diving sa mga coral reefs at magagandang tanawin sa ilalim ng dagat. At huwag mo rin kalimutang bumisita sa mga waterfalls gaya ng Maasim at Gumasa Falls na perfect para sa nature photos at outdoor fun. Kung mahilig ka sa tubig, pwede rin mag-relax sa mga white sand beaches ng Kiamba o Glan habang pinapakinggan ang huni ng mga ibon at hampas ng alon. Kung ikaw naman ay culture enthusiast, tuklasin ang mga lokal na sining at tradisyon ng Blaan at Tiboli. Dito mo mararamdaman ang mayamang kultura ng probinsya sa pamamagitan ng weaving, beadwork at music. Huwag din kalimutang bisitahin ang Sarangani Bay Natural Park at ang mga heritage sites sa Glan at Alabel kung saan buhay na buhay ang kasaysayan at sining ng komunidad. At syempre, hindi kumpleto ang adventure kung walang food trip. Tikman ang sariwang seafood, native delicacies at kakanin ng Sarangani. Lahat ay puno ng lasa at kultura. Para sa pasalubong, subukan ang mga lokal na produkto gaya ng coconut sugar, dried fish at traditional crafts. Sa Sarangani, bawat baybayin, bundok at landmark ay may kwento. Kaya naman kung hanap mo ay kombinasyon ng nature, culture at food adventure, Sarangani is calling! Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang bawat sulok ng

0: Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa Ama ng Sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
1: Meron pa palang nagba-birthday today, kapatid ni John B. si Israel Reyes. Happy birthday! And God bless you! And shout out din kay Tristan Gulay. Good morning din kay ate Linda Celestino. At
2: good morning,
1: sumagot din sa ating QOTD. Dati daw every 3 months. Ngayon sabi daw ng kanyang doktora, once a year na lang. Yun, kasi twice na okay lahat ng result ng blood chem niya. So, thanks be to God. Sabihin ng iba, sana all. Ate Linda. And si Aji, meron siyang eye check-up every 6 months para naman sa kanyang glaucoma and blood chem yearly. Paminsan-minsan daw lumalampas. And praise God dahil siya ay going 68 years old na. Sumagot din si Ate Marilyn. Namuko, hello po ate. Andami kong maintenance. Bank to Mercury at Generica. 80 years old. Parehong tuhod niya. Lumbar at back waist. Daily pain. Dami na rin mapuntahan sa orthopedics. A doctor, only in God kumakapit, our provider. Tama po, ano? And magandang umaga rin sa iba pang mga kaagapay natin dito, si Delia Antalanool. And magandang umaga rin, of course, kay Jeric Reforba. Check ko lang, tignan ko lang, baka meron pa dito sa YouTube natin. Yon si Maria Malen. Every 4 months, sa biyaya ng Panginoon, dahil 61 na daw siya. Thank God at maayos naman. Si Editha, God is good all the time. No maintenance po. Ayan, disiplina daw siya sa mga kinakain niya. Opo. Para daw maging healthy tayo. Si Josh, watching from Thailand. At siya naman ay every 6 months para sa kanyang sugar and cholesterol monitoring. Alright, so mga kaagapay, meron ng ETA. Alam mo ba yun? Yung estimated time of arrival. Ang paglanding ng ating bagong program dito po sa DZAS. Sa Monday na po ito, October 5, 4 p.m. 30 minutes lang naman, katuwang po ang Open Doors Philippines. Tampok po dito sa ating bagong program ang mga stories ng mga persecuted Christians sa iba't ibang panig ng mundo. Makakasama dito ang host ng Your Captain Speaking, si BJ Candole. And kaagapay sa October 23, mayroon po tayong papuri. Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo. Ito po ay album launch sa GCF Ortigas. Dito po yan sa likod ng Robinson's Galleria. Tampok dito yung mga na-miss nating salmo. Diba? Yung mga salmong awitin mula sa Papuri Salmo Series. Kasama po ang Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Magsisimula ito ng alas 7 sa October 23. Yan po ay Friday night. Libre naman to kaagapay pero kailangan lang magpa-register online. Yan, picturean niyo po itong QR code para po dun sa registration link. And patuloy ding nakikiisa ang inyong DZAS at ang PCEC Family Commission sa atin pong selebrasyon ng National Family Week. Nagsimula po ito noong September 28 at hanggang bukas yan. Ang tema for this 2026 ay Families, Equalities, and Child Well-being, Pamilya, Pagkakapantay-pantay, at Kapakanan ng Bata. So, sama-sama po tayo sa pagsusulong at syempre sa pananalangin para sa mas matatag at Christ-centered na pamilyang Pilipino. Oh, si Pastor A humabol din na once upon a time, magpa-check up. Alright, and good day rin sa WIN International Ministry sa Taytay Rizal. Laging nakikinig ang mga members nila dito sa Agapay ng Sambayanan. 7:35 na po, puntahan na natin ang atin pong very informative na talakayan ngayong Friday dito po sa Oras na Pilipinas.
3: Kapabayan, paglilipuran ko Oras na Pilipinas.
4: Pag-usapan natin.

0: Tinaguruan po pala ang buwan na ito bilang Pink October. Kaya rin ako naka-pink. Yan. Muli nating binibigyan pansin kasi ang breast cancer at ang kahalagahan po ng early detection sa sakit na ito. Alam niyo po ba na dito sa atin tinatayang nasa 53 breast cancer cases kada 100,000 na kababaihan ang naitatala bawat taon. So nasa 60% po ng cases ang natutuklasan na nasa advanced stage. Hindi lamang po kalusugan ang naapektuhan ng cancer dahil maaari rin itong magdulot ng malaking financial burden sa pasyente at sa pamilya. So kapag nahuhuli po yung diagnosis at paggamot, maaari rin pong mawala ng kita ang pasyente at madagdagan ang gastusin ng pamilya. Kaya mahalaga po talaga na meron tayong sapat na kaalaman patungkol sa mga senyales, yan, mga screening din po at mga hakbang na maaaring gawin para mapangalagaan ang ating kalusugan. But higit po sa information, mahalaga rin ang suporta at ang pag-unawa po para sa mga kababaihang kasalukuyang lumalaban sa breast cancer, gayon din po sa kanilang mga pamilya. At para mapag-usapan pa nating higit itong breast cancer awareness, early detection at maging ang suporta para sa mga pasyente at pamilya, kasama natin via Zoom isang breast cancer advocate, walang iba kundi si Ma'am Aileen Antolin. Magandang umaga, Ma'am Aileen. Welcome back sa DZAS.
1: Hi Heidi, good morning Suki. Maraming salamat sa palagi ang pag-invite sa akin para makichalita, usapin tungkol sa breast cancer.
0: Ma'am Aileen, kanina kasi sa Hardin ng Panalangin, ano, parang merong 2 or 3 prayer items na very specific. Ang case ay breast cancer. So ito pa rin, yeah, ano, ang number one na cancer, yes, sa atin sa Pilipinas.
1: Totoo yan, Heidi. Actually, parang 16 years akong nasa breast cancer advocacy space. Parang yan pa rin yung katotohanan na lagi kong kailangan i-confront, na hindi nagbabago yung data natin pag patungkol sa mortality, maging sa dami ng mga kababaihan na nadadiagnose with breast cancer.
0: Mm-hmm. Okay. So, ngayon, Pink October, yan. So, sabi niyo nga, ang lawak na rin naman ng awareness, ano, nandoon na rin ang daming mga impormasyon, and yet, parang ang dalas pa rin makabalita, diba, na may nagkakasakit ng breast cancer. Yung kay, sa artista ba na si Kay, tama ba? Breast cancer yun, ano? Kay Abad?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Yeah. Maganda sa kanya kasi maaga niyang naagapan. And I think by accident niya lang na-discover yun. Hindi siya because of a routine screening na check-up na ginagawa niya taon-taon.
0: Mm-hmm. Okay. So how important yung early detection sa breast cancer, Ma'am Aileen?
1: Napakahalaga, Heidi, kasi kapag maaga, lagi kong sinasabi to, lagi naming sinasabi to, pag maagang natuklasan, mas maagang magagamot. Mas maagang magagamot, mas madali ang gamutan, at mas mataas ang chance ka ng survival. Mas madali kang makaka-recover. At saka syempre kasama dun yung kaagapay dun yung gastusin. Syempre mas late ang stage ng diagnosis, mas mahal ang gamutan. Mm-hmm. Kaya talagang ini-encourage natin ng early detection and early treatment. Hindi lang tayo basta magpapadetect, importante din pumasok tayo sa treatment.
0: Mm-hmm. Okay. Paano yung early detection, Ma'am Aileen?
1: So ito, ang good news nito, Heidi, kasama na to sa YAKAP benefits natin, sa PhilHealth, sa expanded PhilHealth D-benefit package. Ang mammogram and ultrasound are 2 important diagnostic procedures para mag-detect ng breast cancer. Ito lang yung kauna-una, kaisa-isang diagnostic procedure na nakaka-detect ng breast cancer. So sana samantalahin natin ito. Kapag ka kasi na-diagnose ka kaagad, mas madali kang ma-refer sa treatment. So importante yung early detection kasi habang maliit pa. Minsan kasi, Heidi, yung kaisipan na wala naman akong nasasalat. Karamihan sa mga cases ng nadadiagnose ay sinasabi na wala naman silang nasalat na bukol. Walang actually nasalat na bukol. It's just that because of mom.

0: mammogram and ultrasound sa kanatuklasan. So ibig sabihin, kailangan talaga natin itong diagnostic procedure. So hindi lang basta pagsalat.
1: Mm-mm. Pero sino ang qualified para ma-avail yung yakap benefit for mammogram and ultrasound? Meron bang edad?
0: Actually, lahat.
1: Okay.
0: Actually, lahat ng kababaihan na miyembro ng PhilHealth ay pwedeng i-avail ang early detection screening benefit nito na libreng mammogram and ultrasound. But this is only done once a year. And also for the early screening stages is usually 35 years old kung may history ng breast cancer. Kasi meron kasi assessment na gagawin ang doktor niyan. So sa umpisa, syempre, magkakaroon ng salatan. Titignan kung meron ka bang actual na symptoms kagaya ng actual na bukol or pagbabago ng texture ng balat sa breast or kung merong inverted nipple na dati naman hindi naman inverted or may discharge sa nipple. These are classic signs and symptoms ng breast cancer. Kung wala ka, kung meron ka nitong mga symptoms na to plus yung background history, halimbawa ang nanay, ang kapatid, ang tita ay nagkaroon ng breast cancer, so mas maaga kailangan i-implement ang screening. So the doctor most likely will refer for mammogram and ultrasound. Kapag wala namang history, wala namang nitong mga signs and symptoms, it's usually 40 years old and above. So dapat tayong mga kababaihan, pag sampa pa lang natin ng 40 years old, isama natin yun sa ating tawag nito scheduled check-up na magpa-yearly mammogram. Kasi dito lang natin, kumbaga ang goal natin, itatrack natin kung ano yung mga pagbabago na nangyayari sa ating breast every year. Kasi kung wala tayong baseline, hindi natin malalaman kung kailan nga ba nagsimula yung pagbabago na ito na nangyayari. And then, syempre importante, kumonsulta tayo sa tamang doktor.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am, kailangan kong itanong, yung iba takot magpamammogram kasi masakit daw po.
0: May tama kasing timing, Heidi, kung kailan ka dapat magpamammogram. Diba? Alam natin na ang self-breast exam ay ginagawa 7 to 10 days from the first day of menstruation. Yun yung time na hindi nag, di ba, alam natin lahat kapag bago ka magkaroon or during ng menstrual period mo, masakit talaga ang breast natin. Masyado siyang sensitive. Kaya pinalalagpas muna natin yan. So usually on day 10 ng menstruation natin. So ibig sabihin, kunwari ngayon, October 10, ang first day of menstruation mo, magbilang ka ng 10 days paabante ha, advance. So on October 2, so anong day 10 mo would be October 12. Yan yung safe day. One, to do your breast self-exam. And two, to do your mammogram. Around that time, hindi ganun ka-sensitive ang breast. Hindi ganun ka-sakit. Also, ang tip namin dito is mag-take ka ng paracetamol 30 minutes before the procedure para mabawasan yung pain na nararanasan natin kapag nagpapamammogram. And i-consider natin na yung momentary discomfort na yon ay napakalaking kaginhawahan sa pag-iisip mo kapag lumabas yung result na wala ka naman palang kailangang intindihin, di ba? Hindi ka dapat mag-alala kasi you did your due diligence and wala naman palang finding. So kesa naman, nag-aalangan tayo, natatakot tayo, and then nakulong na tayo sa takot, wala tayong ginagawa. And then eventually discover later on na meron pala tayo dapat ginawa dahil late.
1: So kung clear naman, ma'am, yung result noon, ang ulit noon, next year na.
0: Next year na.
1: Okay. So, yan ano, may libre sa PhilHealth under YAKAP benefit package. Mammogram and ultrasound. Okay.
0: Yes. Ang pinakamaganda nito, hanapin nyo po yung inyong mga pinakamalapit na public hospital. Yun po yung yung mga hospitals na merong mammogram and ultrasound. Kasi most likely, may breast surgeon doon or kahit general surgeon. Kasi importante po yung tamang specialista ang titingin sa kung meron ka na talagang issue sa breast na iniinda.
1: Okay.
0: Punta po tayo sa surgeon, general surgeon man yan or breast surgeon. And usually, meron yan sa public hospital.
1: What if daw po menopause na? Kailangan pa rin bang magpamammogram?
0: Yes, kailangan pa din. Kasi hindi naman tayo na excuse sa breast cancer because nagmenopause na tayo. Mas lalo tayong kailangan mag-ingat kasi mas prone ang mga babaeng menopause na sa breast cancer. Although we're discovering nga na mas pabata ng pabata yung mga nadadiagnose with breast cancer.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am, baka gusto na lang din i-address yung mga myth or yung mga maling paniniwala paano nagkakasakit ng breast cancer.
0: Mm. Opo. Oo nga. So, hindi ito kagaya ng bacteria o virus na nahahawa. Hindi po ito dahil nahawa ang alam. Ito po ay kadalasang, ang pinagmumulan po nito ay genetic dysfunction. Kaya sinasabi na minsan namamana, pero napakaliit lang po ng porsyento na ito ay namamana. Ang pinaka malapit na ano pa to explanation dito ay dahil babae po tayo. Kaya tayo prone na magkaroon ng breast cancer. Bakit po? Dahil sa hormones natin. Ito pong hormones natin na nagbibigay sa atin ng ating katangian bilang babae, siya din pong naglalagay sa atin sa predisposition to breast cancer. Kung kaya kailangan nating maging proactive sa ating pagbabantay sa mga pagbabago na nangyayari sa ating katawan. Mm-hmm. So, isa din pong kailangan nating tandaan ay yung monthly breast self-exam. Kami po, tinuturo namin as soon as nag-menstruate na yung bata, yung, yung babae, sana maituro natin to sa ating mga anak na kapag ka, meron na tayong period, syempre meron ng yung play ng hormone sa katawan, mas kailangan na nating maging mapagmatsyag sa mangyayaring pagbabago. So, ituro natin to sa ating mga anak na babae, pamangkin na babae, kaibigang babae na mga bata pa. And then most likely, kapag 20 na, mas lalo tayong maging vigilant. So, monthly talaga. Normally, 20 years old, nagsastart na talaga yung rigorous na pagbe-breast self-exam na talagang regularly. And then, at least once a year po, magpa-clinical breast exam tayo. So that yung ginagawa natin monthly, pwede natin pong ipa-assess sa doktor, sa isang medical professional, kung ito po bang napapansin ko na pagbabago ay dapat ko pong ipag-alala, meron po ba akong dapat na next step na gagawin. So para hindi po siya, hindi tayo nawawala na ginagawa nga natin to monthly, pero hindi natin tinatanong or pinapatingin, kinukonsulta sa doktor kung meron nga ba tayong next step na gagawin. And then the doctor will most likely recommend an ultrasound or kung kinakailangan mammogram para magkaroon siya ng gabay sa tamang pag-diagnose ng issues natin sa breast.
1: Okay. Yung sasalatin, ma'am, hanggang area ng may kilikili, ano?
0: Yes, importante yun. Hanggang dito, yung ito pong mga kulani sa likod ng ating tenga, ito pong sa ilalim ng ating, di ba may mga kulaning tumutubo dyan? Kapag ka po kasi, di ba, merong sugat o pamamaga na malapit sa kulani, most likely nagre-react yung kulani natin. So, kailangan palatin din natin yung nasa ilalim nitong ating jawbone. Ito pong nandito sa collarbone natin. Kasi pwede pong magkaroon ng bukol dito na nakatago. Dito po sa mga balikat natin at sa ilalim din po ng bra line. Kasi po, nakakalat ang breast tissue and breast cells dito sa mga areas na to. And breast cancer grows on breast tissues and breast cells. So, kailangan lahat ng areas na to masalat natin kasi pwedeng dito tumubo yung bukol or breast cancer. I-emphasize ko lang, Heidi, hindi ko mo may bukol, may cancer ka na. Mm-hmm. So, hindi dapat ikatakot, ay, may bukol ako, baka may cancer na ako. Hindi. Kailangan po natin ipa-diagnose yan. Huwag po tayong ma-overcome ng takot.
1: Ma-overwhelm, ano? Tsaka, iba-iba rin yung nakakapanabukol, no, ma'am? May malambot,
0: yes.
1: Merong parang bato, diba?
0: Yes, yes. Okay. At tsaka, pwede din kasing merong malaki, akala mo lumalaki, pero hindi naman siya cancer. Marami kasing iba pang breast issues, hindi lang breast cancer.
1: Okay. And please clarify, ma'am, kahit daw po ba lalaki, pwedeng magka-breast cancer?
0: Oo, pwede. Kahit sinong may suso, tandaan po natin, anyone na may breast, pwedeng magkaroon ng breast cancer. Kung meron kang breast, malamang pwede kang magkaroon ng breast cancer.
1: Mas madalas lang sa babae ang incidence. Okay.
0: So parang 1 in 100,000 ang mga kalalakihan.
1: Ang mga babae
0: pero
1: po?
0: Ang mga babae naman kasi is 1 in 13 women can develop breast cancer. Among Pilipinas, ito yung statistics incidence natin.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ganito kalapit yung incident sa atin.
1: Okay.
0: At take note, Heidi, pag lalaki nagkaroon ng breast cancer,

0: mas mabilis mag-progress ang breast cancer sa kanila. Kasi unang-una, kaya sila nagkaroon ng breast cancer, most likely mataas yung female hormone sa kanilang katawan. So, at saka, syempre, mas maliit yung breast, mas mabilis mag-progress, mag-advance yung breast tumor. So, kaya kahit lalaki, dapat hindi ipinagwawalang bahala kasi mas mataas ang mortality ng mga lalaki kapag nagkakaroon ng breast cancer.
1: So, imamammogram ultrasound din yon kahit lalaki?
0: Yes.
1: Ma'am Aileen?
0: Oh, yes.
1: Okay. Okay. Ang deodorant po ba at ang mga underwired bra ay dahil dahilan ng cancer?
0: So, napaka-common ng mga questions yan. Unang-una, wala pong kinalaman yung pagsuot ng underwire bra and deodorant sa pagkakaroon ng breast cancer. Walang kinalaman. Pero, pinaalalahanan po natin na mahalaga po yung right-fitting bra. Ano ba yung purpose ng bra? For support, di ba? So, siyempre, pag kailangan mo ng bra na tama yung sukat para makagalaw ka ng mas malaya at mas maayos, yun namang paggamit ng deodorant, siyempre, kahit sa anong produkto, importante sa atin that the product is made of natural organic material. Hindi po siya loaded with chemicals. So, ang mga chemical na dapat nating i-take note, yung mga may formaldehyde, yung mga chemical na alam naman natin kahit sa pagkain or anumang produkto ay hindi natin gusto na magamit kasi meron pa rin siyang indirect na epekto sa katawan natin. So, pero wala siyang direktang kinalaman sa pagkakaroon ng breast cancer.
1: Mm-hmm. Okay. Meron tanong din dito, kung na total hysterectomy na daw ba, Ma'am Aileen, kailangan pa rin magpamammogram?
0: Oo naman. Kasi kahit na hindi lang naman yung hormones na yon ang pwedeng maging reason para magkaroon ka ng breast cancer, marami pa pong ibang factors. And most likely, kung nagkaroon ka ng hysterectomy later years, meron pa rin play ng hormones in your body na pinagdaanan yung katawan mo. So, importante pa rin po yung mammogram.
1: Okay. Another question po from YouTube naman. Gano'n daw katotoo na pag laging nagpapamammogram, later on magkaka-cancer din?
0: Ayun, wala rin niyang kinalaman. So, any kind of trauma na to the breast, eh, hindi po nagko-cause ng breast cancer. Idugtong na rin natin yung mga nanay na nagbe-breastfeeding, di ba? Minsan, masisipa, masisiko, or minsan, tayo din, yung, limbawa, contact sport, matatamaan ng hindi sinasadya. Hindi po yung contact sport ang dahilan kung bakit nagkaroon ng breast cancer. Usually, in some cases, ang nangyari is na dahil dun sa trauma, kaya naging mas vigilant, kaya nabiglang nadiskubre na may bukol pala even before the trauma happened. So, it's not because of the trauma. And also, ang galing ng Panginoon, nilikha ang ating katawan, lalo na ang ating mga breast, na to endure all sorts of trauma. Imagine mo, pag nagbe-breastfeeding ka, yung mga babies, kung paano mag-latch nilang gawin. Yeah, mapag nag-latch. Masakit din yun, ha? Pero hindi yun nag-cause ng breast cancer.
1: Mm-hmm. Okay. Kanina, sabi natin, kung yearly ka, halimbawa, nagpamammogram ka, tas clear naman, next year ka na. What if naman, Ma'am Aileen, na may nakitang something? So, what's the next step po na dapat gawin?
0: Usually, kung meron, lalo na kung merong bukol na palpable, ang recommendation ng doktor is usually biopsy. Ito na yung magpa-final diagnosis na yung doktor para makita kung merong cancer cells doon sa bukol mismo. So, importante din tong step na to na daanan natin para ma-diagnose ng mas maaga yung anumang bukol na meron tayo. Huwag po tayo matakot sa biopsy, ha, kasi meron naman po yung anesthesia.
1: Mm-mm. Covered pa rin ba yun, ma'am, ng yakap?
0: Yes.
1: Oh, okay.
0: Yes, covered pa rin yan.
1: Pati
0: actually, all the way to treatment. Yun nga yung sana ma-address natin yung mga fear ng ating mga kababaihan na baka pag merong natuklasan, mahal ang pagpapagamot. Yun yung mag-benefit ngayon ng PhilHealth natin na dati 100,000 lang ang coverage, ngayon up to 1.4 million. Huwag po nating palagpasin ito na i-avail kasi sayang po yung opportunity na natatakot tayo, nag-aalangan tayo na baka hindi natin kakayanin yung treatment. Libre po ang breast cancer treatment sa mga public hospitals. Take note po, sinasabi ko po public hospitals, And kung wala pong available public hospital in your area, mm-hmm. hanapin niyo po yung hospital na may nakalagay na PhilHealth Z-Benefit Delivery, Z-Benefit Hospital. Kasi mm-hmm. meron naman po, pwede niyo po ipagtanong yan sa private hospital. Like, kayo po ba ay Z-Benefit Hospital? Mm-hmm. Kasi doon niyo po maa-avail yung libreng chemotreatment.
1: Okay. So, ma'am, kung 1.4 million yung covered ano through Z-Benefit package ng PhilHealth, ano na lang yung out-of-pocket expense ng pasyente at ng pamilya?
0: Actually, ideally, dapat wala. Ooh. Dapat zero tayo
1: pati gamot
0: sa public hospital.
1: Pati gamot
0: yes.
1: po.
0: Ang, mm-hmm. All the way to ano surveillance. So, parang covered nito yung detection, diagnosis, treatment, pati surveillance. Itong, kasi usually kasi Heidi, kapag siyempre magsa-surgery, magki-chemo, and then may radiation, and then mayroon pang mga nire-recommend ng gamot na iinumin or i-infuse para yung 5-year survival period mo ay maging mas maganda yung prognosis. So itong mga gamot na iniinom, ini-infuse after ng chemo and radiation treatment, covered pa rin yan ng PhilHealth.
1: Mm-hmm. Mataas ba ang ano natin, survival rate sa Pilipinas, ma'am?
0: Naku, ito yung malungkot, Heidi, na in spite of the health reforms na meron na tayo, layo na ng ating narating compared to way back. Pero 44.4% pa rin ang ating survival rate as compared with high-income countries, kalahati. So kung kunwari, sa Amerika, sa 10 nadadiagnose, 9 doon ang na mataas ang survival, ibig sabihin nagsusurvive, sa atin 4-5 lang ang magsusurvive. At I think ang may pinakamalaking factor dito is marami pa rin kasi tayong mga kababaihan na late na pumupunta sa para magpa-diagnose. Ang late diagnosis natin sa 3 nadadiagnose, 2 doon late diagnosis.
1: Mm-hmm. So parang nasa advanced stages na.
0: Yes. So hindi na ganun kaganda yung nagiging prognosis.
1: Mm-hmm. Okay. Anong stage po ba yung parang mataas pa yung chance na gumaling?
0: Stage 1 and stage 2 maganda pa siya. Mm-hmm. Mataas pa ang survivability niyan.
1: Okay. Pero Ma'am Aileen, ano, kasi ang ilang beses na natin tong napag-usapan at sabi mo nga ang ganda talaga nitong PhilHealth benefit package. Kasi natatandaan ko noon yung mga story po ninyo, Ma'am Aileen, na meron pa talagang lumuluwas, di ba, from the provinces na pupunta sa inyo sa East Avenue. Nagbebenta pa po ng kalabaw. Di ba? Para, yun nga, makapagpa-check up, makapagpamasahe, di ba? Pero ito nga, sabi nyo, hanapin lang sa public hospital, di ba ninyo? O kaya kung private man, dapat may karatula na available yung package na ito at pwede pong ma-cover yung kanila pong diagnosis at yung kanilang treatment. Ayan. So, salamat po ng marami, Ma'am Aileen.
0: Thank you din sa inyong pagbigay ng space.
1: Oo, pagpapaliwanag. At meron ba kayong parang pwedeng i-direct sa amin na official na parang page or website na magbibigay po sa amin ng mga tamang impormasyon at wala pong halo na mga fake or mga kung ano-anong paniniwala patungkol po sa breast cancer?
0: Okay, so ang unang number one, punta tayo sa page ng mga professional. Hanapin niyo po ang Facebook page ng Philippine Society of Medical Oncologists.
1: Mm-hmm.
0: And marami pong information tungkol sa breast cancer at anumang cancer doon. Hanapin niyo rin po ang page ng Philippine Cancer Society. Marami din po kayong makukuhang information doon.
1: Mm-hmm.
0: And even yung PhilHealth page po na ito, meron po silang mga explainer kung ano po yung mga benefit na pwede po ninyong ma-avail.
1: Okay.
0: Meron lang akong isang panawagan, Heidi.
1: Go
0: and
1: ahead.
0: I think this is one of the things na pwede nating maging contribution. Maganda na merong investment ang gobyerno natin para sa pagpapalawak ng mga reforma sa kalusugan, lalo na sa breast cancer. Pero mananatili lang siyang idea hanggat hindi siya nai-implement sa baba. Isa sa mga nakikita kong kakulangan na yung gap na kailangan ma-address is yung participation sa LGU level. Case in point, kapag napunta ka sa isang probinsya, halimbawa na hindi, ang kadalasan kasi ang mga district hospital, while merong investment ang gobyerno.